0: kombe kuva ina mngisithu ko ranga lose blender man kusikala kwini
1: awushen
0: awushede blender man
1: ajala kandave that was
0: koi nendavene
1: ikhuluma la ndamaputi la kamashakeni na kamashakeni kwasi ha la vakukela ka vona va
0: kambe va tsake tsakeni leyinene
1: a hi se twa ku huwa
0: swa tsakisa leswo a ku lave ku huwa
1: a kuhuwa
0: kambe ke nghena makhene ni ku tshamelisiwa ku ya nhloko makho yi kumi khwatsi
1: aaaa
0: hi la ko ze yi goxometiwa ke
1: leswo mina loko a ku
0: helianga
1: teka maka mina ma mahela lawa ma lavaku aa fanelaku
0: va ku hi ku kuma hi ku tsematsema nga cokisa matshamelani ya sika eka xikhomamoya xa wena se wa fika khwatsi ke
1: mina ni vula ku leswaku loko a ni hi va pfumela ku va a mahali leswi a swi lavisaka swona
0: ku pfumela nuna kumbe nsati
1: mina na pfumela na ku va yena wa pfumela swa ku a namuhla hi nga mahe swaku u nga letira swa hina
0: swaku a nyamuhla hi nga mahe ku tsontswana ntsena
1: swi nga ma hayi la ka swigari hayi kona hi siki la e vakulu va vanhu
0: kambe mayelano ni mafikela ya kona ka mabulu lawo swi sukelisa kwini
1: i nga ni ka buliwa pela va etlele le ndlwini ka hina futhi lomu kwarto lomu hinkwaswo swi nga endleka hambi vo va khale phela a mahaswo swa ku a etlela na yena laaa etlela sangweni yena a etlela mpeti na mahaswo hi ku mi hlakahle hi ndhuku manjilana ha bula ha tanga la hi le ka swa hina kuna swa ku yiva swa hina
0: swa nawu
1: hi tirha swa hina la kaya
0: swona yi tse kumbe ku na man'wani mavonelo na valava ku va u tlhetekela
1: hali kola loko swi sindzisa hi ta nghena
0: hi ta kwehletana hiswona
1: hiswona
0: bye bye impelampela swa koteka leswaku wa ke mpela ku nga ve ni ku cinca ka maendlela ke ka mfambo lowu wa masangu lowu loko impelampela hi vona leswaku leswa masiku nyamuntlha kula hi swi humula ke yalose blada mani kusukela kwini hi kombela ku finela xikhoma moya alo
2: alo
0: se ya kumana sweswi alosela mama na n'wa Gabriel ko yini ka maputsu
2: kamaputsu kapekape
0: alux cabral
2: lux cabral bari la vuxonga u titimelile
0: hi swona
2: kunene swa kwala leswi vulawuliwaku maji para ko u nga rhanga mina ni byela bava na ntirho lowu vava lowu na a nga wu tivi swa karata loko swa ta ku wu funde kwini
0: eyi yi koho mhaka leyi
2: ha yi koho yi koho
0: swa ku wa votisiwa
2: hi ku a ni ku hi ta hi masiku na ntirho lowu na hi nga humaki se madenge ni ta ku na wu mina nyamuka ya ku fundisa yena ata ata vutisa ku mamana kuna kuna sasa otama kisi ya muta sede shishita ya kuhi
0: inaka se wepe ya wasitwa shoko alisama siku nyamtla mina ninge wendi mina nwa Gabriel mina
2: ina
0: se kuvo mkoketa bavaza ya fika lea woku shuba kuna anga kupi misela shuma yiso kuhi
2: asuke aliye sikoti kuzimaraba ange kuendele mkato mkabele umana
0: mina ni botela
2: e botela ba botela aliye sikoti akusimahalesi
0: kambe loko mabulu masungula na bava
2: ntiyiso leyi a tlhatlhekile futhi yena bava
0: swa ku a nkatsa hi swimesi se loko swi kumeka wena ku a wu nge swi koti na swoswoleswo ke a nhlulelo ta va yini
2: a nhlulelo mina ni na nomo ka
0: yena u fanele ku pfumela
2: Ndzi
0: ku leswi hi nga bula bava hi ta swi hetisela
2: ni tshama hansi ka nawu wa bava bava nga tshama hansi ka nawu wa mina
0: i swona
2: mavonelo ya mina lawo a hi ya hina
0: kambe
2: un'wani mun'wani a ta veka layani a swi vonisaka swona
0: hi na majongwani ni titombi lana Mulawa ka se majanti tombe lawa se mango sunguna fambulo wakuvana na nasati a shondle u vasiela
2: arbre ni vasiela ka mina la mawonela ya mina nti va kwa a wasati a tama hansi ka na wanuna wakwe a hi u mina wana wa wasati tama swa ku a mina ni byala na undzalelanoni wa mina a hi xitolo xa mina
0: a ku na wena u ta va mpelampela u leyi ka ku tlhariha
2: u tlharihela yena
0: a lexi a hihi
2: botelo
0: mama
2: hi na vatolo a swi nga ri kona leswo leswi i swa vamasiku lawa hikusa a vamasiku lawa u muntu a ku mina foni ya mina a yi khoma hi loko swi ku yini Pashora leso. Se ta se na batolo a xikona leso tsama kana wa ba. A foni la mina la baba la mina la yena la mina. Na ni leskoti ku ni teka mabenge ni ko baba.
0: Nga kuma tuma.
2: Na hela pheko lana. La hela. A tsela ba makwakwa.
0: Namona
2: Philip Novela batangena na bari na bari na khumai krimi dokumai. Batangena.
0: Namona bata ba kama bonene.
2: Bata beka na sandamela bata beka. Namona isikele ngwa nkonza angeni.
0: Eshot.
2: Kiro nene ba.
0: You can see le vukisetile dzina yani loko swinzi second bell anhla hi yo le ya masiko.
2: Kalimambo.
0: Bye bye.
2: Ciao ciao.
0: Yamatlon kempela mukset na ni shuba kuba kempela kuya mkala ka 8700513333 yalo se bulana manu kusikala kwini
3: Tashi ba botes
0: yalo se mukset bulana man
3: Okulumela ngankonzo
0: Mama na shtere ko yini shimbutsa
3: Ni kwathi ba botes
0: Ne nawe kwathi sele ukusungune kubonyozela mpela mpela mpela mpela mari tumata kwe wide swa
3: papa
0: anhloko maka we kumeli nyamondle
3: ha ne kuma kwati yama siku na ni phukwa phukwa nje kambe na ni ingisela na ka ba botel
0: kambe ke a inga ngeni makeni mama na shter
3: ha ingena kona baba Inaka vaingisiti. Aleswi hi nga ka swona leswi mapindapinda ya maprograma ya man'we ba botela a mucambi man'wanyani a vayingiseti podi va nghenise yin'wanyani maprograma tona hi pfunda swin'wanyani ku pfunda swo swa swa khale. Inaka nyikani vayingiseti va nyikela maprograma man'wana ku vanyingi va nga ni swa ku pimisa para ku hi dyondza
0: aha
3: hi nga phindaphindisa swin'we kusaka n'wina vatirhi swilimama a ma ha na man'wana mapimo enaka va botela a leswi swi dependera hi wanuna loko wanuna a chusa a wansati wakwe leswaku lexi yin'wana ni xin'wanyani lexi u xi lavaka ku endla endla hi ku rhandza ka wena a leswi van'wanyani va bava masiku na hi bulabulo leli va ni u ta za u n'wi gwela swaku u swi kuma kwihi u swi funde kwihi hikuva hi hanye khale leswi a wu nga nga ni gwela se nyamuxa u swi kuma kwihi leswo swi dependera hi mabulo ya hina vavasati hi ku saka ha bulelana va kona wanuna ni wansati ndlwini kakwe va nga ni mamahela man'wanyana ya xitoloveto xa le kwarito ka vona va endlaku leswi va swi kotisaku swona kambe swin'wanyani na va nga swi tivi van'wani nsati na nuna na va swi tiva se hi tshama hansi hina vavasati hi bulelana hi ku tsaka u nga tiritelelaku u nga va gweli vanghani va wena gwela mina ntsena kuva na mina va ni va gweli vanghani va ha bulelana hambi wa vanuna va bulelana se loko hi bulelana swa fika laha mun'wanyani a kalaka a nga swi tivi leswi mun'wanyani a swi tiva se a ku yu hesawo kasi swi kona leswaku swi kona se hi bulelana se loko bava a nga chusi a nghena ntlhatlheko wa ku tlhatlha andlwini ka ku leswaku o wa leswi u swi lavaka endla a nga ta mahama mandli liya a nga ta bala mamandla hambiloko u bala bava ta ku u swi kuma kwihi kun'wana siku se yi u ka gunduru swinene ngopfu a ku u swi kume kwihi leswi u nge wu joli ke u li a wu joli wena u swi kuma kwihi swi funda kwihi ku pfuka gunduru hikolaho majina hi yo bulelana hi na vavasati leswaku ku ni leswi loko wanuna a chusile ngwini kakwe leswaku o wa leswi u swi lavisaka swona ma loko mamani a ya swikola seniya ka vanghani seniya a wu ya na swa tatabala ka bava bava o chuseka hi ku saka a chuse hi khale se loko bava a bohile a nawu wu sukela ka bava xi hava lexi u nga xi mahaku mamani futhi loko u swi tiva swa ku bava a bohe nawu la kaya wa ku ma tshamela ku lava mama hi swa leswi hambi ku bala u nge bali ngo swi kuma ko bulweni lavanghani u tlhela wuye u tela ti tshamela za swo mbilwini ka wena loko ni xivindi loko u ringa wona tlheleni wa mamba wa hlomela swo biha ku cela u nga ringa hi ku hlomela u bala se ama hi ko ku yala kambe kun'wana a yala mahaleswi ku pfuka gunduru u swi fundeku
0: a mi chusananga leswaku va loko ni ma vonela a hi kombisana
3: hikuva a nga chuzi ma se ku pfuka gunduru mina ni khanga ni bulisa a kunyada wa mina ni kokwani nsati wa kokwani wa nsati wa tiwa mina ni nsati wa kunyada wa mina va tiva ku etlela hi ndzhaku hi bulisana hi va swan'wi ha swona leswo ku ni ku etlela hi reko a ku etlela hi reko swi nga hisa ku yini kunyada ni mulelezela ni valelezela ni valelezela ni valelezela kunyada a loko a ya swi vala ka mhani mana yo pfumela va ku longoloka naswo a tlhela u ya kunyada ku u yi hanyisile swi fambe kwati ma tshamela mamahela lawaya maxi nsati wa tiwa ku ye ka pfuka gunduru loko ni vala swaku ku pfuka gunduru a ku u la wu ngheleji swi kuma kwihi se leswo swi chuse hi wanuna na vavasati hi mali swi hi maku swona hi suka kayani hinkwaswo leswi hi yaku ya mawukatini na hi nga swi tivi kambe hinkwaswo hi dyondzisiwa vavanuna loko a ku dyondzisa a fika laha a nga ni purazi kona a nyima kolawo u ta nyima kolawo na wona xi hava lexi nga ta xi maha maxi loko a ku chusa ku hinkwaswo swi swi lavisaku swona ma u ta maha leswi swi lavisaku swona swi dependela hi wanu leswo ni ta va swa ku dependela hi wanu hi wana ni a tisaku lomungwini kusaka u nga tisaku longo hi lomungwini hinkwerhu hi va fafanana a hi mitindlo tin'wanyani a hi fanani tindlo tin'wana ha fanani a ni lava ku hlamula leswo
0: inaka u ni ku xuva u ta tshama u heta malembe ni ku xuva ka wena
3: u ta tshama u heta malembe loko wanuna a nga ku gweli u ta ku yini Maji mina ni wanwanyani mina ani chusekile kwa sesu unzi ani chusekile enkwaso enkwaso ani chusekile lesu nisi lako sabusona anobali
0: akungana masunga
3: ani chusekile kusaka mbile shaku nyimela wanuna kutani hiya seli kona nge unzo nteka ani chusekile shaku loko sufika kwa kuna vela kami na nuku tani hiya ukusaka ni no ma ku bohiwa ama ku ni bohela ku avikileli la wena leso oh ni fundisa avikileli la wena mina ndirinze wena se ku chava maji ku fikela ni theta ku sa bon ni theta ni zam stolovela ku tani hiya swa ku hunza ntheta pront leso i a u chusa leswi a swi lavisa ku swona ku kuma fana ni ka yena na yena hikuva loko u fika u katini one side a wanuna a ku toloveta leswaku zo ku mungano udeba theko yini kume mungana kambe leswi alava ku ama hinkwaswo leswi a swi lavisa ku swona ka wena na u nga muchavi maji loko se a swi vona swaku ho se a tolovelile na ma ku rhandza ka mina ka yena se hi kona nge hundzuku lava ku gaha endzhaka ku peya ndzi wanuna ka wena se u sungula ku dava ku se hi kona xa ku komba kwa se u li u kwatini se u swi vona swaku ya laha a swa ha lunganga la laha sweswi a ta ku a ti ta ku gwela leswi se mi tolovelene laha swa a ta ku a ti ta ku fundhisa hinkwaswo swa ku tlanga leswi mi ngu swi lavisaku swona
0: i swona i khesiri ke loko swisindziseta kwahletana
3: ha hi swona va botela masiku na programa ya leli ku hambana na le mi bukwabukwa njhini a no yingisa hi tindlela vongile va botela hanyani khwati
0: i swona i khesiri na hinao
3: ba botela
0: mama
3: na yengeta kambe kun'wana siku ni nga ha ta nghena i xikwadla no soka mukakarhata ni kombela Isaac Mathuse Lazaro
0: hi swona kambe ke na wena ringeta ku nghena loko swi ku
3: a ni ta ringeta maja a ni gwenti mavhexi hinkwawo a ni gwenti
0: wo susumetiwa
3: a ni gwenti ba botela futi vaguma va ni kwehleta vanghani va ku nghena u lava madiso na ni gwenti
0: ku lava ku u khoma swi tiya ke
3: khoma swi tiya maxi hi vanyingi phela se loko se u nga maradio manharhu se hi vanyingi se vaendleni ka mahali hoxe ka muxani a ncayincayi hahali hoxe na ha tirha na va mafexi ku nyamuka ali bava mchopi munzuku ali martinji a hi nghena hi yenela mati sweswo ha swa karhata hinkwayo hi tlanga ndhawu yin'wana hi le vanyingi a pangalatana chao
0: i swona kanibavo bye bye
3: ja
0: chao chao alimitiri ya radio Mozambique kama bula wa etaku na wana ina mwingiseti ya lose bula na manu kusikala kwenye
4: botela
0: ya lose la baba zandamela
4: nilie jendere zandamela kwa maratoni
0: kwa hiyo ni marakwenye
4: maratoni kubono duwanya na mkukwana kuma saba nupasada noti kanganisela malembe ma mshuwa onalezo
0: uve u tsaka u cina marhandu dla swibubutelo hinkwaswo kambe ke
4: yi tlhela yi etlela ni homu everdad
0: hikwalaho ka ku cina ngopfu swinene rivaleni jesu
4: ni cinile swa bomu
0: kambe ya soleka
4: mpumi ya
0: i swona hi nje a wu nga yanga leya a wu copi ka zandamela ke
4: uchopa ni famba nga ni rikola marakweni ya
0: i swona kambe ke a nga ngheni makeni
4: hi tshama hi nghenile makeni hina hi kule khale a hina vasosi laha vasosi hi vona va nga ni magenge lawa ya ku cincacinca leswi va swi lavaka swa ku awasati a ti hlayela leswi yena a ti mahelaka swona ma ku hina hi kule na hine vavanuna na le heni hi yekelaka ni wasati a hi nga tivi leswaku kotisa ku yiniyini ku ni swa lava va sweswo va vona lomu ka mathelevhizawu leswi swi endliwaka ni kwalomu ka ma WhatsApp wasati a nyan'wa bixu bya wanuna a nyan'wa leswi hi ni hi swi tivaka swa ku hini vaafrikani kumbe hini vamusambikani loko vona munhu a nyan'wa sila liya i sila phela hi nchumu swa ku swi nga nghena non'wini ka munhu u gama xa u tlhela u ekela na yena a tlhela a khwela henhla ka wena ku umbulutela hina hi kulanga ha swona leswi i swa lava va ximanjhemanjhe a disinvolvement hi yona yi endlaka leswaku a wasati a tihlayela leswi yena a dyulaka swona a hi leswo babotela
0: kambe n'wina loko mi lava ku cincacinca geja mi endlisa ku yini
4: opa hina hi dyondzisile sweswi hi nga dyondzisiwa swona leswaku loko wo ze famba wa ku ekheleni swo swi hekeliseka swona hi ra swoleswo mima hi ngena ku cincacinca manje vana hi tsala be u tlhela u switwa swa ku lana u nanga la famba la hikusa a hi ngena leswiyani swa ku va hi vonetela ka matelevhizawu phela lava va endletelaka leswo hi lava swi vonaka matelevhizawu i minkama kona yoleyo yi nga li kona swi nga li kona ni lava va tlangelanyana masinema koloko khale ka kona dipozi a swi nga li kona eka hini vavakulu a vo a swi dyondza ka ku swi dyondza hi ku fane minchumu yinyingi ya ku a yin'wanyana minchumu a yi na mfanelo yi boha hi matiko ya le handle hi boha hi ta yi teka hini hi tika ntumbuluko wa hina hi landza minchumu ya matiko ya le handle
0: kambe loko mi bula ni vanghana ke
4: a ku bula ni vanghana sempre majaha ma bula na to tintombi ta bula ma ku dya u tiva ku ni lava a va ku i tinhwavavani leti ta ku tshama lomu ankama mazwana mafalala mapengwini mariwa dyarawuxu wa swi vona lavo hi lavo a va ni mintizo ya ku fana ni leyo a hi munhu loyi i nga wa wukati wa ku va tshama kaya a tekiwike para ku va boya ta ya ka munta kaya lava va endlaka leswo principalment a va endla leswo minkama kona yoleyo hi vo lava va kumaka mariwadyarawuxu
0: kambe ke wena bava loko swi ya ku tsakisa kosiniya u vuya na swona la kaya a swi nga tshuki swi naveleka ku nga swi endla
4: bo mimi swa ku komu a ni nge nghena riwadyarawuxu a ni nge nghena lomun'wana mampengwini a ni zanga ni va na swona swa ku ni nga swi teka ni vuya na swona lani kaya leswi swi endliwa hi lweyi a nga ni nkondzo wa ku fambela handle a dzivala muti wa yena a tshika muti wa yena a tihuma ya handle a kuma leswi ya ka a swi kuma zeze ya kuma ni mavabyi a bita lani kaya
0: a ya khwevela sobe egar
4: wa swi vona hi leswi hi swi vonaka hini swa ku tala a khale futhi loko wo za u endla leswo a wu ni timhaka
0: a wu nghena komiteya
4: phela wa swi swa ku a ku khaseni ka samora lomu a swi helisile hinkwaswo swa lavayani wa ku tshama mapengweni wa ku tshama lomwana mafalala wa ku tshama kwenikwenikwini kwena nkama nga khasa lomu va tekiwa va humesiwa va va ku dyondzisiweni ka ku va va tiva ku hanya ka vutomi bya rixipetu minawu hi leswi hi nga swi vona hini
0: i swona kambe ke ntsatsi yo lowu u siyelaku majahani titombi
4: a ni ku kumi
0: marito longa siyela ku majahani titombi mayelano ni mfambu lowu wa masangu
4: mi leswi ni nga ka swi siya ka tintombi ni majaha ikuva va respectarana, ikuva va nga veni kuva va holovisana hi minchumu ya ku fana ni leyi purke vuvona xa va swi vona lomu ka matelevhizawu, va swi vona lomu ka ma WhatsApp, hinkwavo va swi vona ku ri swo ni a va holovisana ku swa vona i ntumbuluko wa vona leswi kerize i lema bya vona lebyi va nga ka byona sweswi. A va nge holovi purke va swi vona hinkwavo ka ma WhatsApp ni ka matelevhizawu.
0: Kambe na swi endlisa leswo?
4: Lexi ni xi kombelaka mina i ku va va twana, va fambisana hi tindlela ta tinene. Loko va kombelana swo ka apurisiwa lebyi hi nga byi vona bya ku kumbe bya ku ekela hi ntshako, kumbe bya ku mu nyiketa hi le ndzhaku, kumbe bya ku gaya hi ntshako, epa vona hi vona va ta ka twana ha swona va nga holovi. Ku fana ka leswi hi ni loko mina ni verdade nkama lowo loko ni no tshuka no swito swo fanele ni nga ta ku a wa ka mina humile handle ku mi leswi a nga dyondza
0: u nga lombeta hi swona ke swi kumile loko swa ha sindzisa u ta hi kwehleta
4: loko swa ha sindzisa ni ta ku kwehleta se ku ri leswi ni swi dimukakanyana swimbeni ma hi teke ni swi organizana pari u ta swito swa ku a swi endlisa ku yini
0: i swona
4: khani mambu u ta ndzungulela mikhacho
0: khani mambu bye bye
4: ya
0: ku ri sekwara dzimtshimikikimpela yi va na yi ya mahlweni hikuva hi ku amukela ka 0860003333 halo se bulena mani ku sukela kwini
5: i mina Ernest Mazini makwakwa ka pande mujekeni nyangani
0: pande mujekeni ko yina mujekeni
5: kuboma telo
0: kotititi nyambana
5: kotititi
0: ku dliwa rhani takuyini
5: a ra de hala nyambana siwo lini
0: se a se ni ku dliwa hi
5: lini tikarosi
0: tikarosi hinkarhi wa kona
5: hinkarhi wa koma swi ta hali kona va hi na tona va
0: na komu donyenyana nje
5: donyenyana hi ti vaka mungwini
0: I swona a yi nga ngheni mangeni
5: va botela
0: papa
5: ku sangula i leswi a nga khanela mani xi tivi swa ku epa a programa va ta hina vanghani van'wana va redomisambi ku hina va yingisiti hina ni mabulo manyinga ku hi nga kuma hi nga dyondzisana a lawa divada ku na ni mabulo hi nga ma kombela swa ku ma repeteriwa hi ku a swibeko loki nga nga nghena loko tori wa maputu a veka mhaka leyi yi vulavula na ku ni kwati wa vanhu a ku va nga xipasi hi lava njhani a tema liya hi lava maji a yi wuyi a mu yi phindzi no se ka ni kombelele varias vezi swa ku no kombela mu yi phindlela
0: u nga yi khumbulisa
5: okay kambe i ba mun'wana ne a khuzaka ka un'wana wa yena a mu tsandza n'wana wa yena wa Zanoviana entaw n'wana lweni wa sempre a mukhuzaku man'wananga a swona a wu na murela hi ndzamunomi lwa minini enta a gamasi bon hi kuma swa ku Zanoviana swo swo ku lweyi ta vexi wulaku kati a zama ku mi teka ya n'wi kati na mu yisa ku le a nga ha jola ko a nga hetanga ni hi vhiko a jika huya ta tshama xanisa kwalaka a nga yi gele basi wo ntirho wa yena a mukhuzana enta wu sikulimbeni a humile loko ya ku swi rhandza kona ni mukwata va kona swi mu kwatisa a tshama laha nyangweni la a mu rindzele ku hi loko ya matirhisori wa wuya loko a wuya a ta tshika n'wananga u wa le kweni nga wuya la omi yena n'wananga ni wa le kweni n'wananga mina khuza nica leswaku u nga famba no se va ta famba va daya n'wananga lo ti xaniseka hi mina n'wana wa mina na ni xikolo a nga ha dyondzi okay loko a miyini ni lwa mini na luya va papaya o gama suka ya ngwini a teka mhika a nkhapu wa wona loko a lava kota a ta kuma swaku madaya ayo mbinya a nga na mpasa a n'wi papaya na u nge se ni ba kavexi wo lava ku swi twa leswi ni lava ku swaka ndzi swaka le handle nyimanyana papa hi mina lweyi u swi voni a nga na mpasa ayo hlivela ku mbi seka papa luyana alava a idea swa ku a nga vi a pfunisiwa ku yini ka n'wanana lweyi a endlaka leswi wa swi kuma
0: i swona
5: atamani wa ila mangu poki yonga nilo kwatre uva kama wanele basha haiva ma vanyingi nangolo aku kuba idea sona leso poki zwi humelela ndi na hina leso ni vana va hina la hetsala
0: iso ndi tava sifikisa na kona ni le xinwan xikalo xi va xifikele na kona ni ku tsambela tswa ku va va switse ku lonkara
5: Kanwam, kanwam. Ni le kini ja kombela varias vezes, em particular, a kupindiwa. Le programa le se jo te pali hola la kayon le. Pas ke le kombi tercera semana. Ha ve kama one la fe, so se la ko ga la me. Aha. Se baba botela. Ah, mino nga mina, so plan ma 40 anos, da 40. Acho que a gente não gama, a coteca, lá, com PC, Santa Olisa, Lerio, Titangalita, Renali. E, Madela, a mim, o professor, quando a gente não liga do lar, eu não liga do lar, só de onde a galera vai sair da igreja. Lá, a gente não vai na igreja. Não vai ganhar, não vai ficar, não vai ficar, Look, a family is in a coma so touch. Nang is a castle like a man or a computer cat. Think I'm nigger relatory. You listen, and a family says you saw Nahal. And contact a list one a bull. Our nigger relatory. Lish, a wide nigger relatory. Our Kazaku comba lambed. Minima than the kins, Jan, Mr. Twame. Kins. Attend a loud decision. It's a sis. Eh? Dulu pun dah kasar kau patut kau nunu pandai mah fall perahu nasi kah. Orde jadi kau usuk muka ni liru kau ni liru. Aisyah ni terus mah perut mana nak wala lah. Nah, cekan. Sebenarnya si aku tu wanu. Nah, nunggu anu kompeten lama pesan lama unga macam unga macam jenis lama unga na. Usuk sih, usai satu uti nafsu dejan. Ogaman kamu pesan lembin. Eh, tolong mandalong. Tunggu saya sahun nggak usuk makan. Terus ni aku jalan nggak sahun nggak usuk beli gereja. Lokir kamu phone. Lembur lah. Eh, jundi sekarang sih. Di mana phone sekarang mana lah? Masuk.
0: Saya loko asuh ni. Riki agama aku bawa. Nkombelo kombali usuk usai hati kafun.
5: Oh, ni kasih nak kafun. Look, as one in the cafoon, so then come in a minute. Yeah, but this is bronk. Look, the whole sister scar, really. You look as one, yes, you deposit at a lot. I mean, no need to ask.
0: Look,
5: a balloon and an anganga relator. Tell us, I'm going to dress up. Name is a casual. Tekan je lah ni, nak cakap apa macam ni? Ini dah saya so ni, namun kaya buli, dua belas timah. Orang tu jenis mana ni yang cakap nama nama? Nama yang korlat tu, ni macam tak.
0: Se impel loko, se musu melu ele suku yang bos lau cai lewo. Kawan yang kamar lu aku baca lah nama kumpan.
5: Entah angkat asuh kau tak kau kumpul mawan mawan nele ya aku ambat ini si festival.
0: Eh mudah cahaya le la sen.
5: Ah, nah dah suka petir macam tu. Tuh lebih sen, jadi tuh mana tuh lawan musik abe. Eh kerja dekat, walau kau kulu le aku. Mila mawan nela mina lawa mawan mawan. Aje sesuatu aku sesuatu sesuatu sesuatu masih mina lawan mina. Como me não há no contar a história, mas por isso mais ninguém na lá engana o ano, mas logo a mãe como anjo, tanto ela de a mim logo um segundo me como anjo, tanto de logo uma bruma como bruma não me dá bote, não está bem cansado, mas logo um segundo como sim interessar ele já dá para conhecer o mundo tá, mas essa coisa né, eu me entendi só, ah mãe, não me seja longo, se longe
0: Impela ku va mai ai vali va mahisa leswi a chumshi nwana ku va endlisa leswi xinwanyana ku vali va mahisa leswi
5: vali veli vali ku mana stiluka so don loko lika phone loko bisa ne phone
0: hi
5: chelo ku mbuya swo vona ka mo yo TikTok ai ngide ka TikTok le no komba
0: Sorry, Kabe Johnson, we say, I cook Majans.
5: Ah, okay. Yeah, yes. I'm young, we need the verdad. Let's know what Luton is. Because the verdad, Laventa was eating Guavanilla. Lava cat the verdad. Never by angels. And the cook to one nila so good one nila one of so we want to take in Guavan on. Okay. We want to come to the every day. I'm going to come to Luce, say the Luce Apasilo. Losing the Vadin Passi. And now. Ava tu onel, ava tu se san, vaingi san, va jalana min chomo antes ka kuva yeja. Kuku loku vaingi leso, ilusto vaingi vama havo na va kula auto min kamo. Masala kuva usi ente dagi praji lo muan na nga suti, ilusto nga va problem. Ilusto ente ka kamo na va setwa ya kami miti na ilusto kuati na ya kamo tu muan ili ka kaen. Praga nga suti ku jala ayin, ano na wa, ama akusi yeva yokel, no sika pe. Dialogo na família. Muito obrigado.
0: É só naquele cancelo, você não é logo que você sabe o que é o atleta.
5: Convinta a sua conta com Guena, mas é a história of my life, babo dela, não nele, mas dela não está. Mas ela é o Zama.
0: Cancelo. Isso.
5: Ela é um Guena que não lhe cuma ele lá, ela é um Guena lá.
0: Ela é um Guena. Ah, Guena, nem carroena. 2:38. Estava que ia me calar muito cedo, ela se blana mano e conseguiu algo.
6: Apelene,
0: blana mano e conseguiu algo.
6: Blana, senhor Reginaldo, lá há conseguiu lá se tratar nem com a Massinga.
0: Coi de Massinga?
6: Ah, com a Massinga, já está tudo para trás, por lá já.
0: Quando a ninja angolês?
6: Ah, o final de jogo está com medo de jogar já.
0: Aham.
6: Eu amacoco, lá o regaco lá.
0: Isso é. Nem tumbula.
6: Nem tumbula.
0: Luia o água porra, luia.
6: Ei.
0: Logo o cuma leia, bazar leia.
6: I'm going to go to the house. Yeah, I eat a macaleo. Yeah, so listen, I go to Kulaku here. It all over there, like now. Over noon and over Saka, it all over like to the team. It must have a Saka rather, I'm blue. Oh, Kunani, Sukazia, and I'll have a guy. Now, look, you may hang here where Taku and Milangan and Jessica Kulakuni and I want you. Ah, one noon of Saka rather, perhaps like him, but who will move me. Anga tapu mwa sokuunga na wachisate, kudisha wana na pisa kumunga na wachunu na umukumila kusini ya paraguata, utawa ya seno tanzunguzi satiru. Ja, kukumeka guwala. Se, nishisila zaka kono kuteka sati. Nisi, musu kakunazo, ulaha usuke masungule ni ya mwina. Sambane nazo, loo juju gonza, kulaku muzugonza mwina katijiwi. Akuna viti luwa kuhuya, gonza yecha, uya takomba mungana. Pati ni wanuna, lupo. Halo?
0: Na ukuma?
6: Amini wanuna, lupo, kamba, ziani kwa uya, kwa mkoba kaina. Ndo kumetani guwa la kaya soko. Aku fikir malam bila hingga hanya lah, tak kau ngaji kumbi kain ali. Nyamuk sewi kuma aku. Ya ibu akan dia tu laga ya. Eh, asunan sih aku hanya ibu. Aku lagu laga yang hanya ini ranzu. Nih hingga suka naik isinya. Logo esukan ini ranzu ya hina nak aku. Itu rasa amak kain awas. Aku fandu susu yang kulit susu yang kami sinya. Ya. Kasele kwanza mfuwe tizi yanga humanya na zetu. Sako, loko si achumu chani fiini. Hili jau, for example, hoke. Yuzi wana kama mungu. the good son of any situation. He has a head by his son. He is not a homote. He has one ahead. As it's a very much in any problem.
0: Ah, you can use Monica for Lamga, no, I mean.
6: What's wrong? Va hanya, he will see Vanga Kuman Fazona, akala ni nyamuhla vanga vanga landzeleli azilo sutala ekwelo ku kandzelela sikele kona ka munhu ka leswi zwivonetela ku sikele swa ku swa ku ringana ku lahlekela lahlekelana he no kate ga bona amuwani bese o wa haluteka ke kula ku valtiva ku leswi nga sukisa zona ku fazer pelo que tchumo aí quando se fez o tamamu um renalho eu vou e lá com suka quando ali hanja o ela suka tá mungale e na quando quando se na o ela suka mungale é para lá isso tava vale que ela não anjo me chama não ainda pule se andao e na zoia não porque já se tornei levo a chuva chupa da hena para se tornei levo e isso não tem zoia zoia se ela go avana calmamo
0: isso é que se bye bye
6: animal.
0: 2 horas na 48 minutos. Sikomba kuinama ngisethe mfukene alo sebola na manu kusikala kweni.
7: Hawu sheni baba bote.
0: Hawu sheni.
7: Ele ekhala kutshalo wa barad le pompo a zongwane lo Francisco Mondlane kambe lo sa kumekela lo mkwa maputa a bowana
0: ehe koyin bowana
7: ah bowana ku tshamisekile awolo yenga ka yona kwa madasa bona va ti dlela hi ku rula eka tala guwa
0: mhm
7: hayi leyo maga ya kona ze ba
0: Isona kambe ke o ikumele nhloko maka ungaveka mavonela.
7: Hansi abo makale ya ikuma leswa ku hloko makale se hita hi yona hi makhambi ma manharu. Ya mavonele akana ya ku tulalani baba botele so leswi wa bona. A makale isungula a du principio a kusunguleni ka kona ku sa aloku wakufana nawe loko mo sungula ku veneni mahanya xikan'we la kaya a timhaka mi dyondzisana ri siku la ku sungula na mahanya kaya mi kula loko swo za swi za swi ya swi ya swi ya fikela ni ta ku se masiku ma kondza se swa karhata leswi porukeni a timhaka hinkwato mi dyondza na mahanya kaya na swifuva swa n'wina mi tlhantlhana na mahanya kaya mi kombisana swaka maphela hi leswi hi leswi hi leswi se loko swo za swo tlula masiku ya n'wi helao va botela se nyamuntlha u ya vuya ya fika u ni byela leswaku ku ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi ebaku u ta va u swi kuma kwini swoleswo
0: kumbe wena bava ku mamana ni kombele se ndzhaku ba mamana yena wa ku bava ni kombela ku hi endlisa xilo leswi
7: aleswo hi loko hi ha swi kucile a ku sunguleni ka yena bava botela swi nga fambisa hi swoleswo kambe a malembe laya ka hina lawa a swi hatlisa ku ri kambe hi yominkama yo liya a ya zanga swi kucekile swa ku veni ni swi mahisa hi swoleswo purke a swi nga li kona swa xitoloveto swa xiheno wa vona bava botela
0: a dyondza yi tikelo yi le
7: a swi nga se va kona a ka hali ni a ntoloveto wa wu tumilela por isso a ni nchumu bava botela hi leyi i fambaku i yi wonhakela swiswi porke hi rhandza ku famba hi ya hi ya kokakoka leswiyani swa matiko leswi hi swi vonaka para ku veneni hi ta hi ta hi ta hi ta ta swi nghenisa atindlwini ta hina mindyangwini ka hina se a wu tumi lo onhakela hi gama hi ku yini hi sungula ku veleni hi ku ha swi ku yini yini swi ku yini ku hi hina hi swi endlaka hi ku veneni hi ya hi ya koka swa masiku tumbuluku i tumbuluku bava botela a loko la kaya no suka ku fana ka leswi u nga la ntirhweni u suki u siya a semeticajo i para ku veneni a sala a ya xava timanga na matsavu para ku va ni ta kandzela matsavu la kaya u te u te ta swikoku mahuku mexi baka kunene u nga dya huku le ndhawu tsakile leyi
0: swa karhata
7: a wu nge dyi huku le ndhawu tsakile porke u siyi mali ya ku ringana ka xava timanga para ni ta kandzela matsavu se u tala ku tiva swa ku huku leyi u yi kuma kwini se hi swoleswo a ku chuseka ka hina a hi chuseki ku fana ni nkarhi lo mina lowu wa ka mina na hi hotekana a vuyalaka hi ti hi ta fika hi nyikana swifuva swa hina la kaya u tomi leli hi hanya hi nga sungulaka lo le la khale hi lo le hi fambaku ka lo leswi seja muntu wewe uyatanisa ku eh phela ntolo nyamuntu nibona lesi nyamuntu epa ayi mayisishi lesi use kuyiphuporikele kusakufungula ali minchuna ku hinde inga ikumishikawe bona wo maka ya kuveni niwe nyamuntu leso wapi kisoka nisukumika telefone malembe hinkwawo lawa unga swi senti ka telefone hiku ya sikula ku swi senta nyamuntu hi maka mu takarata yani nga holoke unga ndzela swa ku uza uyo ya swi sungula nyamuntu swi kume kwihi porque hinkwawo masiku hi ta hi leswi seka hina ka hi dead leyi hi nga ka yona babote a hi yona leyi ya nyamwaka leyi ya kuvenini u swi vona ka matelefoni por isi leswi a vana va hina vaxisati va xinuna a va ha kumi ku kateka vaxisati a va ha tshami ku katini no vaxinuna a va ha tshami na vavasati hi timhaka leti a ku famba weo ya hlokonyozela xilo lexi xi nga tumbela ba hambileswi va nge anteleni wa mamba a swi bihi ku hlomela swo biha ku cela okay tshama ka u hlomela u nga celi phela ku za weo ya cela hileswaku u ta swi kuma leswi u swi lavaka se a timhaka leti u babotele hi leto mina hi nga vulavula ka kunani u nga ni byela leswaku swi kuma kwini porque hi ta hi masiku hinkwawo hi hanya vutomeleli hi le hanyaka a swi nga liko se nga muthu wa leto se kuni byela leswaku hayi mani ti nyake ku veni ni hi ku yini yini ti nyake kumbexana a nkama lowu hi nga tekani hi ndhawu kaka u nga vuli swa ku epa ku ni leswi
0: nakona se mavonelo ya nyuwani anga kuhele kuku tinguva ti cincile ke
7: a ku cinca ka tinguva ku yo cinca tinguva ku cinca nga nawu wa mina ra kaya ku yo cince tinguva ta misava majina wa la kaya wu continua ri tirhisa swo leswi leswi hi nga cisa swona hi swo leswi loko la kaya li ku a wu sala la kaya lisekiwa hi mbita a ti ni swou salisekiwa hi yo mbita loko a li ku yisekiwa hi bota a lisekiwa hi bota wa bona baba bote hayi le jo go mbetsa le tsuta go mbetsa go ha ile jo go tsinge de chakala chakala u ni le tsinge se o se fodi e kwe lo mo ina hambi lo go mo fundisana ina go le mo shitla green and nge teki le tsinge se funda go shitla green ndan ta se chela andwini ka mina gore ke se no one tela nja go ami a o mabonele ya mina baba bote le lawo lo go singa sungulanga na he ho sungula la ka mina he a swike tire a ku tirhi leswi hi taku hi le ka swona
0: u nga siya jones ka vantshwa
7: eh
0: u nga siya jones ka vantshwa majanti tomi
7: mina a dyondzo leyi ni nga yi siyaku ka vantshwa hi leyi ya ku a hi vatshiki a vana va hina a va tshiki a ku lavekela a swa matiko va swi vuyisa a tingqondhweni ta vona hikusa loko va teka leswiyani va fambaku va swi vona ka matilizeni

nossa filha, a mãe grande não está.

Yanaka Tali, I'm a poor.

yaro poche bon ni ma kamba yaro mar ko no mata bon poche bon kay bon mata bon mata bon mar ko no mata bon ni ma kamba yaro poche bon ni ma kamba yaro mata bon ni ma kamba yaro.

0: 4 horas na 21 minutos, já me que lá me quiser tribular na mano, que se cala com ele.
1: Não esquece, não pula na luz, cavanguane, aquilo, a nhambane.
0: Aham.
1: O rombene.
0: Isso, né? Estava lá, menang.
1: É, ao nanganzo, a navela que tomou para na rei, mubango, o acapumo, do quaco, pam, a jambulichonil, famba, a casa chumotu, anacate.
0: Mubango, a chuvugalana.
1: É, fanipum, pra.
0: Fanipum.
1: É, é que é movida na sua coisa, mubango, na cama, batia, numa paula, é uma fala.
0: Aham.
1: É.
0: E vitu la utopi wale.
1: E la utongwa na la yene. Mubangu wakapu.
0: Aham.
1: E. Makembe nile akane na anga sinafamba ya chuu. Ni wakota ya chana. Shandri langa. Wafana lava. Wafana la inga kula siingwe.
0: Aham.
1: E.
0: Kambi bunangala kuluku?
1: E. Akamulicho nile. Fambu ya chameka. Kutuwa na kata.
0: Isso. Eu gostei. Rio Chona.
1: No Kunga no Kumu Tanzanavela e Fana Lua Kalanga, really. No Kuaku, Akuma Kangu Mujan.
0: Aham.
1: E Bafana Inga Kulasi. Tchau.
0: Tchau, tchau. Itanga, Enali. Kabo Kungomisa Kamanike.
1: Kungomisa Kamamana, really. Wako, Salania Baru. Doja Boan, Bamtuaksako, Maman Wam Ninj, Ninwanawaya na Carolina, the Patrinoya na Steba Kitty, Lanun Data Gazi, Rungula Mutalina Kamukan. Ya, Nivaka Shavangwani, Nivaka Pumbeku, Nivaka Makamu, Nivaka Chawuki, and Mam.
0: Yes, one. Bye bye.
1: Bye.
0: Itava ke hitsima mami kuya mkilana na mkiseru madani kuwa utahlavula muna anga ka shengile shingu utahlavula ichaya ya lose bula na mani kusikila kwenye.
2: Hello, bana zepa maputu mkumeni.
0: Utahlavula muna anga niko nae kwa mbela kuwa ufinara aradu.
2: Kanu mamba, oh nangani kwa mbela jeli shiketu.
0: Loko wa kwenye?
2: Shiketu loko wako niketa shukwe mbuko shini ingili anjango shini ingana antiru.
0: Eswan, na uko komisa kamani?
2: Nkomisa katatu wa mina uliga mswini wana wa mina yungkwa avu, kani mamu.
0: Bye bye.
2: Bye.
0: 4 horas na 24 minutos, fani mfumu aku ajambu liperiri. Kabe seli ya kushena, eswan.

0: wana mungiseti uchigero cha kumaka hino Yumba nyanzi yodia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão
0: 4 horas 57 minutos xa Moçambique a gongo onza mungiseti wa kurandzeka ka chikoma moya cha wena mishule ya mulungiso nyamuka 30 ka maio lembe ga 2026 mitru isangula kule zifamba na ikola ma 8:54 minutos na ikutavala wa material ima 5 horas mahungu ya kusukela tinza ka mitru hine kama putu minza kustivisu kula nzela magesio wa nyimbeleli magesio ungan ima 5 ni 40 ungaluzi ya masoku nga mahungu chinda au 5 horas ni 50 minutos matimu ya siku 3 horas mahungu ya mishu mahungu ya provincia kula nzela longolo kwa ngoma ya viki za ku change tava hipangala tana loko swikoteka hi bulana wana mungiseti kala maset xikati cha mahungu ya kusukela tsinza ka mitro hina kama potsu ndzau kama hungu lawu maset ora xini 10 minutu xikuta va tirhisana wa switch lebyi nharhu nyampani gaza ni maputu kota hi chihena kala ma 8:54 minutu xikati cha kuva hi hlehla nyikela a switulu lexi xa ntlhanu wa maroda xitulu lexi xa ku rendzelekela hi ta va hi nyikela ka vanhu kulori hi xiputukezi kota wu cincana hi tirimela ha yiriyem hi nga ta phunqa muthetho mishule ya mulungiso amfukeno hi kuma hi 102.1 MHz ka hun'wini 89.9 ka masingi 89.0 a ka chisiku 88.3 ya pandi distrito ya guvuru 88.0 a mukuhwini distrito ya kafanyololo kungile loko langile rm kota mupangalati wa wena mungiseti u nga yi tshiki mbilu leyo hi cukotelo hi mapatu Horacio Romão, hi yena kumeka ku ri ka ku polomba mixuleyi hi famba swin'we mungiseti kalama 8:54 kuchini

0: volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. TMT, o mundo digital em sua casa.
1: Mina ndzi landzela swilayelo bya wena xa xikhadi. Kambenyama khe wa ndzi jujya mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketelo ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
2: Ahihi n'wananga, leswi hi swo ta hakela swi mu khulula.
1: Mama leswo.
2: U nga ku swa havaka ni leswa lisima ngopfu leswi. Loko a n'wanana hi ni ku hudela, i luza mati mirini wakwe. Hikwalaho a hakarereka. Maku loko u mu nyika ngopfu swo hluluka, u valeta mati lama luzekaka mirini wakwe.
1: Ndzi bongile mama. Makuni zvini ndzi fanele ku mu nyika hi ku khandzakanya.
2: A ka vana va nga ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we kutani ku hundza. Ku fana na Manuelito wa mina. U fanele ku mu nyika mafi ya veleni, mati ya ku viliselwa, kutani mati ya koloma, a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura.
1: Hi swona. Loko Manuelito a nga hi na ntlhanu wa tihweti ni yin'we ke.
2: U wa fanele ku mu nyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya. U hatla famba yena na xipitali kutani ka mba supa vutomi ka vanhu mugangeni a nga haxenti komunitari.
1: Hi swona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo bya wena.
2: Oh kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelito wa vini vutomi ginene.
1: Ndzi ya ndzi ya mu nyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi ti longisela ku ya xipitali.
2: Oh loko ku keka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana.
1: Mama yi kona.
0: A ku hudela ka daya vanana ka ni leswi ka tiriwa hi mixtura, makininu ya ziku ni ku ga ko hluluka. A vanana vatsongwana va kalaka ntlhanu wa tihweti ni yin'we va fanele ku n'wisiwa mafi ya vhela leswi katswo kandzakanya na va hatla va yisiwa xipitali ka siku ya tiriwa.
3: Kana fula, kama xirhami, kama mumu, hi xikan'we ya kusa wena munkiseti u xigero xa kumeka ka hina. Yumba nyanzi yo dia Mungiseti Radio, Radio Mungiseti.
4: Radio Mosambique, ao serviço do cidadão.
3: Mishuya chirami. O gente go fanele gambe lo ku hela mbedweni wa swikota ku na u ti hang hang yena ku tsongwana. Gente go kutu gumbe gona mahlakala, wena u vukile kuna hina. Se ku maka na u karoma ha ginastika. Vela kutu gumbe gumba kwatsi luka kunene. Beleni loko ka viki wana wa hela mubedweni ku ganga kumbela ka viki ta kwini asikani leswi u nga timi radio engetelanyana ku tsongwana vulume radio Mosambiki nyambani Luiza Zele ya madadi yena ta ku sweswa leswi liloka ka lomu ka

Kana fula Radio Mosebeke.

0: kuna chigelo cha kuchija chiti chimongisete radio msambiki mpangala twa wena mpangala tulo enene makana heka kupangala ta work masiku kwa kuhukumeka uko na kupangala tiliranzi kusa wena mwingisete chigelo cha kumeka kahina mumba nyanzu yotia mwingisete radio radio mwingisete. Agora as 40 minutos já Moçambique chica de já mahungu chinda o masoko la RM.
1: Província yo inyambane ni masoko ayo.

0: Matimu ia siku.
1: 30 de maio de 1778, igual os autômi François-Marie Arouet, angativo angovo cota Voltaire. Voltaire ive mutsali filósofo mu sekelo wa tifanelo ta chitsungu. Ilus lautomi adropeniga Paris atkweniga França. Musangula matimu ya siku malumandlene kamina Ameriku Mukumba Bernardo Salomão ikauba sopika mchini. Voltaire ive mutsali wa hombi wa mabuku e tselo kuhunza ka 20 mil was papiluana ni kuhunza ka magidi mambiri wa mabuku ka mabuku yakwe hi makati manyingi iwa bandlevi a church ya katolika ni mimiti ya mfumu ya França kaliloku hikwalaha ka mpimisala yakwe igamili hikutsumisiwa atikwini gakwe go bilikiwa hiulawula hitiku ga França kutsika kusekela ku avanatiku ga França vavumiletiwa ku ula leswi va nga swi pimisa iwasekela nakona ku ve ni minayo yi nga ta va yi sekela a timfanelo ta xitshungu. Voltaire ive amaha swinyingi a França kasi amafumela macica ava tsali va mahungu ulambi yena va swi kotile ku ve va hundza va tsala leswi ku nga helisini a mimiti ya wuxuxisi ka timhaka yi hundzile yi sangula ku tirha khwatsi ku hunguleliwi a maregalia ya tihosi swotlhelebyo na swi sukela hika leswi Voltaire a nga swi tsaletela a siku ni siku. Voltaire loyi yi luza wutomi hi 30 ka mayo wa lembe ga 1778.

0: 6 horas a Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.

0: laho kuve kukumbisiwa byala gasura, mikati, zviginya, tinyama zvonkelezvo na zvitsimbelilwe hi khokho. Hangi kalezvo kuve kukumbisiwa kambe leti kunga ntirho wu mahi waku kutani kuhundzula amakoti, kuhundzula zvikoti, kuhundzula mapulango, kasi kuma zvigotsu zvo tsalangana. Ka ntirho lowu amitirho ya Radio Mosambiki yi zwile zvifuva zva vukarhi lava yileko kasi kwa kumbisa zvonkelezvo yi nga ve hi zvi hlaya.
1: Mendoes Alfred Dus.
2: Hiko kuma la festival le dukokero la jangamu utile ni makoloma wana. Tisa kwatinga nunga tena.
1: Atisa katimbere.
2: Amakoloma lawa mikoko munonga khaya ka. Mikoko ya wena unusha makoloma.
1: Amikoko ya papa wa me.
2: Ha tile ku yanyika ku kala malembe matako ya hata kunyika makoloma na makoko.
1: Ya tile.
2: Ai guganga.
1: Nada.
2: Wena unaguga wena simu ga mikoko.
1: Nada.
3: Shadrach Neves.
2: Segunda edição do Festival do Coqueiro, a Jangamo.
3: Atsaka. Entendo o bom, porque a minkoku ya valorizariwa, né? E minkoku linga tala lumunya mbanga. Já mesmo algo faltara aí, né? A festival para minkoku.
2: A organização muito bonita aqui.
3: Ano passado, ano passado, separado. Ni tira lá lembelezi já festival do Coqueiro.
2: Zini mu mahaku mu vanga ku hi zvikoti hi zvifulu mu maha yini hizo
3: ama planta lana ni ma planta ni ma sukarero ni ma chaveiro ni ma cestinho ni ma bolsa ni ma candeiro
2: marito munonga masiyaku ka vahanyi va Jangamo vanyi va provincia ku vanyika valori va valorizara vanyika outsamu a khoko
3: yanu kwa va continua ri va hlayisa mikhoko va tlhe va byala imbenyana mikhoko nombo di va tsemelela so it's going jale o tengi tsemiwa tle jale
0: va kona va kumikileko lezo na vaya va kumbisa aku a chikuti cha zvikota ku mahamanyoro cha zvikota akuvi strume
4: Antonio Zenya Mwave. A kuponile yitano ku hiona aura verde kuponile itira hi chikoti ngovungovu ni makoti yakona entao a chikoti chiwa muka makina chichinziwa ke humesa tiproducto timbirhi leyi yi vitaniwaku ku i fibra ni leyi vitaniwaku ku i po a po leyi hi ne hi tirhisa para ku maha xitrumi masin'wini yi pfuna ngopfu timbewu para ku ti kula kwatsi por exemple loko tlhatlheta a tialfasi yi bon xitrumi leyi forte para ku ti hatla timila yi bon menye para ti hatla yi kula alfasi ya kona para u hatla u xavisa
0: a murhangeli wa mitirho ya ta vurimi a distrito ya Jangamo Esperanza Paulino i wulile leswaku a xigava lexi xa vumbirhi hi lexi xi nga ve xilondzotiwa hi laha ku lavekileko
5: hi byalile mikhoko hi mbetile leswi xa hi laha kampu laha ku nga ni zvoko swi mahiwaku hi mikhoko desi ku huxa a xima ku nga kona laha wa ku mahisiwa hi makhoko a marosha hi ha ku mahiwa hi makhoko a tisalada ta makhoko a tihuku ta ku wociwa ti cheliwa makhoko a tisura zvoke leswi mahiwaku hi misinya liya
0: magezu ya Esperanza Paulino murhangeli wa mitirho ya ta vurimi a distrito ya Jangamo na a hlawuta hi leswi ku nga ve fambo wa mubuzu wa vumbirhi wa festival distrital di Coqueiro laha kota hiwuleleko a tshimatshima ku hlohlotela ku a xitshungu xi tiva ku byalisisa a mikhoko kasi ku vhala leyi yi tsen'waku kasi ku maha mapulangu hambileyi yi faku hikwalaho ka vuvabyi ka amarasimento letal loko hi simamisa nawu mahungu kwale a Jangamo lomu xikarhi ka mubuzu lowu ku vi ku woneka a phulu ga ku tekisa a mapasi hambeni ku tsalelisa a vanana ka buku ga mfumo leyo a Jangamo hi vi hi bula ni vabeleki vambirhi lava va sileko magezu ya litsaku na va ku a va nga swi koti a ku tsalelisa vana vabye leswo hikwalaho ka mitirho yi talileko laha mutini
6: Ricardina
2: u ti ta tsalisa n'wana laha ka fera leyi ya mikhoko swi fambisele kwini swi karatile swi karata
6: a swi karatanga
2: male manganga na n'wana
6: singwani
2: ku nga rindzela malembe a malembe
6: a ninga lukoni
2: leswi zya u nga rejistara zya u la ku kombela bileti
6: senya da marta
2: senya da marta hi ku kuma laha ka fera leyi ni mapasi swi ni u tile ku damarta
6: no boha nito rejistara n'wana
2: hi kona ni maphepha zya u rejistarile
6: ni rejistarile
2: ku yela yini leswi
6: ke la ku a enja beyi
2: se jano hi ku yini u nga hlwela
6: ni munhu wa ku fambafamba ni tshama kaya
0: vamamani vambirhi va buleke ni mitirho ya Radio Mosambiki lomu xikarhi ka ku tekisa mapasi leswi na va londzota a mubuzu wa festival di Coqueiro a distrito ya Jangamo loko hi simamisa nawu mahungu ka legi siku ka nyamuntlha mixi mulonghiso hi ta ve hi rambana kulori wa tiro Americo Mukumba ata ambela nilisima ya ugonzi gama buku na kungahela wa ya lomu ka internet.
7: Mutsalo wa mabuku wa lomu tikwini ga Mozambique na ahumela lomu inyambani Aldevina Mudini isakela leswaku avanana vagondzisiwa ku rhandza ku lera amabuku. Aldevina Mudini ili masikona lawa ku tirhisiwa ku ngopfu a interneti bya ta swi kala ku avanhu va xava mabuku hambini ku lera. Aldevina Mudini hi yena a khalaku na ku kambi ali swi nilisima ku avanana hambini van'wani vanhu va tinyika xikhatha xa ku lera mabuku hakusa bya pfunetela ku vukisa awongu ni ku tlharihisa awukuliga vanana. Mudini ili swi fanele ku avanana va gondzisiwa va hi vatsongwani kasi va kula na va tiva alisima yo lera a mabuku. Aldevina Mudini hi loyi yena a nga ni mabuku mambirhi ma paluxiliweku se fosi poeta jin'wani Encantos da Acácia Vermelha Inacolore.
0: Ribungile. Já leso. Já rengana com Hiramba Inacolore Aflino Antônio. Kasi atahi ambela hitakuwa kuvaliwa kamhlakano ya majogo desportivo escolares echimu cha provincia ya Nyambane. Aku u mahikile kasi kugatolo adropeni gamachichi.
8: A kugumeseni ka mihlakano leyi a wa zihlanu yaloyi zwi tivisile leswaku a district ya le Kavelakulu hi yona yi nga ve yi humelela aka 16th edição ya majogos desportivos escolares leswi ku ve yi winile a zwihiwa zvinharhu zwa ouro eka mihlakano ya bola ya kavelo vanuna, basketball hi rambuga chisati ni volleyball hi rambuga chisati. Kasi aka bola yo kavelwa hi vavasati a xikotela chiwinilwe hi ntlawa wa doropa ka Inyambani. Inyambani ku nga hi chihiwa cha bola ya vavasati ntsena a winile nakona a chihiwa cha basketball hi majaha. A volleyball yi ve yi winiwa hi ntlawa wa Zavala hi rambuga chinuna kasi a tlawule ka Vulakulu winile a xikotela hi rambuga chisati. Inyarimi yena a ve a teka swikotela zvokhi hi rambuga chisati ni chinuna zva and ball. Akugumeseni ka mapalesana lawa ku ve kutiswa leswaku 60 wa zvivanana zwi ve zwi hlawuliwa ku teka ma district ku talungisela a mikawu ya provincia leyi tabela ka majogo scolares ka hweti ya Agosto. A murangeli wa tamhlakano ya ku tisa miri vanhu va swa ntatiro lomu ka provincia ya Nyambani Leonardo Basanyane anaku a vhiki leyi gi ve gatiri wa hombi ngopfu laha kunene ku langiliwe ku lava va tile ku kombekisa provincia ya Inyambani leyo.
9: Avanana lava hi tshembisa swaku de facto hi Agosto ni Setembro ku nga ta ve swo para ku hi ta hi ta yamukela vapfhumba hi ta ve na hi kombekisa swaku hi na habela bola habela basket habela toki ti ngodada leti ti nga kona lomu ka majogo exikolari.
8: N'wamangulo wa provincia ya Nyambani Francisco Pagula a nga rhangela nkuhu wa ku vala majogos escolares a bongile vokhe lava nga swi kota ku ve va mahaku majogo escolares lama ma heka na kumbelele ku vabeli lava nga langiwa a ku ya ka fase nationale a ku ve va tihita leswaku Inyambani a nghena ka matimu lembe leki hi ku wina hi katiko sangula a mihlakano ya majogos escolares lomu tikweni ka Mozambique.
10: Que dê tudo de vocês para que Inhambane pela primeira vez possa se traduzir no campeão nacional dos jogos esportivos escolares.
8: Maguezo e a Francisco Pagula na vala ama jogos escolares de 2026 regime da província Inhambane.
0: Basi Murazam Gisset, hichikel magumo kama hungu ya misho nyamukla. Mahungu mangavi mangeni kamina Armindo Masing. Kamichini, kuvina ina glori watiro Luis Batista Salani.

0: Kati katlech, adirona wata uchai, ufambisa kuyi?
1: Kati katlech, nzini lembe hakunene, nazingase humesa outenge.
0: Achigelo
1: jako nzi kumeka kuli nyana ni ma studio lawa nzinga matolo vela, nzinga shulisa
0: nesha. Kumeka kuhilech?
1: Jeje nzi kumeka a provincialitet.
0: Tatiro sayo kutani hejuma.
1: Nzikumeka sayo hi tiro.
0: Okay. Então, kala lezu tisi mtengano nga nato?
1: Rukwata chikela ma 20.
0: Auta gani?
1: Nada, epa. Lukumeka chikatu vela tenki nza profetara chikatli jiani.
0: Kona ati mta wana Jules, ti ula ula hii?
1: Ti ula ula hii, jula yelo, jula kukari. Tafamu sana taliranzo kwa tako, hey!
0: Kwa hali kukena
1: laranzo. Tengine, ita ichaenga na taliranzo. Mashi, kwa sikwazi tafamu sana ni jula yelo, li jula kutitonga hata.
0: Hezwana, alisimule li hita kuna ichaya, afikilegi, ula ula hita mazenya. Lila utamsela kuyini lisimule?
1: Amatsenya lisimula ila ku ipapa ya ukare a yimbelelako a tsakako kani leswi a huya a nyika mahungu ya ku hanya hi wona ka vana va yena loko zoku vana va yena n'wana wa yena loko tikiwa ni mwani
0: nga mukonwana
1: porque loko zoku matsenya ku amukela mukonwana papa loyi a huya ku n'wananga loko tshoka jwa neka sinia kola ku muti vako yina ku tshamela hasi mutshamela hasi muyingisana ku sangula loyi a wela chikarata cha yena lechi mukarata ku lechi a munghana wa yena kala ku se na yena wa wela ku hey mina u heki mhaka leswi ni leswi ni leswi loko swi hundzile hayani va kota ku twisisana va rivalelana va kota ku hanya va ya phambeni
0: Jules o sangulita o chai o laole he vangana ba wena lava o ba olele ko kutani mungana wa longa gonza na primary kani lezwi ikona wa chai lava ndoma una vela ku luka chai ku anzi na vela ku chikela ku khwatsiye
1: ah wa kona kunene
0: ufana
1: ufana na Justino Baka ta na kilo
0: kilo ula zwa ku kumeka tirweni ka chikatleji zwo komba ku itirwa kwa mana lu wata uchaya wa chikuma chikati cha ku uya wa davata le tet vati to ati simta wena zwi maisa kwi
1: na da kunena ndzi chikuma chikati cha ku ya davata hi ku ndzi sitiveka kunene masha a ndzi tava ndzi chikuma chikati loko ndzi wa tiveka hambe ku chaya ndzo loko andza chaya ku ndzi sinia a hi leswaku sinia ku ka ku nghena ma studio kani leswi swi lava ndzi tilungisela khwatsi kasi ku a ngoma ya mina ya huma khwatsi hi ku sinia ni lerimi yin'wana kota leswi swi tivaka na mina ndzi vulavula lerimi yin'wana
0: wa swi kota nyana ku vulavula chinyungu xa
1: ndza
0: ku kombela mati
1: ndza
0: swi kota ni nga kombela hi ku
1: ndzi kombela madzi
0: Andaka zwi hambana ngopfu na ndzi mila ka yini.
1: A yin'wani michuma yi hambana ngopfu.
0: Leswi wanke ma language band.
1: Exactly.
0: Sikela ndhawu yiwe. Tinsimu leti u thepaku a kona ku vhunetelaku kutani e mali ya khuma paketini ka wena ntsena.
1: E mali ya khuma paketini ka mina ntsena a ndzi siveni muvhuneteli kutani muvhunetelo wa hombe hi ya loya wa munghana wa mina hi ku i producer yena se wa vhumela ku
0: ndzi kutsongwana kutsongwana se loko a kumeka munhu wa ku ala ku ku vhuna a nga ku kumisa ku yini leswi a tuza tinsimu ta wena kutani ya zile ku lisimu ra wena kutani a za ku lisimu ra wena nyan'waka fikileki ni tin'wana leti chayaku laha radio Msambi ku fana liya ku mali na tshama ku alisimu leyi lingula leti vhuvhumaku ngopfu lomu nyambani na yi nga se chikela seyo u nga yi tlhamuseka kutsongwana ku yi sangulisa ku yini a matimu ya lisimu leyi ya mali leyi u khwatsi wu henya leswi swi nga siku gin'wana gin'wana ga
1: kutani alisimu leyi ya ku mali hileswaku ndzi tshame ndzi zwi hanya khwatsi ku munhu loko anga sive ni mali avente planta yena ta tatinene kwazi ta kusaseka kwazi loko zwi vonaka la hakaela ta kwa wa swikota kona ku a chimuli cha chitsamisa kangi bank a loko nda kuma mali hi tjocho ranga konzi chilongisa a lichiani lichiani eish lichiani lichiani wa zwi vona kwazi mash loko mali ta ku swe ke ga humela mchumi nwani
0: yakwa
1: aya ranga mchumi nwani yakwa ilongisa mash amichumule akaka monwani aigami yoneka ku hoke lezvanga tsandzeka lezvi i mahileji chakuoneka singa zvirusa lezvi se italungisa lezvi atulungisa zvako zvitambhelela moyeni singa zvirusa lezvi se loko himbele mali achata ta zvona ka achata ku
0: eshiya
1: Asia, eh, I'm chummy when he came. Okay, long stack of my one, then the longest. Bass, bass,
0: I am a chummy when he came. Lo munyambani anga kukomisa ku yena
1: yena nga sikume kwa la ka 8600 80166
0: nga iphini
1: 8600 80166 o kutane lea Vodacom nambora ingi 84 20 14 810 84 20 14 810
0: Loko akumeka kula kukuvuna kambe wa swikota ku nghena tihlayelela.
1: Loko akumeka kula ku ndzivuna loya lava ku vona Jules na tlakuka hakunene ku kama ngwani ma conditions ma hema ku hukwa havila has ku ni skaliar a talent inga tsuka na yona u yengetela loko ku kumeka muvuni angave
0: he ravi muni u lava ku ngovu ku vuniwa
1: ngave ndzi lava ku vuniwa heka maravi mambiri ko ku gravara mosca ni ku maha video kutani
0: hi video nga lava ku sangula yona hi maha loko u kuma malungelo
1: ku ni ngoma leyi ndzi nga chena Carmen ya ku My dale kaso zwine hungu shukuvala
0: yo la kuranga yona
1: le yena singa la kuranga yona
0: bas Julius na hinga simbeta magizi ya kugumela songola kumasiya ka vhonthu vha sa kulongola kwa hina ka siganya muti
1: kusangola ndza mirongola ndza mbonga kuve mu ingisela ara delay kuve muti nga chikati ka micha ku ingisela atisimu ta Jules kutani mwana mwana loyi a tinavela ku vuya kuma tisimu leti xa ndzi holile nhlayo wa foni ya mina lawa so a ndzi fonela ndzi tsalela papilo nda mu hlamula nda mu leletisa ku a tikumisa ku yini ndzi ta mu posela epa ndzi kuliseni
0: bas hi bongile muyingiseta ku rhandzeka ku ve bulo hi nga henaka ku na Julius Shoshel jaga lika masingi na ganya ka xikhati lexi ka muganga wa 30 provhinsi ya makarikati uganda ka mozambique hi ta ve hi gumesa longoloko hina hi ku zwa lisimu leli hi bulileko male u va ni chipoka na mina ke Eu sou Alan Xerginena, longo loco, família de Minato Mais Valoi, Bernardo Salomão Camuchin. Salam.

0: alosa kusukela senu nyambana hetu zvaku makuma hatingela liti nani langa.
1: Hakunene imkuma kwatsi Maputo imkuma kwatsi na Oras le inyambane lishile
0: basi habonga kutoswa kuhakumana makunu akusukela lezvi ka Tristan wa switch lezvi naru nyambane Gaza ne Maputo hela kuti va kusongola machela kama putsu Alberto Langa
2: kama putsu lishikwatsi yifikile yivonile mafambela manene endleleni yiza hita hita fika hi bulini va yingiseti kusukela hi sezores ku ta fika setores va rungula leswaku ka miganga yin'wanyana yin'wanyana ku wa chinyana mpfula kambe hina ka hina lomu wa hina nga lomu se ni fanafana yi nga kona hi leyi solisaka kambe hi wutomi li kona
0: aya hele ya fanafana kana leswi taku yini ku rhandza ka nungungulu ahava a to potsa ndlela leyo konjhani ya macela ka Gaza
1: ka Gaza na kunavo lexi khwatsi bulini va yingiseti kusukela masege dash va rungula vutomi hambi swikarhati swi li kona a swi tlulisi kambe hi maxela hakunene hi laha manene na kunavo mrembo wa hina se akona lomu xitudio
0: bungile se nyambani kona wo machel hello manene masanse matlhava kani leswi agambuka kona ku khosikana ni go rivala nyana leswaku hi nkama lowu wa chirami nkama lowu wa chirami a kumeke na ukarhi ku vonaka ku hisa hi ntambu nyamuhla ku ta ku pfumela ku chukela 26 graus centigrados lomu dropeni ga nyambani vanhu se va sangula ku kokakoka swichalana mivhulu ya swichalana mivhulu liyani hambi majuvheto hambi mivhulu ya miphuma va kokovisa makameni lowu van'wanyani ya kusa xirhamiseci a sangula ku kwapa ni vusiku basi makunu loko hi tivile macela ka switichi leswinharhu nyambani Gaza ni Maputo hi ta lava ku tiva leswaku varhambi va hina se va chikela hi ta sungula eka Maputo ko njhani he vamani varhambi va nga chikela
2: ka Maputo ka yo zwina hi se yamukela murhambi
0: munyimbela lesimu ya rindzelani ya makholwa ka Gaza
1: ka Gaza tanihi lani hi nga tlhamuselile kona masungulweni se hi amukele mamana Selsa Uthui a ta eka xiwubyana xa wansati ni matshamela
0: ku nga direction provincial genero criança e ação social
1: hi swona
0: bungile senu nyambani konawo hi amukele varhambi va hina va xikele hi nkama vambirhi hina na sel kutani hina na admira vilankulu admira vilankulu mukombekisi wa nhlangano mahlahla nhlangano lowu kumeka ku na wu karhi wu yisa phambeni ntirho wa ku vhikela kutani ku vhumisa timfanelo ta n'wanana ku vhunguvhiwa rambuga xisati hi amukele kambe bava Moraj Bambu Nyanala Moraj Bambu Nyanala a ta heka muti wa vhikele ka nawu procuradoria provincial yena hi vona varhambi va hina se hi nga navo lomu ka xin'wana xa hina xa hash nhlokomhaka nyamukha hi ta va hehleketa xungetana hi timfanelo ta n'wanana kota swi tiveka ku hi siku ga un ka junyu mundlwani ku ta va ku kulungeliwa siku ga n'wanana hi chimi cha matiko wokhe ya misava mahikuma haloko hina laha rad mosambiki hi kumeke na karhi hi langa nhlokomhaka leya ku hi vulavula hi timfanelo ta n'wanana matshamela se hi lawa manene hi nga swi kota ku va hi tlhotlha bulo a hi tivi kuma hi chusa va yena kulori
2: michusekile
1: tatana
0: basi bungile ku la ku va majivhelo va hi chusa ka siku hi swi kota ku va hi nghena ka ndzima ya hina ku fambeni ka wupaluxile ka hina ka bulo nyamuntlha hi ta va ni swigava leswi ndzhaku ku na hi bula hi mahaswivutiso ka varhambi va hina hi ta va hi nyika mole wa ku wona munkiseti wu swi kota ku va wu fona hi ndzhaku u veka swivutiso kutani wonela ka wena ndzhaku ka leswi ku ta va ku hlamuliwa ka swivutiso hi pfala bulo ka siku ka nyamuntlha kota hi wulele ya ku hi ta va hi bula xungetano hi timfanelo ta n'wanana ku vhiki tekeliwa ka timfanelo ta n'wanana. Hi ta sungula hi ku losa murhambi wa hina ka Gaza Celso Tui. Hoyahoya murhambiwa, ko njhani a ku hloniphiwa ka timfanelo ta n'wanana xiyimi xa provhinsi ya le ka Gaza? Ta hloniphiwa, a ti hloniphiwi a timfanelo ta n'wanana hi ku hi kona ka ku nguvu swikarhato leswaku ku homboloxiwa timfanelo ta n'wanana.
3: Lishile kanmambo, kanmambo ingiseti va Radio Msambiki. Ngati ni shangabala papa mina mina mama na Cels Ernesto Tui ni te shigava leshi wonela kama samela maneni ya ntsongwani wansati ni wanuna lomndyangwini kanmambo na nibala swa ku seni ka Gaza ti fanele ta ntsongwana ta landzeleliwa ta voneka swa ku antsongwana a ti fanele ta yehe wa nyikiwa ndhawu ya yehe kumu ntsongwana. So ki a michumu hi nga bala swa ku sempre lani ku tirhiwaka ku ni nyana xa ku inanyana xa ku i nge to ka ti nga landzeleliwi ma xi ta landzeleliwi hileswaku misava na yo se yi nga cinca maxa zama seni ka Gaza ku vatsongwana va hina timfanelo hinkwato ti landzeleliwa kani mama.
0: Mhaka ya vana na va sindzisiwa ku va tirha tanga yi nga honi zo njhani michado ya vana na handle ka tanga ko njhani xiyimo xa provhinsi ya ka Gaza ku na ni swikarhato swo karhi mi hlanganaka naswo?
3: Kan mambo ntirho yo ka yi nga fikeleliwanga hi nkarhi ka vatsongwana swa voneka ina ntani se hi swi tivaka manje ni yo michato ya ku ka yi nga fikeleliwanga hi nkarhi ya voneka manje hileswaku hi nga tshuki ntalavhexi hi va ni ku dzuka leswaku eyi a tinumero to yini hi ku ala hi nga bala swaku loko u za ku humelela swaku se a timhaka ta ntsongwana loko a tekiwa na ku nga se fikiwa hi nkarhi hileswaku loko swi tiveka hileswaku a mapale a extra madebati hinkwaswo leswi maendli loko a swi bala swaku se sa twisiseka pusa a vanhu va ta ni ku dinosiyari a khale a va nga dinosiyari ku a va ku hi ta resolvhera hi hina ma hileswi hi fambaka hi hlohlotela leswaku hi nga tshameni hi swona se swa kumeka na swi nga se swo voneka hi ntamu maxi hi kola ka ntirho lowu ma hi waka kani mama.
0: Timhaka tingani mi nga ti tsala kutani mi nga ta amukela hi xiyimo xa provhinsi ya ka Gaza ta ku yelana ni vana na ku chadisiwa ta nga yi nga voni?
3: Kani mambo ni nga bala swa ku a primary trimestre wa lembe leli hi vonile a dozo wa makazo yi nga district ya Manjakazi a yi se amukela tin'wanyana swoswi swi bala swa ku hale ku sungula manxi swo dozo na bala swa ku epa se ta hi preocupara hina va lomu ka Gaza.
0: U kona ntirho wo karhi mi nga humaha mi weli mi ya va susa vana lava nga chadisiwanga ka tanga kutani mi va tshikeli va kandza wukati?
3: Nada a va tshikiwi a vatsongwana va susiwile hi lomu va nga li koho awukatini va tlhela va vuya va tlhela va nghenisiwani xikolweni a swo swi ku zamiwa swa ku hi tlhelo lela ku a ntsongwana poda ya xikolweni i kambe podi a kuma xa ku yenca hi makursu for example capacitação ou que entrega de kit de dignidade só que antongana às vezes como é que só que asia como é que a cozinha ao catini mas também lá manca álcool lá cá seis a melhor só que antongana lhe anga pimisele só que atleta lá cozinha com a primeira cozinha ani como para tudo a coga então para anga pimisele lhe pimisele só que saiam só que antongana como acha que é encha aí é chata cota cuyini a cutima ela lhe se achilava.
0: Mhaka leyi ya michado ya handle ka tanga swivanana loko mu xopaxopa mukehla yi ma wa yini?
3: Timhaka leyi ta ku chada ku nga se fikiwa hi nkarhi i swinyingi a michumu yi ma hetelaka swa ku ku za ntsongwana ya kumeka lani hi nga bala hi kuvona na ni bala swa ku a xivezi mitsongwana leyi yi nga xefi de familia a vatswele va hava a va koho entao hi tlhelo lin'wanyana hi kuma swa ku antsongwana lweyi aleni swa ku a nga na vatswele a vatswele se lava nga li kona kumbe va yo luza kumbe swigava swinyingi wa talvhexa te hini ha tshuka hi kumana na timhaka ta ku a vatswele va kumeka na va li joni va tshika a vatsongwana va li voxe kambe ha vona swa ku for example antsongwana swa swi ku ni ku navela kunyingi vatshuka ntsongwana na yena hi ku la kaya o kanga na vatswele va min'wanyana mindyangu va tina ni vatswele manjhe hikwala ka ku a navela swa swinyingi se a zama ku a loko a no chata na manyana kumbe loko a no ya titlhuvaka manyana a swi ta yantswa porque ne hinkwayo michato for example ka yi nga fikelanga hi nkarhi i nga papayi na mamani va nga mi hlohlotela ku a fambi ha tshuke kumana ni yoleya ku ntsongwana vatswele va tlhela va yala swa ku u nga fambi wa le ntsongweni ku lava ku u fanele ku ya xikolweni manjhe ntsongwana na ye hi ku vana swa ku laya apelemeni ni ta kuma xa ku karhi wo talivhexa matshamela seni ya manene duki la kaya wa tshikakanyisa vo vatswele va yona enda swinyingi swivangelo swi mhaka swa ku antsongwana a ya kumeka ka michato yo ka yi nga fikeliwanga hi nkarhi
0: ni lava ku lama hiphone
3: foni ni switesawu swinyingi a ku navela ka ntsongwana a ku gami
0: se wu yintiro mo maha ku mugangeni kasi ku tshinyela timhaka leta michato handle ka tanga
3: kani mama a leswi hi swi mhaka mugangeni ni lomu xikolweni ni hinkwako yini hi talisela ku ma huma palexi ra ma sensibilisation hi va gwela vatsongwana swaku a leswaku famba ka muchato yo ka yi nga fikeliwanga hi nkarhi a hi swinene bra weni swa ku sungula wa ri ntsongo a muzimba wa wehe a wu se va preparado swa ku wehe u nga kandza ndyangu u nga kuma n'wana hikwale kumaka hi tlhele va gwela swaku hikwale ka ku u chatiwa na ha ri ntsongo swinyingi ka muzimba wa wehe swi honekaka ku se a wu preparado physicamente mentalmente i kambe hi tlhelo la ku for example ku fika nkamasiku se ya ni nyimba a la ku veleka hikwalaho hi kumaka ni mafistula bixetrika ku santsongwana a nga na a tindlela swa ku za a n'wana a huma se ku vangela swa ku laya hi ta luza yena hi tlhela hi luza ni n'wana swivangelo swinyingi va gwela swa ku a michato yo ka yi nga fikelanga nkarhi a yi bompra wena a yi bompra hini komu sociedad aleya madebati ni mapalestra lomu swikolweni lomu gangeni hinkwako a talisana ku hini vaparseri va hina swo hi tirhisaka na vona kola ta timhaka leti ta ku hlohlotela ku va antsongwana ya xikolweni a nga yi ka michato yo ka yi nga fikeliwanga hi nkarhi leswaku vaparseri va hina na hina va hi pfunetela ku for example hina swo swipodi hi nga na matshamelo ya ku hi fika kule manjhe a tiva swa ku a vaparseri va hina lomu hine hi kalaka hi nga kusigiri ku fika vo va fika se ni ya va hlohlotela tlhela ku jijimaritela loko va yi kuma michato yo ka yi nga fikeliwa hi nkarhi va tlhela va hi nyika a rito swa ku hina na hina hi zama mamaya swa ku hi za hi fika se ni ya ko se ni ya ku nga ko ku nga humelela michato leyi ku ze hi jijimariteleliwa a munhu loko i lupara a yisiwa jele kumbe a khatisiwa ntsongwana yi ri xigatariwa a sungula hi ku a yisiwa xibedhlela va ya kamba swa ku i njhani mavaku kumbe ya bon loko swi gamile hina kuma swa sosiyala ntirho wa hina yo gamilana tingi ya mu reintegreraka ka yehe hi tlhela hi khuluma ni vatswele leswaku va mi vonelela na hina na hi vonelela yehe leswaku mundzuku ni mundlwana a nga kumeki ni leswaku for example loko ku tlhela xikolweni a ya kuma swa ku a vatsongwana mun'wanyana va mi hleka kumbe ku humelela yini se hina talisela ku pana loko ni xikolweni swa ku a timhaka ta ku fana ni leti a hi pala va mi jikimina for example loko se hi mi rexigatarise na le xikolweni ku laveka swa ku a ntsongwana na ya rexipetariwa ku fana ni van'wanyani i ya tlhelela xikolweni hi lowu ntirho hi humaka hina kumu govern i ni vaparseri kusa hina kota a mfumo ntsena xive xipodi hi nga ku sigiri hinkwaswo manjhe va ko vaparseri va hina va nga tshamela swo leswaku va hi pfunetela ka timhaka ta ku fana ni toleti
0: xin'wana xikarhato swi yelana ni ku vanana va kumundelwa ku va ha mitirho ya ku kala yi nga fambelani ntanga ya vona xikarhato ha wona swivanana swinyingi swi xavisa swibolwana toradinya yinini swin'wana ni xikolweni a swi fambi wihi ntirho mo humahaku hi chimi xa provhinsi ya ka Gaza zwa wonaka ngopfungopfu lomadoropeni kutani ka swidoropana kutani hi le tindhawu ta tlhaveni
3: kani mambo a mitirho ya ntsongwana ku a hlotela ku tirha na nga fikiwile hi nkarhi swa voneka na ni vala hi kwala ma district ma nga ni ma municipi ni ta bala swaku a vatsongwana a va vona lava ku xavisa mabonu nga leswi u nga bala papayi ni swa ku va fambisa swikarhinyana kumbe matandza kumbe swin'wanyana se hina hi xigava xa ka Gaza hina hlohlotela ko nambi kwalomu mamerikadi ku ve ni nkama nga va ni hamani makampanya fundzi ya ma sensibilisation swa ku a vatsongwana aseni ya merikadi va nga vanga ayi vaya mantirwa kufana ni lu se ina ashikota ku for example kama palesha lo America di mungwela mamana okukara iku mamana loko xavisa nchumula kula ku we uveka ama plastiku aso utatekela ku xavisa anchumu ni plastiku ali zwita reducera ku yini antsongwana a frequentara ama mtiri yoka inga fikeli wanga inka moe kusala ivona swa ku antsongwana iku kola ka ku ye akota ku khoma mali nakali na ali ntsongo se avona swa ku xikoli a xa hana valuri swa yantswa mina ni ya xavisa loko se a sungula ku khoma mali loko se a vona xikolo leha a se ni no ya tshama ntsena ngi seta a professori ngamani vuya kaya ni ta twa ndlala swa yantswa ku ni sungula ku yini ni ya khoma xikarinyana kumbe ni xavisa matandza ni ta kuma mali fika ndzimi se ni ehleketa leswaku i ntsongwana swoswi a muzimba wehe a wu se va preparati swa ku tlakulela mchumu kumbe u xavisa mchumu lani a xitaratwini u nga kumana ni mitsingo ya yinyingi u nga kumana ni ku be mimovha for example ku ni va tswelela va kweleka swaku namuntlha hi nge swo xonga ne antsongwana leswi a fambaka a tlhela a vuya maxi hi nga ni gwela mamana wa ku karhi antsongwana for example loko a ya kolaka ku xavisa matandza gamasi a kumana ni maacident a yo siwa na unyingi lani kaya ke a swi endla swaku a matandza laha hi mabilisa hi maveka lani pambeni ka muti loyi a ndlulaka a tekela ku xava se hi ta ganya ntsongwana hina leswaku a kota ku a tiformara hi kambe na ngani ka marixo a xifundza ka gaza xi endla mitirho ya yinyingi a leswi ni nga bala hambi ka swoleswo a hi tirhi hi na hoxe hi tirha ni vaphariseri va hina va taliselaka ku hi apoyara leswaku for example hi ta hlangana ni ka kaya ka kutani nga leswi ni nga bala leswaku ku ni vana va chef de familia noe entao omeka swaku antsongwana leyi loko a nga yi mercado a la kaya ku nga tagiwa se ha swi vona swaku hayi ku hinkwavo va nga laya mercado eki vo swi lava ku ni van'wanyana hi masituations lava pasaraka tingeni va leko leha se hina swi kota ku hlohlotela vaphariseri va hina swaku va hi pfuna swaku mbe masi ya xita basika swaku antsongwana leyi a kuma pele mini swaku galani kaya a nga dependeri hi ku ya xitaratwini i kambe loko hi masi ya xita basa ni ku ya xikolweni ka xivezi antsongwana leyi ni a nga na makaderno ne yena ne vamakwenu va yena se va hi pfuna mayelana ni mhaka ya ku fana ni yo le hi ta pumba leswaku a vana va hina va famba va hlupheka lomu switaratwini va kumana ni ndzingo ya ku vaxivesi va biwe mimovha ni ku va luza xikolo hikwalaho ka ku loko va khoma mani nakahari ntsongo se a va hanyiki valori xikolweni se hi leswi mhaka hina xifundzaka gasi
0: loko mu cuka mu ta hlula a nyimpi leyi
3: na dumba leswaku hina hi ta hlula kusa a hi tirhi hi hoxe ku mudirhisa provincial a mhaka leyi yi prekupara munhu ni munhu na yena ni munhu swa mu prekupara ku antsongo na mutsongo a famba rhendzelekela ni matandza a nga na nkama wa ku vuya a nga na matabixo a nga na almoso na duma swaku katsongo vatswele na voho va swi twa swa ku pe a nawu a wu lavi i kambe ku hlupha ntsongwana swo leswaku a tshama te na nga yi xikolo hi timhaka ta ku xavisa mchumu
0: a hi ku mo vabyela vatswala ku we mi nga rhumeli vanana hehe ku nga tshuka ku vonaka ku hambana mavone loko leswi vo hi betela ku hi rhuma vanana va hina yin'wana ndzi ngo yo mi byala mina ndzi nga mu rhumi
3: a leswi a tshuka hi tlangana na swona kwalomu mamerikado xivesi a tshuka hi tlangana swaku kangamiya loyi wa salada a loyi a fambaka mamani a xavisa salada swona alfas ni nga balisa leswi se antsongwani a xavisa maplatu a ku se antsongwana loyi wa mina hi mina ni nga byala hina ha swi kota hina kuma sa social makinga hinkwawo hi mu tshika mamana leyi a nkama lowuya a mapimo ya hi yoo leswaku antsongwana loyi wa yehe a yo tswala manje hina swi kota katsongo na hi khuluma na yehe ni yeni poda bongabonga hi va ni pasiyensia swa ku a phefumula hinkwaswo leswi a nga na swoho hi kama se katsongo hi mu gwela swa ku antsongwana vona mamana a misava se yi cincile a swo swi kulaka ku ntsongwana a ya xikolweni a ta kota ku lera a ta kota ku yini a xivezi yale sinambi kwala xikolo wa famba majanga ku mintirho ni ku swi nyingi ko laya ka ku ya xikolo nambi a nga ku mintirho yena ta kuma matlhari a manyingi laya swa ku mundzuku for example podisena yi liyani grand agriculture manje leswi a ta ta swi kuma hikwalaho ka ku a sungune hi ku ya xikolweni
0: ku humbulo xigati fanele ta n'wanana a na wula yini va va mora xibambu xungetano hi mitirho leyi ya ku kumeka na karhi yo tshinga ka swivanana
4: xibongile vayingiseti xibongile singari journalista Horace Roman timhaka leti ta hombe ngopfu ukeko amitiri yo biha yirikwa ko avanana amitiri livango hichilungu vako pior forma de trabalho infantil amitiri leyo biha yirikwa ko avanana ya hombi nguvu ya hekaratela mas ndzi kombela leswaku na yi nga se vulavula khwatsi hi swa ku rila ka vanana leswi va rilisaka swona a lembe leki va le u nga xakeli a wun'wanana wa mina ndzi tshiki ndzi kula hi ku ndza ha mutsongwani u nga xakeli a wun'wanana wa mina ndzi tshiki ndzi kula hi ku ndza ha mutsongwani ka slogan leyi ngotema leyi nga vekiwa alembeleki ya ku rila vanana va rila nguvu va rilela kwihi va rilela hina ka vararhi va kona va rilela ka vamamani ku ri ke loko hi ku swi vona khwatsi hi swi hleketela khwatsi kulava ku hi tirha ntirho lowu hi ku zwanana loko hi nga zwanani nimpodi hi wu kota ntirho lowu ku khwatsi leswi a gaza leswi a nga chamisela mamani seyo loko na hini nandza nyandza yin'we hi tirha hi ta tirha swi ta voneka ku ha tirha maxilomu inyambani ha tirha matirhelo yo karata nguvu kambe swa ku a ku rila ku loku hi zama hi lomu ka magrupu de referencia nga ku constituido leswi ku nga vekiwa hi matlhelo ni matlhelo ya ma-institutions different institutions para hi kota ku tirha na vona ja hi kota ku talevhixi mas hi na duvida hi ta swi kota
0: loko hi cuka xicimi xa province ya Nyambani mitirho leyi ya ku bindza yi roxaku ka vanana mutshuka mu amukela timhaka to karhi kota muti wa wu fikeli nkanawu
4: tinyingi timhaka leti ku za hi jikela laha epalutlha hi zamanyana ku ehle exeketa lomu ka timbilu ta hina ka lweyi ni lweyi a yingisaka timhaka leti hi bulaka hi tona ka masiku la ka nkama luwa ka nkama wa entan a pimisa ku hi ta mayisa ku yini para ku a n'wanana entan hi tshika leswi ku ri ke leswi swi vonaka lomu ka matiko na hi tirha ka tiko leki loko u bula ni vanana u bula ni va papayi hi leswi nga vulavuleriwa hi mamani swin'wana hi leyi mutshikeni n'wanana a tirha purke a ta kota ku vuna laha ngangwini xa a timhaka leti loko u kumbe u fikeni n'wanana a tirha hina vapapayi hi nyimela yini hi hina hi lavaka ku gondzisa i ku gondzisa hi ku gondzisa basinyamururu ku lava ku hi gondzisa na hi swi tiva ku hi dividele mahidade ku nga fazi ti-disinvolvement ta pisowa humana ku mafazi ya deyo 0 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20
0: a hi ku xin'wana na cha khomigamba lembe u xiriwa xa 25
4: xiriwa xa 25 leto wo rhwala purke u talava ku u nga tshama ku na dei sempre ku twaliweni ka kona a timhaka leti vavarasi leri tiwulawuleli kale desi n'wani 2000 kusukela lomu ka mahi va lavangu va murabi va pimisa leswaku pronto a hi swi tshikeni entan ku ta kumeka a marevolution industriyal entan kona va nga ta khincimuka nyana kutsongwani swa ku xa hi ta mayisa ku yini leswi entan i cukwana ku hina a vanana hi va vonela lomu ka hina lomu hi kusuka ka vakoloni nkama va nga suka va swi famba entanu va yo siya maempresa ni maempresa ka maempresa lawayani swa ku kumeka ku ni vanhu a va hava ntanu lowu a khomiwaka laha ndleleni wo ya nghenisiwa para va kota ku tirha gondzisiwa ntirho ni hi dade ni swi ku yini yini maxi hi ku famba ka timhaka hi 1999 kuyo huma constituição da república ole iria 1999 queria dizer 1990 ni 2004 então pronto leja ungalwa izvo kunao aiva oneleni vavanana timaka takala nguvu izama kuguma chipara kuti koda thank you kumeka nai nai chikamwe endao kwakusukela leo kuonekile ku na verdade na verdade thank you munhu nomunhu azvitwa zvako lwei imwanana zvini leri nzire izvielako kuhema mazviona kuva vanyingi sehandle somulomo sidadi vanhu vadzvala nevanana vavatsongwana vugonza laka fazi ya primera fazi vale leri ndzi nga vulavula va le ifazi de imitasan yo yeyetela hi swona leswi ku yeyetela loko a wona papayi wako na dzwala na yena u onwa dzwala ku ta chikana ka malowa a famba xikolweni a n'wanana hina vapapayi a zvezi zi va tshika a yena ondle mazi vapapayi vamamani hi va tshika hi ku yini hi ku lomu mingangweni ya hina hi hambanile ja a hi la ku onela vanana lowa va hina i kulupa muni vanana va nga nayo talivezi hi nyandza yin'we hi lava kulupa ya vanana leyi va nga nayo porke hi le rhandzu la hina no parece ke swi kona leswi kalakataku la ka tiko ka hina
0: inaka timhaka ta ku yelana ni mintirho leyi yi roxiwaku ka vanana tanga yi nga voni loko muti amukela timhaka leto u leswaku ta tshuka ti minghenhela ka tihofisa ta n'wina muti xuxisa ku yini vakhatisiwa vatswari lava va tshintsisaku va ku a swi vanana swi tirha mintirho ya kala yi nga yelana ni ntanga ya vona
4: a timhaka leti ta hombe ngopfu ta hombe loko a khon'wiwa munhu vona ku yena i dadi munhu ku sangula kuvona va i dadi munhu lebyi vona leswaku a yi dadi hi leyi yaku ka ku for example lomu ka mozambique wa hina a yi dadi pra ku a nga chada yini i joint one ku nga yi dadi nobel va leyi dadi nobel yo chada
0: masi dadi yavumetwa hi vatswari
4: vumetwa hi vatswari masi hi dadi ya hombe munhu i 21 swaku ku nga khumi ni ginwa malembe lawo ja makumambirini ginwe tibyana makumambiri ni ginwe ku nga 21 xaleswo loko a na khon'wile a yi ku va vonetela malembe lawa swi kumeka kona swona a khatisiwa a mapena ya kona ya hombe ngopfu va chukuvala va vanyingi va kona van'wani u ya kuma van'wani na nyana ngopa ndzi tshiki mina loyi ndzi lava ku tshama na yena
0: nghena ka michado
4: ndzi tshiki mina ndzi lava ku tshama na yena u ta kuma
0: wa tshuka ta vula leswi apakulandlela yan'wanana ku ndzi mu rhandzile
4: a nkama lowu ya khomiwaku loyi tshuka ku ndzi mu rhandzile ngopfu ndzi tshiki ndzi tshama na yena ntshiki maxe yi dadi ya wena wa yi vona ku yi dadi munhu leyi xaleswo kuswi vula leswaku ku fatarile gondziselo ga hombe ga vararu porke a zvezi hi hina va vararu va hina va kona hi tekaka n'wanana loyi hi ya mu veka lomu ngangweni ku ya mutsongwana hi kwihi hi wa mu veka leswiya leswaku pronto van'wani va lava ku ya riha mangava ngopfungopfu lomu tinyangeni swi kona leswi hi ya riha mangava hi lomu ka tinyanga entao mangava lomu ka nawu wa mina ndzi nga procuradori lomu ka nawu lowu ku na ni kodo ku tiprocesse civil i chuku ku hina loko wena kani u n'anga kani u yini kani u zvi ku yini u na ni mangava ni munhu u tshika tsala ku mangava ya mina hi lawa ku ta mawa prosesu leyi va ngwa hi prosesu executive no tribunal leyi swi ta vuya zonke leswi swi lavaka a hi ku hi ku teka munhu na munhu no podi
0: ku homboloxa tifanelo
4: tifanele ta n'wanana a ku sukela bava roma a constante republica hi laha ka 121 numero 4 ya betela timhaka leti ta ku munhu a yiswa tirhweni aloliwa de qualquer manera no seketale toto hi timhaka leti porke a mitirhi leyi hi nga tshuka hi yi pimisa ku yi tsongwanyanyana na mun'wani o ya tirha o ya tekiwa senyani sidadi kunga makauza ya hombunguvu leshi nga kumeka lomu katiku gaini. Hiku hisuka lomu kwatini kaya, heta heta tsama honke sidadi. Auna nchumu, utamahisa kuyini. So kumaa basi, au gele gele, para kukota kuhanya. Shazonki lu kwa kumiwa, hishusha timakaleti, chungetani nileshi. Nilwe atembisako, anauli, lwe atembisako ku epronchu. Chamiseli lwa kwa hapi, pronto, kani papai. Kani vate vale vatembise ndava vashosha kuti makata kona vaku havakoma ina iku pronto zvivakatisa ila kana wai
0: la mukwama wake la vanga kumekana vakara vafakaza michadu
4: ya hanjata vafakaza michadu yolo milowolo li porque às vezes não é enchado e milowolo li pronto pronto são por isso vamos com uniões para batur ele vem mago ina
0: akupatana loko ka munhu wa hombe nwanana João Borocha não, mas o que a minha mãe nem me ouviu lá o que me chegou.
4: Oh, ambos rukiwa campeã, já chocai rukiwa lá é ano. Pronto para o Mwena, na Hwana Kuzaku, Angwana na
0: Wamina,
4: o Asupeka, o Asanseka, Lizula o Kuteka, também sacoin, o Kuatilde junto com a Darizi, por lhe é na mamãe, Mwana na lo, Lumka o Kuwana na Wago.
0: Agora zimu fevile.
4: Zimu fevile o Asante. Wanuna, zimufevile, umufevayini, zvinhu kula kugonzise, kugonziwa, mas zwana zvako, problema principali, ile yako hina, aiti nikeni nkama yogonzisela vana na vahina, porque kwa hava munhu atswali wako na madini bava urashi.
0: Uli zvako asvikatiso zvobinza hintamu, kala vacharisa kwa zvana handle katanga. Magemela makhotso
4: magemela makhotso lomukanawo
0: hi wona la gangwana hi ndlela leya ku muvatsayisa zva maha ku vachicha ku pima kutani ku vanga hatinyiketeli muka ku charisa zvivanhu handle katanga
4: vachicha ku pima sin hiku ai ku hoterana hi yoche basi na va ministeri bobruko hi na ni maikipi ya hina ya mama multisectoriali ma grupo de referência com a Joana aqui. Vonte, ni própria saúde. Por exemplo, eu a mamãe, eu a mamãe na lua, eu a mim, se tem que mim. Tem que depois, na imo sucílio lá, tem que aí, cá um psicólogo. Para eu unir, acompanhar eu, porque vim para conta com acompanhar eu o tono gago.
0: Loko hi vulavula hi mitirho leyi ya ku kala yi nga fanela ya swivanana hi loko hi vulavula hi mitirho yo bindza ti timhaka ti nga ni mi nga ta amukela
4: trabalho infantil laha a ndzi tekangi a koxa mas pot ndzi rhumela
0: ti kona a tihlayo mi nga ti tsala a karhi ka kona ku wa kumekana u karhi ku vonaka nguvu xikarati xa ku a vanana va tekiwa handle ka madoroba kasi ku va ku ha epara ku ya mihayahayi aka muti wo karhi a chikala swinene a nyikiwa mitirho yo bindza ngopfu n'wina kota a mitirho ya vhikeli mi vonelaka nawu hi wihi ntirho mi wumahaku kasi ku a swivanana swi nga tekiwi aka handle ka madoroba swi ya ka madoroba swi kumeka swi ya swi ya ba minoti swi xavisa ticredit ni swin'wanyana
4: Magaleti hina hatu solela kwatsi hiti kuma loko
0: zvokana zvivana zvisuka zvaya amaputu
4: entao kuna ni magrupu vangu magrupu maparalegais vatira lomu kama sociedades lomu entao vona lomu vapailusha vaku ministeri pupu kuna ni leswi hitira porque hi lisini leswi u zvivulaku avanana votekiwa lomu ku parapara vaya mahati yayi loko na vachikeliseni ya ntiyari i trabalho infantil i ntirho wo biha lowo i ntirho wo biha hi varemureswakwa n'wanana van'wani votekiwa
0: n'wanana a veleka xin'wanana
4: kuloni
0: ndzhaku a ya xavisa kredi
4: paraxavisa
0: swibolwana switutwaradini
4: hi swona swi mahekaku xa hina a hi tekele ku ya nghena layani hi ntamu porque i vanhu lavaya ku la ku hi nghena khwatsi hiu grupu ga hina hiu nenu kwati hikoma yahlula ile uturu wa hina iteraku yahlula na vatsakile na wana vazhonzwa kumashivela kodi vanga tsakin kamaloyana depo jama sikwanyana vatazhonzwa ku epe amashi ilisini ilisini vanyingi vatekiwa kuvanana lomu vaya kamapudzi vanyingi vaya kazambeze zvikukwikwi epakero zvikari kongiriansa muhichilungu chaini hila kutsama nomwanana
0: kuvera kuya tsama basi
4: epa kuya tsama basi vanyiki opera kuya maupupolo ane upupolo ezvana lezvako zvako ma ya pronto tudo junto
0: do meu gelegel
4: o gelegel
0: vai como vai rolar mal vou
4: vai como vai rolar mal vou já tem que ir do anelango velho mas tamoa ondungo kula veka na uwe na wanyi na procurador kan kunga ministério público ou curador de menor a gente vai dar coteca porque menan ziterera lomo ka ka família se que saia família ne banana quer dizer então zvakarata nguvu lezvi ndizvionako azvivezvi nzi mima ndziku e era para kunzifa nandzingatsizviona kuvenzva zviona lezvi zvihumelelako lomu ka mingango
0: n'wina mutshama nomagabinete basi kutani mahuma mumahantero wemigangeni kota va vaprokuradori
4: hina vaprokuradori hi rhandza nguvu va leswi vangu i komponente preventive i preventive zvini hi ku hi tirha hikuya lomu va nga kona paraka hi kota ku yaheya paluxa timhaka ti porque hina tirha hi maleyi man'wani maleyi van'wana a va swi tivi loko na va nghena principalment loko va nghena lomu ka gabinete ya mina tinki ndzi marontlhu va suka na va xurile na va tsakile va xurhevak
0: a dokodela wa swi tiva khwatsanyana
4: leswi tinki
0: naa
4: ku xuxa maphepha basi ndzi tatatatata tina ni nkama a teport ndzi mbeta uma hora de tempo duas hora de tempo dzaya ni familia liya ndzi va gondzisa swin'wana leswi porque ndzi vulavuleli kwatsi ndzi ku ku hava munhu a nga tswaliwa ni matini honhle significa swiku loyi a nga tswaliwa ni matini wa tiva ngopfu a swi koteki leswi xa enhama leswo swa ku yena a vanana hi va veka lomu ka nawu
0: murajbambu dokodela humela ku ka procuradoria provincial lomu inyambane muti lowu wu kumekana ukarhi wu fikela nawu chimichato kuhena ka Mosambiki tlhelweni ka wena bava Morash Bambu ku na ni munyani murhambi wa hina Admira Vilankulu hoyahoya Admira hi laha hi tivaku kona u kombisa nhlangano wu mahlahla nhlangano lowu humahaku ntirho lomu ka provhinsi ya Nyambane wa ku fikela timfanelo ta n'wanana wa bindza lonzwalo kutani ahehe loko hi vulavula hi timfanelo ta n'wanana
5: kanimambu gitilvengiseti varadi Mosambiki mina hi mina Admira Vilankulu ndzi ta eka xigava xa mahlahli lexi xi vhikelaku a timfanelo ta vanana na ndzi hlamula leswi ndzi nga hotisiwa swa bindza Rabinza na verdade é desafio hi tilungu maior. Rabinza la nguvu hina ku mahlahli hakuva a lumkaka ka ti uga hina ga Mosambiki ati fanele ta vanana a hi vonke va dihloni phako. Ngovu ngovu la ka michadu ya vanana. Avanana va chadisiwa na vatsongwana. Vanyingi vanana lava va kumeka ku lo michadu na vanga si tikata ka titanga leti fanela ku va famba a ukatini. Kani leswi hi bindza ngopfu maji hi kona hina na hi paluxela ka vamamani ni vapapayi lomu swikolweni a kuva a vanana a hi para va famba vukatini na va nga si kompletara a malembe lama ma nga le ka nawu na hi maleswi hi ma mapalestra lomu makomunidadi hi ma mapalestra lomu swikolweni hi ma mapalestra lomu ka va leader religiosi hi ma mapalestra lomu ka va leader communitario a kuva vona va hi vunaku mayini a ku chiketisa timhaka leto ka lava va faneleke ku va tikuma na swi hi karhatela hikuva a xivezi loko hi famba na hi tirha mitirho ya hina ha kuma vana na lava nga lomu vukatini na va nga si hlanganisa malembe lawa ha kuma leswi a nga swi vula procuradori laha swa ku a n'wana na mun'wanyani a ku ndzi tsiki hakuva mina ndzi n'wi rhandzile luwa wanuna loyi entan'wi swa karhata hakuva I think umusensibiliza rin'wana kaya kala a swi tiva swa ku leswi a swi mahaku swi na ni ma-consequences negativa swi ta vi swi mi prejudikara a ku fambeni ka xikhati hi ku a ka mali wuya yena a tikuma ku a ndzi laha wukatini a nga swi tivi ku zwini leswaku swi ta humelela deposi a nga swi tivi swa ku a futuri yaku yo prejudikareka endhawu hina hi kona leniyani na hi tentera ku paluxara mes a timhaka leta ku a vanana va swi tiva a va papayi va tiva ku respect-a ra madirito hambi vona vanana va swi tiva ku ti-respect-a ra na vonawo a madirito va swi tiva ku madirito laha ma fanele ku yini ku hi ma respect-ara a va papa yi vona va swi ku tenge hi mayini hi respect-ara madirito ya vanana va hina hi sentivari ngopfu vanana ku a n'wanana a wu ndza wuga n'wanana hi xikolweni a le ma ya hina komi mahlahla lugari dharapariga ena xikola ku nga ku a wu ndza wuga n'wanana hi xikolweni a n'wanana nompodi a kumeka mercado a xavisa a n'wanana nompodi a kumeka a wukatini tenke a kumeka kwihi tenke a kumeka xikolweni hi lwa mexi mi ni ku reteri n'wanana a xikolweni a gondza para a futuri ya ku yiviyini yi vi liya yinene a mandziku loko a kumeka wukatini a nga ta famba xikolweni a n'wanana loyi a nga ta famba xikolweni u ti tshama wukatini i swilo swinyingi swi ti onheka lahalaha ka wutomi byaku
0: hi lomu ka province ya Nyambani hi ku hi ma-district mungulisaku a tihloko lomu Nyambani ku vonaka ngopfu wa xikarhato lebya michado handle ka tanga
5: district de Masinga a district ya Masinga vanyingi vanana va kumekaku lomu wukatini lava nga si chikela ka malembe lama vikiwaku hi nawu a district ya Nyarimi vanyingi vanana vanyingi ngopfu vanana va hambaku wukatini
0: inleke
5: ni ya wukatini ni vapapayi vonawo a va vuni ngopfu a ndzi ti ku ma-district la ni district ya wun'wini va kona talvex hi ku ku na ni ngopfu a va papayi a va tshami ngopfu a kaya va tshika vanana ni mimiti vana va asati wa kona ni nuni wa kona vakhaleli va famba va kumeka kwihi va kumeka Joni a vanana va sala voce laha kaya entao swa maheka ngopfu leswo i a vanana loko va tshamile voce laha kaya xa a va hina control a ku na munhu loyi wa ku a muxamara tenisa un'wanana ahi a n'wanana a maha leti a ti lavaka i algum moment vanana lavayani xa va kumeka va mhayini va tinghenisela lomu ka ku yini ka ku chadana va nga si chikela porke apode a sala a suka
0: va sangwela kuya
5: swingwereni deposi ka swingwereni a sala a suka papa yi poda a tshama pimisa swaku a n'wana ndzi i le kaya e n'wana a nga le kaya loko a va ta chikela ku hi ehe a n'wana a wukatini i para ku mi susa liniya ja swa karata
0: admir va kona mi nga va tsapuruta vanana mika makati
5: va kona a tolweni wa masiku mexi mayinyarimi hi susile vanana vanharhu a mun'we wa 3 years a fambile wukatini na hi ni 12 wa malembe hi mi kumile n'wana na gayani ya ha mu susi i na ni swihahlana i tswali swihahlana i na ni 3 wa malembe hi ha mu susa sihani hi mu khelisa nyantumbu so ke xa a ku na kumi hi mu yisa xikolweni wa hi ni tilondza i na ni a tambe a kamoko hi mu tlhelisa xa hi tikarhi ka lembe maxi a pros un'wana n'wana loyi hi ta mhame xi ku sivhele ya kwa mhayini a tlhela xikolweni
0: a swi karhatangi ku mubyelani na wa ku ha teka sati ku tlhela kaya
5: swi karhatile ngopfu a nuna wa kona a tsutsumile na verdad loko a nga swi tiva
0: a madembeli mazamba
5: a tsutsumile a nuna wa kona but loko a nga swi perseberi ku laha xa ndzi tsumbuliwile a no tsutsuma i olyaso a n'wana na gayani lexi nga hi bayisa ngopfu kambe hi ku a mamani waku kamba lowu a nga xikumbela swaku i na ni nyimba a no mu tsukula a mu hlongola hi ne hi hamba a tirha bali yo ya sensibilizasawu hi mu sensibiliza ra mamani gaya hi mu sensibiliza ra ku mama a n'wana na wa wena no mpoda a kumeka wukatini tenge a kumeka kwihi a kumeka laha kaya na wena ina a n'wana ni i phazamile epa swi onhekile maxi a hi ku mu tsukula ku a ndzi na xikhati na swona loko mi lava ku ndzi khotela ndzi khotseleni mina ndzi nga ta mi amukela a fambe loma nga kuma kona yini a nyimba a n'wana na gayani diverdati ya kumeka siniya a wukatini ka la phuluka maxi yi fambile ya hamuteka kama loyi hi nga famba na yin'wana na wako ni maphoyisa xa ya chikele ku mama hi wuyisa n'wana u xa ku va ku tilumaluma ha mina hi ku n'wana na loyi a nga ndzi hloniphi ni mama a n'wanana wa wena wa ku hlonipha a nga ku hloniphi a hi ku wa mu nyikela kun'wanyana lexi wena mama u fanele ku ma ha kota mamani ku tshama ni n'wanana wa wena u mu laya u mu komba tindlela letinene swi onhikile ina leswi u mu yisa ku liniyani ke wa swa ku leyi u mu yisaku kona ke va ta mu hlayisa khwatsi n'wanana wa wena wa swa leswi ti humelela ni n'wanana wa wena ahi akukaye então jeli vininge leri hikumana kuna zvimezvo muma komunidade e ava papai vanwayani mezvo ava papai vanwayani vuti chavana namu ayatiriwa tinyangeni ngatakangwanana anyikela
0: namugingela
5: amunyikela komutroka yeli angatiriwa avanwani va papai mezvo epa amuka vanga zvipivi
0: sela kangwa vayagingerwa mazvikwata kwavateka vana navaringa mubakhelisa vakaya
5: hazvikota
0: azvipoliana zvilandzelere kunzira vasati vamene hazvisi kumukhangana zvikwata zvofana
5: mudhadha zvezi aiva vanhu navola kuvakuvala sati vaene ivanhanyana avanhanyana vaunganikani bekulo kufamba vamuteka hiyana ari lako apulunza la hasi ina mina ndzila
0: kutshamaogadesha
5: ndzila kutshama laha ukatini ga mina hiku mina ndza mu rhandza swikwinini ava vanuna a va mahingovhu leswo vanhanyana va nga ni problema leya ku va viremetent va lava ku continuara ku tshama kwini nomakatini maxitambe iki xitawu ya pobreza porque van'wanyani va vona makondisons ma nga kona kaya va mona swaku akaya a makondisons la ndzi ma kumaku siniya akaya a ma kona endhawu loko a chikela siniyani va n'wi nyika pelimens matabixo almoso jantari va mu xavelanyana mexa va mu xavela maxineli va mu chunara xa ha vona ku epa akaya no vala pena xikwana ndzi kumeka ku katini endhawu madzafis a hinganawu ma hi kona na hi paluxela mesmo a prevenção de unions prematura hi tlhela hi va byela ku n'wina mahaku leswi loko mu kumiwa mu ta nghena jele porque a lei a yi hlakani ya aplikariwa na verdade mas acima de tudo ho prevenir para ku swi nga maheki leswi
0: hi swona hi bungile hi tirha hi wachela radio mozambique hi ta nyika mole vena ku lori langa swin'we na simbini ka siku loko va hini swivutiso va swi kota ku va veka ka varhambo va hina senu nyambani ni ka gasa xikhati xa n'wina vena ku lori langa
1: hixana ya khensa ku ve ni i nyikiwa nkarhi ni ku tshemba swa ku hinkwaswo swivutiso lani se swi vekiwile kambe i nga nyika nkarhi murhambo wa hina kumbe a ni swa ku yengetela mayelano ni timfanelo ta ntsongwana
3: a xongesela ni nga na xona ni nga bala swa ku hina ka xifundza kulugasa swusve a tiva swa ku ka dikorera amaxikulutasa hikwalaho ka ku avana nompodi va tirha na ku nga se fikeliwa hi nkarhi maxa tshuka hi kumana timhaka swa ku antsongwana hi matshamelelanga ka wo kumbe wa va chef de familia u kumbe a tshama ni vhovoka se a nga ha tikoti a kumeka na la ku pelemenjo a kumaka ku tirha se a ministério de trabalho ri maya swa ku kwama hi wa xikulutasao para hi ta vona swa ku pelomenis ntsongwana wa ma 15 anos a kota ku sungula ku tirha maxa

0: mavonelo ya hina se hikwalaho ka ku a mfumo wu preocupado wa swi swa ku antsongwana mpela tenki hi vona swigava swa ku pelemeni xi ka xigava xa ku antsongwana nga ka matshamelo yo ka yi nga liwa ku tsondzoma bodi a tirha hi leswi na ku yingisela hi tlhelela sinifika leswaku ka dikwera ra xikolo ta sa swa ku hi kota ku vona swa ku a vatsongwana va hina lava nga ka matshamelo ya ku tsondzoma ni lava pelemeni hi vona a swigava swa maidadi swa ku sukela ka makinzi za sejani za sidepod se talvege va kuma ku khomakhoma va ximindhawu ya ku for example mamerciaria mindhawu yo ka va nga mahima trabalhos nas piores formas de trabalho yi nga matrabalho ya perigoso.
1: Leswi vulaka ku ve ni nawu wa swi vona kumbe mfumo wa pfumela swa ku va kona vatsongwana va ka matshamela va tshindzisekaka ku ve ni va nga landza ntirho wa wu karhi ku ve ni va amukela a mindyangu va nga ka yona.
0: Hikwalaka ka ya mfumo wu vona swa ku ku ni mindyangu ya ku a matshamelo yi nga le wo antsongwana na yena ni vona a fashe hi tari ya yehe swa ku swa dara ku antsongwana loyi a tirha a ta kota ku pfunetela a va makwini va yena ndyangu.
1: Tatana Moraj, hi wani mavonelo ya n'wina mayelana nihlokomhaka leyi?
2: Ndzi bongile ku sangula para ku chamisela timhaka leti swi vula leswaku lomu ka nawu wa hina vula leswaku para ku munhu a tirha lomu ka constitution ni lomu ka lei de trabalho andahini majoito anos loko na nga yena majoito anos no poda tirha maxina hileswi hi swivonaka hileswaku swa swihena swa miti swin swihena leswaku famba u ya tirha para kota ku yi vonetela laha kaya a swi laveki ku lava ku hina hi chichi leswaku hi ntiyiso mesmo hi landzisela timhaka leti hi ku hi landzisela lomu ka nawu hi wona leswi swona swa ku pelemenis munhu laha na na kulile hi leswi swi tirhisaka mina ndzi tirhisa hi nawu tenge ndzi tirhisa rank hi nawu.
1: Mutirhisankuloriro ma nga ka muyangula
3: ne ndzi wa ku wa kumiserisa yo ka Gaza se loko swi kona swin'wana swivutiso swi kota ku veka loko swi nga hi kona kasi ku hi nyika mole na ku lorilanga hina a veka endzhaku hafula mole wa ku mungiseta fona hi yena pata ra n'wa hina
1: a nga ya mahlweni langa
4: inkomu swinene ku nyikiwa nkama ni rito hi lava ku tiva ka ngopfungopfu ka bava Moraes Bambo loko musasa vatsongwane a wu katini kumbe lomu ka mintirho ya ku hambanahambana vaveleki va ntsongwane loyi va vula leswaku a za a kumeka ka tindhawu leti hikwalaho ka wusiwana hikwalaho ka wusweti i swini mi swi endlaka swa nga mfumo ma wu seketela ndyangu lowu ma mu seketela ntsongwane loyi kumbe mu mu susa ntsena kambe a muna nchumu lexi mu xi endlaka mu endlela va a ntsongwana lweyi kumbe ndyangu wolowo.
2: Ndzi bongile bava
3: langa
2: bava langa ku sangula ku humesa manana lomu ka timhaka leti to biha tirhisiwaka lun'wanana swa karata ngopfu maxina lomu Mozambique principalmente lomu Nyambani ho mu susa ka ekipi ya hina leswi ndzi nga vulavula leswaku ku na ni ekipa ya asan social ku nga multisoterial pertant compose ya ma-institutions yo tala ntan ku na ni Saudi hi maakompanyamento hi ku susa basi hi ta tshama basi hi vonelela basi purki a ta tlhela kambe purki yena wa vulavula

0: ma xa sensibilisation ya hombe ngopfu hi leyi ya ku mu byela munhu loko a hi wusiwana leswi hi nga to loko hi ma leswi wa engetela kambe wusiwana ku lava ku munhu a byi tiva a yingisa ku loko a hi ku ya vukatini hi ku hi hanya khwatsi hi engetela wusiwana hi mu byela hi va byela leswaku munhu loko na yi wukatini loko a ya wukatini a ya sangula ku twala na yi mutsongwana a primeiro ku na ni makonsekwense ya hombe ngopfu a ku sangula a nga ta gondza a ta maha munhu lweyi basi ra vumbirhi yi kalaka miri wa yena maproblema xi ya mavabyi a nga to makuma hi ku yena a twalile na hi mutsongwana xa ka ronki leri hi maku masensibilisation ni leswi laha ka lembe leki leswi ndzi nga vulavula leswaku a slogan ya kona va ngo i koza va ngo i lema u nga xakeli wun'wanana wa mina ndzi tsiki ndzi kula hi ku ndza hi mutsongwana entan leswi hi ka preparariwa a wu tshama ka ku loko na yi va humesile le no ka khelo ka seno ka provhinsi ya tinyambana na yi va humesile lomu ka vikarati leswi va kumeka ku vona xa va anxi ya ku famba lomu ka psikologo ta va hundze laha va famba lomu ka mapsikologo xana va kota ku vuya kambe va ta va ta preparariwa va kota va nga pimisi ka ku hlela para va ya tshama lomu ko xaniseka
1: hi vona vatsongwana lomu mabareni ni usiku minkarhi yin'wanyana yi kona mintlawa ya wu vhikelela vatsongwana kumbe ya wu vonelela ku hoxeliwa ka timfanelo ta vatsongwana yi tirhaka hi minkarhi yoleyo ku va yi susa vatsongwana lava kumbe mo twa mimangalo ntsena se mi famba mi ya twara
0: va langa ku kwatsi a kusukela hi lembe ka 1999 ku na ni leyi va ngo i leyi da introdução ya clubes noturnos hina como procuradoria ni van'wani ha famba hi ya hi ya lava grupu ya ma grupu no sei que são os paralegais va tlhelisela mas no é uma coisa fácil loko kwatsi leswi swa ku podo swi kota nyamuntlha para nyamuntlha é um processo ho swi landzisela hi swi landzisela por ku kwatsi leswi mojuzi lukwatsi lomu ka televisão a procuradoria geral da república a paluxile timhaka leti ta ku hi ku sindzisa mesmo hi ku sindzisa mesmo a leyi leyi tenki yi kumeka na yi tirhisiwa ngopfu hi ntamu yi ta hi kapasitari ngopfu para não só para hina hi nga va procurador ni ma sociedade yo karhi para ku hi susa a vanana lomu porque leswi swa vonaka ngopfu lomu handle kari leswi ra ku ra mabanga leswiyani va famba lomuyani va ya kina va nwa mavolumi zalto swi no seketa hi leyi i ntirho wo karata ngopfu i ma otra forma leyi va ngo hi forma ya yin'wani mamamani mamahelo ya goza ya ku kurumeta n'wanana lomu ka ku karhateka
1: i swona tlangelile tlhelisela vito orasi romau
2: hi swona hi bungile vayana ku lori ku va muhlengele ku veka swivutiso ka varhambi va hina ka maprovhinsi ya ka gaza nyambani ka maputulo nga wuse amukela murhambi wa nada
1: a hi se yamukela
2: okay tshemba swa ku mi ta vula mavhesi yo tala ngopfu ka lesimu leyi ya rindzelani se ka maputsa se swa kotaka ku hi ndlela leyi hi vula mole wa ku muyingiseti a swi kota ku va hlengela ka bulu ka suka ya nyamuntlha suka hina ka suka nyamuntlha hi vulavula swingetana hi timfanelo ta n'wanana hi vulavula hi michado handle ka tanga mbuni vukhinyavezi lekiga ku nyikiwa mitirho ya ku havana na a fanele ku va nyikwa mitirho yo bindza hi ntamu tinumber foni akamaputsu iti kagaza iti senu nyambani tagumesa
1: kamaputsu e 82 310 57 51 napinda 82 310 57 51
3: Kagaza ine 87 00 51 33 3 87 00 51 33 3
2: Senu nyambane nani yachithoma nyongeni iselula phone 86 79 59 167 86 79 59 167 iyo na namba phone ya kungazvikwata kuva ufona mwingiseti itakwamukela uveka chiutiso isukela kamaputsu irela kagasi gumesa senu nyambane
1: maputsu wayamukela
4: hoi hoi lishile
5: wayamukela Gabriel mfundisi manjokohlana lana azona vere
4: hoihoisungula
5: nilosa varhamiwa tinga maputsu ni varhambiwa le ka gazi ni varhambiwa le nyimbana mhaka swivanani ya karhata ngopfu hikusa a wu swivana likulu vatsongwani van'wani va vuyisiwa lomu ka maputsu va ta swifambo va xavisa leswa swa matandza ya ku fekiwa va rindzilekela lomu a xilungwini ma kwinikwini van'wani vo xololiwa hi lava tshamaka leswi manje kwala ka vusiwana swivaka hi vusiwana bala ka ka vusiwana kaya a ku famba xota a za kumeka a xaniseka hi tlhela vuhlayisi hi tlhela minawu nawu ya tiko a ku fanela ku va ku ni ntlawa lowu kuyaraka a mindyangu leyi yi nga vusiwanini hikuva ku pfuniwa vana va vona kusa xa karhata mpfuka va tshama va nga dyi nchumu a ku na lomani ve Portugal le Portugal ya ku ni ndhawu va sweka sopa swa ku lava va nga ku xaniseka va va dya ku badlini maxikomu loma hi tihlaya swa ku a hi na nchumu a ntsongwana u hleleleke ndlala a nga yi kumi nchumu xa hi fanele ku va a marhesa wula hi resaka wa timali tin'wani ti hamba swo karhi ra ku ya ku pfara mindyangu leyi yi nga ku xanisekini swoswi kani mambo ni ta yi siyela van'wani kusa ku vulavula ka radio swa karhata va vita ni nhloko kani mambo
1: inkomu swinene
3: kencence ni mingiseti hoyo hoyo
6: inkomu mbava sindeni
3: kensi levito mingena ka nhloko maka
6: Carlos Tebe kola dropeni ka cence ni nghena mhakeni ku yozela varhambiwa switicha swinharhu xo vitana n'wina vatirhi va radio Mozambique xikan'we na vayingiseti a nhlokomhaka leyi khulumiwaka nyamukha i ntikelelo wa wukulu ngopfu swinene ka sociedad ya hina mosambicano in particular kambe lexi ni xi vona ka mina i ku a va bohi va nawu va boha minawu ya ku saseka kwahle swinene kambe hina komu sociedad a yi landzi minawu liya yi nga bohiwa yi va yi haxiwa a titulo d'exemplo lomu doropeni ka chanjai lomu lomu mabazara ku tele ni swivanana swi endlaka mitirho lomu tiriweni ku tele ni swivanana swi endlaka mitirho ni mitwili mi vulavula ya ku xavisa matandza swibolwani va chova swikarinyana hina a vatswali a hi u tekeli nhlokweni nawu loko u vekiwa wa ku hlonipha a swi tlangi hi yini ni vula swaku hina vatswali hikusa hi mina mutswali ni rhumaka ntsongwana lowu swa ku famba u ya ni xavela dojene hi mina ntsongwana ni rhumaka hi mina mutswali wa ntsongwana ni rhumaka ntsongwana famba u ya u ya tirha u ta kota ku vuyisa bangu la kaya a loko nawu u khulumiwa a ntsongwana a hali ntsongwana swa ku nawu hi swini a nga xi tivi ase akula hikuva nga ta tiva swa ku kasi nawu exini tolo ka ku tolo mina ni yanguli ntsongwani mun'we ka ndhawu yo karhi loko a ya teka gwala lo karhi ka ndhawu yo karhi ni muyangula ntsongwani luya maxipfala lava ni nga tshami na vona a ke ntorhu lowu enkomu mina no vagwa hi koko sawu i ntirho wa wukulu ka varhangeli va ku sensibilizara a sociedade a partir da xikola i na xikomunidades a vanhu lava hi va khanganisa hinkwavo lava ntsongwani ni mutswali hi chumayela timfanelo ta ntsongwani porke loko hi chumayela lexitshungu ntsena hi chumayela se na xikolweni i le vanana ntsena alana kanda kwale a mahali xa xi vonaka ndzo kombela a sensibiliza sa nkontinua no se da nosa sociedade kumbe hi ta hlula nkomu
3: hi tlangelele
4: 086-79-57-67 uma ku maka ya vana xa xikolo kumba avana va sungula ku funda hinkwaswo leswi va swi engetelaka xikolweni hikuva nghena va hali vatsongo se loko va susa maprova ya swona swi vuya ka mina mutswali mina ni nga va fundzisa vana mafekula va va fundzisaku va va fundzisaku loko ma ha leswi ku humelela yini se va hamba maprova ya swona se swi vuya ka mina mutswali ni ta ku yini a wusiwana ni kona lowu mutshambisi van'wanyani va futhi ni nga swi tsandza ni ku swi bala ku ri hi susiwana leyi nga kona vana vo yencekana ha voxe mina vhela loko ni vona swa ku n'wana wa mina a nyimbisiwile hi xin'wana na xin'wana tenge ni n'wi heleketa ka vatswalo va xin'wana ni lexi swi ta tivana kona kosini hikwavo vangana wa mi a va lowoliwi vana hi xavisi vana hina vatswari manje swi vuya u nga ku hi hina hi mahetelaka swona se swi karhata hi laha
3: i khensile mavonela n'wina
2: kuna ni mungiserisa ni nyambani ya hi khonetaku hi ta va hi mi amukela hoya hoya mungiseti
7: lixile kambe
2: baeta vetu byala hi kwihi
7: a vito hi sopri kalado ka masingi zona malembana
2: hi swona nghena ka ndzuti wa madoda
7: ni la ku sungula hi ku xeweta va vulavuli va mhaka va veki va yona leswi ni fambaka mina hi ku ya hi mina hikusa mina lweyi hi nexe ni tivita kahle swingeni wa nuna ene hi mina mutswali ngopfu swinene mhaka leyi loko ni sungula ku yi veka ni yi twa ku sukela na ni sungula ku tiva ku sungula ku va yi vekile ni twa leswi nge pfuka wo wukulu kumba ngopfu u nga ku hi loko kulikuku ni li pfula u rima leswi nge wo hlakula u hlakula na wu nga dzuzi byanyi leswi ta nga endla byanyi leliya li sala ndzhaku li pfuka si pfuka walowo u nga ku ni swi wona ku swi ta hi karata maxi ku tshama xirhuku ngopfu leswi ni vavisaka ku mina hi mina mutswali maxi ku twala kahle ku muxavisi ni muendli wa leswi u biha ni ku famba ni ya tinyangeni hi mina mutswali ku nga mina vava maxi mhaka leyi ya ni karati i ta u ko a programa leyi ya vaveki va yona loko va ya kun'wanana i ni tifanele na mina n'winyi ni nga mutswala ni nga si nga muaka a tiya wu nghena kwihi loko ni mutshika nyamuhla n'wana loyi hi ku i ni tifanele kwihi ni twile bava laha hi nyembana a wulaka xisingi n'wanana loko a halitsongo i tsaliwa nanga hi na chumu wu i dukariwa para kota ku tiva i sisi nyoro hi zo kwata majilisi ya ku xa tica nyamuhla n'wanana a vi ni malunghelo na ku ve ni yena n'wana loyi a nga tivi i tsaliwi na a nga tivi chumu swi nghena kwihi hi laha swi sungula ku ko ku moxeka ku kun'wana va ku ni malunghelo loko mina kava ni ku lexi n'wana a nga hi xona a ku mina byi ni dereto ya mina ta u kodi ni mangaliwa na pali liwa
8: Zalu ku sinya muka sinya uya jansu wa kute tafu ka kumina mutuali kumina mutuali. Angwana lui venka ini hiyo. Nitwili baba wa munguti sawa ku inaka. Mwana lui aya ya tikiwa. Hishi yi mshaku vi sha usiwani. Luku mwana lui muya mususa ke. Mwina fumu kona haka njangulu uya muya nchaini. Anituanga shamulu lunga ringana kunu utwili mini. Wakula haka fumu pruke aya ni chumushimu te. Shaku haupuna njangulu uya te. Nena pa ku ufamba hizi ya ne antago, yey man. Ahenga zameni kuwana sungi, kwenze kaini. Enevo vana lao, utakuma shaku. Sutaletewe hizi vana na kulo nilisa, asuna baza, asuna mama, asuna chubu. Yesu famba kwa sutaleli maruweni. Luka famba mama nilanga ni nyimbanga la mutini wako, luka yashi belge la malu unimalendo manga. Pronto yusa kubakiri ya ragumu na efrukelwe. Anga harganu kutali. Masu wana lesu, hile su ningi mina lesu. Kurima kuhlakula hinga tsuti tsanye na kuefula yana ke sala ke milan thatsa a e kongome ni tshumisungulo tshitanga ni ka kwanye kuma lisi
2: tibongile nanyane
1: maputu wa mukela allo lishile
9: allo
1: lipe lishile hishi sala na mangi kwini
9: sala na justine manyisi
1: justine manyisi Justini manyise kwini?
9: La hanzi ngena hi mhaka leyi ndzi twa ku ya ka mpfhelo wa vanana. Ya loko na ndzi nghena laha ndzi ni ku karateka nguvu hi mhaka leyi ndzi yo vulavuliwaka
1: laha.
9: Ya ku vulavuliwa ka yona ndza yiza ma hi pfuna hi maidea ya ku ve hi kota ku ve hi hlonipha ku tshamela ka vanana. Majela hati ya kushanzi karatanya na mina. Hele zaku. Vona vanana lava. Halza ama kuwa gundi. Hita kota hina vatani. Hiva tadili vanana lava. Kuwa ranza. Hiva tadili. Na hiva na chumu. Tadili zi minanti wa wala. Kandina chumu. Na hanga kwa. Majini zina ni vanana. Ziva gudzalili. Ziva chaitili. Ziva gundi. Majini. Akela anguma ya na mwanana. Afamba. Asakana. Nandu mzela kumwana anga kula. Afamba shikulini. Mwana anga tamala haka yale kujicha, teka siyelu siyelu, kwa hivyo kwa magunsele ya mwana na akula na azite wako, hako hanyazi ya kuhi.
1: Mwana,
9: majili kuse, kuchikela kuhi, akulini mwana na gayani. Mwana njini mina, jena wangeno njini ya ye, majili ubeja mtu kumundwana kumako ina lingini. Ok, ndoku ndila otangula kuhula ula, ndila otangula kuhula, kushukuma kuhizi nizu kwa tili, ya komba lama hako. Jali kuhizila otangula kukumitana na dihasa we, kukumana wa mina. Kila takuma ni zilu ni mwana na kwaya. Mwishu mwana na wame na iya chukule. Ja, enaka. Kepa ima isa kutikota mwana na wame ndahambla wa aya chukule. Ja, kuwa ita kuului. Anga yikela nyimba kwa mwana na wame. Anga zikotu kuzusumi ya zilu zia. Kuzitika, anga ina mpakana zwa. Ja, andri zikiu kuhiki hinkira nchwa na kwenye zima. Hapra ndako taku mwana na wame na aya chukule. Yuku ina gaya, itikili anga na wame na amu nili. Mwishu mwana na wame na ahi chukule. Wana magala. Ja, yanzi karata yona magala. Majiku ya takumeta kuu. Ya shosho kwa shumbi karata nena mina. Yoko yana wala baba. Kukari lahanga wala vila hakuma. Ja, kapina wata la hakuma. Kwa hana. Ja, subyani. Majia kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Niku tsemba varembo wa hina vata hi tshamula. Inkomu.
9: Papa, papa.
1: Ani ku hi niku tsemba varembo wa hina vata hi tshamula makaleni. Hi khensa nhlengelo wa nwini.
9: Eso.
1: Inkomu.
9: Ya.
3: Mink City, hoyo hoyo.
10: Awushin.
3: Lishile tetana, ngangena ka nhlokomaka.
10: A vito ni Rafael, ya. Ha, zingeni lizela, nga kama sumu kula kula vetela kukupo. Ya, la, kuni maka yi kanga yi saku yi songwani, yi hili. Mawona, munga teki azili luku zveke la varambi wawahina, mwea mwea sinyeke la anda ujimu hakuta. Ina wawana, yu utala wana ni wawasati, maji luku, utala wana ni wawasati la mti, mtalizeshi wama ni wamuti, zezi zanspirako. Wena wanuna uwe ni jesu kakuku mwana na uwe wakoha. Hii, magiti uwe shikati mamani ni mwana leza kubangazi kota kupapai aya ayakaliliwa. Leka kufumpu kipapai. Hii, ina zote vange, hakaretela mimiti loko uyangula azilu za president jangu loko nokaruga fambi kwati shaumbi kona ke kwala hakavana na bala ava vakufamba vatirela avangana vaku ya makatini na aganga inga ringani vanwanya ni vela vaya ukatini zviusiwa wona mufumu walu wa hina lu wona vamamane lava hina vanga kona le henyembani lava vakala vanga zvikoti kuve ni ndhawu vanga givekisela gaku loko avanana lavaya vanwanyana va fava kukati ndhiwusiwana elementi zvimaukwatsile zvimaku zva ku loko kuhumela maproblema ya tindhambi yini zotlhe vange vanhu va vhuneteliwa ya pfuyu frike deverdat akutala ka vanhu vanyingi vo famba ukati ndhiwusiwana dosh zvitlhela zvi kombela leswi hi nga fambafamba ni lomu zvipitali pra ku za mutatela u kuma ku avanana lava ya kukati na hina dinga vhumeli muta ya vakumbela lumuya zvipitali hikuva lumuya hinkwalumu ya kuva ya kumeka na vahini ma 14-15 za sex anxi ka madzoito anxi maji hi lomu ku ringana ku mufamba mukuma kona vana lava munge khan'we na hina va sala kona va vanhu na hina hi va tshika kuva ya kukatini ma nga sungula kwa semuso ku aku za kumeka la xipitali hi n'wana mutsongwana na wini nyimba ni mali vape wana wa swi tiva ke manga zva kwala ka paina mani kulu ativa ku mhaka ya nyimba liya ni ku xavisa ka n'wana gai hi mani pri hey ma hi dayisa n'wina vatirhi seyo varhangeli va vanana seyo kwala ku mukuzokhini leswaku kweni hi xanisiwa leta vamana va kona tlhetisiwa hi mufumu leswi mi nga yiveti nguvhu ni ko kala ku nga yi kunene hi no swa swinaha zwila prikitivi za swinene vhela chao
3: hi tlangelele
2: 86 79 59 167 86 79 59 167 xikhadi xa wena.

8:54 xa Mosambiki, ndzhaku ka tirhisano wa switichi leswinharhu Nyambani, Gaza ni Maputo, mitirhichiso yona u chikela magumu ya ku lumba mixuya. Mulunghisi nyamuntlha 30 ka Mayo lembe ka 2026, ku lava swisayiniwa mabukwini. Horacio Romão yena nga kumekala ka ku polo.

distraído, como é que não vão mexer? Se ficasse distraído.

0: ivungile mungana hi ku vona swikotele ku yinela leswi va xigava lexi ca zwirivukiso laha ka nongolokolo wa hina ka siku wa vhiki ni vhiki ni kona laha ka siku hi ta ku pangalata kuna hi bula hi tsaka hi hleka leswi xi hina kota a vanhu vantshwa hi gundzisana a maqhinga leswo lawa ya ku hanya aka wana ku mina ndza ha vula leswo a xi khomboya kambe tiva phaka ku kawa pangela tinga longoloko interactive longoloko lowu u hundza ku leswo aka yohle leswo a mikwa swihlanu kambe u kuma hi ku phinda hi mulunghiso aka wena ku mina ndzi kumeka leswi nga tihlanganisa malembe leswi ka sikweleke nyamuhla na hi ku xavela mathoma ni makateka aka wena ku mina ndzi kumeka na ndzi nga tizikhwatsi ku xavela ku u hanya ka siku ku ta simama leswi ni mitirhi ya wena aka wena ku mina ndzi kumeka leswo na ndzi endza ene ku xavela al ends we nene
1: mungana unga rutula go jitendri yako kuga jikati yegi wo mugasi mugushukubara ku munyita mana longolo ku wangunya gogole yambare kinu longolo kule ni usuba kona ku vera ahih wota mana gasi makuphela tunu ka kona kuga jikati yegi uruta mana gasi jikati yini ya kutsakisa mungana jikati yini ya kupete ku hana aba nya longolo ku watu ina jagasi igizimba huba itahana gurandela gasi inatasimama uburesera kambi silu nya kutsambe aba nya longolo ku wa muhunu

0: 13 horas e 58 minutos. Nandi Wé, Renoir, Lisa James.
1: Kumana nilivandre, ungaluzi longoloko.
2: Mama, mama.
3: Pusha on dorele, kaira nupa nukuleta.
2: Hata
3: hiveti hibu imaginari pusha on dorele. Muhuni hibon, hengora nupa heba tunyalani, ngu respecta wa babi batu. Urikeki kumba Dimitri netu uru, pusha on dorele. Maju muhuni hizege lupu deru etu zifamilia kumilayo. E puru isu sanana sako hibuzare ndanganu watu puriki. Hau tumisa maga na basi, idipoji ne guvenya gambi nupudu guvenya nguzi wa guvenya. E violensa psikoloji. Maju puru kumana kajitau kamu kulikana basi, nyau ne puru guvenya. So puru kwa emwa nangu kajiri karati. Dere kasana na sanu kisi sigira sa ugu fragilizare antao sana sa tu sigira nyamu hiru
1: mama mama

0: mabanyero mabanyero omu nyagitsungu omu nyagitsungu ayiselero niwo minyawadi
1: Mwengi swaraji msambiki ngulosa, igalongoloko nyauganeji kumavanyelo ni wumi. Nrani nyasumana sumana gasi nguta ava inagurana. Zitsari nyaukari nyakulumbi mitumu nyaudahi na itagani ya kumadwali nyakutsarangani. Ambaru gasi ni vini mitumu itagu inojiri ya kumitumu nyaudahi. Galtsigula muhunu, inatagani ya kulisima nyakupai pondro. Avo libuleli. Ina marika kuna kulikimbizisa ni alzila kalush nyakulumbi. Mitumu nyaudai kuhiemu ya umunyambani kuzumutu kwa sentu tisaudi urbani. Nesigi kati na kweta kuingalosa na kitu uyani. Uyide.
2: Uyide. Enikena alitira karushi. Yumutumege moyo wa ava sentu tisaudi urbani. Yanga teknika za misina preventive.
1: Aulu haukweta muhunu kutsimatsima haukatine ya kufasina sound akupondro kuye tonga yatu. Kuye vini lisima nya pondro gamutu?
2: Lisima nya pondro abanya mutu, abanya sanana ya kupaya pondro na ikifikela abanya madwali nya tsalangana.
1: Haukania kumadwali kumivini ya kona? Kukakiana na kangakipima nyisu.
2: Madwali putimu vikela vikela yana na vya madwali ya tuberculosis marana kui madwali hapa nyaki koko nyaki kongolo imu vikela kamba hapa nyaki madwali haya marana kupanipulu miuliti madwali haya nyaku sifangu nyaki anana city wadi ibeza vikela kamba hapa nyaki madwali haya marana kupanipenomunia madwali haya nyaku asikuzi yana kisikuzi kuhifumura wadi Mufikira gambi apa nyamadwali ayanya malaria hivete tamu fikira gambi apa nyamadwali ayanya ya difteria ya marano pani tetam amarano pani meningitis apa marano pani hepatitis B
1: Nguta ina kuona vasina kutsimatsima ya kuningedwa kaisanana so yira ga esi ndrane kodzi uyana yeye gasimadwali yaya mavikelega ichidanda na yirinu wa muli nyawadi
2: para kidanda na yirinu wa muli nyawadi gisimane ke na yirini kugi trapalar kusi
1: kudzi feveri Auludzi sigava singani dzifazi ya kupaya pondo yeye yana na yeye kuyola kivele kwa kala miaka mwendo mingi mamigani.
2: Janana yovele kwa kupaya pondo kukwigela apanya kukingari kivele kwa irana kupana ya anasitensia. Hibeta gambi ya higisa pasha ikombeta 18 mesi.
1: Okay.
2: Então, já não é o que ninguém passa na aba na essência, por não haver pano capa na água, ninguém recupera água, o manado passa na zimbeli, passa na mãe era na água pano BCG, nem passa na mãe era na água pano epólio.
1: Ok, lolo, passa na ina vou ninguém com quem mande ninguém, mas cuja vinis gavasa com a nova na cabunha periodicidade agora.
2: Abanya sigavanya ninge vacina etu aguninge nyapele yo ema gana na heveza basha kikombetari 2 meses eta retaginga a zina de vacina vacina mwayo yo vike madwale ayanya sivangu sisiti wadi imbe vacina kinya ku asikozi ku hefumwa wadi imbe vacina kinya vikele madwale anya diarrhea kongolo
1: I wambitumu kasi muna uhirago ga matsiku matagu kule nyawete uhira kampanya nyawakari nyawupaya nyawipondu yei awul kampanya yei kutsima vasina yei vasina inafikila kujinani ga isanana
2: kampanya ya vasina sao uhira napani kampanya ya vasina sao maji tsatsabu zivasina edzi zivikela kumadwala inga magane aya aya nigarikane kena hepatitis B tosi kumvulsa tetano meningitis difteria ni madwala ibiri madwala ya diarrhea ikongolo satsapsana na hengutse vasinari
1: okay awulinda nika tumuyo imuna manika kumuna kupeya apa kuna kumba sana na nyatinga muni kala tinga muni
2: na kumba sana na esinya nyana isenta isinga kuvelekwa ate dzoitumesi
1: okay ina hiro hayen umunya dzindanga nyau dai basi
2: ina gira umunya dzindanga nyau dai basi
1: okay una bego ri mwalo mitsa wa yele nyau kimbi umunya dzipai ro nyamiganga karatsi munako paisa ipondo ye
2: kayana ngamane kamitsa vai nyakimbi kumunya dzindanga ne umunya dzipai ro
1: sineke ya basi hospital
2: si
1: okay itumuni mugirako kanga mitumunya udahi gasi hukutsa mamai vavili vakodza kuvadzeka sana sawe ndani nyakodza kuisiya mana iva sina yei
2: nguyimbiya omu dzikomunde dadi
1: okay
2: nguyimbiya igira dzipalestra igira dzireunion kungema ningima omu dzizonani makara kuvato parekodza ku Iva mana ulanga umoku, iva embedzela sobre lisima nya paipondo sana.
1: Haugani ya kakunya lisima, abu yuguru mvantage, iyo mu disvantage. Olikuye vini disvantage nya kumamai nyokari, mwili nyokari, mwendo papai. Asi zikatali kukupaisa vasina pondo, yana yae.
2: Desvantagem é que mamãe moio ou papai moia se dizer que não ia pai vai pondo que o ganana que ganana danda guardi ganana e ganada danda e ganama neca nem madvari e salangani salangani que o ganana e que teca que o pai vai vacina ganana e papai vacina ei que ganada guardi
1: isso isso é o que sou eu ele já eu que eu vejo vou a qualquer madvari magbeia
2: qualquer madvari magbeia
1: Okay. Kukara tu mingisi himanika kwa ki nagusimama ina ugania kamwe kavo nya tumu yoyo utakuna ukira kumitumu nya udahi nrani nya kupaipondro sanana kutsimatsima nrani nya kufikiri kustiudu kumadwali nya kutsalangani kakikati yeye ina manansimu kula nriya ina tasimama nilipulo
3: Wanda tu mama engravidou A primeira coisa que a tua avó ensinou foi que havia caminho longo até a meta, no qual o primeiro passo era a vacina contra o tétano. Aí eu a levei ao hospital e só então conhecemos esse importante papel que tens na mão, o guardião do teu coração, o cartão de vacinação. Quando nasceste já tínhamos aprendido.

0: lo silivangiseto kuranzeka va radio Mosambiki ro techile zvinharo maportugazani inyembani emilosa ka gambulaji ga mulungiso kuhuma kuhunza ku makumanharu ni masiku kana makumanharu masiku lomdzene ka hweti leyi ya mayu lembe 2026 tave na vonakala loko swi ta ku dzoitora hi lomu ka longoloko wa mihlakano ya ku tlengeta miri laha radio Mosambiki hi ta wona hi tshimatshima mafambela ya mihlakano ya ku tlengeta miri ka maprovhinsi yalawa ya Inyambani, Gaza ni ka Maputsu. Ku nga kale hi tave hi kumana ni na kulori wa ntirho Avelino Antonio loyi a kumekaku livaleni la machichi laha ku belaku nyamutlha ferroviari wa Inyambani ni Uniao Desportiva wa Kumbana va bela a ku fambeni ka xigava xa vunharhu xa Inyambanese 2026 hi ta tiva kambe ndzeni ka longoloko lowu fambo wa ku khavela ka xikhumba ka mapalana ya ku khavela ka xikhumba ka Maputsu ni ka Gaza. Ka gambu ga nyamutlha wu pangalatiwa hi gezu ga Ifrai Mimasitela kusukela xitichini Inyambani ka michini kuna inakuloriwa ntirho yena Lers you chao swaleswi hi ta kongoma ku ya June ka siku ya kumana na inakulori wa ntirho ku tave Eduardo
1: Figuranzeka wa switichi swa Maputo, Gaza na Inyambane Radio Mosambiki hi le ka madambu ya ku vulavula hi mitlangu ya ku tisa miri i mina ni yangula swaka hi xihena ya le doropela le Johannesburg lomu baka na mahungu ya vugamu ya ku yelana ni mitlangu ya ku tisa miri i xiyimo xa tiko lele. I namuntlha hi ta tlhelela a ntlangu xikarhi ka Magezi na Cape Town City. I ntlangu lowu wu lumba jornada lavumbirhi la mphikisano lowu u taka kheta ntlawa wun'we u taka nhingena ka mphikisano lowukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ka nguva ya 2026-2027. Ntlangu lowu wa Magezi na Cape Town City wu sungula ha 15 horas laha na Seshlego Stadium a mbanga lowu kumekaka le Polokwane a xifundzankulu xa Limpopo. Ntlangu wa Magezi lowu kumekeka vumbangu bya 15 la mphikisanonkulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga mphikisano lowu winiweke ha Orlando Pirates ya ta va na sungula a ku kumeka eka mphikisano lowu sungulaka masiku ndzhaku ekasi eka ntlawa wa le Cabo hi vulavula Cape Town City a ta va i le ntlangu wa vumbirhi. Eka ntlangu wa ku sungula ntlawa wa Milford hi lowu wu beke ntlawa wa Cape Town City a ve a bola lin'we ra ku pfumala eyangulo. Hi kutani eka jornada leyi la vumbirhi ntlawa wa Milford u ta va na ku sala ndzhaku hikuza eka mphikisano lowu kumeka ntsena a mintlawa minharhu a nga Cape Town City na Milford mintlawa leyi hi le mi kumeke eka vumbangu bya vumbirhi ni wa vunharhu la mphikisano lowumbirhi wukulu wa bala xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga swin'we na Magezi ntlawa lowu tani lava tiviseke ha kona wu kumekile ka vumbangu bya 15 la mphikisano lowukulu wa bala i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Xileswi Milford a ta tlhela a bela ntsena hi wa vunharhu wa vhiki leli liaka ka lona lowu a ta va na bela na Magezi eka ntlangu wa ku lumba jornada la vunharhu. Ni nga tsundzuxaka leswaku mphikisano lowumbirhi wukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga wu winiwile ntlawa wa Kruger United. Ntlawa lowu wu ta ka na wu chapela wu kongoma eka mphikisano wukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ka nguva ya 2026-2027. Na ku endleka leswi ku karhi na ku bekisiwa nguva yintshwa ya 2026-2027 ntlawa wa Kaizer Chiefs wu karhi na wu lavetela mutlhavukanyisi muntshwa hileswaku masiku ndzhaku Kaizer Chiefs a tivisi ku huma ka vatlhavukanyisi Khali Ben Yosef na Cedric Kaze. Ben Yosef a fikile ka ntlawa wa Kaizer Chiefs eku sunguleni ka nguva ya 2024-2025 lana Kaze a kambeke va ya tipatsa a tin'hweti leti ti hundzeke. Havambirhi va ve va tirhisana ni n'wana wa tiko la Marocos na Sardin Nabi loyi a humeke ka ntlawa wa Kaizer Chiefs hi n'hweti ya nhlangula ya lembe li nga hundza. A vi nkarhi wolowo havambirhi va tlhavukanyiseke a ntlawa wa Kaizer Chiefs lowu kameke va kumeka vumbangu bya vunharhu la mphikisanonkulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni 5 ya tiponto na 4. Nakona ni nga tiviseka leswaku vatlhavukanyisi lava havambirhi hi vulavula ha Khali Ben Yosef na Cedric Kaze hi lava va fambiseke ntlawa wa Kaizer Chiefs eka 30 ya mitlangu na 5 na 4. Mitlangu leyi mi pasa mitlangu ya mphikisano lowukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga, mitlangu ya tasa kafe, mitlangu ya matasa ku hambanahambana. eka mitlangu leyo ya makuma naru na ntlhanu na mune Ben Youssef na Kaze va kote ku va va kuma akuwina eka khume la mitlangu na ntlhanu na mune va ringana eka khume la mitlangu na un'we nakona we Kaizer Chiefs a biwa eka min'wana ntlhanu wa mitlangu na mune akumi nkama leyi i ntlawa wa le Soweto a nga xikankanka xa le Soweto Kaizer Chiefs kari na lavetela mutlhavekengisi muntshwa tana ku vulavula hi mavito ya Pizza Mosimane Benny McCarthy, Mangoba Ngriti, na kona ka vulavula hi n'wana tikulu la Belgica Sven van der Broek. Ni nga tivisaka leswaku lomu atikweni la le Afrika-Dzonga kumeka mun'wana n'wana wa tiko ra Belgica hi vulavula Hugo Bros loyi a tlhavukanyisaka a xipano xa bola xa tiko la Afrika-Dzonga nge Bafana Bafana. Ntlawa lowu tolo wu ringaneke na Nicaragua 0-0 hikwalaho ka swona wu karhi na wu tibekisela ku va wu ta kumeka ka mitlangu ya misavaku hinkwayo. Tiko la Afrika-Dzonga yi ta endla ntlangu wa ku sungula hi siku la 11 ka hweti ya Khotavuxika nga Junyu lana u ta ka bela ni ntlawa Mexico. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mi nga la ke Eduardo Figurão.
0: Mahungu mahi teleko hitikweni ka jioni na inakuloriwa ntirho Eduardo Figurão kasi hina hi simama hi ve Radio Mosambiki ka ntirhisano wa switichi leswinharhu Maputo Gaza ni Inyembani hi le ka magambo ya mihlakano ya ku tlanya ta miri kasi kota hi wulileko ku nga hi kale ta va yi kumana na vainakulori va kumekaku aka tivala a ka maputso ni le machichi kasi va vula leswaku a ka nyamutlha ku beliwa xigava xa vunharhu xa Inyambanes a ka Chiludzwani le ka masenji ka pwini ya Bila ku ta bela Baronge ni Nova Aliança wa machichi Associação Desportiva B a Belani Timuza Costa do Sol Alcamacingi a Chacan Loutave o Maheka Alvalini ya Alto Makasa a Drupenica Filacolo Caseli Drupenica Machichi Ferroviário wa Inyambane Itave a Kinginzana Niklawa wa União Desportiva Wale Kumbana Kasi a Kachigavaleti Kulehangle Anklawa wa Akademika wale kanya solo atolo kuve kugumesa mapalana lawa manga kumbikisa vanana vazvikola zva kuhambana vana zva provinsia ya Inyambani na nkawa wale kavilakulu uwinile hi ka zvilu zvinyingi ka mapalana manyingi lawa manga kumeka leyo hilani zvalezvi 14:40 havitana inakulori wa ntirho Stelio Manyisa kusukela doropeni ka le ka Matsolo akuva nyamutlha kumehekile a Hlawulamani Hlawulamani lowu wa ku hlawula a murhangeli wa ntlawa wa urhangeli ga xikhavelo ga xikhumba a ka provincia ya le ka Maputsi wule Associação Provincial de Futebol yi nga ni murhangeli kutani ka yelo wakale valangeli yelo wakale kona kambe a tinyimisele a kulangiwa yena yeche laha ka tshatsheleye yimahekileko anyamutlha Hlawulamani lowu mahekileko nyamutlha a liniani Associação Provincial de Futebol ya provincia ya Maputo Stelio Manyisa i hlekani hi nga hi ambela lawa mahelanaku ni ntirho lowu maheleweku nyamutlha wa ku hlawula a murhangeli wa Associação Provincial de Futebol a Maputo.
2: I ntirho lowu endliwaka kola emutini wa bola emugangeni wa Liberdade leswaku Mukashi yena a rhangela Associação kusukela lembe 2022 ku ta fika sweswi mandato swi rheleke kutani ku hikwalaho ka minawu ya ta mafumela ku sindziseka ku va ku tlhela ku hlawuliwa a vurhangeli byintshwa ndzhaku ka 4 wa malembe kutani Lorenzo Matosi i wa kola Associação Provincial ra bola tatana Matosi swikarhato swa Associação kumbe swa bola a xifundzankulu Maputo ka masiku lamataka leswi a nga ta tshuka kahle a swi khoma tatana Mukashi hi swihi swa kona
3: nalosela a ku va a tlhela yena tinyika ankhinki a kuma nhlana wa ku tlhela la ku ya mahlweni swi fambelana ni ntirho lowu wa wu hamba hi ke ka malembe leya ya mune ma nga hundza lawa ma munyikaka nkhinkhi hi ntamu hikuva ka loko hi swi hluvuka hi tlhela hi fanelisa ni leswi hi swi tweke loko hi bula ni maklubi lama nga filiado ma vula leswaku ntirho wu hambiwile hi vhela na mbi hina ha swi vona loko hi lava ku cuka hi vona ku a sedi swisisan wa lingena muti ya lingena kaya kambe swo swi se ni ni kaya ka ku yi kaya ka lona proper ntawu leswi swa nyika a morali hi lani ke swi komba ku loko mizwi matlhela a khetiwa a ta ya mahlweni ku hi engetela leswi swi nga chota ni ku va a endla swin'wanyana leswi swa ha lavekaka swi nga ka swi nga le kona ka mandlati loyi nga hela hi lani ke hi vulaka hi timhaka ta ku formara a va massagista hikuva ka kahle phikiwa ngopfu ha swi vona maklubu yo tala a ma na vona lava va nga na a wu yintelile la vuongori hi tlhelo la mitlangu ya ku tiyisa mina kambe ni a makungu ya ku loko mismo a tlhela langiwa a talwa ku va kumeka a stadium municipal inga a ndhawu leyi a nivel da province de Maputo municipio de Matola ku ta ve ni ndhawu yi lumbaka ku va na maklubi mayama ya mpela kona leswi swi ta mahela ku va hi hungula a ku peza ka timali ta ku lugara tikampu kuriki maklubi hinkwawo nga na wona ku tala ka wona ma na tikampu leti ti nga ni matshamela lamanene
4: handleni ka mhaka leyi ya ku mi pfuxetile a football salon fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke swini swin'wana mi vonaka swa ku a swi hetlelile mi swi kotile ku tlhela mi swi pfuxa se swa pfuka se swa famba namuntlha ka se
3: vhela futsala leyi nga li kona lisali helile ma tlhela hi li pfuxa hi tlhela hi li pfuxa sweswi siku leyi na lihi loko bya swa ku sabado domingo xikola sekundaria da Matola hi ndhawu leyi ku nga ni mpfumawulo wo karhi kambe lexi hi lavaka ku va hi tlhela hi xipfuxa xi ve kona i ku tanihileyi tivaka ha kona ku na late set bara 2022 ya lady chipur leli se li pfulaka a mukhandli wa kwa swikolo podi swipfuni swi hamba a maklubi ntawu makungu makulu hi nga na wona hi tlhelo la mitlangu i ku va ka hi pfuxa a klubi xikola leswaku hi consigera ku pelimexikada district hi ni a xikola xi representara ka district lexi liliana para a alta competição ni minchumu leyi se hi lulamiseke ha tshemba ku hi ta swi kota hikuva ka minchumu ya ku a yi le handle ka nawu ku ni xin'wana lexi hi nga xi kota maklubi a ma hakela mali ya vadelegado ni vaarbitr maxi kusukela ka loko hi sungule ntirho lowu hi 2022 a maklubi a ma hakeli aarbitr va hakeliwa vadelegado leswi swi nyika a lisima ni matimba ku va aarbitr a tirha klubi para ta tirha a tirha vontade loko ku ni majoko ntawu hi ta ya mahlweni hi continuar mahaswi leswaku maklubi ma nga hakeli ya madispesa ya maarbitro ni madelegado loko se hi konisigela mhaka xitadi na swin'wana leswi swi ta va swi hefemutanyana ku tsongwa maklubi ku ri ke ha tiva swo ka swi koti ku ni mhaka yin'wana hi nga na yona ya ku kuma a ku patsana ni van'wa tibindzu ni tinkopoli hikuva ka lava hi vona va nyikaka a mitamu hi tlhela timali maji leswi hi konta na ni varhangeli va maklubi xitrategi lexi hi nga ta xi tirhisa loko hi kunene hi konsigela ku khaluka
4: tani loko a maklubi lama nga hakeli vabeva mpepo swi hakeliwa ya swisisan swo
3: ya swisisan hakelaka ya swisisan hakelaka hi tlhela hi vula leswaku hi swi bala na hi tikhuza hikuva ka hi hetile mandato a hi na swikweneti a hi na swikwitsi ni vaarbitr kumbe ni vadelegado swa ku mina 2020 manimani swi tina a swi kota hambiloko swin'wana ni swin'wana ngopfungopfu ka lava magamaded formation hi tshuka hi tshamanya na weti mbirhi maxidipuxi loko va vitaniwa va tlhela va tsaka hikuva ka si mphamu kumeka uri kona nyana ka kuva vasukana vanwayita
2: kanimamua tatana Lawrence Matose nhlari ya assistant provincial la bola chinoseka swo kanimamu swinene loko hi tshandza vutela ndzava leyi yelanaka ni ta vutomi ra bola hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo hi ni jaha lerin'wana ri tolovelaka ku nyika rito ra rona ka xitichi xa hina radio Msambeki Maputo Gaza na Nyambani Shadrack Maringule sweswi i fambisa lava va baka a pip vachayeli va mpepo hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo Maringula a ndzima yi gamile ya munhu wa malembe namuntlha ku ambiwa ka association kumbe assembly general ku hlawuliwa vurhangeli byintshwa bya association mi vona njhani hi mahlumuni mhaka leyi ya ku hlawuliwa ka vurhangeli byintshwa ku tlhela ku pfuxetiwa a muti lowu ta vubeli bya bola hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo mi nga siya maritimoni Maringula
5: kunene ku sungula hi ku tlangela a wumbilu ku lehisa ka mbilu ka xitichi xa Misoro Provincial Maputo kwa swi swi kotile ku va xitsutsumela eka ntirho wukulukumba swinene eka provincial ya le ka Maputo eka mitlangu ya ku tiyisa miri ku tlhela leswaku ka malembe lawa ma ndlulaka ya munhu wa wona mitshako ka ku va a nhlawula mani yi hi nikile yi hi tshembile a ku va hi tirha ntirho lowu wa bola hi timhaka ta provincial ya Maputo ni nga hlaya leswaku a vi ntirho wukulu swinene loyi hi tsemekanyiki swirhalanganya swinyingi kambe swirhalanganya swi endleriwa kambe swi yengetela matimba ku za ku ya fika ka nkarhi lowu kambe ku va hi ta vona leswi xikalu hi namuntlha lexi xi ta ka vanhu lava hi va tirheliki lava hi tiboheki ku va hi va tirhela va hlava swaku i swi tshamisekile leswi swi xiwaka hi xiputukizi wa ku pressure sound hi konta loko swi kumeka na swi tshamisekile va tlhela va hi tsemba
6: hi lulamile a ku va hi ta khoma a ntirho wa mitlangu ya ku tirhisa tiyisa miri hi kwala ka provhinsi ya tsale ka Maputo
2: kutani mhaka leyi ya vubi bya mpepo hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo ku fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke mi vone njhani ntirho wa n'wehe ku fambisi ku yini mi nga va mi tsakele hi matirhelo ya n'wehe ku chote yini ntwini leswi nga koteka leswi nga kotekekanga
6: kunene mitirho yi tikombile loko ni ku yi tikombile xifundzankulu Maputo hi yona xivonivoni xa bona a tiko bya Mozambique ni nga vulavula a n'wana wa provhinsi ya le ka Maputo loyi a nga kumeka ka mapalku ya misava hinkwayo a tumbuluka kwala ka association provincial leyi loko hi langusa malembe mambirhi ya ku landzana a arbitri loyi a nga kumeka a wina hi ku landzelela a vi mamana Emma Nova a n'wana wa kona provhinsi ya le Maputo ku bala leswaku a va be va ndhweva laha ka provhinsi ya le ka Maputo kunene swa tshembisa swaku ka munhu wa malembe la hi tsemakanyile swirhalanganya kambe a swi hlaya leswaku swirhalanganya leswi swi hi susa wu konela yena ni ku chiveli ka
2: swirhalanganya swa muhlovo mani
6: swirhalanganya tanihi lani mi tivaka kone ku ni switsemakanya swa maequipament maequipament ma kumeke ma hi chotela maxikaa minkarhi leyi ya wugamo swa komba swaku ku chivelika ka hina ha hlula hi tlhelo lebyo ni matirhele hikusa wa vona swiswo ma fikela pura ya madistrict ma fambele ma kumeka ma nga vevuki swoleswo swi rhalangana
2: kutani malembe la muni lama taka loko mo tlhela mi tshembiwa a xikwata lexi xa vubi bya ndhwayo kutani mi tivekisela ku va mi famba hi maendlela muni ntwini mi swi pimisaka ku swi tisa swa nyuwana
6: kunene swa nyuwana leswi hi swi pimisaka hileswaku hi la ku rima na hi vona ndzima leswaku laha hi nga korhama kontolo nyamuntlha hi le bambeni ha yini hikusa hi la ku va hi formara va-arbitri nkama wun'wana na wun'wana hi endzela ma-district hi kona ka leyisport leyi namuntlha yi pfuliwaka matihlo hi ta va hina hi le nganangana ni ma-district leswaku a va-arbitri va provhinsi bya le kamputo va le va nga veli va matrolo ile va ma-district hinkwawo lava va taka representara provhinsi ya Maputo swi ta tsakisa ka malembe lawo loko hi toswa ku arbitri nkulu loyi a nga musambula a ta hi Maguti a ta hi Marisan Garcia a ti ya Bela Vista a vuya hi na Mahaxa i munhu wa makhona ya provhinsi ya ka Maputo se hi swilo sweswi hi kumeka na swi hi yandzisa hi tshembisa leswaku hi ta endla ka ku hinkwaswo leswaku xipungwana lexi xa ku baka nghevo xi hangalaka xi phalalaka ni provhinsi ya Maputo
2: a nghevo kutani leyi nga tina n'wena
6: kunene swi xitano nakona vhela a nghevo
5: a hi kina na hi kina xandlama ma xeso swi hi tiva ni ku va hi fambisa hi mina ndza supply
4: kutani ku va hi pfala maritumuni mi byelaka lava va nga ta tshuka ka va hlawuliwa hi tiva leswaku mukaxi yena a yeche ka mangwa lowu wa ku va hlawuliwa swa nga murhangeli wa Central Provincial Rabola ku hava mun'wana leswi nga swi tivaka. Maririto ya n'wehe vabi va mpepo mi byelaka varhangeli va bola lava nga ta tshuka ka va hlawuliwa hi wahi ya kona
5: marito kunene ku va va langusa xikwata lexi xa vabe va ngwevo ku sungula hi ku pfumela ni ku kholwa ka mintirho ya vona ya ku karata swinene tanilaha hi tivaka kona a ku na ntlangu lowun'we lowu endliwaka na ku nga na mbo wa ngwevo leswaku pelo manager ku pimisa ka vona ni ku civuka ka vona hi va bekela xihluwa hi ku sungula a ku bekela xihluwa hi ku va tshemba va tirha ntirho wa vona njhe hi leswi nawu u mbalaka swona a ku va hi tika tihanyi tikampu hi endla leswaku vito la vona li va leswaku ingi epossible ku va biliwa va nga li kontla waluwa hi tikonta leswaku ni hinkwerhu hi chivirikela a kauza dadini hi nga a mintango ya bola ya ku tirhisa miri i va nkhuvu i va tsaka i va nkwavu no na kulobye
4: kana mambo Shadrack Maringola murangeli wa xenge xa tau bedwa mpepo bedwa ngwaeva xifundza nkulu Maputo loko a vulavula hi vutomi ra voho ku tirheni ka vona siku rin'wana ni rin'wana ntirho wa vona u ndzeni ka ntlangi ba mpepo na va fambisa mintlangu ya ku hambanahambana hi matwileke mahungu mayelana ka nita vutomi ra vubi bya ngwaeva hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo ntirho lowu
7: lana Central Provincial Rabola ku endliwa ku nga ta endliwa ka nhlawula mani lomu Gimeral de Mukashi ni nhlawa wakwe a nga nhlawu wa wun'we wu tinyiketaka ku va wu tlhela wu hlawuliwa ku va wu rhangela a Central Provincial Rabola
4: hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kutani hi ta twa marito ya khale ka murhangeli wa Central Provincial Rabola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo tatana Jose Sendela kutani president loko swi vulavula hi mavulavulelo ya ka hi nga hlaya swaku mufana wewe loko mi siyeleke ntirho kutani namuntlha mi ta vona assembly general leri ri nga ta tshukaka ri mi hlawula ku va tlhela a phinda munhu wa malembe ya ku fuma na rhangela bola xifundzankulu Maputo kutani marito muni mi ma siyaka mi nga siyelaka mukaxi hikuva kungi hinkwaswo komba swa ko a ta tshuka a tlhela a hlawuliwa marito muni mi nga ma siyaka ka lonkama tatana Sendela
8: kamambo Esmeralda de Mukashi ave presidente ka munwa malembe la manga khaluta a yincile swanga swikota ku encha leswi loko ale xi ku donza kumbe xi donzo a donzile swa ku loko a khela hlawuliwa a tencha yini a lava swa ku a hlawuliwa loko a hlawuliwile a encha a mchumu ya ku tlula leya nga yencha ka munwa malembe la manga makhaluta ka swoswi maji para leswi swikoteka teki hinkwavo a provinsi ya Maputo hi bola va swikota ku va va mpfunetela kasi a swikota ku va hi fika o kumbe a khasa lomu fanele ku va ku fikiwa kona
4: kutani a muti lo mi nga wu siya ni lomu mi wu vonaka swoswi ni mintirho ya kona hinkwaswo ni ku hluka ka bola ku hambana hi kwini mi nga hlayeni henhleni ka sweswo
8: swa hambana swa hambana nkulu Sterek leswi hi swo swi hlayaka swa ku thank you kumbe u fana lo murangeli wa teka ka hlaya swaku thank you for the different but the results are different ndawu ya xa mchumu ya ku hambana ka swiva ni mihandzu ya ku hambana va parabenge amba a provisa ka Maputo ni dressa u leswi ka swoswi yi nchi mchumu ya bo na mukhela kaya a nkama lo wena a hi hlupheka swo hi fama ma swoswi hi la kaya loko u ni muti hi kona u vonaka ka swaku mchumu lo ya nchaka ibo.
4: Okay, ba kuzeli va bola xifundzankulu Maputo mi va sela hi nikuva n'wina ave n'wina misukeke ni vuthu leya bola a xifundzankulu Maputo.
8: A va kuzeli va bola ni lava belaka ni lava va organizaraka va nga makulube u fanele ku va va patsana va buntsana va va a group yin'we porque Maputo teka a suka a ya friend namuntlha provisa ka Maputo yona yi nga ni tikampu ta official a ku tlula Cidade Maputo hi vona va nga ni ku ni makulubi lama nga kona la ya mankulu endaku ku fanele ku va hinkwawo va swi kota ku va va patsana kasi a bola yi kula a province la hina ka Maputsu.
9: Okay. Kan mamphetele marito ya tatana Jose Sendela i khale ka murhangeli wa Swisan Provincial ra bola yeni Sendela a siviweke hi mukaxi hi 2022 loko a tamelele a tintambu tisika ta ta vubeli bya bola hi ximo xa xifundzankulu Maputo kutani ntirho lowu endliwa kola emugangeni wa Liberdad lomu kusimekiweke muti wuntshwa wa Association Provincial de Football. Na kulori ni vayingiseti va Maputo Gaza na Nyambani kutani hi leyi ndzava hi humaka doropeni ra ka Matsolo Gimeraldo Mukaxi a ta tshuka a hlawuliwa ni ku va a tlhela rhangela a Association Provincial ra bola hikuva ku hava mun'wana munyimeli ku hlawuliwa o va yeche hi leswi swi hi kombaka ni ku hi tiyisa leswaku Mukaxi a ta tlhela a tamela tintambu ta xikwata lexa bola ka mune wa malembe lamataka 2026 ku ya fika 2029. Stanley Manyese rito ra jali ri meritiweke kusukela mugangeni wa Liberdad doropeni ra ka Matsolo hi ya ka Tarde Sportiva Maputo Gaza na Nyambani. Bye bye.
0: Bongile stelio manyisa hema tsangulawa malina kuni hlawula manu maheka ku a mahofisa ya Association Provincial de Football a kama potso la ha kutove ku kulangiwa kambe a murangeli loyi a rangelako a mihlakano ya ku tlanyata miri kwatsikwatsa ku khavelika chikumba a ka provincia ya kama potso. Hina ni 14 horas ni 56 minutos, nzeni ka xikhatanyana hi tave hi kumana na Nicolau Mukhavele kumeka ka lenini district ya Bilene Masia le Bilene kutave kubeliwa nyamuka torneio de futebol chapu chapu kutave kubela amitlawa leyi ya Bilene kutana kambe tave kumana na Avelino Antonio. Avelino ikumeka kapwini yale dropenega machichi machichi kutave ni hlakano unwe lowu kumeka ku chigava cha unharu cha Inhambanense Campeonato Nacional da Segunda Divisão fase da província de Inhambane kota hi ulileko kutabela ferroviário wa Inhambane ni União Desportiva de Kumbana kasi ka Chiludjane livaleni ya Bila kamasingi Barões tave amukela nklawa wa Nova Aliança wale machichi kasi mugangeni wale kamakasa kwatsikwatsi dropeni ka Vilakulu Associação Desportiva B e também a Bela Nclawa Watimuza Costa do Sol reulile já com Bilene Bilene kumeka na kulu rwantiru Nicolau Mukhavele e também a wanela kusuhane a nyika matsango ya fambu wahla kanlou kubela ku magistrate ya Masia ni Bilene lumka torneio chapo chapo torneio de futebol chapo chapo província ya Gaza nyamuka kubela Masia na Bilen Nicolau Mukhavele itahetsela amatsango kunga hegale he simama hikuve kona seno na rinzela kuve zwilunga zwonhle kasi kuve kumana ni va ina kulorwa ntiro. Bongile mukiseto kurandzeka kuve ulangile a Radio Mozambique la ka tirisano wa zwi tichi leswi Maputo Gaza ni Nyambane akuve vapangalati va wena a ka siku leka nyamukla Gizo Guy Fraimi Masitela na Neal na Lersu Chau kasi yananga ka michine mishuvela a gambu gnene ga mulungisu mulungisu wa kugumesa wa hotle yi ya Mayu 2026 Tuarso Kuma e Imbalaha na Romuald Tane Tuarso Kuma Barata na Romuald vai Kangalati Mamba Tahena

0: Beghe a suo periodo.
1: Firmato gol, maestro Sara.

0: Put your hands up, the ladies in the house. The number one in the house.
1: 19 minutu 0 masia 0 bileni kubiliwa chacha ya ukavelga chikumba torneyu chapu chapu ka provincia ya Kagaza hikongo maku ya kumana na ina kuloru wantiru kutave Nicolau Mukavel shifamisa kuhiri Mukavel
2: Efraim Masitela ni mwingi sedo kuranzega ya samula kusukala akansenzelo wa bileni kunene kubela masia shikamwe ni bileni lana kufika nomulo 0 masia 0 bileni kubelua shpimusha 15 minutu na 30 masigundu lana akansenzelo lu loko miichusa Efraim Masitela fanla kubela lepsako masia bela na Jojo Balizeni Ernesto Antoninho Ercilio Neymar Amidu Shelton Cassio Lionel Andri Sonifu kasi mutokanyesi Mr. Paito kasi bilena bela na Feu Valerio Chico Marito Delio Vasquito Costa Tony Mario Venancio Benzema kasi mutokanyesi tatana Mario Mula lesi hisukume kalana shingwani ngata bulashona lesu wako ntangu mpela wa chapu chapu ntangu kuhungata lu uya ndeka kala na kanza nzalalu wa bileni na kubulwa lesu wako sipane lesu sienela kaka wa beli nkwavo lesu wako ako hele nika kumshara kutulofanla kuchicha mubeli kufanla kubiva lomba na timpasha se ilana ekala kanga vulanga wa beli lava kumeka kaka shpele kusa ai kumangasha shametu wavona ashimwani fanla kakubula shona elesu wako ava biva pepo itatana Anselmo Makamu Franci Nyatavi Ernesto Mareta shikamwe na Dajio Mashava ai tivi kumbi tamakola Efraim Masitela
1: hijona
2: kunene ai vula leswaku beliwa xipimo xa 16 minutu xikola kanza ndzelo wa bileni ku vula leswaku vabeli va ntlawa wa masiya lava belaka hi swikipa ni swimorho wana swa ku tshuka swi nga ni mbala ya ku basa nakona va ka bileni lava belaka hi swimorho wana swa kuxi swikipa swa kona swa nkuxi swi nga ni mbala ya ku basa kasi swo swi ku vuliwa leswaku ku ni xikhatisi swi lombaka ntlawa wa bileni hi mani ka nga ta suka ni bola leyena a yi fularhelile hi mivonisisi kahle a ni hlaya yena kambe ta cukisa ku vonisisa hi la ku laveka kona a ta suka ti khoma masenge ku na kaptan Vasquito Vasquito na yena a veki masenge leyi ana nyimekile a ta ba bola nga se na a bachosiwile mpampepo hi Vasquito a nga leswi ka ni bola pabola mpimawulo Vasquito leyi a ba mtsendzelo barreira leyena vulavula hi xihingakanyisi lexi nga vekiwile hinkwaswo swi vula leswaku bola le ku khumbeli nuna mun'we wa masiya loyi a nga ha kumeka layena ka mugoqo lowu nga ha vekiwile layena swi vula leswaku ku ta va kusuka ka bola kambe na ku lomba a ntlawa wa bileni i manikele loyi a nga ta londza xikatiso laya lulamisaka bola layena i manikele loyi a lulamisaka bola layena i mubele wa ntlawa wa bileni i Costa Costa a veka bola laya lulameta a ta suka ni bola layena ku beliwa xipimo xa 17 minuti vasuka ni bola layena kasi suka vasama ku lunghisa mugoqo laya la ku yenelaka kona swi vula leswaku hinkwaswo swi ta lungha layana a chusile mbompepo a ta suka Costa a suka Costa papola mpfumawulo leya a mugoqo layena nga barrera va huma vabeli va bileni hi nkarhi wa ku enela hi tlhela vana vabelele layena ya xibapa ku famba Vasquito Vasquito a zama ku zonyola layena ku na chumu hi manikelo ya mika bola Costa Costa veka bola xiendla ngopfu swinene a zama ku huma layena a sindza veta cukakuza ta famba va dzema vabeli va ka masiya va ha sindzisa vabeli va bileni hi manikelo va sindzisaka layena i mbeli lweyi i delio a zama ku huma kasi a ka ha na nchumu layena swi vula leswaku i bola la kona lumbaka ntlawa wa Ruby de Bileni a ta nyimeka ni bola layana a tinhlayi tin'wani lana hi leti hi kalaka hi nga li na tona kambe hi xi tiyeke a dlokile 12 makatleni a nyimeka layana a tlakusa voko a ta lulameta layana mbeli lweyi wa bileni a suka ekhoneni la yena la xinene a papola mpfumawulo va famba layena va pipiritana a zama ku gunya nhloko manikelo va sindzisaka layena mbeli wa bileni va famba Vasquito a tamukelile Jojo a tamukela Jojo hi nkarhi wa ku enela kambe katsongo mpela swi mukanganyisile katsongo mpela layena swi rhetemukile ku ngheni gola ku sungula bauma babel baka masi yimatkelwa uma kan bola shanta kopsinelwe neymar chimatela bola shanta kopsinelwe la sama kudlo kutsungula dilo mbira nga ndulanga kasi kwashu kupala mani kupala babel babilen yimatkelwa uma kan bola valerio aku yini valerio lana asama kupala kasi enkwashu bula lesaku bauma babilen bola liya luza kubula kutshimatela ka bola ngatla wa masiya pigzano bola waku hungata chapu chapu nyamuhle kumeka le a bilen masiya kusana alwandle la bilen a matshamele ya nkama hi lama pfumelaka mpela akuve ku belwa bola kambe seketela swipula wa famba belwa ata ku yinhena a kamukela mpelwe jojo a zama ku hume nghozi layana mpelo wa ntlawa wa bilen kasi a nga fikanga hi fanela ku ve na kona hi kombela matlhari hansi ka muyikiseto ku rhandzeka hikwala ka ku a swipani swa vabeli swi fikile a ku swela lana tinhlayi ta kona hi ngo lavetela mpela hi malavele ya ku ya ungunyatu kambe swa risima leswaku hi na tona tinhlayi ti nga leti ngaki ta vabeli ni mavhidiyo ya vona hi vani ka nga ta huma ni bola layana mbeli wa ka bilene a huma ni bola xandla ku pfuna delio delio a tlhelela vumbirhi a ndlula vanharhu a nga ndlulanga wa wunharhu a peta bola hi xandla ngopfu swinene la kumeka ka na kulori wa yena va zama ku sindza veta phambeni hi tlhelela la mabele leya xinene a peta layo ka mbeli lweyi a zama ku famba layana leya ka vhaxikito vhaxikito a nga fikanga peta hi xandla ngopfu swinene la kumeka ka mani a humisa bola vhaxikito layana ka swilo swo ka swi nga tshamisekanga vula ku cukumetela ka bola ku lombaka ka ntlawa wa bileni kusa ku vula swaku bola lito khumbeni na mun'we wa ntlawa wa masiya a famba layana mbeli lweyi hi mario a peta bola kasi va teka vabeli va masiya xihandla ngopfu swinene hi manikeli wa humaka ni bola andrisi andrisi a ni vambirhi layana nove ni nove hikusa i andrisi lweyi a nga ha lwisana layana ni benzema hinkwava ni swikipa swa nove kambe swi vula leswaku bola li ta nyimeka ku ve ni londziwa xikatisi hi ntlawa wa masiya lweyi a nga ta londza xikatisi yo ya nifu kasi a ya nifu hi neymar neymar a nyimeka layana ku ve a londza xikatisi hi tlhelela mabelele ya xinene a yi vulala ya xibaba kasi ka lwi a kumeka ka ndzendzela lowu a suka nifu a papola empfumawulu ya mpfukeni a pakata lwi feo va sindzisa layana kasi mpompepo ale a ku ni xikatisi henhleni ka mbelo wa belene ku vula leswaku bola li ta va li suka hi vabeli va bilene.

azama ku sindza veta layana kasi ku vula leswaku ku ni xikatiso layana enhleni ka Mbhelo wa Masiya wa huma layana emankelweni hi marini mara peta bola xi endla ku finele layana kasi alifika nga nhlokweni ka Mbhelo wa ntlawa wa Masiya wa Bileni hinkwaswo vula leswaku bola le vulumba a bola la baliza lilumba ka ntlawa lowu wa Bileni mphikizano wa bola wa ku hungata wu chiwaka chapuchapu nyamuntlha hi kumeka le ka ntsendzelo wa Bileni kumbe hi landza a mitlangu leyi ku beliwa xipimo xa 24 minutes 0 Masiya 0 Bileni i makelwa ka tomani bola layana feo wa bapola xi endla ku fineni ka guardared bola ndlula ndzhaa to ka yimanisa kampo ntsendzelo kulukulu swinene ka grand silk central kasi leyi kumiwa mpeliwa ka Masiya a peta bola xi endla ngopfu swinene aliya ka mani aliya ka mbeli lweyi Lionel a nga fikanga hi xi endla ngopfu swinene liya ka Neymar wa famba Neymar a ni mani layana ni vambirhi vanharhu a li tlhelisa liya ka mani liya ka mbeli lweyi mobile Shelton va zama ku famba layana mapipiritana kasi bola liya luza tlhelweni ka kasi a li nga se na huma hikusa mbompepa leyi laha beliwa imakelo wa humakani bola layana mbeli wa ntlawa Bileni hi nkarhi wutsongo hinkwaswo ya ka Shelton wa Masiya kunye nhloko layana ka ntsendzelo kulu ma swinana ta bola va sindzisa layana kasi bola kula ku tlhamukela mani layana xi endla ngopfu swinene ku tlhamukela xoxo ntsendzo swimbirhi swinharhu a famba layana makelo wa humakani bola layana mbeli wa ka Masiya layana peta bola xi endla ngopfu swinene layana hi tlhelela mabeleli ya xibapa kasi bola leyi ya luza bola ku tsumetela ka bola ka mbeli wa ntlawa wa Bileni wa karhateka layana mhlawukanyisi wa ntlawa wa Masiya va huma ni bola layana makelo wa humakani bola layana mpeli lweyi Shelton a zama ku huma peta ka Lionel va ku yini va zama ku pipiritana ku hlongolisa mani ku hlongolisa mpeli lweyi Valerio wa ntlawa wa Bileni va pfala layana mpompepa le bola la baliza lilumba ka ntlawa wa Bileni hinkwaswo swilumba mani swilumba feo a ku yini a peta xihandla ngopfu swinene la kumeka ka marito ya ku lentswi ya ba bola hi xihandla ngopfu swinene kasi alikumanga mpfumawulo wa ku enela a zama ku huma mbeli wa Bileni a ba hi xihandla ngopfu swinene liya ka mbeli wa nga ni hlayidosi va ka tlele hi tlasasisa kahle ku tiva swa ku i mani lweyi hikusa a hali ku nghena xa swoswi kola ka ntsendzelo lowu va huma vambeli va ntlawa wa ka Masiya makelo wa humaka ni bola layana mbeli lweyi Andries layana a peta bola layana kumeka ka mani kumeka ka mbeli lweyi Shelton a zama ku huma ku na nchumu va tsema vambeli va ka Masiya va ha sindzisa bya to ka nyimelisa kampo a peta xi endla ngopfu swinene kasi va nyiketa mani va xikota mbeli wa Bileni xihiwa lexi va mu nyikaka splended adversary a huma layana xi endla ngopfu swinene layana kumeka ka mani kumeka ka mbeli lweyi costa ku yini a yi yamukela layana a ni vambirhi vanharhu 8 na 8 a peta laya ka mani ka vaxikito kapitan wa ekipa Bileni vaxikito peta xi endla ngopfu swinene ka na kulori layana hi mu vutisa nga nhlaya ya yena kasi a ta ku yini lexi tiyeke leswaku leya mani la delio tele a peta ka vaxikito xi endla ngopfu swinene a li dokola bompepa loko ni mahupi xijekani xa pumba xibubile xijekani a xibubisile tatana Ernesto a xibubisile xijekani va ku ni mahupi layana kasi Bileni katsongo mpela a sungulile layana a ku ve a nyikela ahandzunene layana a ka mphikizano lowu wa chapuchapu va ta huma layana vabeli i mphikizano wa chapuchapu nyamuntlha hi kumeka layana a Bileni ka mphikizano lowu ku vula leswaku beli wa xipimo xa 27 minutes 0 Masiya 0 Bileni hi makelo wa xikumetela ka bola tlhelela mabeleli ya xinene hi mbeli lowa ntla wa Masiya kasi mbampepo layana li ku ni mamele yo kala ma nga tshamisekanga vana ka humaka layana mbeli wa ntla wa Masiya peta bola xi endla ku finela kumeka ka mani kumeka na kulori wayena layana nga ni hlayisiku maka teni nga Shelton a ku lentswini a zama ku sindza veta layana phambeni hi manikelo wa humaka ni bola layana hi mpeli wa Bileni va huma va Bileni mpela wa Bileni va bela kaya kunene va lava ku humelela la ku laveka kona va teka bola vabeli va ka Masiya manikelo a teka ka bola layana yi antoninyo a peta bola hi xihandla ngopfu swinene kasi va mu tekelile layana hikusa hi xihandla ngopfu swinene ku famba delio a peta hi xihandla ngopfu swinene la kumeka ka mubeli marito va khavana layana ni mbeli Neymar karstown a maralo li nga ta huma la ku sungula li nyikiwaka ingaku li ta nyikiwa Delio tamutsa kahle layana
kambe lexitiya ke leswaku ku huma karta wa marelo lena kusa ku ve ni ku khavana lena ka mabele hi mpikizano wa bola wa ku hungata chapu chapu nyamuntlha hi kumeka lomu ka Gaza a xifundza xa Bilene lana ke hetisaka manyawu lawa ya bola kasi kartawu li nyikiwa babeli vambirhi va masiya li nyikiwa mobeli Neymar kasi lowun'wana hi mi vonisisaka kahle hikusa i leswa xihantla ngopfu swinene kasi xikhatiso xi ta lundziwa layena babeli va ntlawu wa Bilene lava va lavaka ku humelela hikusa vona hi vona vinyi va muti lana va ta ku yini ke layana emarikelo va nga ta lundza xikhatiso layana ka mubeli wa Bilene i koxta a ku yini ke layana koxta kambe handle ka koxta ku na Tony na Vashkito kaputawn va nyimeka layana Vashkito layana a hlehlile hi marikelo va nga ta suka layana Tony apapapona dunia ba bola mpela le ha mpukeni ndlula henhleni ka mabaliza makhomeliwaka hi xoxo mabele amanyango swinene kambe bola li zanga li fikile kumbexana li tekile a nkongometo lowu nga ha fanela ku veliya ka wona va huma vabeli va ka masiyi nkarhi wutsongo sa ku gunya hi nhloko mbeli wa ka Bilene Vashkito loyi a humaka ni bola peta la kumeka ka mani tontona ku yini a ni vambirhi vanharhu a zama ku hlantswela nga kumanga nchumu mi nyika xigema peta layena xi handla ngo swinene va kava layena mbeli lweyi wa ntlawa wa masiya Andrisi mopampepa ku para jogo para jogo layena vula ku landziwa xikhatiso layena xi lumbaka ntlawa wa ka masiyi hi marikelo va nga ta lundza xikhatiso lexi hi Neymar Neymar ampa bola lexi handla ngopfu swinene a famba layena marikelo va humaka ni bola layena mbeli lweyi a nga ni hlayo 15 va kahle ni Ernesto Ernesto wa ku yini a nga fikanga hinkwaswo swi vula leswaku bola li ta va li lundza xikhatiso layena hi tlhelo ra kona a ta nyimeka layena Neymar ya nga ta lundza xikhatiso lexi masiya hi lweyi na yena wa zamaka ku kongoma pambeni kumbe a nga a endla xo karhi kambe swa ha mi tsondzomela lana nyamuntlha matshamelo ya nkama hi lama pfumelaka mpela ku tsakata leswi mpfulana swo swi ka pfupela Neymar ya be bola swa kusukela bola li fikanga ndhawu va tsema bola xi handla ngopfu swinene kambe swa ha luva leswaku i bola la kona ni lumbaka ntlawa wa masiya hi tlhelo lavo lamabelele ya swinene va ta suka layena kasi na e bola la kona hi kuve va cukumetela bola kambe kola ekusuhani kona a ta huma layena vapeli va masiya va sindzisa leyi vapipiritana vapipiritana layena ku vula leswaku li pipiritanile kambe li vonekanga ne vona va tsakanga kambe xa risima leswaku i golo la masiya hi vula leswaku go

0: ka kabilene umasiya 0 bilene leso na kundlula xipimo xa 32 minutos Jersey Malesa ku ntlangu tlhela u sungulisa Emmanuel wa maka bola va Belva Masile yena ka sinka rutsongo ku sekutsema Belva ntla wa Bilen Emmanuel wa tsema ka bola yena yi marito apeta xa ndako swinene ka smateki va Belva Masile xa ndako swinene kambe kumbe ni xikatiso yena xivekiwa ka hlenka mpeli wa ntla wa Masia wa sulvanya wa pulunza yena a ntsendzeleni azama ku huma yena ka sakuna ntshumu bompepo sa pumfushile yena swilo swa ku ntlangu ta va ulonzo xikatiso Emmanuel wa nga ta ulonzo xikatiso impelwe Benzema Benzema veka bola tlhelela mabelele xibaba hanyimeka la yana ku vata londza xikatiso lexi ha hlahlahlela ndzako mpampepa chusile haku yini Benzema papola ximpfumawulo bola ndlula ndzato kwenyesa kampu imanikelo wa humaka bola lena vabeli vantlawa Bilen vazama ku sindzisa lena tsema lena mbeli vantlawa masiye nkarhi wutsongo va sindzisa vabeli va Bilen impela ha kuna mabulu impela ka vabeli va Bilen lena a retemuka ton wa famba ton wa famba ton a khona ton mbeli wa Bilen hi tlhelela mabelele xinene anmani munhu wa ku mpfunisa lena toni lena a mbeli loyi a nga ha mpfunisa hi le ndzeni ndzhaku marito a nyimekile ku mpfunisa loko a vele ku vaya mposela ngani ku endleke swin'wanyana kambe i michumu ya bola mpela Emmanuel wa nga ta vona bola lena mbeli wa ntla wa ka masiya xoxo pa bola mpfumawulo Emmanuel wa humaka lena sindzisa hi toni toni apeta bola xa ndzako swinene wa famba lena mbeli wa nga nhlayi dozi makatlena zama ku pfivirhitana lena hali ku nghena swoswo mbeli lweyi apeta ka vaskito kapitawu vaskito a ku yini a ni wa kapitawu kapitawu kapitawu a ku yini ka vaskito a zipeta leyi xa ndzako swinene ka mbeli wa nga ndozi makatlena zama ku sindzisa lena va ta ku pfivirhitana kasi bola tlhelela ka mbeli wa ntla wa ka masiya a humaka lena kasi a ni vambirhi vanharhu a swi kota ku huma peta xa ndzako swinene liya ka mani liya ka mbeli lweyi i neymar neymar a bam bola ndzilo ndzato ku mesa kampu kasi nkarhi wutsongo swi tlhelela ka mbeli wa Bilen i mani lweyi a badilize ke mziyoni Isabetha la idelu ishandla kofinyana ta homa lana apeta la kumeka ka mani kumeka costa kwa sta kulintwi apeta shandla kofinyana baza kusindisa lana hakuna ntshumu belwa Bilen baza kufamba lana manikelo wa makani bola lesha ndla kofinyana lana mbelwe mario mario lana zama kukhona bola liluza bola liyaluza kunene vata homa lana vabeli manikelo nga ta homa bola lana Mpelwe shoshosho apeta bola xa ndoko vinel pelo ndzulo ndzaro kuya mayisa kampu lena vatsema mpelwe vantla wa Bilene nkarhi wutsongo juka lena ta famba masiya ata yini masiya hala ku yengetela Andries hakana ntshumu lena ku sefutela swa ka kapitan wa masiya akasio akasio ku le ntswini apeta xa ndoko vinel kambe lena ku ni mahupi haku ni mahupi lena hinkwaswo swi lumba leswaku swi lumba antla wa wa Bilene 36 minutos pelo Akalana 1 Masia 0 Bilene comissiona 0 Bilene 1 Masia aba bola ba Belva ntla wa Bilene fewa uma hi xandla ngopfu swinene fe u sa konye ti bola la ku sungula ka madambu lawa ba huma ba Belva ntla wa Bilene i vaskini wa famba famba ba Belene sungula la club de Bilene linungwelile mpela liyo mpempela litsheliwa ximati ni xinyalane linungwela la kulala ka kona ka mbali nghenanga va sindzisa vabeli va Bilene lena pakata xoxo wa sindzisa vaskito apa bola lena tsamelisa bola mavoko penalty penalty bola kunene litameliwile hi voko lena Va famba lena va Bele. Va famba lena va Bele va Masiya va khala. Kambe Bilene ilwe akala kanga winkora. Va ku yini ke lena? Kambe xitieke afi mahinga ku bola li khomiwile akantsendzelo ku kuma swinene. Inga penalty kambe a penalty. Ova kusuhani mpela ntsendzela lowu ya vanyisaka penalty kambe la hi ku veni ku khala ka vabeli a va pikisa ku i penalty kambe mbampepa swi vonisisi leswaku a hi penalty kambe hi kusuhani ni ndzati lowu u lumbaka penalty vaveka mgoqo leyi vabili va ka masiyi leyi va ta huma layana vabili va ka masiyi va vekeke mgoqo layana i nga barreira vaxikito a veka mavoko masenge ingaku yena vaxikito a nga lanondza xikatiso vaxikinyu hayi vaxikinyu a nga ta londza a ba bola layana leyi a gunyiwa hi mgoqo layana hi manikeliwe hi Benzema b bola va sindzisa vabili va bilene a zama ku pipirita layana Benzema a peta bola xihantla ngopfu swinene layana va ta famba vaxikito a hlantswa ku sungula hlantswa a nga mi hlantswanga wombirhi kambe a zama ku kangela layana bola leyi a luza khoneni kwa pepa le i bola la baliza li lumbaka ntlawa wa masiya mphikizano wa bola chapuchapu nyamuntlha hi kumeka lana ka mavusiyi 39 minutos i beliwaka ku nga le khale mpela hi ta fika ka minete ya 40 manikele va nga ta kuma ni bola layina xoxoxoxo a ta ku yini a hlahla ndzhaku a ta londza xikati xoxo a hlehlile mpela ba bola mpfumawulo xoxo li ndzula ndzhati ku yimeyisa kampu va famba layana vabeli manikele va humaka layana beli wa bilene i mubeli costa a zama ku huma a ta ku yini ke layana a peta kwini a peta ka mbeli wa masiya lwa laveke ku vea humesa bola kumbe va ta cumetela vabeli va ntlawa wa bilene a cumetela bola layana mbeli wa bilene liya ka mani liya ka delu delu ya ku lentswini a hlantswa ku sungula i nga kapitan nga hakasio a peta hi xihantla ngopfu swinene a ni vambirhi vanharhu a peta hi xihantla ngopfu swinene kambe va tsema vabeli va ka masiya va tsema vabeli va ka masiya layana va ta cumetela bola vabeli va bilene mabola ma sungula ku kala ni kola va ku yini ke layana u lava ku cumetela ka bola u lumbaka ntlawa wa bilene manikeliwe delio ya cumetela bola xihantla ngopfu swinene va tlhisela ka delio delio ya ku lentswini a peta xihantla ngopfu swinene la kumeka ka mani Benzema Benzema a peta ka mani ka vaxikito vaxikito va khava mbampepa la ku na nchumu va pipiritana layana a ku yini ke layana va famba layana va ta sindzisa layana kase bola liya kwini la pfukeni bompepa le ku ni xikhatiso layana hikusa va khavile ambele wa ntlawa wa masiya feu yi nga guardared swilo swo ka khaviwile layana ntlangu wu ta nyimanyana katsongo kambe hikusa ku vitaniwa va ta udawu mphikizano wa bola chapuchapu nyamuntlha kumeka ka gaza ka ntendzelo wa ka masiye 41 minutos 0 club de bilene 01 masiya hi vula leswo mphikizano lowu nyamuntlha wu pfumelaka mabelele ya kona hikusa ka pfupela ku ni swimpfulana ka pfupela mphikizano lowu nakona ku kumeka tiholobye tikulu lomu a xifundzankulu gaza hi nga vulavula hi murhangeli lavulelaka ta vantshwa mintlangu ya ku tiyisa mirhi mamana Lourdes Amerku Mashava nakona kumeka a murhangeli wa xifundza xa bilene hi vulavula hi tatana Humeta Rawuxu la kumekaka layana va karhi layana mpela va hlalela mbeli lweyi wa ntlawa wa club de bilene hi vulavula feu hi nga guardared hinkwaswo ingaku swi tshamisekile layana nakona ku na vaxikito hi tlhelo ra ndzhaku loyi na yena wa nga ha kumeka suluvanya kambe ingaku swi tshamisekile lweyi a nga ha pfukile a tlhela a tshama hi feu leswi karhataka lana Efraim Mastela ni muyingiseti wa ku rhandzeka hileswaku a mintlawa leyi ingaku a yi nga tilulamiselanga hikusa loko hi cuka va ha nyimela ku a lava vabeli va xipela va hata van'wani va ha le kaya va va fonelafonela kambe mimphikizano ya ku hungata hi fana ni ya muganga nkarhi wa kona loko hi bela bola la muganga hi vula leswaku n'winyi wa bola loko o zapaliwa o teka bola muka kaya ntlangu wu helile swo kala swi nga fani ni mphikizano wa chapuchapu hikusa lowu hi lowu lunghiseliwaka xiyimo xikulukumba swinene laha ku landziwaka minawu hinkwayo leyi lanaka ni ta bola kambe a yi tshiki ku ve li mitlangu ya ku hungata hi laha yi chiwaka Torneo Recreativo de Football chapu chapu. Hinkwaswo swi tshamisekile, ntlangu ta sungulisa layana hi manikelo ya nga ta va huma layani bola i mubeli wa ntlawa wa masiya ni xihlayo bya set makatleni Neymar a veka mavoko ka masenge 43 minutos bom pepo laya ta chusa ku ni mugoqo layana ku na Neymar kumeka na kona mubeli Acacio i Acacio a papola kamukela feu kamukela yikulukumba swinene layana abarama ta humaka kapa la kaderlo 2027 a suka ni bola feu hi xihantla ngopfu swinene lendzula ndzhato ku yimayisa kampu vakunya enhloko ku mbani lweyi i mubeli Neymar a veka ka xifuva laya xa mani xa Acacio Acacio a litsindzaveta la kumeka ka mani kumeka ka mbeli i mubeli lweyi kasi bom pepa linada a swi nga yi mahlweni hikusaka ku ni xikhatisi layana xi vekiweke henhleni ka mbeli wa ntlawa wa Club de Blend va huma mbeli va ntlawa wa Blend xi antaka swinene mani kaveli wa bonga bola lweyi xiko xikwa ku lentswi a zama ku huma layana peta xi antaka swinene kumeka mani kumeka ka mbeli lweyi i Delio Delio a peta la kumeka ka Toni Toni a nga fikanga ku rhanga ku tsema mani Neymar Neymar a kasi a nga ha fikanga i mani ngee Toni Toni a ku yini Toni a khona bola a ku yini lweyi kamukela xoxo a kamukela xoxo hi nkarhi wa ku enela va famba layana vabeli va ntlawa wa masiya nkarhi wutsongo va famba layana kunene 45 minutes yi beliweke hi ta chukisisa swa kumbe ku ni nkarhi wa xiengetela layana ampfumawulo wa hina lana ampfumawulo wa hina ku ve ni ku dokadokisana layana ka mbe wa mpepo wa ntshimantshimani wa xipela bom pepo wa xipela a tlakusa xijekani xi kombisa ndhawu yin'wani kasi loyi wa ntshimantshima hi yena ke a vuleke swa ku nada swi ya ndhawu yin'wani va cukumetela bola vabeli va ka masiyi layana yi tlhela vulava bolele ya xibaba layana bola leya luze hikusa ku gwinyi mbeli wa ka bileni i xi hantla ngopfu swinene va ta huma layana ku ve va cukumetela ku beliwa xipimo xa 46 minutos kola ka picks and low a tshemba leswaku ku beliwa ntsena nkarhi wa xiengetela hi nkarhinyana lowu nyimeke bola leya wela mavokweni ya feu feu a ku lentswi a teka bola hali sukela bambola mpfumawulo ndzi wa ntsatoko yimesa kampu kambe li hume etlhelweni kusa nenge u jikile u ta cukumetela layana vabeli va ntlawa wa masiya cukumetela bola xiantla ngopfu swinene leya ka mali ya ka Acacio Acacio kaputan wa masiya peta leyi xiantla ngopfu swinene layana bom pepa le ku ni xikatiso layana hinkwani swi lumba ntlawa wa bilene hinkwaswi lumba bilene layana va ta ku yini ke layana va ta cukumetela bola cukumetela bola layana mpeli wa bilene liya ka mani liya ka Toni Toni a nga ha fikanga swi rhanga ku fika Neymar wa masiya a ku yini layana ta peta xiantla ngopfu swinene laa ku kumeka ka mani ku kumeka ka mubeli anifo va zama ku famba layana vabeli va masiya layana kasi nkarhi wutsongo hinkwaswi lumba mani swi lumba vabeli va ntlawa wa bilene bola leyi huma layana swi vula leswaku ku cukumetela ka bola ku lumba ka masiya va ta ku yini ke layana va ta huma vabeli a ka ha na mabola lizili humelela bola hi na radio Mozambique dzonga la tiko maputu gaza na nyembani mbom pepa cuka watch layana swi vula swa nkarhinkarhi ku nga le khale mpela ntlangu ta vonyima va tsema bola vabeli va ka masiyi va hetisela layana kasi nkarhi wutsongo wa ha sindzisa mbeli wa bilene i manikelo ye xiko xikwa ku yini layana a zama ku sindzisa layana ku rhanga mbeli wa masiya layana a bapola swi ya kolomo bola leya luza ku vula ku cukumetela ka bola ku lumba ka ntlawa wa bilene mavulu lawa ku nkarhi lowu a ntlangu ka xiyenge xa ku sungula u gemetiwa lana hi nkatsakanyo Efraim Masitela ni muyingiseti i ntlangu lowu u tsakisaka ngopfu swinene hambileswi mintlawa hinkwayo hi leyi nghenaka na yi li ku nonoka nyana katsongo hi nga vula na yi nga kanakani leswaku ntlawa wa bilene i nga n'winyi wa muti wu lava hi ntamu nkuluma swinene ku ve u nga kuma hansi lowunene kumbexana golo kambe a wu se na swi kota swi endle ke loko ve a ntlawa masiya enga lowu u swi koteke ku ve u chova phambeni u sindzaveta eka minkarhi leyi u vekeni ku ve u cukumetela bola kumbexana bola la khona tlhela u cukumetela lanake ntlawa wa Bilene u wahlukaneke u kalaka u nga kumananga u swi koteke ku ve u sindzisa kumbexana u sindzaveta bola a mabalizeni ya ntlawa wa Bilene. A vabi va Pepe ku fika nomo lowu a hi nge va vekele xizathu hi lava ke va zamaka ku ve va endlaku hinkwaswo ku ve ni va endla ntirho wa vona hi laha ku lavekaka kona. A va kumeki lana ka ntsindzela lowu hi lava kumekaka na vona katsongokatsongo, kambe a xa risima hileswaku hi ta vuya ka xiyenge xa vumbirhi ni tin'wana leti yelanaka ni ntlangu lowu wa chapuchapu kola a ntsindzeleni wa Bilene lana ku fika nomo lowu ku lovi tibilene un masiya zero kumbexana masiya un ku lovi tibilene zero a hi vula leswo
1: swona hi Bungile Mukhavel hi ta tlhela hi ta wona nakambe loko hi ta vuya ka xipandzi xa vumbirhi xa nhlakani lowu wa chapuchapu aka Gaza. Kasi hina hi simama hi ve Radio Mosambiki switichi leswinharhu Maputo, Gaza ni Inyambani hi ku pangalata ku heheni ka gambu ka nyamukhla.
2: Esta música vai para uma amiga muito especial. A Luz Mutola, nossa campeã mundial. Que é também o nosso orgulho nacional, não é?

0: 16 minutos mitiro ya patsano wa zwitichile zvinaru maputu Gaza ne nyambandle ka magambo ya mhlakano ya ku tlengeta mire laha Radio Mosambiki mukavela uyana mukavela uyana Mukavel.
1: Hello, Efra.
0: Hey, Nicolau.
1: Nene, ya tlhela hlamula ku sukela lana ka ntendralo wa Premier Dima yukola a group de plane lana ku belwa ka ntango wa chapu chapu. Lana kwele kesheng xa sungula ntla wa ka masina humelela hi bola linwe mahleni ka ntla wa club de blenim ku beluwa xa 59 segundos ka xengreshi xa kusungula leswi swivuluwaka leswaku a leswi va beli va humiseke xiswona hi leswi va tlhelaka va nghenisa xiswona ka ntsendzela lo kasi ku beluwa xa 1 minuto ta hlautela leswi swi nyinhlisaka xiswona kusukela kola ka ntsendzela lowu wa bilene enkarhi lowu bola linga huma ku fanele ku va cukumetela vabeli va ntlawa wa clube do bilene va ta ku yinikela yena marikeli loyi a nga ta cukumetela bola kasi mbompepa linada ku cukumetela ka bola ku ve ni xikhatisi kumbe xizathu henhleni ka mbeli wa ntlawa wa bilene hi marikeli loyi a nga ta va londza xikhatisi lexi hi tsama ku cukisisa hi vaxikito e kapitan wa ekipa e tlhelela mabelele ya xibaba a ta ku yinikela ya vaxikito a tlhela ndzhaku layena va veka mugoqo wa vanhu vambirhi layena vabeli va ka masiyi va zama ku ve va pfala layena nkarhi wa ku enela ba bola vaxikito a kamukela jojo va sindzisa layena kasi va hetisela nghozi vabeli va ka masiyi bola leyi ya luza hinkwaswo vula leswaku bola la baliza lumbaka jojo 2:14 beliwaka clube de Masia 0 clube de Vilene n'winyi wa munti a ta ku yinikela yena mpeli layena manikelo nga ta huma laya xoxoxoxo ni bola huma hi mpfumawulo bola leyi hampfukeni ndliwa ndzhata ku yimesa kampo li nghena ka ndzhendzela kulukuma swinene wa ta bola layena ku kumeka ka mani ku kumeka vabeli va ntlawa wa bilene manikelo wa humaka xandla ngopfu swinene layena Costa va sindzisa layena Costa a sindzisa layena va teka vabeli va ntlawa wa bilene ya Casio a Casio i kaputani wa ntlawa wa masiya a pa bola layena kasi nkarhi wutsongo va sindzisa layena vabeli va ka masiyi hi manikelo wa humaka ni bolo wa ka masiyi hamidu hamidu wa ku yini layena nkarhi wutsongo kusa ku va tekile toni ni bola wa ntlawa wa bilene a hlantswa ku sungula a ku yini toni a pa bola mpfumawulo va gunya vabeli va ka masiyi wa sindzisa mbeli wa ntlawa wa ka bilene hi manikelo wa humaka ni bola layena marito marito a peta leyo kumeka ka mani ku kumeka ka delio delio a ku yini layena vuliwa leswaku xikhatiso layena enhleni ka mbeli wa ka masiyi wa sametetela hinkwa tindlela ntlawa wa club de plane ku ve ta kuma handzu lowunene marikeli wa nga ta kuma ni bola layena i mani lweyi xoxoxoxo a peta bola xiandla ngopfu swinene layena liya ka mani liya ka mbeli lweyi e Neymar a ku yini ke layena zama ku sindzisa mpompepa loko ku ni mahupi a li ku ni mahupi layena ka mbeli wa ka masiyi parrojogo va ta huma layena vatleli va ntlawa wa bilene manikeli wa nga ta huma ni bola layena wa bilene benzema hi kasi ya benzema hi feu guardarich a pa bola feu xandla ngopfu swinene liya gunyiwe toni toni a peta laya xandla ngopfu swinene laha kumekaka mari layena va le ku ni nwela mun'we anga khoma bola hi voko wa ntlawa wa ka masiyi a ntsendzeleni wu kulukuma swinene wa ku chavisa ku vuliwa leswaku i penalty henhleni leyi nga ta khatisa ntlawa wa ka masiyi na ku ndlula 4:57 bilene a nga tshuka a ringanyisa a ntlangu lowu loko a swi kota mpela ku sindzaleta mabalizeni ya jojo hi manikeli loyi a nga ta londza xikhatiso lexi hi mpeli wa ntlawa wa bilene vaxikiyo kapitan mahlo na mahlo na jojo vaxikinyo veka mavoko ka masenge hakuyini vaxikinyo ahlahla ndzhaku ahlahla ndzhaku vaxikinyo aveka mavoko masenge hapapola vaxikinyo liya bambanzi layana va zava ku sindzisa layana mbampepa ku i bola la baliza li lumbaka ntlawa wa masiya vaxikinyo a bambola liya bambanzi li susa pende li tsekatseka layana kambe a nga swi kotanga ku vea susa mpimo wa ku enela ku ve ni bola kunene li nghena amabalizeni ya mobeli jojo kuve jojo a nga yo famba ku ya kwini ke a ku yini ke layana va huma laya vabeli manikhele va nga ta huma ni bola layana beli wa ntlawa ka masiyi layana a peta xandla ku swinene la ku humaka mani ku humaka mbeli lweyi wa ntlawa wa bileni kasi hi nkarhi wutsongo wa sindzisa layana mbeli wa ka masiyi xandla ngopfu swinene a ta huma layana manikhele va nga ta sindziveta layana mbeli lweyi a nga ni nhlayo ya nove maka tlena ndrisi va zama ku huma laya vabeli wa ka masiyi hasa sindzisa layana a pela ma ku li dokola va famba layana gunya enhloko mbeli wa ntlawa wa ka bileni xandla ngopfu swinene a zama ku yini a wu kavinyetela layana a peta kwini a peta loko kumeka ka mani kosta hi bileni lweyi a zama ku huma a ve ni mukhandlu bileni wa ku ringanyisa ntlangu kambe a nga swi kotanga mpela swi mi tsandzile ha teka bola vaxikinyo liya bambanzi ya ku hi nga kanya mpela 6 minutos na 27 uma segundo de Belo Acalana. Zero, Bilene. Macia. Bata com o Inke Lena. Caramba, pá. Como ele vai só com... Antlango está em manhã na Katsong, Kambé. Aí também tem na Titsong. Jack Lou, o Kombi Sakam, Pixan Lou, a Chap Chapo. Ele é o Willi Lena. U nghena ntsendzeleni a swi fanela ku ntlangu wu nyimana katsongo kambe hinkwaswo swi tshamisekile ntlangu wu ta tlhela u sungulisa a bola li ta huma ni va mani layana yi huma ku cukumetela vabeli va ntlawa ka masiyi layana hi xihantla ngopfu swinene tlhela va lava bileni ya xinene va gunya hi nhloko vabeli va bileni laha tlumba va nga siyi kuve va cukumetela hi xihantla ngopfu swinene va cukumetela layana ndzi vatsata kumesa kamba va famba layana manikele va nga ta huma ni bola layana i mbeli lweyi toni a khumeke bola layana hinkwaswo vula leswaku ku ta va hi toni i mubeli hayi mumutisaka ku sayifularile nhlayo ya yena va cukumetela bola vabeli va ntlawa wa bilani manikele va cukumetela ka bola kosta peta bola lexi handla ngopfu swinene va mi tekela bela wa ka masiyi layana manikele va humaka ni bola lexi handla ngopfu swinene andrise a tsandzekile layana va ha sindzisa vabeli va bileni vaxikinyo loyi a tsandzeka ku va ya endla penalti layana a peta bola lexi handla ngopfu swinene laa kumeka ka mani kumeka ka mbeli lweyi i marito mario layana a famba layana va ku yini ke layana va le ku ni mahupi layana mahlweni ka mbeli wa ntlawa wa ka masiyi loyi a nga lava ku endla golo la vumbirhi hi manikele va humaka ni bola mbeli wa ka bileni i manikele va humaka i mbeli lweyi marito a peta bola lexi handla ngopfu swinene va tsema layana vabeli va ntlawa wa masiya hi manikele va tsemaka bola yine mar vazi u cukumetela bola vabeli va ntlawa wa bileni i manikele wa humaka ni bola layana mbeli lweyi mari a peta bola seniyana ya huma tlhelweni ka mikoka yi khomeliwaka hi xoxo 8 minutos 14 segundos lupi bileni zero masiya pikizano wa ku hungata chapu lana a bileni jojo a ta huma ni bola a hlehla ndzhaku jojo apa bola mpfumawulo ndlula ndzhate wa wanyisa kambe kambe a li nga se ndlula li amukeliwile layana hi mubele rinexe a zama ku famba kasi ku famba mani ku famba xiku layana ku va ya tsema bola layana va sindzisa vabeli va ntlawa wa masiya i manikele va cukumetela ka bola layana wa ntlawa wa masiya a zama ku cukumetela bola layana mbeli wa masiya swi tlhela swi ya ka mani swi yaka Ernesto a cukumetela bola layana ku tsandzaveta layana manikele va humaka layana i mbeli wa bileni hinkwaswo vula leswaku bola la baliza lumbaka klubi du bileni a ta huma layana feo a hlahla ndzhaku a hlahla ndzhaku feo a ta huma layana xihantla ngopfu swinene 9 minutos zero bileni masiya a famba layana va zama ku lungisa ntlangu wa beli va bileni layana a papola swi ya kolomo swi ya tlamukeliwa layana hi jojo a tlamukela a barama a pfuka nyima a dyisa bola layana ka ntsendzelo wa mandaka ka wona a suka hi mpfumawulo ni ndlula ndzhati wa kuyimisa kampu ka ntsendzelo kulukuma swinene ka grand city ku central va famba layana va beli va gunya hi nhloko mbampepo layana se a ku ni xikhatiso mbampepo layana a le ku ni xikhatiso kunene layana henhleni ka mubeli wa ntlawa wa masiya hinkwaswo vula leswaku u ta huma bola vapele va ntlawa wa masiya va ta endlela yena mugoqo layena mbampepo layena sitava ku lunghisa ku hinkwaswo ku ve ntlangu lowu ta fambela ku lavekaka kona layena mutlakusi wa xijekana yena hi lowa nyimekaka layana hi manikele va nga ta londza xikatiso lexi va ka vabeli va ka masiya layana a hi fula rilile hi vone kahle nhlayo a peta bola hi xihandla ngopfu swinene leyi a khamukeliwe feo hi nkarhi wa ku enela a suka ni bola layana feo a peta leya xihandla ngopfu swinene kumeka ka mani xiko xiyiko a ku yina ku le ndzi a li peta la kumeka ka mani kumeka ka kosta kosta tesa ka xiko xiko a ba bola swi ya koloma xiko a ba bola swi ya koloma mpela a ta ku yini ke layana a ku na telu layena kambe a nga swi kotanga ku veta va tshama ku huma layena vapeli manikele va humaka ni bola layena yi tonitona peta bola hi xiandla kumnene cuka vapeli va ka masiya a ta ba bola layena va ta ku yini layena va ta famba phakata guardarate feu hinkwaswo vula leswaku bola yi ta va la balisa kambe atenção perigo a huma layena feu hi xihandla ngopfu swinene guardarate wa ntlawa wa bilena a gunya enhlowa ku mbeli lweyi wa ntlawa wa masiya cuka masiya a ta famba a ta famba masiya a ta famba masiya a hlantswa ku sungula a ku yini ke layena a va pfalile mpela va huma hi ku xihandla ngopfu swinene vabeli va ntlawa wa bilene a huma layena kambe andrisi a ni hinkwaswo ku ve a nga sindzaveta layena kambe a navelele ku ve a zama ku ve a konyola a endla leswi hi xilungu swi thiwaka mabonita kambe a nga ha swi kotanga ku ve a ya ndzisa handzu lowu va huma vabeli va bilene va ka ndzatlo ku nyifasa kampu ka tlhela vola mabelele ya swinene a ku yini ke layena mbeli lweyi a tsemile mbeli wa ntlawa wa masiya a hlantswa ku sungula layena a peta hi xihandla ngopfu swinene va ka ntsendzelo wu kulukuma swinene grand city central a peta layena kumeka ka mani kumeka ka mbeli lweyi i akasio akasio ya ku le ntswini hi xihandla ngopfu swinene a ta sindzaveta pambeni va huma layena va zama ku hlantswela akasio ya tlhela a teka bola hi xihandla ngopfu swinene kapitan wa masiya a peta sini ya kumeka ka mani kumeka na kulorena amido amido ya ku le ntswini a ni wa ku sungula ni wa kunharhu a mi tamelisa bola hi mavoko mbampepo a nga swi vonanga ha swi vonile mbampepo a swi vonile mpela hi nkarhi wa ku enela ku sa leswi yo ma mpela ku teka bola mi tamelisa ntlangu hi lowu ke u nga ta lundzisiwa xikatiso enhleni ka mpelo wa masiya matikele va nga ta lundzisa xikatiso layena empelo lweyi i e Neymar Neymar ra ku yini a nga se na suka ba bola hi mpfumawulo Neymar ni kongomasi balizeni a tamukela feu aha mpela ka xitezo xa ku sungula xa vumbirhi xa vunharhu a yamukela hi nkarhi lowu kumekaka kona a cukumetela bola feu xihandla ngopfu fanele ka xiko xiko a ku yini a peta layena kumeka ka mani kumeka na kuloroyena va zama ku huma a tlhela a teka xiko hikuza va zama ku huma vabeli va ka masiya va pipiritana layena a li tlheliselaya ka feu feu a li kume xihandla ngopfu swinene a li peta ka mani ka xiko xiko layena va lwisana mbampepa swi vonile mbampepa swi vonile layena a ku yini ke layena xikatiso xi lumbaka ntlawa wa bilene mbampepo kumbexana mutlakusi wa xijekani va ku sungula swi vonisisile hi nkarhi wa ku enela a ku yini ke layana i feo a nga ta huma ni bola feo a ba bola mpfumawulo ku famba layana vapeli vambirhi vanharhu va ya gunya ya nhloko layana va sindzise manikele va nga ta huma ni bola layana mpelo wa ka masiya i manikele loyi a nga ta huma layana yi anifu anifu a zama ku huma kasi nkarhi wutsongo kuse hinkwaswo swi tlhelela a minengeni ya vabeli va ka masiya bola li ta cukumeteliwa vabeli va bilene hikusa mpelo wa ka masiya a nga swi kotanga ku veya londzovota layana ni ku veya veka bola hila ku laveka kona a ta ku yini ke layana a ta cukumetela bola layena va huma vabeli va bilene va zama ku sindzisa layena ku nga va nga cinca handzu lowu kumbexana va yandzisa va veni penalty kambe va swi kotanga ku ve va endla leswi nga ha fanele manikele va nga ta huma ni bola layena mpeli lowu ya ntlawa wa bilene nkarhi wutsongo se hinkwaswo ya ka masiya masiya a huma hi mani hi shelto shelto na ndri wutsongo va mi tekela bola mbampepo a ku nada ku ni xikatiso layena xiku ni bola xiko a pa bola mpfumawulo le ku yini bola leyo leyi hampukeni le gunyiwa mali gunyiwa mpeli wa ntlawa wa masiya nkarhi wutsongo va sindzisa laya vabeli va bileni i kapitan wa ka vaxikinyo vaxikinyo a ku yini a peta tlhelweni laa kumeka ka mani kumeka ka mupeli rodrigues maxava kasi a swi a fikanga xoxo guardarate xa teka bola hi mpfumawulo a bala layena u kumeka ka mani wa la kulo ra yena va sindzisa vabeli wa masiya mbampepo a le ku ni xizatu layena henhleni ka mbeli lundzi wa ntlawa wa ka masiya vula ku cukumetela ka bola vula ku cukumetela ka bola layana vamxana xikhatiso henhleni ka mubele wa ntlawa wa bilene 15 minutos 13 segundos pikizano a bola chapu chapu Masia 0 bilene kumisana 0 bilene Masia manika lwanga toma bola leyo na mpelo wa ntlawa wa bilene a bola mpfumawulo leya mpfukeni leya koseno dula nghozi layana manike lwanga toma bola layana Jojo quarto rede de ontem Macia Jojo até que a bola veja lá né já está começando a rumar lá né e vou lhe ler aí a sungula pixan loja co a sepane ele se falou bem catana campel quando ele logo segundo curtir já acaba bele como é que assim cara até que a tongo com ver tiver só com luatichu é que himani e com essa a sepane show já chegou campel campe está vai chuk se sendo curtir só com matamele o aí Fala com o velho, entra no tiro, lula, vem cá, campela. 16 minutos de Beluaca, 0 Bilene, 1 Macia. E Marquelo, a marcar bola, Cássio, Cássio, a Macia, pede a bola, encarou o tongo, Lena. E bate com a Macia, Lena. 9 na 9, vaza mal com o Pipiritana. Ah, vaza mal com o Pipiritana, Lena. 9 na 9, Cássio. Quando o Tite acaba, Bele, Lena. Batinha, Lena. Eita, Zama com o Bonsissa, com o Bé. Com uma Rodrigues Machava. Vai uma lena vai Bele Manquelo uma grande bola lena. É Bele Mário. Ah, zama com uma lena, zama com cinco metros lena. Esse é então com lena. A fama de bola lena, pa bola lena. É basquete, né? Bola no telhado lena. Joshua tá uma bola, tem a bola lena. Al Singarela. Kasiyal vekileya ahansi ahlahla ndzaku lena kasi Jojo Sosa ta nyiketa na glory lena a babola mpumawulo ndlula ndzaku kumesa kampu Masia huma ni bola xa ntlangu swinene lena kasi hinkwaswo swi vula ku cumetela ka bola ka halumba ka Masia ku salila kumbiwa hi nuna mun'we wa club de plane hi tlhela vula mabilela xibaba a cumetela bola a gunya bola mpele lweyi wa Masia wamuxana wa bilene i xiku va zama ku famba lena Ata sentisa layana, para layana feo. Feo, atkamkela bola, encaroka nela, alpeta kwine. Alpeta la kumeka kamani, kumeka kana klori, costa, costa. Alitelisa kashiku, mafama kufamba layana. Skatiso, enseni kampelo, anta wa klubu di bilene. Vasquinho, Vasquinho, ume, xa, anta kumpina napeta ka costa, costa kwine layana. Akangela layana, pambeni layana, kampelwe. Angani quatro macateni zama kutiva sabitu la yena lena mapapole mpumawulo chuka ngoza tafamba tone angafika anga lena kuva yenela kambe va sensisa lena manikelo nga ta sensisa lena hi marito pola liya huma tlhelweni pola liya huma tlhelweni kunene kama baliza makomeli waka hi Jojo vata sensisa layana emanikelo nga ta sensisa hi kumxana hi ku huma ka bola la baliza Kulumba ka ntlawa wa Clube de Masia. 18 minutos 40 segundos de carreira que tem ntlangu wa Chapu Chapu e na Rádio Moçambique Maputo Gaza na Inhambane Nyamuntla na idonsiwa kusukela emissor provincial ka Inhambane mudonsiwa hi na Efraim Masitela kasi ntiso leyi vulaka leswaku lana hi cukisisa a ntlangu wa Chapu Chapu hi marikelo wa humaka ni bola layana mpelo wa ntlawa wa Masia va huma ni bola xa ntlangu swinene layana zama ku tsindza veta layana veka xifuva layana zama ku huma kasi va teka vabeli va bilene va ku yini layana va khava kosta va khava kosta Bumpe pa swivon sisile layana hinkwaswo vula leswaku ntlangu ta va hume xa ntlangu swinene kosta peta xa ntlangu swinene kumeka ka mani kumeka ka mbelo ya xiku xiku a peta xa ntlangu swinene va zama ku famba laya vandlula ndzaku kumesa kampu manikelo a nga ta sindzisa layana i mpelo wa Masia lowu a tsemaka nkarhi wa ku yenela zama ku huma Cassio a Cassio a bapola liya henhla hi nkarhi wutsongo va teka vabelo wa Masia xiku a peta laya kumeka ka mani kumeka kosta laya va zama ku famba va zama ku sindza veta layana a sindzisa layana bunya nhloko a ta famba layana a nga fikanga mario nga fikanga layana mario Ave nengo kukoma swinene Mario lena kuvea asinza veta lena mabalzeni ya Jojo. Jojo ateka bola ta singa rela lena. Akuyini ke lena. Ahuma lena xa ntlangu swinene ta famba lena. i manikele loyi a nga ta huma bola layena kasi vabele va ka masiya la yena a ku na nchumu layena mpela bola li ta va li cukumeteriwa layena vabele va ntlawu wa klubi jubilene bola liya ka fewufewa bola ya mpfumawulo manikele loyi a nga ta huma layena mpela wa ntlawu wa masiya layena a nga ta zama ku huma kasi hinkwaswo vula swaku masiya wa ha sindzisa ka ntsendzela luwa u lumbaka ntlawu wa klubi jubilene nga makampu ya klubi jubilene kasi ku ve ni xikhatiso layena hinkwaswo lumba ku ve klubi jubilene a ta va a londza xikhatiso lexi valerio valerio a ta huma ni bola layena si hantla ngopfu swinene apa bola mpfumawulo a ku yini valerio a zama ku huma layena va sindzisa layena bilene a nge se va tshamisekile wa ha lava ku ve kunene a nga tshuka kuma a kolola ku ringanyisa ntlangu va ta famba layena vabele klubi di masiya a zama ku tsema bola ya kasi wa kasi wa ku yina ku le ntwini a zama ku hlantswela layena va famba layena xa buba xijekani mpela xa buba xijekani kunene kusa ku ni mahuphi layena henhleni ka mubele wa ntlawa wa bilene wa huma masiya a peta bola va ta famba layena a ta sindzisa layena cuka nghozi laya ta famba a ta ku yini ke layena a ta sindzisa cuka nghozi a ta famba gol gol a tsema bola va tsemile kunene va tsema bele va klubi jubilene layena kambe bola li nun'hwelinyana katsongo layena swi sizile mpela layena ku tsema ka bola kambe li nun'hwile katsongo mpela kusa guarda red feu feu a humile layena kunene a va mukanganyisile ku helela mpela akasio a fambile pambeni ka ku helela layena kasi vabele va ntlawu wa klubi jubilene va swi kotile ku hi xihatla ngopfu swinene va nghena layena va huluxa a ntlawa lowu hikusa ku nga ri khale mpela a hi ta va hi yimbelela golu la ntlawa wa ka masiya bola la khona lumbaka ntlawa wa masiya mani nga ta huma ni bola layena yimbeliwe neymar etlhela ya mabelela xinene neymar veka bola layana a lulamiyisela ku lavaka kona a ta suka layena neymar a ba bola hi mpfumawulo masiya loyi a nga kona nga tala golu layena a zama ku famba layena va pipiritana bola ndlu henhla le ntlula henhla layena hinkwaswo vula leswaku bola la baliza lumbaka ntlawa wa klubi jubilene 22 minuti 54 segundo lana kaka ntsendzelo wa masiya kumbexana wa bilene 0 klubi jubilene klubi de masiya kasi loko klubi jubilene vula loko i bola leli mpela li nyikiwaka mintlawa ya xifundza xa bilene xifundza xa ka masiya ku fitana xidoropani xa ka masiya va ta huma layena vabele hi manikele va nga ta huma ni bola layena yi valerio valerio ya ku yini layena a suka ni bola xihantla ngopfu swinene ni kapitan sosi kusa vaskinyo ya humile va sindzisa layena vabele va masiya va teka bola layena ni mun'we wa ku sungula bola liya huma va vona ngaku swa sungula swi va karhata feu i guarda red wa ntlawa wa bilene va huma vabele va masiya xihantla ngopfu swinene vandzivandza loko vaisa kapa manikele loyi a nga ta huma layena bola layena mpela wa ntlasiya loyi a nga ni 15 makateni va zama ku sindzaveta layena kunene ku ri ku cica ka vabeli lana se tanilei hi vuleke hi kona ku xipani hi xo xa xin'we mpela se loko va cinca vabeli van'wani se hi ta vita ntsena tinhlayo ta vona hi manikele va nga ta huma ni bola layena beli wa ntlawa wa bilene swa mikarhata mpela va mi tlima mikolo ntlawa wa bilene hi ntlawa wa masiya va huma layena xihantla ngopfu swinene manikele va kangelaka layena mpeli wa ntlawa wa masiya peta bola xihantla ngopfu swinene mabele la ku saseka cuka laya va ta famba bola lei na huma layena va zama ku kanganyisa layena bola leyi huma va ku belene a ta cukumetela bola andrisi azama kuvea lungisa ntlangu layana papola mpelo wa bilene layana awumbuluka layana Costa awumbuluka layana Costa aku yini ke layana xikatiso lexi hi Costa nga ta lontsa xona va huma xa ntlangu swinene vapele va tlawa bilene va zama ku nga va kuma hansi wa ku yantswa nyana hi matikelo ya nga ta huma layana yamukela bola hi nkarhi wa ku enela hi Benzema kasi a swa ha fikanga se ni ya hikusa hinkwaswo vula leswaku bola ri ta tiva ri kumeteliwa hi vabele va bilene matikelo ya nga ta cikumetela bola iman lweyi marito a cikumetela bola xa ntlangu swinene layana va zama ku famba xa ntlangu swinene a nga fikanga layana Tony ku ta cikumetela bola vabele va ntlawa va masiya tele va la mabelele ya xinene kumbexana xibapa xa vona ke xa mabelele ya vona va cikumetela bola xa ntlangu swinene va ta famba layana va suka xa ntlangu swinene masiya a zama ku lunghisa ntlangu layana kuve a ta kuma a ku engetela handzu kasi bilene hi loyi a lavaka kuve a ya mahlweni kumbexana a kuma handzu wa ku ringanyisa va famba layana va pipiritana bilene va khava layana 26 minutos beluaka 0 masia 1 bilene Michael vanga tamani bola Valerio aveka bola layana kubata huma xa ntlangu swinene hlahla ndzaku Valerio ata kuyini ke layana asuka mfuma ula papola layana ya panuna mungu wa masia vali ku xikatiso layana hi Michael vanga ta huma hi Valerio hi ku pinda kambe ku na Benzema na yena wa nyimekeke layana Benzema hi ya nga ta londza Valerio sasukile a ku yini ke layana Benzema dokola bola va kunya layana va ta sindzisa kasi Michael wa humaka layana vapele va masiya a hlantswa ku sungula a peta ka Acacio Acacio ku le ntswini a veka ka xifuva va famba layana a peta se ni ya ka mugango kala munhu hikusa ku rhanga bele wa bilene a tsema bola va sindzisa layana kasi bola ri tonda lana ku kumekaka a tribuna de imprensa ku va kuna tribuna de imprensa hi tshame kwala banka de na yena va ku yini ke layana vabele va ntlawa wa masiya va nga ta cikumetela bola a cikumetela bola xa ntlangu swinene a tsema layana Mario nkarhi wa ku enela a ta huma layana a zama ku sindza veta layana Markelo a nga ta huma bola layana a lana lo bukutiwa mpela bola lo khatisiwa mpela hikusa le beliwa henhla lo sindza vetiwa kambe lexi tiyeke leswaku va li ku xikhatiso lexi lumbaka ntlawa wa Club do Bilane. Markelo a nga ta lontsa xikhatiso layana mupele Benzema ku yini a hlahla ndzhaku Benzema a ku yini Benzema a nga se suka mpfumawulo a papola Benzema a papola Benzema tsawuliwa mpela layana swi vula leswaku ku ta huma bola la baliza li lumbaka ntlawa wa grube ya masiya vana ku cinca ka vabele layana va huma layana va ta ku yini ke laya va ta huma vabele va ntlawa wa masiya lana se ku cinciwa vabele ku enela a ku na swa ku tala leswi hi nga ta swi vula loko a nge ri ku ve hi hlavutlela hi tinhlayo ku lava va ngheneke kusa a xaxametwa mavito ya vona hayi lowu hi nyikiweke hi nkarhi wa ku enela ku ni ku karhateka layana ka vabe va mpepo ni vabele ku ni ku karhateka layana ku nyikiwa karitama marelo ka mutlhokanyisi wa ntlawa wa Club de Masia kusa kuni swo karhi leswi a khaleke swona layani hinkwaswo swi ta huma vasiya ta huma ni bola i manikelo a nga ta huma ni bola layani xa ntlangu ngopfu swinene ba bola mpfumawulo i ndzi wanisa ta kumesa kampu i kunyiwa layani mpeli loyi a nga ni dzase ximakatleni wa ntlawa wa club de Belen a va huma vapeli va ntlawa wa club de Belen xa ntlangu ngopfu swinene laya va tshama swi ta veta layani va ta famba layani manikelo ya mari mari layani a peta bola cuka masiya masiya masiya masiya a ta ku yini layani va tsema bola nkarhi wa kanela bola ndzula henhla ka mabolezi ya feo 30 minutos 24 segundos. Chanta espimo xa 10, xa 15. A kuve ku hela ntlangu lowu. Ba sindzisa lana. Imanike lwa huma kan bola lana mbelu lwa ntlawa wa. Dilene. A padiliza yeche bola liya luza lana. Bata kuyini ke lana. Ba huma lana mbelu ntlawa wa masiya xa ta ku swinene bola liya luza lana. Chikumetela bola ku swinene bola la paliza lwa ka ntlawa wa. Clube de Pilene, Feu, guarda-redes. Aguin que é Feu, a Chajanzaco Feu. Aguin que é Lena Feu. A Papola em Fumaulo Feu, em Lanza do Messa Campo. Bom Pepo, Lena Lugunis Zato, em Sene Campelo, Antaoa. Clube de Pilene, marca longa das Catis Luciana e Costa. Costa, Cuna Benzema, na Cora Cuna Délio. Benzema Benzema iye nanga ta ehla a papola Benzema akunye enhloko ba beli lana Jojo lelemela khamkela bola asuka Jojo xa ntlango swinene a papola mpfumawulo ndzula ndzatu kumesa kampu lana ngumwe ba beli ba kama sinka ro tsongo a sindzisa le vabeli va masiya a huma xa ntlangu ngopfu swinene cuka vabeli va masiya hi nkarhi wutsongo layana hi ku saa ku tsema vabileni nakona hi nkarhi wutsongo va sindzisa vabeli va masiya layana a zama ku kangela layana cuka masiya a ta famba masiya layana va tsema Benzema a tsema Benzema mbeli wa ntlawa wa masiya a huma layana bola la baliza lilumba cantao a clube do Belene 32 minutos de Beluaca 0 clube do Belene joga Maci atafam a bola lindela Belene Andris a bola pagada feu lindela cafe a acertanga que foi Helena anga sendra kwerela lera belwe andrisi bola kori lumba antawa masia ei brenda rigol zersar le dani kelera a uve ta kop sinera lera kuye top lera asima ke ka bola le em belle belle quando si viene mal e mal per si mettere la lane c'è un coso c'è a quelli che a te va bene andare a quello lane a quelli alla e sono si era come a la lane a troppo uma lana senza essa tema a tema lana ma si sta bello massivo bilene a quelli che lana bella andrà a salvare Sayala Sayala ku bileni anga kuma golu layana lima kunwaya Efraim Mastela ni mwingiseto ku randzeka antlangu lowu pelo belwa bileni vakhuzeli vanyingi kopu swinene lava va kumekaka va ri va bileni laha swi vulaka leswaku leswi vulaka leswaku leswi vulaka leswaku a hinkwavo a mabankada ma pfukile manyima mabankada hinkwavo ma pfuki manyima i ku sa layana ku yimela ku ve ku nga endleka gol Jojo Jojo hi lweke a humbulukaka layana guarda-redes wa ntlawa wa masiya katsongo a konyetile golo la ku sungula vata ku yini ke layana va bele jojo wa ha suluvanya layana ku ni va ta wudahu leyi va mi hlalelaka swilo swa muganga swi tshamisile swoswi loko ku nghena va ta wudahu mpela va nghena ni mati hi ntsena swoswo kambe mati va le murhiwa hinkwaswo wa ku karhala wa hinkwaswo leswi munhu a nga tshukaka a ve na swona 35 minutes xona xipimo xa 10 minutes lana ku ve ntlangu lowu u chipa ku vula leswaku zero club de bilene masiya va ta ku yini ke layana va ta ku yini vabeli layana mubeli jojo a pfukile ngaku hinkwaswo swi lunghile a teka bolo layana mbampepo a li veka layana le minengeni ya jojo jojo a ku yini a babola mpfumawulo se a pfukile layana va tshama ku sindzisa masiya a ta famba joka masiya a ta famba manikalo va famba kana sindzisa va kava layana mbampepo ale hinkwaswo lumba bola la khona lumba ka ntlawa masiya masiya lweyi loko a huma huma ni veneno likulukumba swinene ingaku masiya a handzuluwa a wu se mitsakisa lava ku engetela va ta famba laya vabeli va masiya hi tlhela vula mabele ya xibaba ku valondza xikatiso xa kona va ta famba layana manikelo va nga ta famba a londza xikatiso hi mivutisi kahle ku se hi fularhelile a tlhela ndzhaku a papola hi mpfumawulo ha nengo jikile va sindzisa layana hinkwaswo na mana ba hi basikeni mbeli lweyi wa masiya antoninho a ta ku yini lweyi a papola ndlula henhla ka mabalisa babola layana ndlula henhleni ka mabalisa u ndlulile a nghozi feu a ta nyimeka layana a ku yini ke layana a suka feu a papola mpfumawulo ndlula ndzhato kanya va yisaku bola va tshama ku sindzisa layena manikelo va nga ni bolabola humile cikumetela vabeli va ntlawa bilene mpeli loyi nga ni hlayi uma ka tleni wa loko nghena swoswi a cikumetela bola xikarhi ka kampu va tsema layana vabeli va bilene a nga wu woni ntlangu bilene va mi tlima minkolo mpeli wa bilene a zava ku huma layana a sindzisa hi manikelo a humaka layana ma i tone a zava ku huma ka se a retimuka layana a nga swi kotanga ku huma liya ka mpeli loyi nga ni uma ka tleni va zama ku sindzisa veta layana a ta famba a ta ku yini ke layana a ta huma layana a hlantswa ku kangela mpeli wa bilene a ku na nchumu hinkwaswo vula leswaku u ta cikumetela bola kumbexana vabeli va bilene ku sambampepa le ku ni xikatiso layana lexi endlekeke henhleni ka mpeli wa ntlawa wa klube du bilene 37 minutes yi beliwaka zero masiya zero bilene bilene a hi vula leswo vani a suka ni bola manikelo va nga ta suka ni bola layana Benzema ingaku Benzema hi cukisa nhlayo ya kona hi yena Benzema hlayo nof makatleni Benzema a ta ku yini ke Benzema layana 38 minutes beliwaka Benzema veka mavoko masengeni a ta ku yini Benzema layana tlhela ndzhaku a hlahla ndzhaku a chusiwa mpampepo Benzema a ta ku yini a ta suka papola Benzema dokola pakata jojo a pakata jojo li ndlula henhla ka mabaliza swi vula leswaku bola la baliza bampepa linada a nga phakatanga jojo liyo ndlula ntsena henhleni ka mabaliza kambe jojo swi kombi ingaku a li gonyinyana hi titiwu hinkwaswo swi huma vabeli va masiya kambe jojo swi kombi ingaku bola liyana a li khumbile kambe bampepo a tinada bola la balisa va huma layana vabeli va ntlawa masiya manikelo va humaka layana ndrisa peta xiendla ku swilene tsuka masiya layana va famba layana i manikelo va nga zama ku huma layana va zama ku huma layana 38 minutes beliwaka a ta ku yini ke layana bola la balisa bola la balisa lumbaka ntlawa wa club de bilene i manikelo va nga ta huma ni bola a ta sindzisa layana cuka bilene a ta famba bilene a nga endlanga leswi nga fanela va ta sindzisa layana hinkwaswo lumba bilene ku va ya cikumetela bola xihantla ngopfu swinene wa tlimiwa mikolo ni kaka yena bilene 39 minutes unga lekhale mpela ntlangu ta vohela ta nyimela ntsena timinete leti ta xiengetela ti nga ta va ti yingiwa wa mpepo va ta ku yini ke layana vabeli manikele va nga ta huma ni bola layana mbeli wa ntlawa wakulu tibileni liya ka mbeli lweyi i delio delio ya peta bola layana kasi ku ve ni xikhatiso layana loko ntlangu sungula ku ve ni manyawu muyingiseti wa ku rhandzeka xikan'we na Ephraim hileswaku vabeli kumbexana vakhuzeli hi lava se va pfukaka va nyima va sungula ku nyawukeliwa se na hi nawu la tshuka va hi pfalanyana katsongo kuve hi cukisisa leswi lavekaka kambe a ntiyiso swi vula leswaku bilani ya nga ta kuma ni bola jota 5 minutos leti ta nawu ta ku beliwa Benzema ta huma ni bola a ku yike layina Benzema apa bola li ndlula etlhelweni Benzema va mi tshembi ngopfu swinene lana Benzema kambe swi mi kanganyisile swoswi swi mi kanganyisile layana ku ni ku cinca ka vabeli layana ku ni ku cinca ka vabeli a ku yini ke layana vabeli va ta tshama ku huma layana va cincawa vabeli layana ingaku hi tona a humaka hi tona a nga huma nghena mbeli va nga ni ons makatleni va tshama ku sindzaveta layana vabeli va ntlawa masiya bilena a nga woni ntlangu mpela wa tima makolo va famba layana mario mario wa ku yini a hlantswa ku sungula a teke xigema mpela ka xibakidani a ku hlantswa vumbirhi a tlhelisa liya ka mani liya ka mbeli lweyi i marito va famba layana ha jojo ka xiteze xa ku sungula xa vumbirhi a tlhamukela bola layana a vuya na lona ku leli la yena mpela a huma xihantla ngopfu swinene layana manikelo va nga ta huma layana mpela wena ntlawa wa ntlawa wa masiya xihantla ngopfu swinene va huma layana va peta bola mpfumawulo va famba layana masiya a ta ku yini ke layana a ku yini a tsema bola mbele wa ntlawa bilene a tsema layana 42 minutes xota ntsena 3 wa tona ka leti ta nawu hi ta cukisisa nakona leswaku ti ngaki leti nga ta va ti engeteliwa mubi wa mpepo wa xipela dangu maxava a ta ku yini ke layana va cikumetela bola layana vabeli va ntlawa wa masiya a li gunya enhloko layana va tshama ku sindzaveta layana ku na munhu wa sindzisa layana a peta hi xanta ngopfu swinene ka masiya a ta engetela hantsi fewa khamukelile fewa khamukela bola va ku yini ke layana vabeli va ta tshama ku famba layana joka masiya a ta sindzisa layana a ku yini ke layana hinkwaswi lomba a ntlawa wa club tibilene n'winyi wa muti va mikama mikolo mpela ka goli endliweke ka xiyenge xa ku sungula va suka layana vabeli manikele va nga ta famba layana a ta sindzisa layana mpeli wa ntlawa wa masiya va ta huma layana hi nkarhi mpela nakona na hi cuka nkarhi 43 minutes xibeliwaka 56 segunds leswi hi swi vuleke hi leswi endlekaka ku cinca vabeli va cinca ni xikipa a hlivula xikipa a hlivula swimorowani ku va ku va a ntlangu lowu u ya a ku heleni kambe laha ku lunga kusuka nhenha mpela hi lexi xi tivekaka lana ka ntlangu lowu karhi ku cinciwa laha vabeli va karhi va cincana swimorowani 44 minutos se ku sungula guwa ku sungula mpfilumpfilu hi ta lavetela hinkwa tindlela ta ku ve tiva hi kusuhi leswi swi nga ta endleka lana kusaka ku vuriwa leswaku ku lava ku huma nhenha lana ka xifundza lexi va ta ku yinikela yena mabele 45 minuti leyi ya nawu yi helile va papola layana mpfumawulo va zama ku yini ku gunya enhloko layana manikele va nga ta famba layana hinkwaswo swi vula leswaku ku ta va ni ku 5 minuti swi nga ta va engeteliwa lana 5 minuti swi nga ta va engeteliwa kasi va famba layana va sindzisa vabeli va bilena va fiki ndhawu emanikele wa sindzisaka layana mbeli wa masiya peta pola hi xihatla ngopfu swinene a ta zama ku pipirita layana kasi ku teka mbeli wa bilena hi xihatla ngopfu swinene a papola layana a ku yini ke layana leyi a wela mavokweni ya jojo jojo a pastilo a nga na xihatla a ku yini ke layana a barama a ta humaka kapala ka dern ingaku hantsu lowu wa mpfuna jojo a ku yini ke layana 46 minutes se beliwaka kumbexana yin'we yi beliwaka ka leti ta 5 ti engeteliwaka va huma va beliwa masiya joka masiya ta famba layana masiya ta ku yini a ni wa ku sungula ni wa mbirhi na o nharhu layana ba bola leya ba zelweni loko bola la khona lumbaka ntlawa wa kulobi ta masiya bola la khona lumbaka kulobi ta masiya nkarhi lowu ku nga ni a ku cinca ka vabeli va ku yini ke laya va ku yini ke layana va zama ku pipiritana layana hikusa beli loyi a nga lava ku huma va mu nyika karita wa marelo va ku yini ke layana 47 minuti swi beliwaka lana doji ka leti ta xi engetela bola la kona lumbaka masiya va babola vabeli wa masiya hi xihatla ngopfu swinene va tsema nkarhi wa ku enela vabeli va ntlawa kulobi tibilene va zama ku huma hi xihatla ngopfu swinene kasi nkarhi wutsongo kusa hinkwaswo swi ya ka vabeli va masiya lava va zama ku sindzisa layana empikisano wa chapuchapu lowu i kapitawn lweyi a humaka lweyana i mpeli lweyi kasi yo a zama ku huma layana a zama ku hlantswela xika vabeli va masiya va ta tshuka va endla swin'wana swa ku ma endla layana mali loyi andris a hlantswa vumbirhi a petile layana andris a ta sindzisa layana kasi ka ntsindzo lo kulumba swinene va tsema vabeli va bileni nkarhi wa ku enela a tsema Benzema nkarhi wa ku enela a tsema layana ku cikumetela ka bola ku lumbaka ntlawa wa masiya va famba layana hi manikele va nga ni bola layana hi mbeli lwa ndrisi wa ntlawa wa klubi da masiya va ku yini ke layana va zama ku sindzisa layana kasi a ku na nchumu vabeli va le a vabeli a va ha na xihatla mpela a va ha na xihatla i manikele va nga ta cikumetela bola layana hi xihatla ngopfu swinene hi mbeli va nga nikinzi makatleni hinkwaswo swi vula ku cikumetela ka ntlawa wa kulobi tibilene 48 minutes 3 xika leti ta xi engetela va zama ku kangela layana manikele va humaka ni bola leya hi xihatla ngopfu swinene a ku na nchumu layana va zama ku kangela ku na nchumu va cikumetela bola vabeli va ntlawa wa kulobi tibilene va zama ku gava nga ringanisa ntlangu va zama ku huma layana kasi hinkwaswo ku vula ku ni xikatiso endleni ka mbeli wa ntlawa wa kulobi tibilene hi xihatla ngopfu swinene leya ka kapitan va zama ku hlantswela layana peta hi xihatla ngopfu swinene ka ndzatelo kulukulu swinene laya ku dzula ka ndzhaloko ya mesa kampa va zama ku famba layana hi xihatla ngopfu swinene ku na nchumu hi manikele va nga ta huma ni bola layana a ta sindzisa cuka layana ta famba jojo a tikamukela bola a va rama layana jojo a ta huma ka kapa la kadero a susa mfoto layana jojo a ta ku yini ke layana a suka ni bola jojo a papola mpfumawulo yamukeliwa layana hi mpeli lweyi a nga ni doxi makatleni va famba layana va sindzisa laya vabeli va ntlawa wa masiya andris loyi a nga zama ku famba ka fikaka layana va tsema vabeli va ntlawa vakulobi tibilene va sindzaveta layana va zama ku pfala i manikele loyi a sindzisaka layana vabeli wa masiya va ni xihatla a va na xihatla kambe va zama ku yini va zama ku loko ntlangu hela ni handzu lowu ka vona swi ta va pfuna i manikele loyi a nga ta famba ni bola layana vabeli va ntlawa vakulobi tibilene layana va bola leyi hampfukeni nkarhi wutsongo va ta sindzisa layana i manikele loyi a nga ni bola layana mopeli loyi wa ntlawa wa masiya papola leyi kuma mpfumawulo kumbexana mpfuko wukulu kuma swinene va famba layana andris a ta kuma bola layana a ku yini ke layana zama ku kanganyisa layana bola ni dlula henhla tachukumetela bola kulomba ka ntlawa wa Masia. 50 minutos kani minute leti ti engeteliweke se ti helile mpela vata chukumetela bola mabele wa Masia ngamana eli jogada la ugamo leli ka xiyenge lexi aba bola mpfumawulu ahampfukeni feu a ku yini ke layana feu a ta suka ni bola a ku yini ke layana aba bola nkarhi lowu nkarhi lowu ku hela ka

0: Nani 17 horas ni 31 minutu shisimama hive Radio Mozambique. Da kumana ina kuluruantiru Eduardo Figurango ya kampe.
1: Ndika ni mwingiset wako danseka wa shitiche shama putu Gaza na Inyambane. Radio Mozambique ileka madambia kuvula vula hemi ntlangu ya kutisamire. Imi nani yangu na shaka eshe ena mhele dropena le Johannesburg. Lumba kwa na maunga vugamu ya kwenye hemi ntlangu ya kutisamire ishi musha tikulele. Ina muntla etatela ntlangu shikarake magezi na Cape Town City. Ntlangu lo ulumba jornada la umbiri la pikisan lo utaka keta ntlawa uwe utaka ningena kan pikisan lo kuluwa bola ishi musha tikula Afrika Zonga kanguwa ya 2026-2027. Antlangu lo wa magezi na Cape Town City usungula ha 15 horas la na Seslego Stadium ambango lo kumekaka le Apollo Kwane asifunza nkolo sha Limpopo. Ntlangu wa magezi lo kumekeka umbango dza ukume na ntlanu la mpikisano nkulu wa bala ishimisha tiko la Afrika Dzonga mpikisano lo winiweke ha Orlando Pirates. Yata wana asungula au kumekeka mpikisano lo usungula kima siku mzaku eka ntlawa wale kabwe bula wala Cape Town City atawa ili ntlangu wa Bumbere. Eka ntlangu wa kusungula ntlawa Milford hilo ubeke ntlawa wa Cape Town City ave abola lingwe na kupumala ayangulu. Ikutani eka choranda lila Bumbere ntlawa Milford utawana usala nzaku. Ikuseka mpikisano lo kumeka ntena ami ntlawa Minaro anga Cape Town City na Milford mintlawa le hile mikumekeka umbangu za Bumbere ni wa Unaro. La mpikisano mbiru kulu wa bale shimusha tiku la Afrika Dzonga shingu na magezi ntlalo tani la tiviseke hakona ukumeki ni kumbangu zao kume na ntlano la mpikisano kulu wa bale shimusha tiku la Afrika Dzonga shilesh Milford atatela abela ntena iwa Unaro wa vikile liaka kalona luo atawa na bena magezi eka ntlangu wa kulumba jornada la Unaro. Ninga tsundzusha ka leswaku mphikisano mbirhi wukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga u winiwile ntlawa wa Kruger United. Ntlawa lowu wu ta ka na wu chapela wu kongoma eka mphikisano nkulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ka nguva ya 2026-2027. Na ku endleka leswi ku karhi na ku bekisiwa nguva yintshwa ya 2026-2027 ntlawa wa Kaizer Chiefs wu karhi na wu lavetela mutlhavukanyisi muntshwa. Hileswaku masiku ndzhaku Kaizer Chiefs a tivisi ku huma ka vatlhavukanyisi Khali Ben Yosef na Cedric Kaze. Ben Yosef a fikile ka ntlawa wa Kaizer Chiefs eku sunguleni ka nguva ya 2024-2025 lana Kaze a kamekiwa a tipatsa a tin'hweti leti ti hundzeke. Havambirhi va ve va tirhisana ni n'wana wa tiko la Marocos na Sardine Nabi loyi a humeke ka ntlawa wa Kaizer Chiefs hi n'hweti ya nhlangula ya lembe li nga hundza. Avi nkarhi wolowo havambirhi va tlhavukanyiseke a ntlawa wa Kaizer Chiefs lowu kameke va kumeka umbangu bya vunharhu la mphikisano nkulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni ntlhanu wa makume ya tipontu na mune. Nakona ni nga tiviseka leswaku vatlhavukanyisi lava havambirhi hi vulavula ha Khali Ben Yosef na Cedric Kaze hi lava va fambiseke ntlawa wa Kaizer Chiefs eka makumanharhu ya mitlangu na ntlhanu na mune. Mintlangu leyi mi pasa mintlangu ya mphikisano lowukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga, mintlangu ya tasa kafe, mintlangu ya matasa ya ku hambanahambana. Eka mintlangu leyo ya makumanharhu na ntlhanu na mune, Ben Yosef na Kaze va kote ku va va kuma aku wina eka khume la mintlangu na ntlhanu na mune, va ringana eka khume la mintlangu na un'we. Nakona we Kaizer Chiefs a biwa eka min'wana ntlhanu wa mintlangu na mune. Kumbe nkama leyi i ntlawa wa le Soweto a nga xikankanka xa le Soweto Kaizer Chiefs karhi na lavetela mutlhavukanyisi muntshwa tani ku vulavula hi mavito ya Pizza Mosimane, Benny McCarthy, Mangoba Ngriti na kona ka ha vulavula hi n'wana tiko la Belgica Sven van der Brock. Ni nga tiviseka leswaku lomu atikweni la le Afrika-Dzonga kumeka mun'wana n'wana wa tiko la Belgica hi vulavula Hugo Bros loyi a tlhavukanyisaka a xipano xa bola xa tiko la Afrika-Dzonga nga Bafana Bafana. Ntlawa lowu hi tolo wu ringanaka na Nicaragua 0-0 hikwalaho ka swona wu karhi na wu ti bekisela ku va wu ta kumeka ka mitlangu ya misava ku hinkwayo. Tiko la Afrika-Dzonga yi ta endla ntlangu wa ku sungula hi siku la 11 ka hweti ya Khotavuxika nga Junyu lana u ta ka bela ni ntlawa wa Mexico. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mi nga la ke Eduardo Figurão.
0: Bongile Eduardo Figurão, 17 horas ni 36 minutos, e que la ia teka kambi na kuluruantiru, Stelio Manisa.
2: entirho lo endiwa ka kola amuntini wa bola amugangeni wa Liberdade leswaku mukashi yena arangela asiyasa kusukela lembe 2022 kutafika swo mandato sirheleke kutani ku hikola ka minawu ya ta mafumela ku sindziseka ku va ku hlela ku hlawuliwa a urangeli bintra nzako ka mune wa malembe kutani Lorenzo Matosi iwa kola asiyasa provincial ra bola tatana Matosi swikarhato swa asiyasa kumbe swa bola a xifundza nkulu Maputo ka masiku lama taka leswi a nga ta tshuka kahle a swi khoma tatana mukaxi hi swihi swa kona
3: nalosela akuva a tlhela yena tinyika ankhinki a kuma nhlana wa ku tlhela la ku ya mahlweni swi fambelana ni ntirho lowu wa wu hambeke ka malembe laya ya mune ma nga hundza hi lawa ma mu nyikaka ankhinki hi ntama hikuva ka loko hi swi tsuvuka hi tlhela hi fanelise ni leswi hi swi tweke loko hi bula ni maklubi lama nga filiado ma vula leswaku a ntirho wu hambiwile hi vhela na mbina a swi vona loko hi lava ku cuka hi vona ku a sedi asociation wa lingena muti ya lingena kaya kambe swo swi se ni ni kaya ka ku yi kaya ka lona proper ntawu leswi swa nyika a morali hi lano ke swi komba ku loko mizwi ma tlhela a khetiwa a ta ya mahlweni ku hi engetela leswi swi nga chota ni ku va a endla swin'wanyana leswi swa ha lavekaka swi nga ka swi nga le kona ka mandato leyi nga hela hi lano ke hi vulaka hi timhaka ta ku formara a va massagista hikuva ka ka hluphikiwa ngopfu ha swi vona maklubu yo tala a ma na vona lava va nga na a wu yentelile la vuongori hi tlhelo la mitlangu ya ku tiyisa mina kambe ni a makungu ya ku loko mismo a tlhela a langiwa a talwa ku va kumeka a stadium municipal inga a ndhawu leyi a nivel da provincia de Maputo municipio de Matola ku ta ve ni ndhawu yi lumbaka ku va na maklubi mayama ya bela kona leswi swi ta mahela ku va hi hungula a ku peza ka timali ta ku lugara tikampu ku ri ku maklubi hinkwawo hi nga na wona ku tela ka wona ma na tikampu leti ti nga ni matshamelo lamanene
2: handleni ka mhaka leyi ya ku ni pfuxetile a football salon fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke swini swin'wana mi vonaka swa ku a swi hetlelile mi swi kotile ku mi tlhela mi swi pfuxa se swa pfuka se swa famba namuntlha ka siku
3: vhela futsala leyi nga li kona lisali helile manje hi tlhele hi li pfuxa sweswi siku leyi na lehi loko za swa ku sabado domingo xikola sekondari ya da Matola hi ndhawu leyi ku nga ni mpfumawulo wo karhi kambe lexi hi lavaka ku va hi tlhela hi xi pfuxa xi ve kona i ku tanihilaha hi tivaka ha kona ku na a late set bar 2022 ya lady school leli se li pfulaka a mukhandli wa kwa swikolo po swi pfuni swi hamba a maklubi ntawu makungu makulu hi nga na wona hi tlhelo la mitlangu i ku va ka hi pfuxa a klubi xikola leswaku hi consigera ku pelomi xikada district hi ni a xikola xi representara ka distrito lexi liliana para a alta competição ni minchumu leyi se yi lulamiseke ha tshemba ku hi ta swi kota hikuva ka minchumu ya ku a yi le handle ka nawu hi ku ni xin'wana lexi hi nga xi kota maklubi a ma hakela mali ya vadelegado ni vaarbitre maxi kusukela ka loko hi sungule ntirho lowu hi 2022 a maklubi a ma hakeli a arbitre va hakeli vadelegado leswi swi nyika a lisima ni matimba ku va a arbitre a tirha klubi para a ta tirha a tirha avontade loko ku ni majoko ntawu hi ta ya mahlweni hi continuar hi maswo leswaku maklubi ma nga hakeli madispesa ya maarbitre ni madelegado loko se konisingela mhaka ya xitadi na swin'we leswi swi ta va swi hi fimutanyana kutsongo wa maklubi ku ri ke ha tiva swo ka swi koti ku ni mhaka yin'wana hi nga na yona ya ku kuma a ku patsana ni ni vanwa tibinzu ni tinkopoli hikuva ka lava hi vona va nyikaka mitamu hi tlhela timali maji leswi hi konta na ni varhangeli va makulubu xitrategi lexi hi nga ta xi tirhisa loko hi kunene hi konsikela ku khaluka
4: tani loko a makulubu lama nga hakeli vabeva mpepo swi hakeliwa ya susisa swo
3: ya susisa hakelaka ya susisa hakelaka hi tlhela hi vula leswaku hi swibala na hi tikhuza hikuva ka hi hetile mandato a hi na swikweneti a hi na swikwitsi ni vatu kumbe ni vadelegati swaku mina 2020 manimani swi tina a swi kota hambiloko swin'wana ni swin'wana ngopfungopfu ka lava magamaded formasao hi tshuka hi tshamanya na weti mbirhi maxidipush a loko va vitaniwa va tlhela va tsaka hikuva ka si mphamo wu kumeka wu ri kona nyana ka kuva va suka na
4: van'wayinikanimamua tatana Lawrence Matose nhlari ya association provincial la bola chiniseka swo khanimamu swinene loko hi tshandzavukela ndzava leyi yelanaka ni ta vutomi ra bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo hi ni jaha lerin'wana ri tolovelaka ku nyika rito ra rona ka xitichi xa hina radio Msambeki Maputo Gaza na Nyambani Shadrack Maringule sweswi i fambisa lava va baka a pip vachayeli va mpepo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Maringula a ndzima yi gamile ya munhu wa malembe namuntlha ku ambiwa ka association kumbe assembly general ku hlawuliwa vurhangeli byintshwa bya association mi vona njhani hi mahlumuni hi mhaka leyi ya ku hlawuliwa ka vurhangeli byintshwa ku tlhela ku pfuxetiwa a muti lowu wa ta vubeli bya bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo mi nga siya maritimoni Maringula
5: kunene ku sungula hi ku tlangela a wumbilu ku lehisa ka mbilu ka xitichi xa Emisoro Provincial Maputo kwaswi swi kotile ku va xi tsumela eka ntirho wukulukumba swinene eka provhinsi ya lali ka Maputo eka mitlangu ya ku tiyisa miri ku tlhela leswaku ka malembe lawa ma ndlulaka ya munhu wa wona mitshaku ka ku va a nhlawula mani yi hi nyikile yi hi tshembile a ku va hi tirha ntirho lowu wa bola hi timhaka ta provhinsi ya Maputo ni nga hlaya leswaku a vi ntirho wukulu swinene loyi hi tsemekanyiki swirhalanganya swinyingi kambe swirhalanganya swi endliwaka swi engetela matimba ku za ku ya fika ka nkarhi lowu kambe ku va hi ta vona leswi xikalu hi namuntlha lexi xi ta ka vanhu lava hi va tirheliki lava hi tiboheki ku va hi va tirhela va hlaya swaku swi tshamisekile leswi swi xiwaka hi xiputukizi wa ku pressure sound hi konta loko swi kumeka na swi tshamisekile va tlhela va hi tsemba
6: hi lulamile a ku va hi ta khoma a ntirho wa mitlangu ya ku tirhisa tiyisa miri hi kwala ka provhinsi ya tsale ka Maputo
4: kutani mhaka leyi ya vubihi bya mpepo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke mi vone njhani ntirho wa n'wena ku fambise ku yini mi nga va mi tsakile hi matirhelo ya n'wena ku chote yini mitwini leswi nga koteka leswi nga kotekekanga
6: kunene mitirho yi tikombile loko ni ku yi tikombile xifundzankulu Maputo hi yona xivonivoni xa bona a tiko bya Mozambique ni nga vulavula a n'wana wa provhinsi ya bya le ka Maputo loyi a nga kumeka ka mapalku ya misava hinkwayo a tumbuluka kwala ka association provincial leyi loko hi langusa malembe mambirhi ya ku landzana a arbitri loyi a nga kumeka a wina hi ku landzelela a vi mamana Emma Nova a n'wana wa kona provhinsi ya le Maputo ku bala leswaku a va be va ndlweva laha ka provhinsi ya le ka Maputo kunene swa tshembisa swaku ka munhu wa malembe la hi tsemakanyile swirhalanganya kambe a swi hlaye leswaku swirhalanganya leswi swi hi susa wu konela yena ni ku
4: chivelekaswirhalanganya swa muhlovomo
6: swirhalanganya tanihi la ni mi tivaka kone ku ni switsemakanya swa maequipament maequipament ma kumeke ma hi chotela maxikami nkarhi leyi ya ugamo swa komba swaku ku chiveleka ka hina ha hlula hi khelo lebyo ni matirhele hikusa wa vona swuswo masukela pura ya madistrict mafambele ma kumeka ma nga vevuki swo leswo swi rhalangana
4: kutani malembe la munhu lama taka loko mo tlhela mi tshembiwa a xikwata lexi xa vubihi bya ndlwayeva kutani mi tivekisela ku va mi famba hi maendlela muni hi ntwini mi swi pimisaka ku swi tisa swa nyuwana
6: kunene swa nyuwana leswi hi swi pimisaka hileswaku hi lava ku rima na hi vona ndzima leswaku laha hi nga korhama kontolo nyamuntlha hi le bambeni ha yini hikusa hi lava ku va hi formara va arbitri nkama wun'wana na wun'wana hi endzela madistrict hi kona ka labour sport leyi namuntlha yi pfuliwaka matihlo hi ta va hina hi le nganangana ni madistrict leswaku a va ha ri bitiro va province bya le ka mputo va le va nga veli va matsolo i le va madistrict hinkwawo lava va taka representara province ya le maputo swi ta tsakisa ka malembe lawo loko hi twa swa ku arbitrinkulu loyi a nga musambula a ta hi magulu a ta hi maresan garcia a ti ya bela vista a vuya hi na mahaxa i munhu wa makhono ya provhinsi bya le ka maputo se hi swilo sweswi hi kumeka na swi hi yandzisa hi tshembisa leswaku hi ta endla ka ku hinkwaswo leswaku xipfungwana lexi xa ku baka nghevo xi hangalaka xi phalalaka ni provhinsi ya le maputo
7: a nghevo kutani hi le ngati na n'wena
6: kunene swi xitano nakona vhela a nghevo a hi kina na hi kina xiandlama maxisusi hi tiva ni ku va hi fambisa hi mina bya satellite
7: kutani na ku va hi pfala marito muni mi byelaka lava va nga ta tshukaka va hlawuliwa hi tiva leswaku mukaxi yena a yeche ka mangwa lowu wa ku va hlawuliwa swa nga murhangeli wa Assistant Provincial ra bola ku hava mun'wana leswi nga swi tivaka marito ya n'wehe vabi va mpepo mi byelaka varhangeli va bola lava nga ta tshukaka va hlawuliwa hi wahi ya kona
6: marito kunene ku va va langusa xikwata lexi xa vabe va ngwevo ku sungula hi ku pfumela ni ku kholwa ka mintirho ya vona ya ku karhata swinene tani laha hi tivaka kona a ku na ntlangu lowun'we lowu endliwaka na ku nga na mbo wa ngwevo leswaku pelomeni hi ku pimisa ka vona ni ku civuka ka vona hi va bekela xihluwa hi ku sungula a ku bekela xihluwa hi ku va tshemba va tirha ntirho wa vona njhe hi leswi nawu u balaka swona a ku va hi tika tihanyi tikampu hi endla leswaku vito la vona li va leswaku i ngi epossible ku va biliwa va nga le kontla waluwa hi tikonta leswaku mi hinkwerhu hi chivirikela a kauza dadini i nga a mitangu ya bola ya ku tirhisa miri i va nkhuvu i va tsaka i va nkwavo no na kulobye
7: kani mambo Shadrack Maringola murhangeli wa xiyenge xa ta vubihi bya mpepo vubihi bya ngwevo xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi vutomi ra voho ku tirheni ka vona siku rin'wana ni rin'wana ntirho wa vona u ndzeni ka ntlangu va mpepo na va fambisa mitlangu ya ku hambanahambana hi matweleke mahungu mayelana ka ni ta vutomi ra vubihi bya ngwevo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ntirho lowu lana Assistant Provincial ra bola ku endliwa ku nga ta endliwa ka nhlawula mani lomu Gimeraldo Mukaxi ni ntlawa wakwe a nga ntlawa wa wun'we wu tinyiketaka ku va wu tlhela wu hlawuliwa ku va wu rhangela Assistant Provincial ra bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kutani hi ta twa marito ya khale ka murhangeli wa Assistant Provincial la bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo tatana Jose Sendela kutani president loko hi swi vulavula hi mavulavulela ka hi nga hlaya swaku mufana wehe loyi mi siyeleke ntirho kutani namuntlha mitata mi ta vona assembly ya general leri ri nga ta tshukaka ri mi hlawula ku va tlhela a phinda munhu wa malembe ya ku fuma a rhangela a bola xifundzankulu Maputo kutani marito muni mi ma siyaka mi nga siyelaka mukaxi ku va kungi hinkwaswo komba swa ku a ta tshuka a tlhela a hlawuliwa marito muni mi nga ma siyaka ka lomu ka matata na Sendela
8: kamambo Esmeraldo Mukaxi ave presidente ka munhu wa malembe lama nga khaluta a yinci leswi a nga swi kota ku enca leswi loko a le xi ku dyondza kumbe xidyondzo a dyondzile swa ku loko a tlhela a hlawuliwa a ta enca yini a lava swa ku a hlawuliwa loko a hlawuliwile a enca a michumu ya ku tlula leyi a nga enca ka munhu wa malembe lama ma khalutaka sweswi maji leswi swi koteka teki hinkwavo a provhinsi ya ka Maputo hi bola va swi kota ku va va mi pfunetela kasi a swi kota ku va hi fika o kumbe a khatha lomu fanele ku va ku fikiwa kona
7: kutani a muti lowu mi nga wu siya ni lowu mi wu vonaka sweswi ni mintirho ya kona hinkwaswo ni ku hluka ka bola ku hambana hi kwini mi nga hlaya yini henhleni ka sweswo
8: swa hambana swa hambana nkulu stereke leswi hi swona swi hlayaka swa ku thank you kumbe ku fana le murhangeli wa teka kahle leswaku thank you for the different but the results are different ntanga wa nxa michumu ya ku hambana ka swi va ni mihandzu ya ku hambana va parabenge amba a provhinsi ka Maputo ni dirhisa leswi ka sweswi yi nci michumu ya bona na mukhelaha kaya a nkama lowu yena a hi hlupheka hi swona hi fambafamba ma sweswi hi laha kaya loko u ri ni muti hi kona u vonaka ka swaku a michumu lowu ya nchaka yi bona
2: Okay. Va khuzeli va bola xifundza nkulu Maputo mi va sela hene kuva n'wina ave n'wina mi sukeke ni vuthu leya bola a xifundza nkulu Maputo.
8: A va khuzeli va bola ni lava belaka ni va ni lava va organizaraka va nga magrube ku fanele ku va va patsana va buntsana va va a grupu yin'we porque Maputo teka a suka a ya friend namuntlha a provincia ka Maputo yona yi nga ni tikampu ta official a ku tlula Cidade Maputo hi vona va nga ni ku ni maklubi lama nga kona laya mankulu endaku ku fanele ku va hinkwavo va swi kota ku va va patsana kasi a bola yi kula a provhinsi na hina ka Maputo.
2: Okay. Kan mamphetwele marito ya tatana Jose Sendela i khale ka murhangeli wa association provincial ra bolo yeni Sendela a siviweke hi mukaxi hi 2022 loko a tamelele a tintambu tisika ta vubeli bya bolo hi ximo xa xifundzankulu Maputo kutani ntirho lowu endliwa kola emugangeni wa Liberdade lomu simekiweke muti wuntshwa wa association provincial de football. Ni vayingiset va Maputo Gaza na Nyambani kutani hi leyi ndzava hi humaka doropeni ra ka Matsolo Gmerald Mukasha a ta tshuka a hlawuliwa ni ku va a tlhela rhangela a association provincial ra bolo hikuva ku hava mun'wana munyimeli ku hlawuliwa o va yeche hi leswi hi kombaka ni ku hi tiyisa leswaku Mukasha a ta tlhela a tamela tintambu ta xikwata lexa bola ka mune wa malembe lamataka 2026 ku ya fika 2029. Stanley Manyese rito ra jali rimi ritweke kusukela mugangeni wa Liberdade doropeni ra ka Matsolo hi ya ka Tarde Desportiva Maputo Gaza na Nyambani. Bye bye.

casa.

Ah, é o romance. Tô aqui sendo a cobela, pra mim ela, pá.

Hey, hey, hey.

ao milimo a si pela o carunga é. Hehehehe.

20 horas ni 24 minutos. En mi mago hila vete lo chenje hambi ma bulo kala mbi mea 20 horas ni 54 minutos. No hita ni gana mitu mga watu msane kulo jwari di mida jitu. Ida kuramba Mr. Bao ni makazi. E chisima mahiko na velo ingi city, unene mu ingi city.

Ia sama tus, ati aprendeste aonde, ouviste isso aonde? E ngonzila ia kasi kambe nguchinju wa sama tus, ila ugeme ta mitumu yatu ngulidi mi da jichupi. Mitumu aya inga timanza ne kami na Sandra Masango, ngudi tina dao tinkla raji Msambiki, ila kubeka kubonga ka wena kasi mo ingi seti ngulo kodi hilombele nzeve. Hichi simamo hilomba ngoku wa mitumu inga di jema soni ngulidi mi da jitswa. Dishiti hikuna velo ingi seti unene kuguma kuneneka nifiki.

0: Ruini akama singo hikuma hi 89.9 MHz ka kisiko azavala 89.0 lom dropen ganyambani 101.6 akapande 88.3 akafonyololi 88.0 akamabot 91.2 a onda média e 1206 kW segundo no segundo wahikuma kambi ka RM Play hilaha kama khinga ya internet hambilo kungena ka undau ga www.rm.co.mz ulava chitichi cha nyambani unga hikuma seyu hikona ka siku hita kupangalata mungisetora nzeka ka usiku liganya munkla washitiva mungisetora nzeka ku loku jiku 22 horas la rádio Moçambique hikunyika amahungu ya chipanzungulu cha nyambani makuno nainga se kunyika amahungu ya chipanzungulu cha nyambani chihena la rádio Moçambique ku hikudwesela lezi zvitouliwa akamahungu akachikatilechi hitalosa nikuvitana ina glory Armindo Masingi loyo to hinehela mahungu loku jiku 22 horas Masingi hi zvini zvitobhuliwa zvitoambiwa loku jiku 22 horas
1: chipilili inakulori gipilili murazo mkiseti chikati cha tishoku tamahungu la wahitu maanzise chikati za 22 horas la radio Musambike na hitaula kuzaku a Procuraduria da Republika lumu a Inyambani ikarika na amkulwa lu babeleki vanga na u wakushava atifoni na washavela avana na lumu katifoni avana na magonzi lako aubihi hitavita amba hi kholume hi waku hi wurhangeli ka swikwata leswi nga vi humelela lomu xikarhi ka mihlakano ya ku hlanyata miri hi xiyimo xa lomu swikolweni na hi nga rivekeli wo ku ambala wa mafambelo na ku ni ntirho lowu fanele u nga huma hiwa lomu xikarhi ka ku simamisa apholo ka ku byeliwa aka mikoli ya mikhokho tihloko ta mahungu kota hiwulileko matita mata andze hi swikhati zva 22 horas mina Armindo Masingi swi vunaina kulori Luis Batista hi karhi hi malunghisela kala leyo tshama na hina
0: bas tshama na hina kota Armindo Masingi hiwulileko ka xikatilechi hi ta za a swi tivisi leswi hi nga na swo
2: radio Mozambique radio Mozambique xitichi xa wena xa ku hlawuleka
3: Mama, mina ndzi landzela swilayelo swa wena xa ku xikhati. Ka minyamuntlha wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
4: Ahihi n'wananga, leswi hi swo swi ta hakela swi mu khulula.
3: Mama leswo.
4: U nga ku swa hava ka ni leswa lisima ngopfu leswi. Loko a n'wana na hina ku hudela, i luza mati mirini wakwe. Hikwalaho a hakarereka. Maku loko u mu nyika ngopfu swo hluluka, u valeta mati lama luzekaka mirini wakwe.
3: Ndzi vongile mama. Makuni zvini ndzi fanele ku mu nyika hi ku khandzakanya.
4: Aka vana va nga ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we kutani ku hundza ku fana na maleti wa mina u fanele ku mu nyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura
3: hi swona loko manuelita a nga hina ntlhanu wa tihweti ni yin'we ke
4: u wa fanele ku mu nyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya u hatla fambana na xipitali kutani ka mbasupa vutomi ka vanhu mugangeni a nga haxenti komunitari
3: hi swona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo swa wena
4: oh kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina manelito ya vini vutomi ginene
3: ndzi endze mu nyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali
4: oh loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
3: mama yi kona
5: akuhudela kada ya vanana kanileswi katiriwa hi mistura makininu ya ziku ni kuga ko hluluka avanana vatsongwana va kalaku ntlhanu wa tihweti ni yin'we va fanele ku n'wisiwa mafi ya vele swi katsi swo kandzakanya na va hatla va yisiwa xipitali ka siku ya tiriwa
6: murhandzi wa muhanyi loko wena kutani loyi u hanyaku nayi a hude swo fana ni mati ya punga na a hlatela kutani ku bayisa ka lomu ndzeni swi nga maha yi kole mabadzi ya nghozi nguvu ya kumangadaya hi xihatla hikwalaho tionele famba hi xihatla mu ya xipitali xi nga kusuhani mu ya hloliwa ni ku dahiwa na u ya xipitali nwana mixtura tisumu ta tumbunuku hambi a mati ya punga u nwa mati mabasileko mati ya ku cheliwa murhi wa sarteza kutani ya ku vilisiwa loko a n'wanana wa wena wa ku an'wa a hudela mu nyiki tsena a mafi ya mamani wakwe kala a chikela xipitali a kolera yi nga dahiwa loko u hakisela ku ya xipitali kasi u amukela murhi wa kona kani leswi loko u hlwela a ku ya xipitali u le mhangweni ya hombe xa ku xikadi xa hlayiwa famba zva leswi
7: kasi kuti vatinwani fonela pensa

0: ndizo ana hakuna nihibungile Luis Batiste kuchala au chenjile gigi kucha kunga hevini baselelo ibaselelo hita uhita simamisa na yolo mu madoropeni ya hina madoropa ya provincia madoropa ya tigungiga Msambiki idoropa kifano kaha gibasili hilo kuhina vingi hii tamuka gona kutava hanyi hibasili ama Dr. Machikel hila wa ya tolo vetu gipilili ba misi
1: gipilili ba masinge gipilili mkumekumo michini baba Luis Batiste Zilo Sela, wama kadu wami na Kilo Gaseno, Luisa Nicolau, na mama ni Maria Susana. Ni uokli wa ingi sete, lava radio Musambiki, lava siku gingwani gingwani, waka lava ngakume urongo, hekula ku ingi sela, timagaledi, titagati, tafusha, au uchikali cha hina.
0: Yes, one. Luisa Nicolau, gipeli?
2: Pelile, na mina Zilo Sela, mwena uokli wa ingi sete, lore, Zilo Sela, kukwani masingi, Maria Susana, Mesia. Zobu gichile.
0: Mhm. Oko gipelile ka.
3: Woy
4: kela
3: chochi dikado kama siku mina anze kheli nanzi ngasezwa mtiri ha la hamadote mina cho sangula nzila ku losa Luis Batiste loya ama haku zonke zvihuma kwatsi vengiseti vatsaka hiku zvingise na zvikaranganyisele dzilosa modera dirwa hina masingi papa imesiya zvinza kutsakela ndzakulosa mama Luisa Nicolau nawe nawo ndzatsaka hiku miwona la madoteni
2: nawe nawo nawe
3: kambi mina
1: nawe
2: nawe nawe
3: Yeah, remaisa lelo loko ila kungena la madoti. Ai kungena nomune ngunguru ngunguru. Azvitsakisi. Kambi mina cho sangula ndzela ku losa vengisete vonke. Nanzi ku ndzela ku dzunza lava va hidzunzako hi ku tsakela programa ya hina la madoti. I ndzino kumana ni munhu wa mamani. Hi yana filijimena. Ako hi ndzitsakela nguvhe lezvo mu hima hako. Zva baselelo. Mamane filishmina kata papa mwezeshi Tomash Hey, si mama kuengisela a programa ya hina le Kambi hita si mama akumengiselisa a programa ya la hakubasi Ya kubasi selelo hakuba Hino zivala hiwanga sezi kaketa
0: Hino zivala hakunene hiwanga sezi kaketa Bami siya nungu na uzuka unaumatimu Waku ufonele waku ulosetela
1: Ambilo kunzovale kukakamutela zokeze avanhu lava ongani a number ya mina vama ku hosha atinwa dileba ku hey habonga he programa le lavo kokana na uruweni lavo kokana na ulo mukami khangano yokare andza hawule loko ndzivale kukakamutela vanyenge nguvu lava tala le ku hunza pimo ndzi hula ka nwe khene nwe na mu mahakuti ro kwa hi loko hitisa na hina ku kota ku va mhaka le hi hasha ichikela ka vokhe va yingisa ti va hina
0: leswi lavikile ku kambe kwala haku wena murudza mukisete o hizwako o hitsakela madoda lawa na umativa umativako ngoni nimpimise wena zwini leswi zwitsakela unga hita bola hi zwona la uzwiona ku la mugangeni ka wena ku a chumujo e ndza zwitsandza ku mudzela masingi ndza zwitsandza ku leswi zwa ku aka hula hula hi ku aka ku longolokolo la madoteni umahelo ku aku hi aka hina hitiva unwana tiko hitiva au munhu ga hina loko hi hanyane vanwana makuno kasiku ndzitiva u munhu ga mina ndzitiva au unwana tiko ndzifanele kutiva baselelo hisangulele vhiki nga hunza ba message loko hi kwalo mudropeni hinga kona ga tsinza a capital provincial ya Nyembane ama sikona nasiko ha hasileka ku mahaba selelo
1: ndzibongile ba masinge eku khela hi wula wula hi maka ya baselelo cho vale ndzi fanele ku vandzi jimaha mina kota munhu kuna ni ku swiyela mutini ka mina ku basa kota ndzi nga lavi ku chaka laha ka mina laha ndzi ya ku ndzi ya hoxa chaka leki loko ki tshama siku gin'we o masiku mambirhi na ki nga se na susiwa loyi o to hundza hi wu ndhawu ligiya o ku laha hi buleya ku ha kona hi ku hi ta veketela kona a chaka leki loko gimbeta siku kutani masiku mambirhi lava nga laha kusuhani ni lava hundzaku hi hundhawu ligiya va gizwisa ku yini chaka leki ende loko ndzi vona ndzi ku lebyi loko ndzi byi veka byi maha masiku mambirhi byi ta bola byi kha byi nuha bya chukwata ku vala ndzi vala hi ku lava ndhawu ndzi kela ndzi byi kelela ama tloka ndza zwitiva leswaku kutala ka vanhu va malama ama tloka ku yana masinwini ma ndawu loko kutala ka wona ndza maveketa hi ndawu loko nga himina ndzi ya ku masinwini hi masinga ya ku masinwini ndza na matloka loko makutsakisa utateka ndawu masinga ta ku dzibongile loko amalava loko nga malava a he manyana po datateka yena u ateka aya hoxa ja hina a hi mahileswa zwi hari zwi faku hi chalumuya i huku ya mina yi faku chalumuya ndzi rwala ndzi andza le ka nyangweni ka Maria Susana Maria Susana ta zwi kuno hey kasi chini chinga kukwala muni a vala ku lava lava la mutini ka kuma ku isa ha ku inga le hange inga ta ita veku ha mesia ja leto avisase a cha hombe ku va hitiva ku hloniphana mina ndzi tihlonipha handzoche ndzi kha ndzi hlonipha laha ndzi ya ku ndzi ya veka achaga mina lego ka gi nga hi ginene pra ku van'wani vanhu va hundza va kuma kasi ku nuha loku na ku nga hi ku nuhela ku nuha loku ka sakwa mina ndzi ya ku ndzi ya veka nyangweni ka Maria Susana
0: Nikolao kutani Maria Susana himana nga engetelaku hi Maria hi Nikolao Nikolao mzae
2: Akutala hingatalangi hina hi tsakela kwa programa leyi. Loko ku wa ku kutala loko hi talileko hi wo seketela no ku hi tira na hina ntirho lowu wa wun'we wa ku hi layelelana lomu hi tshamaku kona. Loko hakunene loko hi a ntirho lowu wa programa leyi hi muva nyingi ngopfu mu hi byelako loko mu hi byela hi byeleni ku hi pfunaku maha hi ku hina laha hi lwela ku a hi humeni ka ku xaniseka ku nga ka mababyi hikuva kolera lomu Nyambani for example hi hina hi yimahaku a yi kona lomu a nga kona a thapetaku kolera loyi a thapetaku kolera hi mahanyelo ya hina ya ku kala hi nga tivi ku hi byi hlayisisa ku yini leswi swi kalaka swi nga le ku tshama ankangaleni ya ku swi ku dlunya ku nga leswi swi nga wuliwa laha ku faka swihukwana ku faka mapato ku faka yini a swi manga makondlo hi nga wona wena leswi wena u kalaka ni nghana u nga hi nayo u wola ku chaka ka wena u basa ncimanga xi nga bola u chela ka saku u ya veka kiteleni wa mesiya bya wula chumu sweleswo hi nga maheni va makwerhu hina hi lexi xi lavaka ku hi patsana ho kheni hi lwa a ntirho lowu wa ku kala hi nga kumi mababyi ya kolera
0: Maria Susana u ri mamani ku ani kula chaka wena leyi ka contentori liya hi wena wo fambaku wu rumisa wu ruma n'wanana hi ku ku na ni contentori lahaya a cibya lexiya mutamburi laha taleni lahaya ku na mutamburi lowu nga kona wa homba va nge eyi byi lavi ku u chikela ni saku a wena u chululwa lomuya ka mutamburi kani leswi a wu chululi lomuya u ku swi bwihi laha hasi zwi zwi mahisa ku yini Maria Susana
3: mina ndza ruma kambe loyi ndzi mu rumaku ndzi ranga hi ku ndzi la ku wona ku zwini zwi nga chetelwa
0: lowui
3: chaka muni hi ku a ku ve ni contentori a swi vuli ku hina ku lava ku hi suka hi ya hi va ya cheta swimanga ni makondlo ni swihukwana leswi zwi nga fa ni mapatu ni byili swo tala swi nuhisa lavayani hi wuli le sikunenene hiku hambi lava hi va tirhaku lava i vanhu ku lava ku hi va nyika xichavo hi suselela leswiya swo kala swi nga laveki ku ve byiya va xanisa hi ku bya karata ku ve bya mfumo a wu se swi kota ku va ambexa tinguvu letiya a swilo swo vhikela
0: a tinhovu taku
3: la ku loko va ni ku ve va va nyika tileti letiya to ta hlabya lahayani ma ku ni hina a hi va zwele lomu xinci mina a chaka ndza rumisa hambi mina ndzi ya ndzi ya chulula kambe ndzi chulile la hansi i chaka le gi nga chaka kukala gi nga nuheti
0: munhu va mesiyaxi leswi nga swivula Maria Susana laha swa ku wa rumisa ina wa chulula a rhanga hi ku cukisa ku i chaka muni ndzi fanele ku nga ndzi chulula muka mutamburi luya laha ka mhaka leyi ka woneka ku ku na ni ma mipele leyi ya xinyan'waka ya ku tirhisiwa khati gin'we u ta yi kuma yino dzula hasi la fanele ku mayisa ku yini
1: ndzi bongile va masingi a van'wani vanhu hi ku voka va nga byi tivi i mona va nga nawo a ku la ku kombekisa ku yenawo wa humesa mali leyi ya muhlengo ya ku humesa ya ku rhwalela chaka lomuriweni a rivakela ku loyi a ya ku siniya ku nga va nuna wakwe ku nga va makabyi wakwe kungaba ni gihlengela leke gifana kuva gimaheka ka vanhu hambi ke chaka mele ginga fambe loyi afamba ku laya ku ya ma 100 luya igoshaka gamina enda acha uvala ku ya fanele ku va hina hezwi tiva ku eh achakale gamina leke akuva ndzigiteka ndzanza gihosha nyamu hosha azwi pasi wa zwikota ku chelo muka ka kwama uboha uguma ugiveka laya mashatswa va mahako orwa lahelo muka saku aya chela chulula kasi loya ataku si mina ndza hakela mali ya tasha loko ku ya mkhupu wa ku olela chaka ata tata rwalela brafela ku hiswa ku mali ya bayisa ku va yitiriwa wa zwiwo mashi a zwone fana ku va hezwi ma para ku hina yifukota ku sasekisa doroba ga hina ngikota ku tshama ku fana ni kale kinga tshamisile letswa ku i doroba ku go basa ka wonke amakhelo ka tiko ka hina hina wa hile hehla ngufu kutala ka hina lomu kolera hayi ho maze ku yizwa basi ku kuna ni kolera kuna ni kolera lomu ka hina hi basiselelo eh a hosi ya hi hlayisa and down loko hi la ku sima maku hina mabadzi yo tala manga hiteli a hi simameni ku mahabaselelo munhu wa vandla a kova kutani a hangala selomu ruwena ku vatata lava to tavata swiyela wa wona mona unga ni munhu
0: hi ku
1: ndza hakela khupu wa ku susela chaka and down loko hi la ku susela chaka va ku va chulula loko vula ku hi kondetela loko a zwona ku a va chile mara vanyana mambiri manharo o swa chela ndzilo tshiso swa le tsha kondetori
0: hi nwana mhakale
1: hi nwana mhakale yo kame la ko basa vakuri a chumulo a u hlayiseni kota wa hina o kota wa mina ku vala pakelo ku ndzi mina ndzi vita ndzi ku a chumulo ndzi u mahela ku leswi ngwa mina hi ku amalenzi hakelako hi yona vaya ku va xava hi holiday vata vata vekela hapra mina ndzi kota ku mahabaselelo la mutini ni mahabaselelo muruweni kasi zwilo zwa ku leswi ni vanhu lava hundzaka va fela ku vona ku impela vanhu va lomu ka tiko leki va hanya kwatsi va byi tiva ku mahabaselelo maxa hi byona hi mahako
0: a vanana havagundzisa n'wimakwakwa ndza tolovela ku vona vanana na va ya va chulula chaka havagundzisa ku leswi mivaku ma chulula chaka laha taleni ga xitshungu ga mfumo mi fanele ku chulisa ku yini tala a chaka laha taleni
2: a ku vula ka mamani Maria Susana a ku yena a chaka loko a ruma a munhu a ya chulula le handle wa cuka a yi vokhe a yi vokhe va mahaku leswo loko ku wonge hina hi wa swi kota ndza pindakambe hi ve ni lihla bya mbilu lelo a vanana va byi tiva na vonawo hi ku a ku cuka a ku nga ta ve hokheni hi to cuka hi ku leswi gicile ku leyi ni ku i kwihi mun'wana hi laha wa hlamala mun'wana loko a ku byela ku ndzi tshama le ko ima xixawara leyi i chikele ka kule ngopfu nda a ku na xikati xa ku va hi cuka maxi lexi lavekaku ngopfungopfu ku a n'wanana a gondza a tiva xo karhi a tiva ku loko ndzi teka nkondlo ndzi chela lomu ka sakwa ya lixo ndzo ma swi hava a wu nkondlo lava xikomu kelela loko ku nga yina xikomu kwalikeri chumu u to xikuma
1: axigezi
2: xo karhi xi swi kota ku phanda misava kela kelela wu nkondlo kelela wu mpato kelela na sekeke a vanana va swi tiva leswo hi ku hina ha va hombe hakunene ha loko ndzi mahandzo mahawo misa swi tiva ku loko ndzi ya xihoxa le xi ta ya nuha liniya xa xikarato hi va nyikaku laya purke a ma chaka laya hina laya mavekile lomu ku hanyaku vanhu lomu xikarhi ka miti ya vanhu to mababyi yalawo ya ku ya va nyika lavaya ku vula kambe ka papa ya mesiya ku lomu sewu lomu lomu nyambani lomu lomu provhinsi ya lomu a ngopfungopfu a hi nga zanga hi gitiva district leki gi nga babya gikaki ya ku thabathaba kwa matekenya hi chaka a hi gitivi leswi vula ku ya ku hina va nyambani ho geni a ku tiva a ku basa
0: Maria Susana leswi u hakhelaku a khupu wa basiselelo ka mfumo wa doroba ka nyambani byi vula ku ni ku hlamba u nga ta ha hlambe ku hakela khupu
3: exi a swi mahisiwi leswo
0: a swi mahisiwi leswo hi ku ndzi hakela khupu basi
3: hi ku ndzi hakela khupu basi vo lava va wuliwaku ha papa ya misiya ku i mimona a byin'wanyani a vanana va hina lava leswi a tiva ku etlela a no twala n'wana loyi a nga tswala a ku vhuka byi tiva ku hlayisa n'wana na loko a mukhatlha oyoyoya hoxa hina vatswali wena n'wingi u nga ve ni mona ni kata n'wana mugondzisi swinene u ku n'wananga loko u khatlha xipelana n'wanana leswi ku nga ni yo mimpele leyi ya xihina leswi ya timali fumbela khotsi fumbela fumbela loko lomu ka kwama u ku cheli uveketela kunga le ku ya ku chikhatini chikhati wa ya hoxa wo veketela ku veketela ketela loko wona ku ja utele nkwama fumbela khwatsu fumbelo ya ya hoxa unga xanisi lava hi va tirhako hina baselele kula ku husukela laha mutini ka hina lomu makhoneni ka tiyindlu ta hina laha mibedini laha hansi ka mibedi ri fana ni wo karhi ni mina leswi ndzi nga munhu leswi hambi wo ndzi wona ku basa nganji lehenhla lomu ndzeni yi nga ndzi nga basangi loko ndzi hundzaa ku ma xi basile ndzo nuha hi ku lomu ndzeni i sema hi ku lomu ndzeni o zala gwemba a ndzi ti hlayisangi lomu ndzeni ri fana ni muti wa hina a hi basiseni lomu mitini ya hina hi suka hi ya ka mabayi mina ndzi katekile hi ku laha ndzi maha a nongoloko ni sekretari wa mina ndzi katekile hakuva ndzi ta maha leswiaswo hi ya tshama va mesiyes a bari ya hina a hi yi tsiki hi kombisa tin'wani tibari ku hina hi la ku gondzisa baselelo hi ku no u nge u ya basisa le bayi lomu doropeni laha mutini ka
4: wenamahacinzu
3: lomu laha mutini ka wena na wu nga basangi a swi kona leswi nga rhanga hi laha kaya ku basa leswi u ku i ku lava hi va tirhaka va hola timhandzi ma satana u no dadavala mapimo
2: amaxixi ya maria suzana leswi u wulako u la ku vuxa futhi a basiselela na hi nawo hi la ku gubisana ni bari ya wena ni bari ya mina hi la kuona lweyi a basaka
4: a ni ta tikui
3: mapalisanahi
4: ta kombela a mifumo ya madoroba a ku ku na ni mapalisana
2: mabaru
4: leyi yi kumekaku hi basiselelo a hweti leyo hi famba ku kumeka masecha ku apa bari leyo yina ni homu
3: mina hihi vitu gaga yi nyambana va tiva ku sidadi limpa sidadi gotiwa hikubasa
2: a tiva ku sidadi limpa dubais
4: makulei tlhela le ndzhaku
3: maxi hi la ku byi wuyisa
4: xikaiampimisi leyi a yi nga zame
2: mina ndzi rhanga hi tivi
3: mina ndzi katekile
4: ngopfu
3: tirha ni sekretari wa mina
4: makunu hi nga bulela a tihosi ta madoroba machichi masinge vilakulu kisiku mapalisana hi hweti ku na ni homu ka bayiro leyi ti humelela na yi basile ka hweti leyo
2: hi
4: swona swi lavekile hakunene swonke leswi na hi kuca ku nga baselelo yi woneka a yin'wani baselelo yi nga kala ku yi basisa khwatsi laha ka longoloko wu yi ya wu gumesa kota yi nga kalanyana kota mu wena murhandzi wa mungiseti swizileko hi phindile mavhiki mambirhi hi ku huwa kumene no swo kumana naswo makunu leswi hi lava ku ta hi ta valisisa a longoloko lowu wa ta baselelo a yin'wani baselelo yi fambelana ni swilahla lomu ku nga ni vafi va hina ha ku rivakelwa ta sangula ha wena Nikolao hi ku yini hi rivakelwa lomu ku nga ni vafi i chaka na gunawu geki va tshama loko leswi va fileku swi vula ku haha va lave haha va halakanyi a swi lahla swa hina swi tshama swi no vhevhenyenye chaka ka mabyanyi kuma khwati
2: exi a mahungu ya byi lahla kokwana n'wina va makwerhu byo wusiwana ka hombe ngopfu byokhe byi lahla a ku tekani lexi nga xi lahla xa mfumo lweyi xaka ka wana u nga ya giveka kuyo khoti gimileliwa hi mintsondzo yi tlha yi hundza a byanyi a yini kolomu doropeni maxi ku ve hi kona hina makunu loko hi wa tshuka hi pimisa leswaku hi kuma a siku ku ni siku legiwulaku va igiraxa katolika a ku i dia dos de fontos maxi a dia dos liya de november a hi honi alisini
4: yakoa
2: hi landzisi leswi lumbaku a siku legiya porque a siku legiya goyagi hokheleleni lomu mabayiro ya hina hi nga ni byi lahla ku hi humelela hi ya hehlayisa a swi lahla hi ku hina hi vanhu leyi hi fambaku hi maruwa ya ku basa hi ku na wa ha hanya loko wo tuku ngongorolo u yo ya vekiwa kwaleniya maxi hi ku hina ha hanyaku hari vakelwa loko loko ya vekiwa lumiya a wa hi wena munhu luya wo ku ndzi ta tihlayisa handzoje ndzi ta tiphunela ndhawu ya mina handzoje u laka van'wani va ta va ta ku hlayisa
4: ku nga hina maxaka
2: ni vamakwerhu wona ku a munhu ni munhu kwalikeri munhu loyi a fambaku laha xitarateni i xaka ga wena hi ku yini hi ku i munhu a mahelo hi mani ma ninungungulo na wena u nga lahaya zimindari u nga tekiwa u tekiwile va te wa tswaliwa u kula u gama u fa
4: u tlhelela laha
2: kona wa tswaliwa u tlhe u tlhela u fa a ku na timhaka ma kona a hi hlayiseni swilandla swa hina va hi cela tingana
4: mari Susan ndza tshemba ku lomu likaya leniyani lomu tikaya hetaku hi kona lomu va tshuka hiya hi kuza laya i tiza laya ma ku kwelile amaxaka a venyiwa kona maxaka kona ya vanhu lava nga ekela va kona va hanya
3: eyi mina ndzi le ku tidyondza ma xi hina le ka swilahla swa hina va ka mukumba a si a khati ni hweti ni siku legi a vafi khwathi leswi a siku legi a fileku makabyi o papayi wa mina ho hlengeletana hi xikabyi
4: hiyahiyabasavonke
3: enome ya luya anga hina a vafi va hina ha va hlayisa ku ri yisi hi hlayiseka ku ri ku ha hlayisa lava va nga
2: maxi ku ni chumu la kani muno ka mi nga swi kumanga khwatsi hi ku vokhelele lava va fileko a byi lahla o lexi xi wulwaku ku ku lexi xi lahla i xaka ka wena hi leswi hi lwelaku byona nyamuka lexi xa mina xi
3: lahlaloko
2: lexi xa mina xi
3: lahlaanga hi laha
4: u basisa laha
3: kaya
4: u ta gama njhaa u nga tima hi cinzi
2: maxi nyamuka laha hina hi lwela leswaku a hi tiveni a mhaka ya byi lahla
4: ina
2: hongeleleni e-e hi lo madorobeni hi lomu ya makaya a hi tiveni timhaka ta xilahla kuswa xilahla olwe u mi hundzaku avi loko ku ei uwoni khuzumba hi ku hina hi byelaka
4: nhlokoyokuzumba
2: i munhu a nga lako u dzuka yini hi ku a wu ku tivi buriki ku lomu khwatini loku fambafamba lomo ya kandzihela ku va ku laha i munhu a nga lakiwa laha xi a hi nga maheni leswo a hi boheni a ku hi li yini hi vafi
4: hi leswi a nga swi vula mari ya
3: susana a byi hambani leswi nga swi vula
4: teke hi rhanga hi hina laha ka hi swi tivaka epa laha ka basisiyo makunu lavan'wani va swona ku a byi lahlalaha kaka ka mukumba lahaya laha ka ka masinga laha ka miselaka ka makwakwa lahaya a byi lahla swi basile leswa hina hi ku yini ni kumeka lomu ka fusa makunu hi wuya hi lomu madorobeni ku nga kota xilahla xa hina hontlheleni lomu madorobeni hontlheleni hi ya kwale ni ya makunu ku tshama ku thyakile lova kula ni swilahla ku tsekele xa konsele municipal swimbirhi swa konsele municipal ku ri ni swin'wana swilahla swa tixaka ka leswi a swi tikombi kha swilahla swa tixaka ku khwelile
3: a xin'wana tilo ndzi navela ku ya ndzi ya basisa a swi lahla ku la ku ndzi kuciwa hi vona vinyi hi ku mina ndza tsaka hi ku basisa hi ku basisa swilahla loko a nga ndzi kuci ku na ni minayo leyi nga kona leyi kota vanhu ndzi nga ya ndzi ya maha ndzi kuma timhaka na ndzi tsaka hi ku a swi basi swilahla leswiya
4: makunu gi kona gezi ki nga salaka ka mifumo ngopfungopfu kwalomu madorobeni leswi vulavulaka ngopfu hi hina va swi lahla leswi swa hina swa lomu mitini xilelo munhu xi nga salaka ka mfumo a nga hi pfuna hi basiseleli leyi hilaho gomisana hi laha swinene va mesi
1: ndzi ta kombela ka n'wina a rivalelo ni ka vayingiseti kutsongwana ndzi wa ta ku kutsongwana
4: kukhetova
1: le ndzhaku leihi vulawulile hi mhaka ya mipele wa mi kuma mipele lomu ndlwini leno makhweni u fihliwa lahayani henhla ka cimisinyana ni laha ka kadera antehuma byiya le
4: handlemaria susana ku epa a n'wingi fanele ku tirhisana ni kata n'wana wakwe
1: swi ku hangalaka swi a munhu yaloye ina loko ya chikela kwa sine wabye kota ku hlonipa chimo kwa hilo a munhu nwana lebyi mhaka a chaga utala hile zwako hiruma vanana na itati le byi cha magaringani a nwana na yeche pra kwa ka kula magaringani luya a chulula
4: anga ta zwikona
1: cho chikela njengu cho ka sene cho chulula kwa la chichika ti famba and down le byi zwa mhaka loko kwa ya hungulelwa chaka le ya kutsongwana kutsongwana kutsongwana loko ya chikela sinia kanichisa kwana a ganya kuva a chulula lumuya zwi wata pasa ole ka chilahle le chaka la nga chilave and loko kwa zwa koteka hina laba hi hasha ku makale ni mfumo lo u hirangelako pelo menje hilembe kuna libye ba zweta ku ma jornada de limpeza hi hlengela ku hokheni hilembe pelo menje ku kambire
4: a phuluka baselelo
1: hina hokheni hanya ku ka muganga luya na hi bitiva ku achila cha cha hina hili cha cha tinga launda go in hi ku a phulo ga baselelo hokheni hi vuka hi ya ka phulo ya ma baselelo na ku nga hitsena para la vaya batira ku ndauligia maja phululeki higi maha makhati mambiri hilembe loko hiku khano ni gingwa wati hweti khano ni gingwa wati hweti akutala ka masiku vata maha lava batiraku ka ndauligia maji pelo menos ka hina lava hingiselako hi maha phulu ke baselelo akhati gingwe andzeni ka ka khano ma khano wati ningwe ehe libya zwi vata maha ku zwivusha nako hiku gula gula lebenzi ka gula ndzuku kuna ni ma banga ma gondzisa ku lebya ku loko uza uya ka ka jilahla unga hakheli manziku hi zona kota na u lowu yena a u vekileko maji hayini hina u kasi loyi a hirangelako loyi anga yena vetu gakwe kinga honge nga ga hombe kama tiku wonke kunga va lava fileko ni lava hanyako loko hi kwa ku ta gondzisa ba bible hi wata vula ku izwi zwo e maji kuma hetelanga ku ta gondzisa ba bible ehe and now hi wata zwi tshuka ka television lomuka va Philippi loyi wa doji ka 9 anti dash and va wata zwi kuma ku zwi vula ku yini ku hlonipha munhu loyi loko yena lebyi a fileko hina mu alakanya
4: ishaka gahina
1: Jesu loyi i chaka gahina hamu alakanya alembe ni lembe hamu alakanya hikwala hayokhi mina
4: hikwala hava malava vanhu haru vanga khela va
1: vafu ehe jahina hayini hikala
4: ku nga mafura va basisela
1: wa zwi vona ke jahini mina shaka gamene ndzinga ndzagi u fushela
4: hiswa
1: enda lutshi ya tshikarta hombe nguve fanele ku va hokheni hi ti tivale tshaku hinawo hi tafa lebyi basile loko ndza hahaya ndza khole tshaku mina ndzi tafa ndoto ke dzilongisela ngela kona ndzi kosa vanwani profela kuti ku kokwani langa ikala kona hila ni lava vako vanwani vanwani vanwani vai kuti ku hila
4: va ti va basisela mara ndza
3: ndzi lava ku kombela ku tsongwane
4: khetsula
3: ndzawu
4: ulo basisela khela
3: khela ndi nomndzeni ka
4: basisela
3: kuna ne dzitsakile hi mhaka nga yivule ya mafusi ndziwa ri vakele ku
4: fusi
3: mako kuna ne mafusi lawa mama hi wa ku lomuti hloko ini vana na vahi
4: misisile ya mafusi
3: mako na a misisile ya loko wo gamagana naye ko zala ku aku
4: a vana basiselele
3: a hi veke ni misisi ya hina hi tlhela hi ve ni basisele lelo lo munzeni ka basela hina va mamana a itheleni a misisi le ivana na va hina le hi tiva ku ihlayisa hiku ya hlamukisa loko gamakana ni munhu wo anga mahi
4: yo buse
3: yo maku ey a hi yeni mahlweni hi basisele a
2: vuzi a
4: chipopo ke
3: chipopo rwala la ku tatisa mhaka liya ya basisele ku a hi sukeleni hlokweni kala hansi hi basa hi nghena lomitini lomakhoneni ka tiyindlu ta hina hi basisa uku wana ku ehe emutana wa tshisiwana maji wubasile wa tsaka hiku ya ngeno wana ku yei tshisiwanyana cha ukala nchomu maji china ni basiselelo wa kuma utomi dinene hiku veni basiselelo
4: kambe loko hi ulola hi basiselelo ngoma kwakwa zukulu wa mina ni kwa sechikoti se hatsuka hiku rivakela a basiselelo hatsuka hiku rivakela le chikoti
2: Oh
4: akwatini akurivakela
2: rivakela ngovo
4: abaselisa ngule sangulela kwase
2: manje kokwane atimhaka doke hambitile maria sasa
4: mbetini
2: tibeleri toke ona wana afusi nichipopo leza sikela kuhloko lokuzvikuzvisikela hlokweni ati
3: zvingenile kodle nile liya ingenile
4: kambe atinhwana tinyamalaleli mahaka uri atinhwana tinhwana tinhwana le jaga
3: awulo lego angawulo ingenile nile liya zvikoti
4: hezwana kasikuvalisisa ba mesiya chila elimunhu nga chisiyako
1: achila yelo cha hombe chisalako hele bya ku hotleni ayiveni ku tinyiketela ka baselelo hiti vale bya ku abaselelo yinene pra utomega hina loko hina hela ku tiva ku munhu ibasile loko ndzi chikenze ku dalisense ndzi kombela ku ya makotini loko ndzi ya ku wona ku makotini ku basile ndzi jika ndzi uya hambi liya mina yo shalala hambi loko vakuna ni janza ah ta ben ta tama loko aku ndzi kombela ta ndlimanya na muto ah na ndzi hakisile ngopfu ndzi kozo karibu ndzi vone ku lebya ku sa ku sinia ku chaka ni lebya alongisela ku sweno zwi ta hamba
4: una
1: no offense and tango hitchingiza vale ku basiselwa ka loko ala ku tiva ku muto u basile tenga wona achipetso akhela ta wona ku zinya na ku basile ha la ho ata gana rolini and tango loko ku kusa ku kuma mandawu la mambiri na ku hini chaka ti wonele ku ngarola mabadzo famba nawo tsibongile
4: mama kwako Falisisa kwase.
3: Bongile nguvu kwa kwa nyamuka. Naye kombela vaingisedo ku vaivuna. Akuve hitira ndiri lowo ku lirhanzo. Ekota ku hivela va henga vanhu basileko. Kota tswaliwile na ibasile. Ita kumeka kambe na hilo mutikweni ka ku basa. Naye ku he hitirile kwatsa na nwina he bongile nguvu hivunene.
4: Mari Suzana?
5: Ati makale tinga uliwa he madoda kulone dzingata titsika kuti ulawo aisimameni nikuve hina la madoda higunzisa lava bazvizvako vagunzisa na vanawo hikona zvitoveni lisima leri ulawula kwambe ho ulawula vazvitsakela mazvivanga zvimahi zvingataveni lisima
4: Zibongile madoda mina Messias Manuel, Luiz Nicolau, Maria Susana, mu zvikotile kutinyika chikati nyamunhla kasi hitave hikuswe hi kombisana hita baselelo baselele hilavo ngai wonekelo mitini ya hina hingati mahimichinzo hi basisela se kuveni la hamutini kuchakila atala le gafuma kunene dilavekile ku gibasa kambe na hinga rivakele ku la kaya hinga kona kufanele ku kubasa na kona mauli le madoda ku achipetso ni le kitchen hi kona kunga woni kota utsamu le giga ku komba baselelo la mutini na mina ndza bonga abaselele akunga hisimamisa hi nayo ka sa dropa gita vele gi basile ko ka wonke ma dropa ya tikweni ga hinaga Mozambique na hita kucha mifumu ya zwi dropa na hulaula hile ka vila kulu ka masingi machichi lukwalo mu nyambani hulaula kukwana kungani mchini ya radio Mozambique ya kisiku hambini kama ngwani mandawa kuloku amu maha ma konkurso lawa hinga ma ulala ku hila kuona ku hi weti hi bairu gi basile ko muva nyika chihiwa amtona ku hakunene aita tsama lo kubaseni hibongile baba Luis Batista now now he say u hivunetela ko hiku amagizo ya hina machikela kule ni ku sasekisela kona vitu nzi Armindo Masingi salani
6: Bungilva ina glory hatikweni zwala le kama 22 horas.
7: Radio Mozambique inyambane.
6: Chikacha mahungu ya inyambane wengset leginene.

0: lo sile mahungu la radio Msambiki sangula kuna uka leswi ezvikati tihloko ta wona a procuraduría da república lomo a inyambani yikarile yitana a mukhuva lowu a babeleki vanga nawo wa ku xava tifoni na vaxavela vana lomo a vana na kunene va gondzelaku a wubihi hi ta hi ta amba kambe lama fambela nako ni ta mihlakano ya ku tlangeta miri leyi yi mahikileku lomo a provincia hi xiyimo xa lomo zvikoleni na hi vulavula hi majogo desportivo escolares laha kumiwaku a hlolo wunene wa mihlakano leyi hi madistritu lama nga kari ma humelela lomuka a wona khulu wu nga gumesa hi wa zinhlanu tinhloko ta mahungu lawa ma lunghiseleko na ma ta kuma ta hingelekiwa ha mina Arnundu Masingi Luis Batista eka michini na hi karhi hi navelela a wingiseti leyinene Radio Msambiki ni mahungu kale zvikati na hita ula kutu zaku a Procuraduría da República lomu a inyambani yi kari kumbisa kushukuvala hekwala kongana avabiliki vashava tifone na vashava la vanana lomu a tifone leto a vanana wagonze lako a ubihi hungulegi hita vita giamba hi kuanza kagona hili pampeni salezi orasi urmao ii chikalala ni hungulegi kala ugingatza kisi dorope ni gama chichi vanu vanaru valaka ngamu yingwe valuzi lutomi ina klore
1: vanhu vanharu vanga ngumwe valuzi lutomi hikwala ka chitsuketi a drupeni gama chichi zvionekile leswi kusukela hiwazina kuluzili automi anwiwa muti kasi hi wazihlanu nwanana amulungisilwe aluza utomi a satwa kona makale hi yona ivulavulisa kwa drupeni gama chichi hileswaku zvivanga rindzero kuva zvimhaka zvofanana leswi a metram nga hlangana wa tinganga uvitanile kasi kuva uya wona hi kusuhani swaku zvinhu swi nga maheka hambukambe ni mitirho ya ku yelana ni ta wudahi a murhangeli wa ametramu lomu inyambana Fonso Chapeu a li va ta kehla kasi ku tiva swaku zvini swi nga mahaswaku a vanhu lava va lusa a wutomi loko swi kombelaka ku va cakata tihlolo swi ta mesaji leswo
2: leswi humelele a swi karhati swa ku fa vanhu vanharhu gicha ku fa loyi gicha ku fa loyi ku landzelana la ka muti mun'we makuna hi wulisa leswi lomubayiri ma ku pula hi fela kuvi hi ku famba ka masiku hi ta ha tshama hasi hi investigara hi xixaka a ku tiva ku swi sukela kwihi na swihizwini
1: Afonso Chapeu murhangeri wa nhlangano wa tin'anga lomu inyambani
0: yo biha lawo swa leswi hi ta vi hula leswaku a mfumo wa provhinsia ya Nyambani wu karhi wu hlohlotela a vahanyi hambi ni vandoni laha va yileko leswo kasi ku va humelela lomu xikarhi ka ku byala a mikhokho ni tshimatshima ya ku valeta leyi yi gugileko hambi ni leyi kumanaku ni vuvabyi bya amarasement letal a xikombelo lexi xivici mahiwa yena wa zihlanu yaloyi lomu xikarhi eka ku kulungeliwa aka mubuzu wa umbiri wa mikoko a distritu ya Jangamu Bendita Lopes na kuhi sekretari di Estado lomu a provincia ya Inyambane i kamusele leswaku a segunda edição ya festival do coqueiro lomu a provincia yi kari yi komba leswaku ku kona ku tinyiketela ka vahanyi va madistritu ngopfungopfu a distritu ya Jangamu leyi yi kumeka kwa pambeni ni khulu wa ku londzo wota a binzulu wa mikhokho leyo Bendita Lopes i kamusele leswaku a mfumo wa district wa Jangamu hi lowu u kumekaku a pambeni na u karhi u hlohlotela a vahanyi a ku va byala mikhokho kasi ku ka valetiwa leyi yi gugileko hikwalaho Bendita Lopes a tingalo a mfumo wa provhinsia na wona wu kona hi tlhelo u hlohlotela ku ngha a madistrict wonhle ma tinyiketela ka lechikati zwa ringana ku hi ramba ina klore ora surmao atave ahi ambela la mafamela ni kungana a procuraduría da república lomu a inyambani yi kari kumbisa kushukuvala loko ku woneka ko kungana a vabeleki va xava tifoni leti ati mahakule zwaku avanana bagonzela a ubehe ina klore ora surmao
1: amuti wa uvikelgana ulumuka provinsi ya inyambani hi wona

0: Mahungu ya Inyambani.
1: Rad Msambi, Rad Msambi. Chitu chawe na

0: Wena Hanifa, hizo zvila kunyika sokulona mina galera.
1: Mama, kazi hichi hicho cha mapungalanzi nga mumahela.
0: Pedito anga he mwana na nguvu. Ini kusani malembe mambiri. Hikwalaho yani fanele kugazwa kugazwa ngani mavitamina, kufanana ni matsawu, tinjanji, nyama, matanza ni mihanzo.
1: Lezo, tswanga zvitivi. Makunwa unganzi gunisa kunzi bikisa kuyini?
0: Hezo na mwananga. Dzinyiketi inwani panela kasi sita kugunisa kubika zvoga zvinene, kasi zvikolana mina atakula ni utomi ginene, natsingile.
1: Kuneni mama. Dzinavala kupedirira atsinga kwadzi, avini tamu kufanana ni zvimwani zvivana zvatangana yakwe.
0: Hezo na lezo. Azvikarati. Loko wanga mubikela zvihusvana zvamapa yazvipfaki, upatsa nematanza, uchala nimbowa, nimakuka yamandandi.
1: Azvikarati futsi, zvafanana nezvavanhu vahombe vagaku.
0: Hizvona, kani lezvi, ufanele kuavanyisa zvipanzana zvitsongwani, kasiyana tazvikota kuchakuni.
1: Kunene, mama kasiyana ifanele kuga zvikati zvingani hisiku.
0: Makati manharu hisiku, kambi, wazvikota kumunyika chilalelo himihanzo. Katigimwe kutani mambiri hisiku. Na unga atsike kumumamisa.
1: Ndizvikumile. Ipo munhu wazvauganzi fanela kumunyika.
0: Ufanela kumunyika mpimo wachikira. Kati hekatagako. Na uchichachita zvoga. Hiti shaka tinyingi. Siku gimwani umunyika nyama ya huku ni matsati hwembi ni usha. Agimwani siku umunyika chinjanji ni matsawe tinyawa ni maroshwa. Unga hapata ni senora, matseve, timbaweni. Ni zvimwani zvamatsawu.
1: Hi, mama, sita shava hini zvakugarwa kilezvo.
0: Ha, unga karateki hilezvo. Zvinyingi zvoga lezvo ngana zvulo masimwini kaweni. Mina unzi takuvuna. Wawona kunyamukha ndzitili nimikova. Hita munyika khihla nyagakova pedritu hichilalelo. Hilo kova zvikulwana wa mina.
1: Ingaona igili chonzi chipanzi chakova nzibongile mama.
0: Izvona litsakula hombe afanele ya mina ikunyika utomi ginene vazukulana va mina.
2: Kasiku wan'wana kwa kula kwatsi akusikala ka nhlayo wa tihweti ni yin'we akutsika ka mafi ya vele munyiki zvin'wana zvoga zva le sima makhati mambiri ni ku hundza hi siku uengetela makhati ya ku munyika mayelano ni ku kula kakwe.
3: Kana vula kama xirami kama mumu hi chikamu ya kusawena mungiseti u xigero cha kumeka ka hina yumba nyanzi yo dia mungiseti radio radio mungiseti
4: radio msebika ao serviço do cidadão.

0: Olá, bonito. A gente tem que ir lá 22 horas nem 30 minutos. Escatia Américo Mucumbas Nehela Amatimu Yaciko.
1: Matimu Yaciko.
2: 30K, maio, lembre 1778. Igual usar o nome François Marie Arouet. Angativi wangovu kota Voltaire. Voltaire ivi mutsali filósofo mu sekelo wa tifanelo ta chitsungu. Iluzila utomi adoropeniga Paris atukweniga França. Musangula matimu ya siku malumandlene kamina Américo Mucumba, Bernardo Salomão e Kaúba Sopgamchini. Voltaire ive mutsali wa hombi wa mabuku e tselo kuhunza ka 20 mil wa xipapilwana ni kuhunza ka magidi mambiri wa mabuku ka mabuku yakwe hi makati manyingi iwa bandleve a Church ya Katolika ni mimiti ya mfumu ya França kaliloku hikwalaha ka mapimisela yakwe igamili hi ku tsutsumisiwa atikweni gakwe go belekiwa hi vulavula hi tiko ga França ku tshika ku sekela ku a vana tiko ka França va vumeletiwa ku vula leswi va nga swi pimisa i wa sekela nakona ku ve ni minayo yi nga ta va yi sekela a timfanelo ta xitshungu. Voltaire ive amaha swinyingi a França kasi amafumela macica a vatsali va mahungu vulambi yena va swi kotile ku ve va hundza va tsala leswi ku nga helisini a mimiti ya vuxuxisi ka timhaka yi hundzile yi sangula ku tirha khwatsi ku hunguleliwi a maregalia ya tihosi swoswoleswo swi sukela hi ka leswi Voltaire a nga swi tsaletela a siku ni siku. Voltaire loyi yi luza vutomi hi 30 ka mayo wa lembe ka 1778.

0: Izola kama 23 horas ni 2 minutes itsamala leg mungse to ranzeka akachikati lechi takusiya ni mabulu manga maheka kamishenya munhla na mapatsa zvitichi zvinaro maputu gaza na inyambani lokunga wana ni kambe simama wingisa mtiri ya radi msambika
1: akatirhisaniwa switichi leswinharhu nyambani gaza ni maputu hi ta lava ku tiva leswaku varhambi va hina se va chikela hi ta sungula eka maputsu ko njhani he vamani varhambi va nga chikela
2: ka maputsu ka yo zwina hi si amukela murhambiwa
1: munyimbela lesimu ya rindzelani ya makholwa ka gaza
3: ka gaza se hi amukele mamana selsa uthui ata eka xiundzwana xa wansati ni matshamela
1: ku nga direção provincial de género, criança e ação social.
3: Hi swona.
1: Bungile. Se no Nyambani, kona wo hi amukela varhambi va hina va chikela hi nkama vambirhi hina na Admira Vilankulu. Admira Vilankulu mukombekisi wa nhlangano Mahlahla, nhlangano lowu kumeka kona wu karhi wu yisa phambeni ntirho wa ku vhikela kutani ku vhumisa timfanelo ta n'wanana ku vhunguvhiwa rhambi ka xisati. Hi amukele kambe bava Morash Bambu Nyanala. Morash Bambu Nyanala a ta heka muti wa vhikele ka nawu procuradoria provincial. Yena hi vona varhambi va hina se hi nga navo lomu ka xin'wana xa hina xa huhaxi. Nhlokomhaka nyamukha hi ta va hi ehleketa xungetana hi timfanelo ta n'wanana kota swi tivekaku hi siku ka 1 ka junyu mundlwani ku ta va ku kulungeliwa siku ka n'wanana hi chimi xa matiko wokhe ya misava. Kuma loko hina laha radi Mosambiki hi kumeke hina karhi hi langa nhlokomhaka leya ku hi vulavula hi timfanelo ta n'wanana matshamela se hi lawa manene hi nga swi kota ku va hi tlhotlha bulo a hi tivi kuma hi chusa va yena kulori
3: mi chusekile tatana
1: basi bongelo hi kula ku va majivhelo va hi chusa ka siku hi swi kota ku va hi nghena ka ndzima ya hina kota hi holelo ya ku hi ta va hi bula xungetano hi timfanelo ta n'wanana ku vhikeliwa ka timfanelo ta n'wanana hi ta sangula hi ku losa murhambi wa hina ka gaza Celso Tui. Hoyahoya murhambiwa ko njhani a ku hloniphiwa ka timfanelo ta n'wanana hi ximi xa provhinsi ya le ka gaza ta hloniphiwa a ti hloniphiwi a timfanelo ta n'wanana hi ku hi kona ka ku nguvu swikarhato leswaku ku homboloxiwa timfanelo ta n'wanana
4: kanimambo yingise tiva radio Msambiki ngati leswi nga bala papa mina hi mina mamana Celso Ernesto Tui ni te xigava lexi vonelaka matshamela manene ya ntsongwani wansati ni wanuna lomu ndyangwini kanimambo na ni mbala swaku seni ka gaza timfanelo ta ntsongwana ta landzeleliwa ta voneka swa ku a ntsongwana a timfanelo ta yehe wa nyikiwa ndhawu ya yehe kumu ntsongwana so ki a michumu hi nga bala swa ku sempre lani ku tirhiwaka ku ni nyana xa ku inanyana xa ku hi nge to ka ti nga landzeleliwi maxi ta landzeleliwi hileswaku misava na yo se yi nga cinca maxa zama se ni ka gaza ku vatsongwana va hina timfanelo hinkwato ti landzeleliwa kani mama
1: mhaka ya vana na va sindzisiwa ku va tirha tanga yi nga honi swo njhani michado ya vana na handle ka tanga ko njhani xichumu xa provhinsi ya ka gaza ku na ni swikarhato swo karhi mi hlanganaka naswo
4: kani mambo mintirho yo ka yi nga fikeliwanga hi nkarhi ka vatsongwana swa voneka ina tani se hi swi tivaka manjhe ni yo michato ya ku ka yi nga fikeliwanga hi nkarhi ya voneka manjhe hileswaku hi nga tshukeni talavhexi hi va ni ku dzuka leswaku eyi a tinumero to yini hi ku ala hi nga bala swaku loko u za ku humelela swaku se a timhaka ta ntsongwana loko a tekiwa na ku nga se fikiwa hi nkarhi hileswaku loko swi tiveka hileswaku a mapale a xitira madebati hinkwaswo leswi maendleloko a swi bala swaku se sa twisiseka purisa a vanhu va ta ni ku dinosiyari a khale a va nga dinosiyari ku a va ku hi ta resolvhera hi hina mahi leswi hi fambaka hi hlohlotela leswaku hi nga tshameni hi swona se swa kumeka na swi nga se swo voneka hi ntamu maxi hi kola ka ntirho lowu ma hi waka kani mama
1: timhaka tingani mu nga ti tsala kutani mu nga tamukela hi ximi xa provhinsi ya ka gaza ta ku yelana ni vana na ku chadisiwa tanga yi nga voni
4: kani mambo ni nga bala swaku a primeiro trimestre wa lembe leli hi voni.

0: ikambi podi akumasha kuyenja ibale ima kursu por exemplo de capacitação ou que entrega de kit de dignidade chaco antonga às vezes como é que chaco azia como é que a cozinha ao catini mas amela manca manca alcool lá cá seis a mulher chaco antonga na lua anga pimisele chaco a tia tia lela senia a pimen senia ani como para tudo a coga então para anga pimisele lech pimisele chaco saiam chaco antonga na como chaco encha aí a chata cota cuini a cuti maela lech a filava.
1: Ah, makale ya michado handle ka tanga zwivanana. Loko mu shopa shopa mukehla imaiwa hini?
0: At makale ta ku chada ku safiko enkari. Swinyingi amchumi maitela ka swa ku kuza ntsongwana ya kumeka lana. Hinga bale ikola nani bala swa ku azvezi mtsongwana le henga shafi di familia avatswele vahava. Avako entao i tlelinwenyane kuma swaku antsongwana lwei ale swaku anga na vatswele avatswele se vanga likoni kumbe vayo luza kumbe swiga swinyingo wa television te ni atsuka ikumana na timhaka taku avatswele va kumeka na vali juni vatsika avatsongwana vali voxe kambe havona swaku for example antsongwana swa swikuni kunavela kunyingi vatsuka ntsongwana na yena hi ku la kaya okanga na vatswele va minwenyani mindyangu but nani vatswele manje hi kwala ka ku anavela swa swinyingi se a zama ku a loko a no chata na manyani kumbe loko a no ya titlhuvaka manyani a swi ta yantswa porque ne hinkwayo michati por exemple ka yi nga fikolanga hi nkarhi yi nga papayi na mamani va nga mi hlohlotela ku a fambi a tshuke kumana ni yo leyi ya ku ntsongwana vatswele va tlhela va yala swa ku u nga fambi wa le ntsongo ku lava ku u fanele ku ya xikolweni manje ntsongwana na hi ku vana swa ku laya pelemeni ni ta kuma xa ku karhi wo talvhesa matshamela seni ya manene duki la kaya wa tshika kanyisa vo vatswele va yona enda swinyingi swivangelo swi mhaka swa ku antsongwana a ya kumeka ka michato yo ka yi nga fikeliwanga hi nkarhi
1: hi lava ku lama high phone
0: foni ni xitesan swinyingi a ku navela ka ntsongwana a ku gami
1: se hi wintro mu maha ku mugangeni kasi ku tshinyela timhaka leta michato handle ka tanga
0: kani mama leswi hi swi mhaka mugangeni ni lomu xikolweni ni hinkwako yini hi talisela ku mahuma palexira masensibilisasao hi va gwela vatsongwana swa ku a leswaku famba ka muchato yo ka yi nga fikeli wu nga hi nkarhi a hi swinene bra weni swa ku sungula wa ri ntsongo a muzimba wa wehe a wu se va preparado swa ku wehe u nga kandza ndyangu u nga kuma n'wana hi kwala hi kumaka hi tlhela hi va gwela swa ku hi kwala ka ku u chatiwa na ha ri ntsongo swi nyingi ka muzimba wa wehe swi honekaka ku sa wu preparado physicamente mentalmente kambe hi tlhelola ku for example ku fika nkama siku se ya ni nyimba a la ku veleka hi kwala hi kumaka ni mafixtula vuxetrika ku sa ntsongwana a nga na a tindlela swa ku za a n'wana a huma se ku vangela swa ku laya hi ta luza yena hi tlhela hi luza ni n'wana swivangelo swinyingi va gwela swa ku a muchato yo ka yi nga fikeliwanga nkarhi a yi bomba ra wena a yi bomba ra hini komu sociedad ale ya madebati ni mapalestra lomu swikolweni lomu gangeni hinkwako a talisela ku hini vaparseri va hina swo hi tirhisaka na vona kola ta timhaka leti ta ku hi hlohlotela ku va antsongwana ya xikolweni a nga yi ka michato yo ka yi nga fikeliwanga hi nkarhi leswaku va vaparseri va hina na hina va hi pfunetela ku for example hina swo swi podi hi nga na matshamelo ya ku hi fika kule manje a tiva swa ku a vaparseri va hina lomu hina hi kalaka hi nga kusigiri ku fika vo va fika se ni ya va hlohlotela tlhela ku jijimaritela loko va yi kuma michato yo ka yi nga fikeliwa hi nkarhi va tlhela va hi nyika a rito swa ku hina na hina zama mama ya swa ku hi za hi fika se ni ya ko se ni ya ku nga ko ku nga humelela michato leyi ku za hi jijimariteleliwa a munhu loko i lipara a yisiwa jele kumbe a khatisiwa ntsongwana a yi ri xigatariwa a sungula hi ku a yisiwa xibedhlela va ya kambe swaku i njhani mavaku kumbe a bon loko swi gamile hina kuma sa sosiala ntirho wa hina yo gamilelana tingi ya mu reintegraraka ka yehe hi tlhela hi khulumani vatswele leswaku va mi vonelela na hina na hi vonelela yehe leswaku mundzuku ni mundlwana a nga kumeki ni leswaku for example loko u tlhela xikolweni a ya kuma leswaku a vatsongwana mun'wanyana va mi hleka kumbe kumelela yini se hina talisela ku pane loko ni xikolweni swaku a timhaka ta ku fana ni leti a hi pari va mi discriminar for example loko se hi mi rexigatarise na le xikolweni ku laveka swaku antsongwana na ya rexipetariwa ku fana ni van'wanyani i ya tlhelela xikolweni hi lowu ntirho hi humaka hina ku mu

0: Ini vaparse iri kusaina kota afumu ntsena hazvisi podinga kusigiri hinkwazvo mazvi vakova vaparse vaina vanga tsamela swo leswaku vaipfunetela kati mhaka ta kufana ni tolidi
1: chimwani chikaratu chiyelana ni ku vanana vakumundelwa ku vamha mitiro ya ku kala yi nga fambelani ntanga ya vona chikaratu ha wona swivanana swinyingi swi xavisa swibolwana titoradinya yini swin'wana ni xikolweni a swi fambi wihi ntirho mu huma haku hi chimi cha provhinsi ya ka gaza swa vonaka ngopfungopfu lo madoropeni kutani ka swidoropana kutani hi le tindhawu ta tlhaveni
0: kani mambo a mitirho ya ntsongwana ku ahlotiwa ku tirha na nga fikiwile hi nkarhi swa voneka na ni bala hi kola ma district ma nga ni mamunisipi ni ta bala swa ku a vatsongwana a va vona lava ku xavisa mabonu nga leswi nga bala papayi ni swa ku va fambisa swikarhinyana kumbe matandza kumbe swin'wanyana se hina hi xigava xa ka gaza hina hlohlotela ko hambi ko lomu amerikadi ku ve ni nkama nga va ni hamani makampanya fundzi ya masensibilisa swa ku a vatsongwana aseni amerikadi va nga yi va ya mani ntirho wa ku fana ni lowu se hina ha swi kota ku for example ka mapalexa lomu amerikadi hi mungwela mamani wa ku karhi hi ku mamani loko u xavisa nchumu laha ku lava ku wehe u veka amaplastic ha swo u ta tekela ku xavisa a nchumu ni plastic a leswi ta redusera ku yini a ntsongwana a frequentara a maha mitirho ya ku ka yi nga fikeliwanga hi nkama wa yehe ku sala hi vona swa ku a ntsongwana hi ku kola ka ku yehe a kota ku khoma mali naka hali na hali ntsongo se ya vona swa ku xikole a xa ha na valuri swa yantswa mina ni ya xavisa loko se a sungula ku khoma mali loko se ya vona xikolo leha asini ya no ya tshama ntsena yi nga seta a professori ngamani vuya kaya ni ta twa ndlala swa yantswa ku ni sungula ku yini ni ya khoma xikarhinyana kumbe ni xavisa matandza ni ta kuma mali fana nixi se hini hlohlotela leswaku i ntsongwana swoswi a muzimba wehe a wu se va prepara swa ku tlakulela michumu kumbe u xavisa michumu lani a xitaratwini u nga kumana ni mitsingo ya yinyingi u nga kumana ni ku be mimovha for example ku ni va tswelela va kweleka swaku namuntlha hi nge swo xonga ne a ntsongwana leswi a fambaka a tlhela a vuya maxi hi nga ni gwela mamani wa ku karhi a ntsongwana for example loko a ya kolaka ku xavisa matandza gamase a kumana ni maasidenti a yi siwa na wunyingi lani kaya ke a swi endla swa ku a matandza laha hi mabilisa hi maveka lani pambeni ka muti loyi a ndlulaka a tekela ku xava se hi ta ganya ntsongwana hileswaku a kota ku a tiformara hi kambe na nga ni ka marixo a xifundza ka gaza xi endla mitirho ya yinyingi a leswi ni nga bala hambi ka swoleswo a hi tirhi hina hoxe hi tirha ni vaparseri va hina va taliselaka ku hima apoyar leswaku for example hi ta tlhangana ni kaya ka kutani nga leswi ni nga mbela leswaku ku ni vana va chef de familia noe entawu kumeka swaku a ntsongwana leyi loko a nga yi mercado a la kaya ku nga tagiwa se ha swi vona swa ku hayi ku hinkwavo va nga laya mercado eki vo swi lava ku ni van'wanyana va hi ma-situations lava pasaraka tingeni na va liko leha se hina swi kota ku hlohlotela vaparseri va hina swa ku va hi pfuna swa kumbe masiya xita basika swa ku a ntsongwana lweyi a kuma pelo mini swakuga lani kaya a nga dependeli hi ku ya xitaratwini i kambe loko hi masiya xita basa ni ku ya xikolweni ka xivesi a ntsongwana lweyi ni a nga na makaderno ne yena ne vamakwini va yena se va hi pfuna mayelana ni mhaka ya ku fana ni yo le hi ta pumba leswaku a vana va hina va famba va hlupheka lomu switaratwini va kumana ni ndzingo ya ku va xivesi va biwe mimovha ni ku va luza xikolo hikwala ka ku loko va khoma mani na ka ha ri ntsongo se a va hanyiki valori xikolweni se hi leswi maka hina xifundza ka gaza
1: loko mucuka mu ta hlula a nyimpi leyi
0: na dumba leswaku hina hi ta hlula kusa a hi tirhi hi hoxe ku mu dirisa muprovhinciyali a mhaka leyi yi prekupara munhu ni munhu na yehe ni munhu ni munhu swa mu prekupara ku a ntsongo na mutsongo a famba rhendzelekela ni matandza a nga na nkama wa ku vuya a nga na matabixu a nga na almoso na duma swa ku katsongo katsongo vatswele na voho va swi twa swa ku pe a nawu a wu lavi i kambe ku hlupha ntsongwana swo leswaku a tshama te na nga yi xikolo hi timhaka ta ku xavisa michumu
1: a hi ku mo va byela vatswala ku mi nga rhumeli vana na hihi ku nga tshuka ku vonaka ku hambana mavona loko leswi vo hi betela ku hi ruma vanana va hina yin'wana ndzi ngo yo mu byala mina ndzi nga mu rumi
0: a leswi a tshuka hi tlangana na swona kwalomu maamerikadi axivesi a tshuka hi tlangana swa ku ka nkamiyanloyo wa salada a loyi a fambaka xavisa mamani a xavisa salada swona alfasi nga balisa leswi se antsongwani a xavisa maplacha a ku e se antsongwana leyi wa mina hi mi ni nga twala hina ha swi kota hina kuma sama social makenga hinkwawo hi mutshika mamana leyi a nkama lowuya a mapimo ya hi yo leswaku antsongwana leyi wa yehe a yo twala majini a swi kota katsongo katsongo na hi khuluma na yena yeni po da bonga bonga hi va ni pasiensia swa ku a phefumula hinkwaswo leswi a nga na swona hi kama se katsongo katsongo hi mu gwela swa ku antsongwana vona mamana a misava se yi cincile a swo swi kulaka ku ntsongwana a ya xikolweni a ta kota ku lera a ta kota ku yini kaxivezale a sinambi kwala xikolo wa famba maxi a nga kumi ntirho ni ku swi nyingi ko layeka ku ya xikolweni hambi a nga kumi ntirho yena a ta kuma matlhari a manyingi laya swa ku mundzuku for example podisena yi liyani grand agriculture maxi leswi a ta ta swi kuma hikwala ka ku a sunguni hi ku ya xikolweni
1: kuhumbulo xigati fanele ta n'wanana a na wula yini va vamo ra xibambu xungetano hi mitirhelo ya ku kumeka na karhi hi yo tshinga ka swivanana
2: ndzibongile vayingiseti ndzibongile simeri journalista Horace Roman timhaka leti ta hombe ngopfu kuhikuva a mitirho yo biha yi rekiwaku a vanana a mitirho leyi va ngo hi xilungu va ku pior forma de trabalho infantil a mitirho leyo biha yi rekiwaku a vanana ya hombe ngopfu ya hi karatela masi ndzi kombela leswaku na yi nga se vulavula khwatsi hi swa ku rila ka vanana leswi va rilisaku swona a lembe leki va le u nga xakeli a wun'wanana wa mina ndzi tshiki ndzi kula hi ku ndza ha mutsongwani u nga xakeli a wun'wanana wa mina ndzi tshiki ndzi kula hi ku ndza ha mutsongwani ka slogan leyi ngotema leyi nga vekiwa a lembe leki ya ku rila vanana va rila ngopfu va rilela kwihi va rilela hina ka vararhi va kona va rilela ka vamamani purike loko hi ku swi vona khwatsi hi swi hleketela khwatsi kulava ku hi tirha ntirho lowu hi ku zwanana loko hi nga zwanani nimpodi hi wu kota ntirho lowu ku khwatsi leswi a gaza leswi a nga chamisela mamani seyo loko na hi ni nandza nyandza yin'we hi tirha hi ta tirha swi ta voneka ku ha tirha maxi lomu inyambani ha tirha matirhelo yo karata ngopfu kambe swa ku a ku rila ku loku hi zama hi lomu ka magrupu de referencia nga ku constituido lexo ni nga vekiwa hi matlhelo ni matlhelo ya ma-institutions different institutions para hi kota ku tirha na vona ja hi kota ku talivhixi mas hi na duvida hi ta swi kota
1: loko hi cuka xiyimo xa province ya Nyambani mitirho leyi ya ku bindza yi roxaku ka vanana mutshuka mu amukela timhaka to karhi kota muti wa wu fikeli nkanawu
2: tinyingi timhaka leti ku za hi jikela laha ebrahet paluhla hi zamanyana ku ehle exeketa lomu ka timbilu ta hina ka lweyi ni lweyi a yingisaka timhaka leti hi bulaku hi tona ka masiku laha ka nkama wa hintau a pimisa ku hi tamayisa ku yini para ku a n'wanana hintau hi tshika leswi purike leswi swi vonaku lomu ka matiko na hi tirha ka tiko leki loko u bula ni vanana u bula ni vapapayi hi leswi nga vulavuleriwa hi mamani swin'wana hi le mutshikeni n'wanana a tirha purike a ta kota ku vuna laha ngangwini xa a timhaka leti loko u kumbe u fikeni n'wanana a tirha hina vapapayi hi nyimela yini hi hina hi lavaku ku gondzisa i ku gondzisa hi ku gondzisa basinyamururu ku lava ku hi gondzisa na hi swi tiva ku hi dividiri maidada ku nga fazi ti-disinvolvement ta pisomana ku mafazi ya deyo 0 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20
1: a hi ku xin'wana na cha khomigamba lembe u xiriwa
2: xa 25 leto rwala purike u talava ku u nga tshama ku na desembre ku twaliweni ka kona a timhaka leti bava ra swileri tula wulilwi kale desde nwane 2000 kusukela lomu ka ma hi va lavangu va murabi va pimisa leswaku pronto a hi swi tshikeni entangu ku ta kumeka a marevolution industrial entangu kona va nga ta khenjemuka nyana kutsongwani swa ku xa hi ta mayisa ku yini leswi entangu i chukwana ku hina a vanana hi va vonela lomu ka hina lomu hi kusuka ka vakoloni nkama va nga suka va swi famba entangu va yo siya maempresa ni maempresa ka maempresa lawayani swa ku kumeka ku ni vanhu a va hava ntangu lowu a khomiwaka laha ndleleni wo ya nghenisiwa para va kota ku tirha a gondzisiwa ntirho ne hi dadi ne swi ku yini yini maxi hi ku famba ka timhaka hi 1999 ku yo huma constituisan da republica ule hi 1999 queria dizer 1990 ni 2004 entangu pronto leswa ku nga lwa swi swa ku now a hi va voneleni vavanana timhaka ta kale ngopfu hi zamaku kuma xipara ku hi tikota tenke hi kumeka na hi xikan'we entangu kwa kusukela loko ku vonekele ku na verdade tenke munhu ni munhu a swi twa swaku lweyi i n'wanana vini leswi ndzi swi yelaku ku hima maxi vona ku va vanyingi se handle so mulomu sidadi vanhu va byala ni vanana va vatsongwana vugondza laha ka fazi ya primera fazi va le leyi ndzi nga vulavula va le i fazi de imitasan yo yeyetela hi swona leswi ku yeyetela loko a wona papayi wakwe na byala na yena u onwa byala ku ta chikana ka malowa a famba exikolweni a n'wanana hina va papayi a swiesi xi va tshika a hina hontle maxi va papayi va mamani hi va tshika hi ku yini hi ku lomu mingangweni ya hina hi hambanile ja a hi la ku onela vanana lowa va hina i kulupa muni vanana va nga nayo talivexi hi nyandza yin'we hi lava kulupa ya vanana leyi va nga nayo porke hi le rhandzu la hina no parece ke swi kona leswi kalakataku laha ka tiko ka hina
1: inaka timhaka ta ku yelana ni mintirho leyi yi roxiwaku ka vanana tanga yi nga woni loko muti amukela timhaka leto hu leswaku ta tshuka ti mi nghenhela ka tihofisa ta n'wina muti xuxisa ku yini vakhatisiwa vatswari lava va tsindzisaku va ku a swi vanana swi tirha mintirho ya ku kala yi nga yelana ni ntanga ya vona
2: a timhaka leti ta hombe ngopfu ahombe loko a khon'wiwa munhu wo vona ku yena i dadi muni ku sangula ku vona va i dadi muni byi vona leswaku a hi dadi hi leyi ya ku ka ku for example lomu ka mosambiki wa hina a hi dadi para ku a nga chada yini i joint one ku nga hi dadi nobel va leyi dadi nobel yo chada
1: maxi dadi ya vumetwa hi vatswari
2: vumetwa hi vatswari maxi hi dadi ya hombe munhu i 21 swaku ku nga khumi ni ginwe wa malembe laha u ja makumambirhi ni ginwe makumambirhi ni ginwe ku nga 21 xaleswo loko a na a khon'wile a yi ku va vonetela malembe lawa swi kumeka ku ni swona a khatisiwa a mapena ya kona ya hombe ngopfu va xichukuvala va vanyingi va kona van'wani u ya kuma van'wani na nyana ngopa ndzi tshiki mina loyi ndzi lava ku tshama na yena
1: loko nghena ka michado
2: yatata ndzi tshiki mina ndzi lava ku tshama na yena u ta kuma
1: wa tshuka ta vula leswo apakurandzela yan'wana ku ndzi murhandzile
2: a nkama lowu ya khon'wiwaku loyi tshuka ku ndzi murhandzile ngopfu ndzi tshiki ndzi tshama na yena u tshiki maxa hi dadi ya wena wa yi wona ku yi dadi moni leyi xaleswo swi vula leswaku ku fatarile gondziselo ga hombe ga vararu porke a swiesi hi hina va vararu va hina va kona hi tekaka wan'wana na loyi hi ya muveka lomu ngangweni ku ya mutsongwana hi kwihi hi wa muveka leswiya leswaku pronto van'wana va lava ku ya riha mangava ngopfungopfu lomu tinyangeni zvigona leri hiari ya mangava lomu ka tinyanga entan mangava lomu ka nawu wa mina mina ndzi nga procurador lomu ka nawu lowu ku na ni kodo ku tiprocesso civil i chuku ku hina loko wena kani u n'anga kani u yini kani u zvi ku yini u na ni mangava ni munhu mutshiki a tsala ku mangava ya mina hi lawa ku ta mawa proceso leyi va ngiwa hi proceso executive no tribunal leyi swi ta vuya zonke leswi swi lavaka a hi hi ku teka munhu na munhu no podi
1: ku homboloxa tifanelo
2: tifanelo ta n'wanana a ku sukela bava roma a constitution da republica hi laha ka 121 numero 4 ya betela timhaka leti ta ku munhu a yiswa tirhweni lowo liwa de qualquer manera no seketa letoto hi timhaka leti porque a mitirhi leyi hi nga tshuka hi yi pimisa ku yitsongwanyanyana na mun'wani o ya tirha o ya tekiwa senian cidade ku nga makauza ya hombe ngopfu leswi nga kumeka lomu ka tiko ka hina hi ku hi suka lomu khwatini kaya hi ta hi ta tshama honke sidade a wu na nchumu u ta mahisa ku yini swa ku mabasi a wu gelegele ra ku kota ku hanya xa zonke loko a khomiwa hi xuxa timhaka leti xungetani ni leswi ni lweyi a tembisaka a nawu leyi lweyi a tembisaka ku epronto a chamisela leswaku ha pronto kani papayi kani va le va thembisi lava va xuxaka timhaka ta kona va ku ha va khoma yina hi ku pronto hi va khatisa hi laha ka nawu wa hina
1: laha mukhoma wokhe lava va nga kumekana va kala va fakaza
2: michadoyomilovolo leyi porque às vezes não é enchado, é milowolo, ali, pronto, pronto. Por isso, vamos com uniões para batur. Ele é filmado, ainda.
1: A culpa não é louco, que a homem, não é nada. É, João, bolo, chanau. Mas, o que a minha mãe, não é o que eu era, o que eu era.
2: Oh, ambuco, o que eu também, já toquei, o que eu era, pronto, porque o Mena, Rena, eu era com o jogo, a Mana, na
1: hora que eu
2: era com o Bolsa, o Seca. Leswi u lava ku teka swi ta mayisa ku yini ku khwatsi leswi ndzi nga dari example yena na yena umamani n'wanana loyi lomu ka wu ka wun'wanana wakwe
1: ako ndzi mu fevhile
2: ndzi mu fevhile lowu wansati wanuna loyi ndzi mu fevhile u mu fevha yini swini u lava ku gondziseka ku gondzisiwa mas ndzi vona leswaku problema principal hi leyi ya ku hina a hi tinyikeni nkama yo gondzisela vanana va hina porque ku hava munhu a tswaliwa ku ni matini bava rasha ku hava
1: munhu uli swaku a swi khatisa swo binza hi ntamu ka lava chadisaku a swi fana na handle ka tanga magemela makhotso
2: magemela makhotso lomu ka nawu
1: hi vonela ka n'wina hi ndlela leyi ya ku mu va tsayisa zvamaha ku va cinca ku pima kutani ku va nga tinyiketeli muka ku chatisa zvivana handle ka tanga
2: va cinca ku pima sin hi ku a hi ku hotirana hi yoxe basi na va ministeri publico hi na ni maekipi ya hina ya ma multisectorial ma grupu de referencia wa zvona ke vonhle ni propre saudi por exemplo loyi wa mamani a n'wanana loyi wa ngu mindzi tsiki mina thank you deboch na yi mususile layani thank you ka n'wi psicolog para ya voniwa akompanyariwa kasi zvina para kota ku akompanyariwa vutomi gaku
1: loko hi vulavula hi mitirho leyi ya ku kala yi nga fanele a swivanana hi loko vulavula hi mitirho yo bindza timhaka ti nga ni mu nga ta amukela
2: trabalho infantil laha a ndzi tekangi a koza ma xi poti ndzi rhumela
1: ti kona a tihlayo mu nga ti tsala a kari ka kona ku wa kumeka na u karhi ku voneka nguvu xikarati xa ku a vanana va tekiwa handle ka madoroba kasi ku va ku ha epara ku ya mihayayi aka muti wo karhi a chikela sinene a nyikiwa mitirho yo bindza ngopfu n'wina kota a mitirho ya vhikeli mu vonelaka nawu hi wihi ntirho mu wumahaku kasi ku a swivanana swi nga tekiwi aka handle ka madoroba zwi ya ka madoroba zwi kuma zwi ya zwi ya ba minute zwi shavisa ti credit ni zwinwanya
2: ati makaledi hina hatu hlolela kwatsi hi ti kuma loko
1: zwi kona vana zwisuka zwi ya ka maputu
2: então kuna ni magroup vango magroup ma paralegais va tirha lomu ka masociedade swinova lomu então vona lomu va payiluxa va ku ministeri pubu ku na ni leswi hi tirha purki hi lisini leswi u zwivulaku a vanana vo tekiwa lomu ku parapara va ya va ya mahati yahi loko na va chikelisini ya ntivari i trabalho infantil i ntirho wo biha lowo i ntirho wo biha hi va rimuresa kwa n'wanana van'wani vo tekiwa
1: n'wanana a veleka xin'wanana kuloni
2: kuloni
1: ndzhaku a ya xavisa credit a xavisa swibolwana switutoradini
2: hi swona swi mahekaku xa hina a hi tekele ku ya nghena layani hi ntamu purki i vanhu lavaya ku la ku hi nghena khwatsi hi wu gurupu ka hina hi wunene khwatsi hi khoma hi hahlula hi leyo ntirho wa hina hi tirhaku hi hahlula na va tsakile na vona va swona swa ku maxivhela kodi va nga tsaki nkama lowuyani depose ya masiku anyana va ta swivona swaku maxi hi lisini hi lisini vanyingi va tekiwaku vanana lomu va ya ka maputsu vanyingi va ya ka zambeze swi ku kwihi kwihi epakeri fika ri ku nkiriyansa hi xilungu xa hina hi lava ku tshama ni n'wanana
1: kuvetaakuyatshamaaa
2: ku ya tshama basi va nyikiwa pura ku ya mahupupulu ani vupupulu hi swona leswaku swa ku ma ya pront tudo jonto
1: jogelegele va kuma va hola mali vona
2: va kuma va hola mali vona xa tinki hi ti vonela ngopfu leswi mas ntamu wa hombe ngopfu ku laveka na wena wa hina procurador ku nga ministeri public o curador de menor a swi nga ta koteka purki mina ndzi tirhela lomu ka ka familia sekisao ya familia ni vanana kezen entam swa karata ngopfu leswi ndzi swivonaku a swi leswi ndzi nyima ndzi ku era paraku ndzi fane ndzi nga tshi swivona ku endliwa swona leswi swi humelelaka lomu ka mingango
1: n'wina mutshama lomu magabinete basi kutani mahuma mhantirho migangeni kota va va procurador
2: hina va procurador hi rhandza ngopfu va leswi swa ngu i komponente preventive i preventive zini hi ku hi tirha hi ku ya lomu va nga kona paraka hi kota ku yaheya paluxa timhaka tipriki hina hi tirha hi maleyi man'wani maleyi van'wana a va swi tivi loko na va nghena principalmente loko va nghena lomu ka gabinete ya mina tinki ndzi marontlhi va suka na va xurile na va tsakile va xurhva
1: ku adokodela wa swi tiva khwatsanyana leswi
2: tinkiaku xuxa maphepha basi ndzi tatatatata tina ni nkama a tepod ndzimbeta uma hora de tempo duas hora de tempo bya yani familia liya ndzi va gondzisa swin'wana leswi purki ndzi vulavuleli kwatsi ndzi ku hava munhu a nga tswaliwa ni matino honhle signifika loyi a nga tswaliwa ni matino wa tiva ngopfu a swi koteki leswi xa ena maleswo swa ku yena a vanana hi va veka lomu ka nawu
1: murajbambu dokodela a humela ku ka procuradoria provincial lomu inyambane muti lowu wu kumeka no karhi wu fikela nawu ximichati ku ghena ka Mosambique tlhelweni ka wena bava Morash Bambu ku na ni munyani murhambi wa hina Admira Vilankulu hoyahoya Admira hi laha hi tivaku kona u kombisa nhlangano wu mahlahla nhlangano lowu humaku ntirho lomu ka provhinsi ya Nyambane wa ku fikela timfanelo ta n'wanana wa bindza lowundzwalo kutani ahihi loko hi vulavula hi timfanelo ta n'wanana
3: khani mambu mina hi mina Admira Vilankulu ndzi ta eka xigava xa mahlahli lexi xi vhikelaku a timfanelo ta vanana na ndzi hlamula leswi ndzi nga wutisiwa swa bindza na verdade e un desafio hi xilungu mayore swa hi bindzela nguvu hi na ku mahlahli hakuva lomu ka tiko ka hina ka Mosambiki a timfanelo ta vanana a hi vontlhe va tihloniphaku ngopfungopfu laha ka michado ya vanana avanana va chadisiwa na vatsongwana vaningi vanana lava kumeka ku lomi chadwini lava nga si chikata ka titanga leti fanelaku ku va famba awukatini kani leswi a hi bindza ngopfu maji hi kona hina na hi paluxela ka vamamani ni vapapayi lomu swikolweni a ku va a vanana a hi pari va famba awukatini lava nga si kompletara a malembe lama ma nga le ka nawu na hina hi maleswi hi ma mapalestra lomu makomunidad hi ma mapalestra lomu swikolweni hi ma mapalestra lomu ka va leader religiosi hi ma mapalestra lomu ka va leader communitario a ku va vona va hi vunaku mayini a ku chiketisa timhaka leto ka lava va faneleke ku va tikuma na swi hi karhatela hikuva axivezis loko hi famba na hi tirha mitirho ya hina ha kuma vana na lava nga lomu katini lava nga si hlanganisa malembe lawa ha kuma leswi a nga swi vula procuradori laha raku an'wana na mun'wanyani a ku ndzi tsiki ha kuva mina ndzi n'wi rhandzile luwa wanuna loyi entan'wu ra karata ha kuva a think u mu sensibilisa rin'wana nakaya kala a swi tiva swa ku leswi a swi mahaku swi na ni maconsekwense negativa swi tavi swi mi prexidikara a ku fambeni ka xikhati hi ku a ka maluya yena a tikuma ku a ndzi laha wukatini a nga swi tivi ku zwini leswaku swi ta humelela diposa a nga swi tivi swa ku a futuri yaku yo prexidikareka entawu hina hi kona leniyani na hi tentera ku paluxara mes a timhaka leta ku a vanana va swi tiva a vapapayi va tiva ku respetara madirito hambi vona vanana va swi tiva ku tirespetara na vonawu a madirito va swi tiva ku madirito laha ma fanele ku yini ku hi ma respetara a vapapayi vona va swi tiva ku tingi hi mayini hi respetara madirito ya vanana va hina hi sentivari ngopfu vanana ku a n'wanana a wu ndzawu ga n'wanana hi xikolweni a lema ya hina komu mahlahla lugari darapariga ena xikola ku nga ku a wu ndzawu ga n'wanana hi xikolweni a n'wanana nompodi a kumeka mercado a xavisa a n'wanana nompodi a kumeka awukatini tenke a kumeka kwihi tenke a kumeka xikolweni hi lwa mexi mi ni ku reteri n'wanana a xikolweni a gondza para a futuri ya ku yivini yivili ya yinene a mandziku loko a kumeka awukatini a nga ta famba xikolweni a n'wana loyi a nga ta famba xikolweni u ti tshama wukatini i swilo swinyingi swi ti onheka lahalaha ka wutomi byakwe
1: hi lomu ka provhinsi ya Nyambani hi ku hi madistrict mungurisaku a tihloko lomu Nyambani ku vonaka ngopfu wa xikarhato lebya michado handle ka tanga
3: district de Masinga a district ya Masinga vanyingi vanana va kumekaku lomu wukatini lava nga si chikela ka malembe lama vikiwaku hi nawu a district ya Nyarimi vaningi vanana vaningi ngopfu vanana va fambaku wukatini
1: inleke wukatini inleke
3: inleke ni ya wukatini ni vapapayi vonawo a va vuni ngopfu a ndzi twi ku madistrict laha ni district ya wumwini va kona talvez hi ku ku na ni ngopfu a vapapayi a va tshami ngopfu a kaya va tshika vanana ni mimiti vana va asati wa kona ni nuna wa kona va khaleli va famba va kumeka kwihi va kumeka joni a vanana va sala voce laha kaya entawu swa maheka ngopfu leswo i a vanana loko va tshamile voce laha kaya xa a va hina control a ku na munhu loyi wa ku a muxamaratenisa wun'wanana ahi a n'wanana a maha leti a xi lavaku i algum moment vanana lavayani xa va kumeka va mayini va tinghenisela lomu ka ku yini kaka ka ku chadana va nga si chikela porque apode a sala a suka
1: va sangwela ku ya swingwereni
3: dipoxi ka swingwereni a sala a suka papa ipode a tshama pimisa swa ku a n'wana ndzi i le kaya e n'wana a nga le kaya loko a va ta chikela ku ehe a n'wana a wukatini i para ku mu susa liniya ja swa karata
1: admir va kona mi nga va tsapuruta vanana mika makati
3: va kona a tolweni wa masiku mexi ma yinyarimi hi susile vanana vanharhu a mun'we wa Tresianos a fambile wukatini na hi ni 12 wa malembe hi mu kumile n'wana na gayani hi ya ha mususi i na ni swihahlana i twali swihahlana i na ni 13 wa malembe hi ya mususa sihani hi mu khelisa nyantumbu so ke xa a ku na kumi hi mu yisa xikolweni wa hi ni xilondza i na ni tambe a kamiwa ku hi mu khelisa xa hi xikarhi ka lembe maxi a pros un'wana n'wana loyi hi ta mhamexi pusivhele ya kwa mayini a tlhela xikolweni
1: a swi karhatangi ku mubyela nuna wa ku ha teka sati ku tlhela kaya
3: swi karhatile ngopfu a nuna wa kona a tsutsumile na verdad loko a nga swi tiva
1: a madembeli mazamba
3: a tsutsumile a nuna wa kona buti loko a nga swi perseberi ku laha jandzi ndzi tsumbuluwile a no tsutsuma oliaso a n'wana na gayani lexi nga hi bayisa ngopfu kambe hi ku amamani wa ku kamba loyi a nga tikumbela swa ku i na ni nyimba a no mutsukula amuhlongora hine hi amba trabalho ya sensibilização hemu sensibilizar mama nigaya hemu sensibilizar ku mama anwana na wena no poda kumeka ukati tenga kumeka ku akumeka lhaka ya na wena ina anwana ne iphazamile epa jodikile manje ahe ku mutsuku la ku anzi na chikati na zwana loko mula ku ndzi khotela ndzi khotseleni mina ndzi nga ta mu yamukela a fambe no manga kuma kona yini animba anwana na gaya ndi verdade ya kumeka sinia au katini kala phuluka majifambili ha muteka kama lo henga fumana inwana na wako ni maphoyisa ja chikele ku mama hoyi sangwana uchawo vakuti lumalom ha mina ha mina hiku kwana lo angandihlunipi ngi mama anwana na wa wena wa kuhlunipa anga kuhlunipi ahe kwa munyikela ku nwayani leti wena mama ofanele ku maha kota mamani ku tsama ni nwana na wa wena umulaya umulaya umukomba tindlela leti nene swi vonikile ina swi u muyisa ku liniyani ke wa swi twa ku xa leyi muyisa ku kona ke va ta mu hlayisa khwatsi n'wanana wa wena wa swi twa leswi tihumelela ni n'wanana wa wena ahi a ku kaye endhawu swi li swinyingi leswi hi kumanaku na swi mesimu lomu makomunidade i a va vapayi van'wanyani mesimu va vapayi van'wanyani vo cica vanana mu a ya tiriwa tinyangeni na teka n'wanana a nyikela
1: na ya mugingela
3: a mu nyikela khomu troka ya leswi a nga tiriwa a van'wani va papayi mesimu epa a vuka va nga swi tivi
1: sela ka ku va ya gingerwa ma swi kota ku ya va teka vana lava ya ri kambe va tlhelisa makaya
3: a swi kota
1: a swi poliyana swi landzeleli ku ndzi lava sati wa mina a swi tshuki mukhangana swo kata swi fanele
3: mundada xivezi a hi vavanuna va vola ku va ku vala sati va yena i vanhanyana a vanhanyana hi va nga ni kali porke loko famba va muteka hi yena a ri laha ku apulundza la hasi ina mina ndzi lava ku tshama
1: o gadesha
3: ndzi lava ku tshama laha ukatini ga mina hi ku mina ndza mu rhandza swikuyini a vavanuna a va mahingovu leswo vanhanyana va nga ni problema leya ku va viremetent va lava ku continua ri ku tshama ku lomakatini maxitambe i ki xitawu ya pobreza porke van'wanyani va vona makondisons ma nga kona kaya van'wana swa ku a kaya a makondisons la ndzi ma kumaku siniya a kaya a ma kona endhawu loko a chikela siniyani va mu nyika pelimenti matabisho almosu jantari va mu xavela yena mexa va mu xavela maxineli
1: va
3: mu chunara ja a vona ku epa a kaya no vala pena xikwana ndzi kumeka ku katini endhawu madzafis a hi nga nawu maji hi kona na hi paluxela mesimu a prevenção de unions prematura hi tlhela hi va byela ku n'wina mahaku leswi loko mu kumiwa mu ta nghena jele porque a lei a yi hlakani ya aplicariwa na verdade mas acima de tudo ho prevenir para ku swi nga maheki leswi
1: hi swona hi bungile hi tirha hi wachela radio Mozambique hi ta nyika mole vena ku lori langa swin'wana simbirini ka sikulo ku va hini swivutiso va swi kota ku va veka ka varhambo va hina senu nyambani ni ka gasa langa
4: hi swona ya khensa ku ve ni i nyikiwa nkarhi hi ni ku tshemba swa ku a hinkwaswo swivutisolani se swi vekiwile kambe hi nga nyika nkarhi murhambo wa hina kumbe a ni swa ku yengetela mayelano ni timfanelo ta ntsongwana
0: a xongesela ni nga na xona ni nga mbala swa ku hina ka xifundzankulu gasa swuswi a tiva swa ku ka dikorera a maxikultasa hikwalaho ka ku avana nompodi va tirha na ku nga se fikeliwa hi nkarhi maxa tshuka hi kumana timhaka swa ku a ntsongwana hi ma tshamelelanga ka wo kumbe va chef de familia o kumbe a tshama ni vhovoka se a nga ha tikoti a kumeka na la ku pelemenjo a kumaka ku tirha se a ministério de trabalho ri maxa ku kama hi wa xikultasao para hi ta vona swa ku pelo menos ntsongwana wa ma 15 16 anos a kota ku sungula ku tirha maxa matirhelo yoani thank you vona lomu a nga ta tirhaka kona mpo tshe non pode li ka ndhawu ya ku a kumeka na li ka risco podi li lomu mamerisiaria non pode por exemplo a ntsongwana a ya tirha ka baraka va xavisaka amagwala amasigaro swin'wanyana ku se nga fundela kwalani loko i nga leswiwo se ka dikorera xikuluta sankola leswaku hi kota ku vona swaku antsongwane a nga tirha ri mikama mingaki a nga tirha kwini hi yani mavonelo ya hina se hi kola ka ku a mfumo wu preocupado wa swi tiva swa ku antsongwana mpela tenke hi vona swigava swa ku pelemeni xi ka xigava xa ku i antsongana nga ka matshamelo ka yi nga liwa ku tsundzuma podi a tirha hi leswi a ni na ku yingisela hi tlhelo la senifunzeka leswaku ka diko ra ra xikolo ta sa swa ku hi kota ku vona swaku a vatsongwana va hina lava nga ka matshamelo ya ku tsondzoma ni lava pelemini hi vana a swigava swa maidadi swa kusukela ka makizi za sejani za sidepod se talvege va koma ku khomakoma maxi mindhawu ya ku for example mamerciaria mindhawu ya ku a va nga mahima trabalhos nas piores formas de trabalho yi nga ma trabalho ya perigoso.
4: Leswi vulaka ku veni nawu wa swi vona kumbe mfumo wa pfumela swa ku va kona vatsongwana va ka matshamela va tshindzisekaka ku veni va nga landza ntirho wa wu karhi ku veni va amukela a mindyangu va nga ka yona
0: hikwalaka ka ya mfumo wu vona swa ku ku ni mindyangu ya ku a matshamela yi nga le wo antsongwana na yena ni hi vona a fashe hi tari ya yehe swa ku swa dara ku antsongwana loyi a tirha a ta kota ku pfunetela a va makwini va yena ndyangu.
4: Tatana Moraj, hi wani mavonelo ya n'wina mayelana nihlokomhaka leyi?
2: Ndzi vongile ku sangula para ku chamisela timhaka leti swi vula leswaku lomu ka nawu wa hina vula leswaku para ku munhu a tirha lomu ka constitution ni lomu ka ley de trabalho a ndza hi ni majoito anos loko na nga yi na majoito anos no pota tirha mas hina leswi hi swi vonaka hi leswaku swa swihena swa miti mito swi noi byihena leswaku famba u ya tirha para kota ku yi pfunetela laha kaya a swi laveki ku lava ku hina hi chichi leswaku hi ntiyiso mesmo hi landzisela timhaka leti hi ku hi landzisela lomu ka nawu hi wona leswi swona leswaku pelimeni swi munhu laha na kulile hi leswi swi tirhisaka mina ndzi tirhisa hi nawu tenge ndzi tirhisa rhangu hi nawu.
1: Ne ndzi wa ku wa gumiserisa yo ka gaza se loko swi kona swin'wana swivutisiwa swi kota ku veka loko swi nga hi kona kasi ku hi nyika mwali na ku lori langa yena a veka
4: a nga ya mahlweni langa
5: i nkomo swinene ku nyikiwa nkama ni rito hi lava ku tiva ka ngopfungopfu ka bava Moraes Bambo loko mususa vatsongwane a wu katini kumbe lomu ka mintirho ya ku hambanahambana vaveleki va ntsongwane loyi va vula leswaku a za a kumeka ka tindhawu leti hikwalaho ka wusiwana hikwalaho ka wusweti i swini mi swi endlaka swa nga mfumo ma wu seketela ndyangu lowu ma mu seketela ntsongwane loyi kumbe mu mu susa ntsena kambe a muna nchumu lexi mi xi endlaka mu endlela va ntsongwana lweyi kumbe ndyangu wolowo
2: ndzi bongile bava
1: langa
2: bava langa ku sangula ku humesa n'wanana lomu ka timhaka leti to biha tirhisiwaku lun'wanana swa karata ngopfu maxina lomu Mozambique principalmente lomu Nyambani hoya ho mu susa ka ekipi ya hina leswi ndzi nga vulavula leswaku ku na ni ekipa ya asan social ku nga multisoterial pertant compose ya ma-institutions yo tala ntan ku na ni sawudi hi maakompanyamento hi ku susa basi hi ta tshama basi hi vonelela basi purke a ta tlhela kambe purke yena wa vulavula maxa sensibilizasao ya hombe ngopfu hi leyi ya ku mu byela munhu loko a hi wusiwana leswi hi nga to loko hi ma leswi wa engetela kambe wusiwana ku lava ku munhu a swi tiva a yingisa ku loko a hi ku ya vukatini hi ku hi hanya khwatsi hi engetela wusiwana hi mu byela hi va byela leswaku munhu loko na hi vukatini loko a ya vukatini a ya sangula ku tswala na hi mutsongwana primeiro ku na ni ma ma consequence ya hombe ngofu akusangula anga tagonza ata ma munhu lweyi basi raumbiri hikalaka miri wa yena ma problema ya mavabyi anga to makuma hi ku yena a tswalile na hi mutsongwana xa ka ronki leri maku ma sensibilizasao ni leri laha ka lembe leki leri ndzi nga wulawula nsuku a slogan ya kona va ngo i koza va ngo ilema u nga xakeli wun'wanana wa mina ndzi tsiki ndzi kula hi ku ndza hi mutsongwana entawu leswi hi ka preparariwa a wu tshamuka ku loko na hi va humesile le no ka khelo ka seno ka provhinsi ya tinyambana na hi va humesile lomu ka zvikarati leswi va kumeka ku vona xa va anci ya ku famba lomu ka piskolo ku ta va hundze laha va famba lomu ka mapiskolo ku xana va kota ku vuya kambe va ta va ta preparariwa va kota va nga pimisi ka ku hlela para va ya tshama lomu ko xaniseka
5: hi vona vatsongwana lomu mabareni ni usiku minkarhi yin'wanyana yi kona mintlawa ya wu vhikelela vatsongwana kumbe ya wu vonelela ku hoxeliwa ka timfanelo ta vatsongwana yi tirhaka hi minkarhi yoleyo ku va yi susa vatsongwana lava kumbe mo twa mangalo ntsena se mu famba mu ya twara
2: bava langa ku kwatsi a kusukela hi lembe ga 1999 ku na ni leyi va ngo i leyi da introdução ya clubes noturnos hina como procuradoria ni van'wani ha famba hiya hiya lava grupo ya ma grupo no sei que são os paralegais va tlhelisela mas não é uma coisa fácil ku kwatsileswi swa ku podo swi kota nyamuhla para nyamuhla é um processo ho swi landzisela hi swi landzisela porque ku kwatsileswi mojuzi lukwatsi lomu ka televisão a procuradoria geral da república a paluxile timhaka leti ta ku hi ku sindzisa mesmo hi ku sindzisa mesmo a leyi tenki hi kumeka na hi tirhisiwa ngopfu hi ntamu hi ta hi kapasitari ngopfu não só para hina hi nga va procurador ni ma sociedade yo karhi para ku hi susa a vanana lomu porque leswi swa wonaka ngopfu lomu handle kari leswi rako swa mabanga leswiyani va famba lomuyani va ya kina vanwa mavolumes altos no seketa hi le i ntirho wo karata ngopfu e ma outra forma leyi va ngo hi forma ya yin'wani mamamani mamahelo ya koza ya ku kurumeta n'wanana lomu ka ku karhateka a timhaka tontlhe leswi ti nga vekiwa a ti vekiwangi para wanuna ni wasati basi para hina honhle hi exeketa hi vona hi ta mahisa ku yini para ku timhaka leti ti nga maheki kambe a ku sangula hina sati ni nuna leswi swi kalaku ndzi swi vonaku swaku swo kale swa a swi kona lomu ka tiko ka hina hi ku loko hi lava ku tswala n'wanana a hi mahepelana hi wo tswala basi laha kusiwaneni hi wo tswala basi mas loko hi vona hospitali hi nyikiwa vavasati va nyikiwa makoza forma ya ku para va vhikela ku va nga tswali a vavanuna va na ni mavhikelo para va nga tswali mas ka nkama wo kona hina ha swi rivakela leswi ku lava ku hi swi tiva swa ku loko hi tswala munhu i munhu a nga ni mfanelo wo ku hi landzisela hi mu gondzisa ku kwatsi leswi van'wani va hi vulavulaku hi gondzile thank you hi gondze na hinawe ku kwatsi leswi ndzi nga vulavula nsuku loko hi lava ku laya vanana hi lava ku hi va laya hi xungetana na hi wonelela a malembe ndzi vulavula hi 0, 5, 1, 5, 10, 10, 15, 15, 20 hi ku yini leswi loko hi khoma a vanana va hina hi nkiki hita zwana zwa kuvela ntangu ku hanya ka vona a zwinga takarata lomukana wa hina wa artiku 35 ka na wa hina wa hombe nga constitution da republica honke hina ni madirete yimwe kusukela lomu kana unani kormoni kani rasa moni kani sex moni kani affiliation politika ya yini zwiku yini kani utwali ukwatini kani utwali usidadi kani utwali livora no seke zwubu kwi a tichenchi ta wena letungena ako kugonzilo kwa awogonzangi position social ya wena lomuka ka sociedade então nintiro lo utirako hafana na ule hichi latin vango dura lex sed lex vango lei ya karata mashikula ku yikumpiriri lezi yilavikisa ku zona lezi nga sale hina honge a hilandziseleni nawu loko hilandzisa nawu loko hi chiketela nguvu lomu ka vapapayi ho vona leswaku a n'wanana para ku a kota ku amaha munhu u sukela hi le kaya papayi na mamani laha hi nga maha pulanu ya ku hi mutswala na hi mutswalile inta munhu lweyi a swi koteki ku hi mu tshika n'wanana loyi a famba tikwalikeri manera a ku sangula hi rambiwa hina vatswali hi nga vona leswi ka titulo ka example leswi hi swi vonetelaka le ndzi tirha lomu ka vanana vo hamba na vona sati ni nuna va ta chikela eyi ku na ni swikarhato swa hombi nguvu hi ku yini purki loko a mamani a ngo papaye hi hambanile ndzi kombela ku u ndzi nyika nyana nchumu wa tirha a ngo a ndzi na mali ya a te ndzi preferile ku ndzi tshika tirho wena u tshama seniyani pront ndzi tshama purki wena u lava mali ya mina u tswalile kasi munhu loyi i nandzu muni a nga ni n'wanana ke hi leswi ndzi lava ku vutisa mina ndzi nga kuratori wa vanana i nandzu muni wu nga na wun'wanana hi ku hi teka rhonhli hi chatekela yena na hi nga se tswala tinki hi pimisa ku hi lava ku tswala munhu a hi tswali mbuti a hi tswali kwalikeri munhu hi munhu loyi hi kwa hina hi ta rambiwa para hi swi kota ku yini hi swi kota ku hina hi mu landzisela hi mu gondzisa ku kwatsi leswi laha seno ka xitado loko hi tirha honche na hi basi ministeri publiko a hi nga ta chikela kule loko hi ya hi ya humesa a n'wanana laha ka koisa laha ka maunion xipirimatura ka ubihi lowu a rivekeliwaku a n'wanana ku lava ku hi hlengela hi bula hi ta mayisa ku yini a ku sangula ma responsabilidade yona vapapayi Rambiri.
6: Na cidade da Machis, província de Inhamban, na quinta, sexta-feira e sábado. Trata-se de um casal e filho que residiam no bairro Macupula. O pai da família morreu na quinta-feira, a esposa na sexta-feira e no sábado o filho. A Associação dos Médicos Tradicionais, a Medram e a Medicina Legal foram chamados para interpretar as mortes. A primeira-dama da República, Guetta Chapo, inicia este domingo uma visita de trabalho à província de Niassa no âmbito das celebrações do Dia Internacional da Criança, que se assinala a 1 de junho. A visita insere-se no compromisso de promover ações que contribuam para a garantia dos direitos da criança e para a construção de um ambiente seguro, inclusivo e favorável ao seu crescimento e desenvolvimento. As comemorações decorrem este ano sob o lema Proteger a Criança é a Responsabilidade de Todos, que apela ao desenvolvimento das famílias, comunidades e instituições na defesa dos direitos da criança. Durante a visita, a Primeira-Dama participará em encontros com crianças e em iniciativas de promoção do bem-estar infantil, com enfoque na educação, saúde, proteção e desenvolvimento da criança moçambicana, refere um comunicado recebido na nossa redação. Na província de Gaza, autoridades da mediação e arbitragem laboral instam as entidades patronais e trabalhadores a primarem pelo diálogo permanente como forma de prevenir conflitos laborais. Segundo o diretor do Centro de Mediação e Arbitragem Laboral em Xaixá, Egídio Langa, no trimestre passado o setor intermediou 30 casos de conflitos laborais sem a reintegração dos trabalhadores.
7: A maior parte muitos processos, principalmente dos processos de mediação, são os que alcançaram acordos. Infelizmente, no primeiro trimestre, nós registramos reintegrações, mas sempre temos apelado para que haja, sempre que possível, esta manutenção dos postos de trabalho, que é, portanto, um fator muito importante, que garante que, portanto, o trabalhador continue, portanto, a dar assistência, portanto, à sua família.
6: Egídio Langa aponta que o diálogo não só permite a resolução de conflitos, mas desperta situações ocultas nas empresas antes da sua transformação em conflitos laborais. O primeiro secretário do Comitê Provincial da Frelimo em Cabo Delgado, José Calime, exige maior compromisso, disciplina e patriotismo no seio da Organização da Juventude Moçambicana naquela região do país. Para José Calime, Frelimo preconiza uma juventude cada vez mais interventiva e vigilante, capaz de manter o seu papel histórico na mobilização comunitária e no fortalecimento da coesão interna do partido. O repto foi lançado este sábado na Vila de Moeda, na abertura da primeira reunião provincial de quadros da OJM em Cabo Delgado.
8: O compromisso político de cada quadro da OJM deve estar orientado para o interesse coletivo e para o fortalecimento do nosso partido, colocando sempre acima de interesses individuais o bem-estar do povo e a estabilidade da nossa província e do nosso país.
6: O evento de um dia reuniu mais de 250 participantes, entre os quais antigos e atuais secretários dos comitês distritais da agremiação na província, os presidentes dos municípios de Moeda e Mocimboa da Praia, além de vários convidados. Atualidade internacional. As Forças Armadas dos Estados Unidos interceptaram este sábado mais um navio mercante que tentava chegar a um porto iraniano em alegada violação do bloqueio imposto por Washington aos portos do Irão. Segundo fontes norte-americanas, o navio com bandeira da Gâmbia ignorou várias advertências antes de ser imobilizado por aeronaves dos Estados Unidos no Golfo de Oman. Esta é a sexta embarcação interceptada desde o início do bloqueio decretado em abril na sequência da escalada militar entre os Estados Unidos, Israel e o Irão. O tempo. A cidade de Tato poderá ser este domingo a mais quente do país, com 31 graus centígrados de temperatura máxima prevista, seguida por Pemba com 30 graus. Beira, Nampula e Quilimane 29, Vilanculo 27, Xai-Xai e Inhambane 26, Maputo e Chimoi 24, por último Lixinga 22 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias próximas às 5 horas.

Careja con N, fungula lo meso. Zama, zama, da fuma fuma. Cosa sana.

Bongile Rihanna hi kwala ku nghana wihi chiketshele a lisimu la wena swa leswi swa ringana ku hiyaka longoloko laha madotini wingset leginene. Hello silimuranzi mkiseti hi kona hi chikele hi hina lava longoloko wa laha madotini kota telo vetu wa zina ni wa zina hilaha ka siku ta ku nyika leti ti nga ta mahanyela mafambela ni utomi ga hina vahanyi hi muadropeni lomu maprovinsia ya inyambana hi ta kombela a wu change ka Luis Batista kota mukhomikhomi wa michini a tiva ku kambe hi ta tinsimu lisimu leyi nga hi kuca ku hi simamisani basiselelo limpeza da nosa cidade yin'we ya kona hi leyi u fambelana ni ku lwisana ni vuvabyi bya kolera kolera hakunene yi vangiwa hi chaka leswi hi ta ku hi ta bula hi yona nhlokomhaka leyi hi ho simamisa hi ku ka vhikini giya hi tile hi ta bula hi yona makunu vitonzi Armindo Masinga hi fambeni.

0: nami nanzilosela n'wina vakhe va yingiseti lori losela kokwani Masingi Maria Suzana Mesia ndzi ku gijile
1: u ku gibelile ka
2: Mozambique veyingiseti lava siku ni siku a ngo mina a ndzi hekeli na ndzi nga se za mintirho ya laha madoteni mina xo sungula ndzi lava ku losa Luis Batista loyi a maha ku zonke swi huma khwatsi veyingiseti va tsaka hi ku swi yingisela na swi kharanganyisele ndzi losa moderatori wa hina Masingi papa Mesia xi ndza ku tsakela ndza ku losa mama Luza Nicolau na wena ndza tsaka hi ku mi wona laha madoteni
0: na wena wo nawowe
2: kambe mina
0: nawo
2: ya rimayisa leswi loko hi lava ku nghena laha madoteni a hi ku nghena munhu ngungurungunguru a swi tsakisi kambe mina xo sangula ndzi lava ku losa veyingiseti vonhle na ndzi ku ndzi lava ku dzunza lava va hi dzunzaka hi ku tsakela programa ya hina laha madoteni i ndzi no kumana ni munhu wa mamani hi yana Filijimena a ku hi ndzi tsakele ngopfu hi leswi mo hi mahako swa basiselelo mamani Filijimena kata papa Moses Thomas ey si mama ku yingisela a programa ya hina leyi kambe hi ta simama a ku mi yingiselisa a programa ya laha ko basi ya ku basiselelwa hikuva hi no swi vala hi wa nga se swi kaketa
1: hi no swi vala kunene hi wa nga se kaketa va mi siya nao nao swi khwa nawu matimu va ku fonele va ku losetela hambiloko ndzo va le ku hlakamutela zonke zwi a vanhu lava va nga ni a number ya mina va mahakwe ku hoxa a tinwadi lebyaku ha bonga hi programa leyo lavo kokela na uri wene lavo kokela na ulo muka mitlhangano yo kare a ndza hawuli loko ndzi vale ku hleka mutela va nyenge nguvu lava tala le ku hundza pimo ndzi hula ka nwe tlheni nwe na mu mahaku tiro ro kwa hi lo ku hitisa na hina u kota ku va mhaka le hi hasha i tshikela ka vokhe va yingiseti va hina
3: leswi lavikile ku kambe kwala ha ku wena mu rhythm city u hi zwako u hi tsekela madoda lawa na u mativa ako ngoni ni mpimise wena swini leswi swi tsakela ku nga hi ta bula hi swona laha u swi vonaka laha mugangeni ka wena ku a chumucho ndza swi tsandza ku mi byela Masingi ndza swi tsandza ku leswi swa ku aka vulavula hi ku aka hi ku longoloko lowa laha madoteni wu mahelo ku a ku hi aka hina hi tiva wun'wana tiko hi tiva a wu munhu ka hina loko hi hanyani van'wana makunu ka siku ndzi tiva wu munhu ka mina ndzi tiva a wun'wana tiko ndzi fanele ku tiva basiselelo hi sangulele vhiki nga hundza va Mesias loko ku hikwalo mudorobeni hi nga kona ga tsindza a capital provincial ya Nyambani a masiku lana swi ku ha sileka kumbe ha basiselelo
1: ndzi bongile va Masingi ku hi tlhela hi vulavula hi mhaka ya basiselelo co va leswi ndzi fanele ku va ndzi jimaha mina kota munhu ku na loko swi yela mutini ka mina ku basa kota ndzi nga lavi ku chaka laha ka mina laha ndzi ya ku ndzi ya hoxa chaka leki loko ki tshama siku gin'we o masiku mambirhi leki nga se na susiwa loyi o to hundza hi wu ndhawu ligiya o ku laha hi buleku ha kona hi ku hi ta veketela kona a chaka leki loko gimbeta siku kutani masiku mambirhi lava nga laha kusuhani ni lava hundzaku hi wundhawu ligiya va gizwisa ku yini chaka leki ende loko ndzi vona ndzi ku lebyi loko ndzi byi veka byi maha masiku mambirhi byi ta bola byi kha byi nuha bya chukwata ku vala ndzi vala hi ku lava wundhawu ndzi kela ndzi byi kelela a matluka ndza swi tiva leswaku ku tala ka vanhu va malava matluka ku yana masin'wini mandhawu loko ku tala ka wona ndza ma veketa hi wundhawu loko ku nga hi mina ndzi ya ku masin'wini hi Masingi ya ku masin'wini ndzi na matluka loko ma ku tsakisa u ta teka endhawu Masingi a ta ku ndzi bongile loko a malava loko a nga malava ku ahe manyani po data teka yena wu a teka a ya hoxa xa hina a hi mahi leswo swiharhi swi faku hi chalumuya i huku ya mina yi faku chalumuya ndzi rhwala ndzi ya ndzi ya veka nyangweni ka Maria Suzana Maria Suzana ta byi kunwa kwei kasi cini xi nga ku kwala muni a vala ku lava laha mutini ka kuma ku Isaka yi nga le hange yi nga ta yi ta veki ku ha Mesiya xa leswi a visasi a ta hombe ku va hi tiva ku hloniphana mina ndzi tihlonipha ha ndzoche ndzi kha ndzi hlonipha laha ndzi ya ku ndzi ya veka a chaka mina lego ka gi nga hi ginene paraku van'wani vanhu va hundza va kuma kasi ku nuha loku na ku nga hi ku nuhela

0: kunuha loku ka sakwa mina ndzi ya ku ndzi veka nyangweni ka Maria Suzana.
1: Nikolao kutani Maria Suzana hi mananga engetelaku hi Maria hi Nikolao, Nikolao mzai.
2: Ongele nguvu. Akutala hinga talangi hina hi tsakela kwa programa leyi. Loko kuwa ku kutala loko hi dalile ku wo seketela no ku hitira na hina ntirho lowu wa wun'we wa ku hilayelelana lomu hi tshamaka kona. Loko hakunene loko hi a ntirho lowu wa programa leyi hi muvanyingi ngopfu mu hi byelako loko mu hi byeleni ku hi pfunaku maha hi ku hina laha hi lwelaku a hi humeni ka ku xaniseka ku nga ka mabaji hikuva kolera lomu Nyambani for example hi hina hi yimahaku a yi kona lomu a nga kona a thapetaku kolera loyi a thapetaku kolera hi mahanyela ya hina ya ku kala hi nga tivi ku hi byi hlayisisa ku yini leswi swi kalaku swi nga le ku tshama ankangaleni ya ku swi ku dlunya ku nga leswi swi nga wuliwa laha ku faka swihukwana ku faka mapato ku faka yini a swi manga makondlo hi nga wona wena leswi wena u kalaku ni nghana u nga hi nayo u wola ku chaka ka wena u basa ncimanga xi nga bola u chelaka saku u ya veka kiteleni wa mesiya bya wula chumu sweleswo hi nga maheni va makorhi hina hi lexi hi xi lavaku ku hi patsana ho kheni hi lwa a ntirho lowu wa ku kala hi nga kumi mabadi ya kolera.
1: Maria Suzana u ruma mani ku ani kula chaka wena leyi ka contentori liya hi wena wo fambaku wu rumisa wu ruma n'wanana hi ku ku na ni contentori haya a cibya lexiya mutamburi laha taleni lahaya ku na mutamburi lowu nga kona wa hombe va nge ey byi lavi ku u chikela ni saku a wena u chulula lomuya ka mutamburi kani leswi a wu chululi lomuya u ku swi bihi laha hasi swi mahisa ku yini Maria Suzana?
3: Mina ndza ruma kambe loyi ndzi mu rumaku ndzi rhanga hi ku ndzi la ku vona ku byini byi nga chetelwa
1: loi
3: chaka muni hi ku a ku ve ni contentori a swi vuli ku hina ku lava ku hi suka hi ya hi va ya cheta swimanga ni makondlo ni swihukwana leswi byi nga fa ni mapatu ni byili swo tala byi nuhisa lavayani
1: va taku va ta su
3: hi wuli le sikunenene hi ku hambi lava hi va tirhaku lavayani i vanhu ku lava ku hi va nyika xichavo hi suselela leswiya byo kala byi nga laveki ku ve byiya va xanisa hi ku bya karata ku ve bya a mfumo a wu se byi kota ku va ambexa tinguvu letiya a swilo byo vhikela
1: a tinhovu taku
3: la ku loko va ni ku ve va va nyika tileti letiya to ta hlabya lahayani makunu hina a hi va zweli lomu xinci mina a chaka ndza rhumisa hambi mina ndzi ya ndzi ya chulula kambe ndzi chulule la hansi i chaka leki gi nga chaka ku kala gi nga nuheti
1: munhu va mesiyaxi leswi nga swi vula Maria Suzana laha bya ku wa rhumisa ina wa chulula a ri nga hi ku cukisa ku i chaka muni ndzi fanele nga ndzi chulula muka mutamburi luya laha ka mhaka leyi ka woneka ku ku na ni ma mipele leyi ya xinyan'waka ya ku tirhisiwa khati gin'we u ta yi kuma yini u dzula hasi la fanele ku mahisa ku yini
0: ndzi bongile va masingi a van'wani vanhu hi ku voka va nga byi tivi i mona va nga nawo a ku la ku kombekisa ku yenawo wa humesa mali leyi ya muhlengo ya ku humesa ya ku rhwalela chaka lomu ruweni a ri vakela ku loyi a ya ku siniya ku nga va nuna wakwe ku nga va makabyi wakwe ku nga va ni gi hi hlengela leki gi fanele ku va gi maheka ka vanhu hambi kicha gami leki nga fambi loyi a fambaka lahaya ku ya ya mahantri luya i goxeka ga mina and a cha u vala ku va fanele ku va hina hi byi tiva ku ey a cheka le ga mina leki a ku va ndzi gi teka ndzi ya ndza gi hoxa nyamuhoxa a swi pasi wa swi kota ku chela ka kwama u boha u guma u gi veka lahaya maxantswa va mahaku o rhwala hi lomu ka saku a ya chela chulula kasi loyi a taku si mina ndza hakela mali ya taxa loko ku ya mukhupu wa kuwa ku ri olela chaka a ta ta rhwalela bra fela ku yiswa ku mali ya bayisa ku va yi tirhiwa wa swi wo maxi a hi swona hi fanele ku va hi swimaha para ku hina hi kota ku sasekisa doroba ka hina gi kota ku tshama ku fana ni kale gi nga tshamisile leswaku i doroba
1: kagobasa
0: ka wonkhe a matlhelo ka tiko ka hina hina hi wa hi le henhla ngopfu ku tala ka hina lomu kolera hayi homa se ku yiswa basi ku na ni kolera lomu ka hina hi basiselelo a hosi ya hikayisa entang loko hila kusima maku hina mabadu yota na manga hiteli ayi sima meni kumahaba selenu munu wanja a kofa kutani ahangala selumu ruwena kufatata lava tutapata shiela wawona mwona unga ni munu
1: hikunza
0: hakela kupu wa kususela chaka entang loko hila kususela chaka wako wachulula loko ula wala hikundi loko wazi wana kwa aa wachilima ravanyana mambire manharu oswa chela nzilu chiso oswele cha kondetori
1: hiyo mwani
0: makale yu kame lako basa bakuli achumulo ayo uka iseni kota wa hina o kota wa mina kuvala pakilo kunzi mina nzipete onzuku achumulo nzuku mahela kulevi mwa mina hikuwa amale nzi hake lako hiyo nava ya kufashava yu olijia wata watavika la hapra mina nzi kota ku mahabasele la mtini ni mahabasele lumurweni kasi zilu zonki lezu ni vanilava hunzago mafila kuona kwa impera vanuvalu mkati kuliki vahanya kwazi vazitiva ku mahabasele mashahi zone mahako
1: Avana na havagundi sa ngoma kwako. Nza tolovela kuona vana na vava chula chaka. Havagundi sa kulezu mwa kuma chula chaka la hataleni gachitungu, gafumu. Mufanu kuchulisa kwa ini tala a chaka la hataleni.
2: Akuula kama mani Maria Susana. Akuyena a chaka luku aruma amuna ya chulula lehangi wachuka. Aivoki. Aivoki vama hakulezo. Luku kuonga hii na iwazi kota za pinda kami. Hive ni ili shazambi lulu avanana vazitiva na vona huku. Akuchuka. Akunga tave wokeni hito chuka. Lezi gichile kule. Nuku iku imu mwani ila. Wakamala mwani luka kujela ku. Nzitama leko imashisha warale. Ichikele kakule ngufunda. Akuna chikati cha kuva hichuka. Majile chilaka kakungufungufuku angwana na agonza ativa chokari. Ativa ku, luku nziteka unkongo, nzichela lumka kusakwa ya lishu. Nzo maza hava. A unkongo, lava chikomu kelela, lukunga ina chikomu. Kwa lukeru chumu uto chikuma.
1: Achiketu
2: chokari, chivu kota kupanda msava. Kela, kelela unkongo. Kelela unpatu. Kelela nasekiki avanana vazitiva lezo. Hiku hina hava hombe hakunene ha. Lukunzi mahanzo mahaome. Zatutuwa ku lukunze juhosha le. Chita anu halinia. Shia chikaratu hiva nyika kula ya. Purike ama chakala ya hina lai. Mare kilu lomu kuhanya kubano. Lomu chikari kamiti ya vano. To mababu ya lao ya kuyava nyika la vaya. Kula kambe kapapa ya mesia. Kulomu seu lomu. Lomu nyambani lomu. Lomu provizia lomu. Angufu ngufu. Ahinga zanga hii gitiva district ule giginga badwa. Gikagi yako taba taba kwa matekenya. Hichaka hii gitivi. Lezu ula kuzwa kuzwa. Na wanyambani ogen. Hakutiva akubasa.
1: Maria Susan. Lezu uhakela ku akupu. Wa basi selelo. Kamufumu wa doropa genyambani. Zula ku. Niku shamba unga taha shamba ku hakela kupu.
3: Ishi. Azuma hisi ulezo.
1: Hikunza hakela kupu basi.
3: Hikunza hakela kupu basi. Vola wawa uli wako hapa pae misi ya kupu. Imimona. Azuma nyane. Avana na wahina la walisi. Ativa kwa ekela. Ano tuala mwana lo yanga tuala. Akuvuka. Ativa kwa kesa mwana na lukwa mkaka. Oya hosi. Hina watali. Wena mwingi ungabe ni mwona ni katamwane. Mugonzi sijinene. Uku mwananga. Luku ukakachi pela na mwanana. Lezu kungani yomipele li ya chihina lezu ya timale. Fumbela kwatu fumbela lukulumka kwa muku chili. Uwekete lukungaleku ya kuchikatini chikati wa ya hosi. Uwekete. Luku wana kuja ute linkuama. Fumbela kwa tu fumbelo ya hosh. Unga shanisi la vayi vatirako. Hina baselele kulako usukela la hamutini ka hina lo mwakone ni kati yingu ta hina la hamibedi ni la hasi ka mibedi. Rifana ni wokari ni mina le rinzi nga munu li. Hambi wanzu wana kubasa anganji le henki. Lo munzeni yinga zinga basange. Luku nzu huzo wako machi basili. Zonu wa heko lo munzeni. Isema heko lo munzeni.
2: Gwemba.
3: Ozwala
0: gwemba.
3: Andini ya isangi lo munzeni. Rifana ni muti wa hina. Ahi basiseni lo mimitini ya hina. Hisuka hiyaka mabai. Mina nzikote kili hikula hanzima ha anongoloko ni secretary wa mina
1: ndikotekile
3: hakuva dzita mali zvazvo ya tsama ba mesiye abari ahina ahitiki hi vukombisa tinwani tibari ku hina hi la ku gondzisa baselelo I hikuno unge uya basisa le bairo lomu doropeni lamutini ka
1: wena
3: lomu lamutini ka wena na unga basanga a zvi kona leswi nga ranga hi laha kaya
1: kubasa
3: leswo iku lava hi vatirhaku va hola timhandzi ma satani uno dadavala mapimo
2: amaxixiya mari ya suzana leswi u wulako u la ku vuxa futhi a basiselela na hinawo hi la ku gudisana ni bari ya wena ni bari ya mina hi la ku ona lweyi a
1: basaka kombela a mifumo ya madoroba a ku ku na ni mapalisana
2: bari
1: leyi yi kumekaku hi basiselelo a weti leyo famba kumeka masecha ku apa bari leyo yina ni homu
3: yina hihi vitu ga inyambani vativa ku sidadi limpa sidadi goptiwa heko hi kubasa
2: ativa ku sidadi limpa dubai
1: makulei tlhela le ndzhaku
3: maxi hi na ku zi wuyisa xikaya
1: a mpimisile a hi nga zame kotomu zi vitini kwana ku sekretana
3: mina ndzi rhanga vitivi mina ndzi katekile ngopfu yi tirha ni sekretari wa mina
1: makunu hi nga bulela a tihosi ta madoroba machichi masinge vilakulu kisiku mapalisana hi hweti ku na ni homu ka bairo leyi ti humelela na yi basile ka hweti leyo
2: yatshamaibuzaitanyikela homuhi
1: swona swi lavekile hakunene swonke leswi na hi kuca ku nga baselelo yi woneka a yin'wani baselelo yi nga kala ku yi basisa khwatsi laha ka longoloko wu ya wu gumesa kota hi nga kalanyana kota mu wena murhandzi wa mungiseti swisileko hi phindile mavhiki mambirhi hikuva kumene no swo kumana naswo makunu leswi hi lava ku ta hi ta valisisa a longoloko lowu wa ta basiselelo a yin'wani basiselelo yi fambelana ni swilahla lomu ku nga ni vafi va hina ha ku rivakelwa ta sangulo ha wena Nikolao hi ku yini hi rivakelwa lomu ku nga ni vafi i chaka na guna ugege va tshama loko leswi va fileke swi vulaku haha va lave haha va halakanyi a swi lahla swa hina swi tshama swi no vhevhenyenye chaka ka mabyanyi ku makhwati
2: exi a mahungu ya byi lahla kokwana n'wina va makwerhu byo wusiwana gahombe ngopfu byokhe byi lahla a ku teka ni lexi nga xi lahla xa mfumo lweyi xaka ka wana u nga ya giveka gi yo khoti gimilelwa hi mintsondzo yi tlha yi hundza a byanyi a yini kolomu doropeni maxikuve hi kona hina makunu loko hi wa tshuka hi pimisa leswaku hi kuma a siku ku ni siku leki wu loko vahi girexa katolika a ku i dia dos de fundos maxi a dia dos liya de november a hi honi alisini ya
1: kona
2: hi landzisi leswi lumbaku a siku lekiya porque a siku lekiya goyoki hokheleleli lomu mabairo ya hina hi nga ni byi lahla ku hi humelela hi ya hehlayisa a swi lahla hi ku hina hi vanhu leyi hi fambaku hi maruwa ya ku basa hi ku na wa ha hanya loko wo tshuku ngongorolo u yo ya vekiwa kwaleniya maxi hi ku hina ha hanyaku ha rivakelwa loko ya vekiwa lumiya a wa hi wena munhu luya wo u ku ndzi ta tihlaya ukisa handzoche ndzi ta tiphunela ndhawu ya mina handzoche u laka van'wani va ta va ta ku hlayisa
1: ku nga hina maxaka
2: ni va makwerhu wona ku a munhu ni munhu kwalikeri munhu loyi a fambaku laha xitaratweni i xaka ka wena hi ku yini hi ku i munhu a mahelo hi mani mani ninkungulo na wena u nga lahaya zimitari u nga tekiwa u tekiwile va te wa tswaliwa u kula u gama u fa
1: u tlhelela laha u nga fikaka kona
2: wa tswaliwa u tlhela u tlhela u fa a ku na timhaka makona a hi hlayiseni swi lahla swa hina la hi cela tingana
1: mara suzana ndza tshemba ku lomu likaya leniyani lomu tikaya hi taku hi kona lomu va tshuka hi ya hi kuza laya i tiza laya ma hi ku kwelile amaxaka a venyiwa kona maxaka ya kona ya vanhu lava va nga ikela va kona va hanya
3: Hey, mina ndzi le ku tidzunza mazihina le ka zwilahla zwa hina va ka mukumba. Asi akhati ni hweti ni siku legi avafi kwathi leswi. Asiku legi afileku makabyi o papayi wa mina. Ho hlengeletana hi tikabyi. Ya ya
1: basa vonke
3: vonke enome ya luya anga anga
1: kasi kulikia
3: hina avafi va hina ha va hlayisa ku ri yisi hi hlayiseka ku ri ku ha hlayisa lava va nga hi
2: maji ku ni chumu la kani muno ka munga swi kumanga khwatsi vokhelele lava va fileko a byi lahla o lexi ci wulwaku ku ku lexi ci lahla i xaka ka wena hi leswi hi lwelaku byona nyamuka lexi xa mina ci lahla
3: loko
2: lexi xa mina ci lahla
3: xi tshamananga hi laha
1: u basisa
3: lahakaya
1: u ta gama ja u nga tima hi cinzi
2: ma xi nyamuka laha hina hi lwela leswaku a hi tiveni a mhaka ya byi lahla
1: ina honkele
2: ngopfuleleni hi lo madorobeni hi lomu ya makaya a hi tiveni timhaka ta xi lahla ku swa xi lahla olwe u muhundzaku ivi loko ku ei woni khuzumba hiku hina hi byelaka nhloko
1: yokuzumba
2: i munhu anga lako u dzuka yini hiku a wu ku tivi buriki ku lo mukhwatini loku fambafamba ni moya kandzihelo ko va ku laha i munhu anga lakiwa laha xi a hi nga maheni leswo a hi boheni a ku hi li yini hi vafi
1: hilo swi nga swi vula mariya
3: susana a swi hambani leswi ni nga swi vula
1: teke hi rhanga hi hina lahaka hi swi twakwepa lahaka basisiyo makunu lavan'wani va swona ku a byi lahlakaka ka mukumba lahaya lahaka ka masingi lahaka misi lahaka ka makwakwa lahaya a byi lahla swi basile leswa hina hi ku yini ni kumeka lomu ka fosi makunu hi wuya hi lomu madoropeni ku nga kota xilahla xa hina honhleleni lomu madoropeni honhleleni hi ya kwaleni ya makunu ku tshama ku thyakile loko va kula ni swi lahla ku tsekele xa konsele municipali swimbirhi swa konsele municipali ku ri swin'wana swi lahla swa tixaka ka leswi a swi tikombi kha swi lahla swa tixaka ku khwelile
3: a xin'wana tilo ndzi navela ku ya ndzi ya basisa a swi lahla ku la ku ndzi kuciwa hi vona veni hi ku mina ndza tsaka hi ku basisa hi ku basisa swi lahla loko a nga ndzi kuci ku na ni minayo leyi nga kona leyi kota vanhu ndzi nga ya ndzi ya mahala ndzi kuma timhaka na ndzi tsaka hi ku a swi basi swi lahla leswiya
1: makunu gi kona gezi gi nga salaka ka mifumo ngopfungopfu kwalomu madoropeni leswi vulavulaka ngopfu hi hina va swi lahla leswi swa hina swa lomu mitini xilelo munhu xi nga salaka ka mfumo a nga hi pfuna hi basiseleli leyi hilaho gonisana hi laha swinene vamisi
0: ndzi ta kombela ka n'wina a rivalelo ni ka vayingiseti kutsongwana ndzi wa ta ku kutsongwana kuhova le ndzhaku
1: leihi
0: vulawulile hi mhaka ya mipele wa mi kuma mipele lomu ndlwini ni no makhweni wo fihliwa lahayani henhla ka cimisinyana ni laha ka kadera antevihuma byi ya le
1: handlemaria susana kuepa a n'wingi fanele ku tirhisana ni kata n'wana wakwe
0: swi ku hangalaka a munhu yaloye ina loko a ya chikela kwasini wa byi kota ku hlonipha chumu kwa hi lowo a ku byin'wana lebyi mhaka a chikaka yo tala hileswaku hi ri mavanana na hi tate lebyi ya cha magaringani a n'wana na yiyacha praku akeakula magaringani luya a
1: chululaaasen
0: swo chulula kwala cijika ci famba entan'wi lebyi a swi va swi mhaka loko akhwa ya hunguleli va chaka liya kutsongwana loko a ya chikela siniya ka ni cisakwana a ganya ku va a chulula lomuya swi wa ta pasa entan'wi ndzi vuya mhakeni seno ka byi lahla tingana ta hombe ngufu loko vanhu va nga zwanani ngufungufu tixakeni wa tshuka a lahlekelo hi byi lahla byaku a tlhela a vutisa ku kasi laha nga lahliwa papayi wa mina kwalaha hi kwihi a mhaka le ndzi vulaka hi yo hlakana a laha ku nga ni byi lahla bya maxaka ya mina hi kwihi hina le ka hina khwatini le lomu hi hanyelaka kona lomu hi nga kulela kona ku na ni nawu loko munhu a tshamile tihweti tinharhu muni ntlhanu loko a ta lahaka ka mina u ta chikela a veka leswi a nga nazwo a ya byi lahleni a ya ya basisa hi kona u ya ku laha kaya barakwa ta mahayeni hi ta yi talosana hi hlangana hi livhiya lisima hi nyikaku va mani lava va nga vahombe va hina lava va hi siyileko hinga va wona vanga hi vunileko kala hi nyamuka lebyi nga va hombena hi nawu endawu loko a chikela na yila ku badina o tshama laha kaya mama yana byin'wana lebyi a tsakane ku a maha loko yi ku rele ku tsongwani gama aya ya swi yela a basisela loko swi kombela ku chela mati ku yini ku a guma xawuwe laha kaya hi leta tshama hi maha lebyi nyamukha hi swikola byi hambanileko ka hina vanhu a ku tala ka vanhu nyamukha hi ku hambana ka byilo mun'wana u ya chikela a lahla a laha ka ku ya lahla wa byi pfumela ku tlhela ka xilahla lexiya a kalanga nga xilave a ya lahla mahi loko waza suka hi laya a la ndzi a tlhelelo mu ka swilahla yena u loko afa a weka le ka xilahla lexi a kalanga nga xilave ende loko wa kha bya koteka hina lava hi haxaka mhaka leyi ni mfumo lowu u hi rhangelaka pelomeni byi hi lembe ku na lebyi va byi vitaka ku majornada de limpeza hi hlengelaku hokheni hi lembe pelomeni ku kukambirhi
1: aphuluka
0: baselelo hina hokheni hi hanyaka ka muganga lowuya na hi byi tiva ku a xilahla xa hina hi lexiya xi nga laha undau go in hi ku aphulo ka baselelo hokheni hi vuka hi ya ka phulo ya mabaselelo na ku nga yi tsena para lavaya va tirhaka undhawu lekiya maxaphulo leki hi gimaha makhati mambirhi hi lembe loko hi ku tlhanu ni gin'wa wa tihweti tlhanu ni gin'wa wa tihweti a ku tala ka masiku va ta maha lava va tirhaka ka undhawu lekiya maxi pelomeni swi ka hina lava hi yingiselaka hi maha phulo ka baselelo a khati gin'we andzeni ka khanu wa makhanu wa tin'we ehe lebyiya swi wa ta maha ku byi vuxa na ku hi ku vulavula lebyi ndzi nga vula ndzi ku ku na ni mabangi ya ma gondzisaka leswaku loko u za u ya ka xilahla u nga ha tlheli manziku hi byona kota nawu lowu yena a wu vekileka maxi ha yini hi nawu kasi loyi a hi rhangelaka loyi a nga yena vetu gakweki ngagahombe ka matiko wonhle ku nga va lava fileko ni lava hanyaka loko hi wa kha ku ta hi gondzisa swa bayibele hi wa ta vulavula ku hi byi leswo maxi kuma hi telanga ku ta gondzisa swa bayibele ehe endawu hi wa ta byi cuvuka ka televixini lomu ka vafilipi loyi wa doji ka nove antidash endawu va wa ta byi kuma ku byi vula ku yini ku hlonipha munhu loyi loko yena leswi a fileko hi na mualakanya
1: i xaka ka hina
0: jesu loyi i xaka ka hina hamualakanya a lembe ni lembe hamualakanya himaha yotlhe minawu
1: hikwalaho vamamani lava vanharhu va nga tlhela va
0: vapfuehe xa hina ha yini hi kala
1: mafurha va basisela
0: wa swi vona ke xa yini mina xaka ka mina ndzi nga ndzaki u pfuxela
1: hi swona
0: endhawu lexi ya xikarhi xa hombe ngopfu hi fanele ku va hokheni hi ti tiva leswaku hi nawu hi tafa leswi basile loko ndza hanya ndza kholwa leswaku mina ndzi tafa ni to teke ndzi lunghisela ngela kona ndzi gosa van'wani pura fanele ku tiva ku kokwani laha nga yikela kona hi laha ni lava va ku vamani va ya ku tiva ku hi laha
1: va tiva basiselelomale
3: ndzi lava ku kombelaku tsongwani
1: ndzikhelela
3: ndzhakuhinomundzeni ka
1: baselelo
3: ku na ni ndzi tsakile hi mhaka u nga yi vule ya mafusi ndzi wa ri vakele ku
1: fusi
3: makoni ku na ni mafusi lawa mama hi waku lomu tihloko ini vanana va
1: hina misisi leya mafusi
3: makoni a misisi liya loko wo gamagana na ye ko zala ku aku
1: a va na basiselelo
3: a hi vekeni misisi ya hina hi tlhela hi ve ni basiselelo hi lomu ndzeni ka baselo hina vamamana a hi tlheleni a misisi leyi vanana va hina leyi hi tiva ku yi hlayisa hi ku ya hlamukisa loko u gamakana ni munhu wo a nga mahiaahi yeni mahlweni hi
4: basiseleniipopo
3: rwalala ku tatisa mhaka liya ya baseleni ku a hi sukeleni hlokweni kala hansi hi basa hi nghena lomitini lomakhoneni ka tiyindlu ta hina hi basisa u ku wona ku ehe hi mutana wa chisiwana maxi wu basile wa tsaka hi ku hi ya nghena u wona ku yeyi chisiwanyana xa ku kala nchumu maxi xi na ni basiselelo wa kuma wutomi ginene hi ku ve ni basiselelo
1: kambe loko hi vulavula hi basiselelo n'wamakwakwa zukulu wa mina ni kwase xikoti se ha tshuka hi ku rivakela a basiselo ha tshuka hi ku rivakela le xikotini a khwatini a ku rivakela
4: rivakela ngopfu
1: a baselo sangula yi sangulela kwase
4: maxikokwani a timhaka toke ya mbhetile mari ya sisana
1: mbhetini
4: timbeleli toke wona wena a fusi ni xipopo leswi a sukela ku hloko loko byi ku byi sukela hlokweni a ti
2: zvingenile kokhe nileliya ingenile
1: kambe atinhwana tinyamalaleli mahaka uri atinhwana tinhwana ni jaga
2: awulo lego anga uri ingenile nileliya zvikoti
1: hezwana kasikuvalisisa ba mesiya chilayeli munhu nga chisiyako
0: achilayelo che hombe chisalako hile bya ku hotleni ayiveni ku tinyiketela ka baselelo hi tiva lebyaku abaselelo yinene bra vutomi ka hina loko hina hi lava ku tiva ku munhu i basile loko ndzi chikela ndzi ku dalisesa ndzi kombela ku ya makotini loko ndzi ya ku vona ku makotini ku basile ndzi jika ndzi wuya hambilu ya mina yo xalana hambi loko a ku na ni canza va ta bene ta tshama loko a ku ndzi kombela tatimanyana muto a na ndzi hakisele nguvu swikonzo karibu ndzi vone ku lebya ku za ku siniya ku chaka ni lebya a lunghisela ku sweno
1: swi
0: ta
1: hambana
0: no offense entan'we hi cingiza va le ku basiselwa ka loko a la ku tiva ku muti u basile tinga wona a xipetso a tlhela ta wona ku zinya na ku basile halaho a taka na rolini entan'we loko ku za ku kuma mandhawu lamambirhi na ku yini chaka ti wonele ku nga rhwala mabatsi u famba nawo sibongile
1: mama kwakho Falisisa kwase.
2: Bongile nguvu kokwanya mudla. Na ikombela vayingisedi ku vayivuna. Akuve hitira ndiri lowo ku lirhandzo. Ikota ku ivela va henga vanhu ibasileko. Kota tswaliwile na ibasile. Ita kumeka kambe na ile mutikweni ka kubasa. Na yokuwe hitirile kwatsa na nwina ibongile nguvu ivuneni ivuneni ivuneni.
1: Mari Suzana?
3: Ati mhaka leti nga wuliwa hi madoda kulone ndzi nga ta titsika ku ti wulawo a yi simameni ni ku ve hina laha madoda hi gundzisa lava va zvizwaku va gundzisa na vonawo hi kona zwi to ve ni lisima leri hi wulavulaka hikuva hambi wo wulawula va zwi tsakela maxi va nga zwi mahi swi nga ta ve ni lisima
1: Zibongile madoda mina Messias Manuel, Luiz Nicolau, Maria Susana, mu zvikotile ku kutinyika chikati nyamunhla kasi hitave hikuswe hi kombisana hitabaselelo baselele hi lavo nga hi woneka lomu mitini ya hina hi nga tima hi micinzo hi basisela se ku ve ni laha mutini ku chakile a tala le ga fumu hakunene ndzi lavekile ku gibasa kambe na hi nga rivakele ku laha kaya hi nga kona ku fanele ku kubasa nakona mawulile madoda ku a chipetso ni le khixini hi kona ku nga woni kota u tshamu le giga ku komba baselelo laha mutini na mina u ndza bonga a baseleleyi a ku nga hi simamisa hi nayo kasi a doropa gi ta vele gi basileko ka wonkhe madoropa ya tikweni ga hina ga Mozambique na heta kucha mifumo ya swidoropana hi vulavula hi le ka vilakulu ka masingi machichi lukwalomu enyambani hi vulavula ku kona kun'wana michini ya radio Mozambique a kisiku hambeni ka man'wani mandhawu ku loko a mu maha makonkurso lawa hi nga ma wula laha ku hi la ku vona ku hi hweti hi bayiro gi basileko mu va nyika chihiwa a mu ta vona ku hakunene a hi ta tshama loku baseni hi bongile bava Louis Batista nawe now hi seyo hi vhunetelaku hi ku amagizo ya hina machikela kule ni ku sasekisela ka kona vitu

1 ώρα είναι 43 minutos, ένικα μπούλου, νιουατήρι, ουσικουίνι.

0: Perjaka wa Radio Mosambik ni hlamula kusukela tseni ashkan kisu shema kuplani shunza shanjongwe ni kolomu shunza nkulu Gaza mailan kubake ibula kandukuru kurungu shunza shema darla ya vusiku nina mrabu wa inalana duweke muyanzaleke atavula vitu ni kuentiru mundo awlanzaku ya losela lipelili
1: opelili kumina David Fernando Mabot
0: Mabot intiru mundo awlanzaku
1: amina ni mshavisi wala makuplani
0: kantiru lo awlanzaku wabara kusunguni khal kumbe lembe mon
1: ya nsimule khal
0: on bale manga kana ulanza
1: ni 23 jan
0: ka 23 jan le inkwayo inshini swo hlangana kana swona leswi ku tsakisaka leswi swi nga swi zathu kambe ka ntirho wa wena
1: ben ndzeni ka ntirho unge swinge lunga khangana swikarhato ne le ntirho manje komo nga ntirho wa mina hambi ni hlangana swo swikarhato na zama ndlela ya ku ni kota swi kotaka ndzandza swi switsandzaka
0: I kusikala ka malembe lawa ya ndzhaku a wu ta na wu tirha ni wusiku kumbe u tolovela ku hantla u pfala
1: malembe ndzhaku a swi nga ni vevukeli ku ni tirha ni wusiku mali sweswi hi nga ni yo magezi a kota ku iftirhanti ni wusiku manje hi ni limiti la minkarhi ya hina mayelana ni ntwanano ya hina la mirikato
0: mi tolovela ku huma ka mama
1: a midsemana hi telela ku huma zintumahora se a fin de semana eu jogo na 23
0: kambe isso os caras estão planejando com a sua na segunda semana
1: ya os caras estão planejando na sua na segunda semana ninguém vai lá com os caras os caras tu aí os caras tu vai cair nem nos aula uma polícia vai jogar ambelo vai logo olha vai pensar que o vai melar o bia va chave ku vona andza ulo ma police
0: kambe mailano ni vanhu lava ya mukela ku hi lava ku rhandza ngopfu ku ta nkarhi wa vusiku hi vulavula hi majongwani a swi ku endla leswaku va nga tshuka siku rin'wana hantle u pfala
1: a swi ni endli ku ni nga ni ka ni pfala hi kumaka munhu njhe swi ni vaka ni ku ni ndzawulo ya maphoyisi ma vonelela ya ku pfala ka hina ku fambisana ni nkama loyi nga bula
0: I vona na leswaku va ku ni bilari vulavula leswaku va vacha a majongwani nakona ku ni nkama wa ku pfala
1: na nkama wa ku pfala ndzi ya yi kulu limiti leyi nga bula ni vamakwavo hambi loko vako va ha swi na loko tlanga hi fanele hi tsemerhise mhaka ya nkama
0: van'wani van'wanyani va tshuka vacha va ku tirha ni vusiku hikusa loko va tirha vusiku ku ni lava ta ku na va ni ku va pfulela yini wena ke u yamukeliwa njhani hi xitshunko ka ntirho wa wena
1: ka ntirho wa mina ni khomana na vona swona a ku na problem
0: va ku nyika ndyangu kambe ku ni lava va tshuka ku va nga tirhi hi ku vona va ku vusiku hina hi nge tirhi ni vusiku hi ku hi nkarhi wa ku etlela kambe hi ku hela ka vhiki u ta va kuma va busy va xisa lava tlanga i swini leswi u nga vulaka swona mayelana ni leswi mala ku mun'wanyani a ti tirhelana hambi ngopfungopfu ni wusiku
1: a ku tirha ni wusiku njhe hi mina ni nga vula swa ku ku ni vantage ku nkama lowa makwavo va yekelaka van'wanyani ni van'wanyani swi kumaka ngezi swa ni vantage makambu wa manyingi vanhu se va yekelile kasi wo tiyiselaka ngezi swi na vantage nyana hikuva rhonga nga koka nga le rhandzi la tsakisa ni ma xi loko ya kela ni swi na michumu yi yekeli
0: hi vona lana mapau wa tshuka u phendzula ku u ta gweva kumbe made hi nkarhi lowu pfulaka wona
1: mapau made hi nka mali leyi pfulaka yona
0: kambe mayelano ni matirhelo lava ya vusiku a ku na yin'wana mintirho lowu landzaka yona hi nga ku endlaku ku phendzula kumbe ku na ku ya masin'wini a vona hi kona lomu ku ni tindhawu tin'wani ti rimiwaku van'wani va endla swibulokwani a wu tshuki u landza yin'wani mintirho
1: mina ni na ya masin'wini ni na olariya a olariya i seritoki loku la ku ku ni nkama wa ku phendzula se ni mumo wa ha kwesikile wa pfuka ku lomu ka ma 4 hours u ya zama swi kota ka swoka nkarhi ora loko u hisa swa costa ku cisa
0: kambe ko ka olariya leyi loko u phendzula swa ku vevukela
1: ya matirhelo hi laha ya maolariya lama tikaka hi ntanga purike njhe hi mina ni na tirha xiport hinkwaswo swi no hakela swi tshuka swi endla ngezi a ntshovelo wa ku a humi swona
0: hi swona ulana a barakeni o karhi o xavisa kambe u phendzula u ya olariya ku ni ntirho wun'we wu endlaku siku rin'wana rin'wanyana leswaku wa fika u lava madaka lama tirhisaka tanihi semende la kona la ku bindzula a swibulokwani kumbe u endla ku hinkwaswo siku ra ni
1: na ku ni siku la ku u landza madaka le valeni ni masiku ya ku a hi lezi nje hi mina ni nga ni mitirho ya sene ya seniya ni mali swa ko ku ni vafana se va bagetelaka siku ni nkama wa ku se ni famba laha tihunyi loko ni famba ni lava tihunyi ni hi kona hi noche ni ku ala madaka ni lava movha ku khemela madaka malisinya majin masika kula ya vubaka vafana maolari angoveni
0: leswaku va ni vanhu lava tirhaka na vona i vanhu vangani
1: na va bixikatiri sempre baza nini malinyana ni va vita ni tiva vama ntirhweni ni nga va rhuma vo hangala sensani tivona ya swi kota
0: ka ntirho lowu taka na wo endla u i swini swi endla u nga swi kuma u kume ku tipfuna hi ndlela yako
1: epa ni nga vula swa ku nine nakona ni akili a swa kona a yindlu ni swin'wana swa la mutini na kota ku swi tlhawukanyisa
0: kambe ku ni lava hingisaka va chavaka ku landza mintirho ku hambanahambana ka yona i swini leswi u navelaka ku va byela swona
1: ya na tshemba leswaku va vanyiki njhe hi ndlela ya nkoveni ya maolariya van'wanyani a va yi landzi ku tiva ku mintirho liya ya karhata se hambiloko yi karhata mitirho na ku nga na ntirho wun'wana lowu ngo fanele ku endla a swi sizi nchumu ku pfuka u tshama hi ku pfuka u tshama ndlela leyi to kula kona kasi njhe hi mina asini merikadiseni a negosi a nga ko u nga swiswa ku ya karhata se na ku na muvhumeti hi nkarhi wun'wanyana se na ku nga na muvhumeti hi nkarhi wun'wana loko ku nga tiyiseli u nga swi tsukula wa vona
0: tsona kumbe ku ni swin'wana u navelaka ku swiengetela u ka nga vutisanga
1: na a ku na swin'wanyana ku khensa loko ni kumile ni fikile njhe hi ndlela ya radio leswaku hi ta dyondzisana hi swin'wanyana ja na mina loko ni swi ri kona ni nga phazama ni ta kombela rivalelo
0: i tsona i khensele ngopfu swinene ri karhi lana i bula mayelano ni xitimatimatirhelo ya hofu siku nyamuntlha yi buleke kusukela xikanekiso xa nghozeni a xifundza xa ncongweni lomo xifundzankulukasa nakona ku lowu bindzuleke ni kombisa wa mina roxtino botela